0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STCW 95 and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601, 235-6232, and 501-9804. Enrollment is now going on. Classes start on June 13. Be a part of the PMI legacy. Study at PMI Colleges Bohol.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
7: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde ragyo, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol. Ania ang sinimanang tulumanon. The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang Bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga Bulanon. The Capital Reports.
1: By promoting greater community participation, the cooperative movement actively accelerates

0: PCDO. So nahimugso po ang PCDO gikan sa Republic Act 11535 sa kauluhan panahon pa sa miaging administration na kinahanglan magtindog o giamindahan ang atong Local Government Code 7160 na magbutang o mga cooperative development officers sa kada probinsya, lungsod o syudad. Mauna ang atong ang legal basis karon sa PCDO kay paghatag ini nga Republic Act sa national panahon sa miaging administration, misanong ang atong probinsya, ang Kapitulyo. Maunang naatay ordinance 2021-032 nga pag-create mismo sa Provincial Cooperative Development Office nga ang isang mandato tutukan ang atong mga kooperatiba, tutukan ang atong mga people's organization, i-capacitate, i-develop hangtod nga mahimong kooperatiba. So mauna ang sumbanan gitanan nga nung nahimugso ang kooperatiba. O karon aduna na tay buhaton nga pag celebrar sa Co-op Month. O kita dako gyud tayo ang atong papel dinhi sa probinsya sa atong mga kooperatiba. Unya maunang misalmot gyud kita sa maong celebration. So maura to og daghang salamat.
1: Salamat kayo ay sa ni Sir John Larry Evangelista.
2: Salamat kayo, sir. Maayong buntag kaninyong tanan sa ato mga online viewers sa Capitol Reports. Maayong buntag sa ato mga media, kauban sa media, maayong buntag kaninyong tanan. Ako di ay si Larry Evangelista, Cooperative Development Specialist 2 sa Provincial Cooperative Development Office. So, sa ako asiguro, sir, atong i-sulti karon, i-manifest karon unsa ang Cooperative Month o nganong gisaulog kini. Na-mention na ganina ang buwan sa Oktubre sa bisa sa usa ka balaod ang Republic Act 11502 gideklara ang buwan sa Oktubre as the Cooperative Month. So, kining Cooperative Month usa ni ka tinuig na pagsaulog sa atong pagselebrar para i-showcase or ipakita ang atong mga kooperatiba as instrument na atong partner sa economic development sa atong community. Ni-mention si Nanay Lucille ganina na usa ni ka celebration, ako lang dungagan, labaw pa ni sa celebration tungod kay ang Co-op Month na usa ni ka higayon para mapakita nato sa katawhan na ang kooperatiba kuan gyud kanang partner gyud nato. Mao gyud ni kung istoryahan nato ang inclusiveness, mao gyud ni siya kay ang mga ordinaryong mga bolanon, ang mga ordinaryong katawhan maka kuha og oportunidad para magkahiusa sila unya magtinabangay para mapalambo ang ilang mga panginabuhi sa komunidad. So karong October 2026 ang tema na gihatag sa national government agency nato, particularly ang Cooperative Development Authority, is maone Tagalog ra ba ni ang medyo lesson kan ako lang basahon. Ang tema for the Co-op Month 2026 is matibay na kooperatiba, nagkakaisang pamayanan para sa kapayapaan at kaunlaran. So ato lang siguro ipasabot ni briefly unsa ning pasabot sa tema nato karon, magsugod ta sa matibay na kooperatiba. So sa perspective sa cooperative development kami sa PCDO, ang matibay na kooperatiba mailhan na ligon ang kooperatiba kung adunay mga responsable na mga lideres o governance kung in English pa. Naapod ang ligon na co-op, naapod siya yung mga aktibo na mga miyembro. Unya maayong pagdumala sa panalapi or financial management. Unya of course dili pud mawala ang transparency ug sustainable operation or malungtaron na operasyon. Sa sumpay sa tema ni sulti diri nagkakaisang pamayanan. So ang para namo sa Cooperative Development Office, ang kooperatiba kuha ni siya usa ni ka unsay tawag ani usa ni na paagi sa mga katawhan na kung magpamembro sa kooperatiba, mahimo ni na kuan ang unsay tawag ani kining mahimo ni na paagi para magkahiusa aron maresolba ang tagsa-tagsa na mga challenges o issues o problem sa usa ka komunidad. Nya ang sumpay pod is kapayapaan at kaunlaran. So ang kalinaw dili lamang sa pagkawala sa panagbangi na manjoy conflict sa unaw nya. Pasalamatan na ang probinsya sa Bohol wala na tay kanang problema sa insurgency. So bisan pa ingana naglakip usab kini sa patas na oportunidad unya lig-on na panginabuhi og pagtahod sa usat usa og aktibong pag-apil sa kalambuan sa atong komunidad. So again, mao to atong tema, ako lang balikon. Ang atong tema karong October 2026 is matibay na kooperatiba, nagkakaisang pamayanan para sa kapayapaan at kaunlaran. Maura to, sir.
1: Okay, salamat kayo. Arita sa mga pangutanas ng mga kauban sa local media. Una nga magpasupot sa pangutanas si Ma'am Janet Lim Villarrojo, pagasundan ni Bobby Barrow.

0: Maayong buntag ta sa mic. Listod ning hubo ta. Maayong buntag sir Atoy, maayong buntag sa mga bisita. Thank you sir. Hindi mahug. Basig mahug. Awa na. Okay. So, cooperatives, nata ko'y pangutana, natubag naman sa inyo mga kuan, opening statements. Ako lang pangutana is there a difference kung kamo, grupo lang mo, pero why formal nga pagtukod o co-op? Or naisa nga, formally, nagtukod yun sila co-op, unya, unsa may diferensya nga, kanabang maingo na to nga, kanabang kining usa tulungod dili sila formally organized as co-op, lahi ra jud ang ilang mga benefits or unsa ilang mga kuan for livelihood og kining usa nga mga inana bitaw nga differences, unsa may difference sa duha kung formally organized as a co-op or kanang basta ba lang nga grupo lang?
1: Ako ra siguro matubag, Ma'am Janet.
0: Okay, sir.
1: Good morning, ma'am.
0: Morning, sir.
1: Yes, ma'am. Dako kayo ang difference sa duha sa ang pasabot siguro ni Manadili Organized is kanang mga informal organization versus sa kanang institutionalized na organization sama sa association
0: niya, yes,
1: sa atong topic karon cooperatives. Mm-hmm. Dako kay diferensya, ma'am. Gani sa association ug ikumpara nimo sa co-op, dako pud siya diferensya. Unsa na lang kahatong wala jud na rehistro or informal organization. Ang co-op, Ma'am Janet, is considered siya as a form of business enterprise. If atong hinumduman na ay upat ka forms of business enterprise, first ang single proprietorship, then partnership, then corporation, ikaupat ang co-op. Waga ni naapil ang association, ana. Although ang association generally is kanang kuan ra gyud siya in advocacy muraging ana, pero somehow dili siya kanang designed for economic enterprise bitaw, pero makakandak sila negosyo gihapon if magpa-register sila sa DOLE. But ang co-op is naa jud siya registering agency, which is the CDA, Cooperative Development Authority. Unya, naa siya structured yun na designed for business enterprise, Ma'am Janet. So, mauna siya ang kalahian. Kuan gyud, again, ako ibalik, form of business enterprise ang cooperative. Nakaidugang, Nay. Sige.
2: Hi, Ma'am Janet.
0: Good morning, Nanay.
2: Ganihar ako gasigig tanaw. You look good in your yellow coat.
0: Thank you.
2: Ma'am, nalang ko i-add. Kanang nindot kaayo kung ang atong mga grupo magpa-register yun as a cooperative under the Cooperative Development Authority. Tungod kay kung naamang gani mga programa sa gobyerno, usually ipanghatag yun na siya sa katong mga registered or mga accredited nga mga organizations. Like, isip usaka CFIDP ambassador or the Coconut Farmers Industry Development Program nga ambassador sa tibuok Pilipinas, ato gyung gipakadak-an nga as much as possible ang atong mga compliant nga co-ops ma-accredited pod with the Philippine Coconut Authority. Why? Kadaghanan sa atong mga programa o kadaghanan sa atong mga co-ops dili makakomply sa mga requirements sa CDA tungod sa kwarta. Labi na gyud sa pag-audit sa ilang financial statements. But when you are accredited with the Philippine Coconut Authority, naa sila'y audit subsidy annually. For 2024, naghatag sila og 5,000 nga audit subsidy. Sa 2025, ilang gi-increase og 10,000. Perhaps in the succeeding years, ila pa dyan ang dugangan. And aside from that, Ma'am Janet, tagaan pagyud ang mga accredited nga co-ops og tagsa ka laptop and printer para makatabang nila sa ilang pagkandak sa ilang day-to-day operations. And then, daghan kaayo tag mga NGAs or national government agencies nga naay mga programa sa co-op. Pero usually, ang ila diyong pangitaon is ang COC or ang Certificate of Compliance and ang accreditation with the sangguniang panlalawigan. In the absence ani nila, usually, dili sila ka-release og mga kaayuhon para sa atong mga co-ops.
3: Okay, thank you, ma'am. So, sa mga naminaw karon, panlitan na ay mga grupo, like kanabitang grupo sa mga Marites, nga nakahuna-una sila di magkuan ta, maglahi taw kuan kay para productive ta, magtukod ta co-op. Pero, unsa mang yung requirement, need ba jud ang naa-jay capital, need ba jud nga kanang naay minimum members, kung pilang kabuok, unsa pa mga requirements?
4: Okay, Ma'am Janet, good morning.
3: Morning, sir.
4: Naay tulo ka registering agency ta kung magpa-register as organization. Sa tulo, mao nang dole para sa mga association, workers association, farmers association, o women's o group. Pwede na sa dole. Katong giingon ni Sir Larry kaganina, sa SEC, katong mga non-stock group, mga federation, mga NGOs sa SEC. Kunya ang co-op sa CDA. Ang requirements gyud kung sa CDA ta mo diretso, pwede man. Oh, pero naa na sila yung kapasidad gyud. Sa PCDO amo sa na sila buhaton i-orient pre-orientation uksa sila musood sa CDA kay magnegosyo naman eh. Ang atong mga farmers anad na sila mutikad, ang atong mga fisher folks anak, pero pag sud na og CDA, pag sud na og kooperatiba, diha na magsugod ang negosyo. Unsa ang mga requirements pod, kinahanglan na ay mga trainings. So ang atong mga farmers dili pa ka diretso gingana. So ang sa co-op, ang CDA, ang requirements at least na ay 15 ka members nga mo larga og PRS pre-registration seminar. So mauna ang ilang buhaton. Unya ang CDA na agyot kinahanglan katong ang sa normal nga organization na ay gitawag nga monthly dues. Kining CDA sa co-op na agyot sila'y CBO nga gitawag. Kay maumaning ilang kalag, maumaning ilang kinabuhi nga matawag na sila og member. Sa association, although democratic control nga ang sa mga miyembro, pero sa co-op, na-adjud siya kanang dugang sa kalahian kaganina, owner ang miyembro. Kay naaman kay CBO, owner po ka sa negosyo, owner ka sa kooperatiba. Muna ang requirements, kinahanglan ang accountable officers, o sa ako na yung duman, kinahanglan mag-put up siya o kanang aband, kanang atong, kinsa man ang kadaghanan ana, ang treasurer o kanang chairman of the board. Kay in case nga, negosyo ko ni, manglayas to, dalon ang pundo sa, naa sila'y gibilin nga band para sa mahabilin nga kooperatiba. Usa na, unsa ang certificate sa PRS, unya ikaduha, ang kanang ilang set of officers gyud kinahanglan. Unya na ay automatic mandatory training. So di sila maka-operate. Mao nang nag-uban, naglisod. So ang gibuhat nato, i-form sa sila sa usa ka organization, i-capacitate sila, tabangan sila. Pagkaya na gyud nila makalarga, pananglitan ng usa ka women's organization, gikan pa sa dole, na, kaya na gyud nilang mularga sa pagnegosyo, kaya na gyud sa ilang grupo, nakasinati na sila sa naana sila yung mga puhunan, ato na silang agnihon nga mahimong kooperatiba base sa ilang knowledge o sa ilang kuan grupo kung unsa nakaliguan.
5: Okay. Salamat kayo. Arita sa sunod nga mangutana si Bobby Bero, pagasunda ni Luloy Tutas, usa ka pangutana o usa ka follow-up nga pangutana nga may kalimbigitan sa atong nahaunang pangutana aron makapangutana gyud ang atong mga kauban sa media.
6: May bundag mga panelista, may bundag BM. Diretso kay BM. What are the initiatives given to CFIDP
7: may mga inisiyatiba ba binibigay ang imong buhatan bahin sa kaning CFIDP?
2: Ah.
7: Coconut farmers.
2: Okay.
7: As you mentioned a while back.
2: Ah,
7: ano ang mga inisiyatiba? What are those initiatives that, you know, showering to them? Isip ikaw ang committee chairman on kuan POs and NGOs.
2: Okay. Good morning, Sir Bob. Nindot kaayo ang imong pangutana. Actually, grabe kaayo ang mga programa. Grabe kanindot ang mga programa sa Philippine Coconut Authority through the Coconut Farmers Industry Development Program. Everything starts with NCFRS or the National Farmers Registry System. If you have at least 20 coconut trees, kanang standing coconut trees, you can be registered as a coconut farmer. What's in it for you? Pwede ka nga, you have access sa mga dwarf and mga hybrid nga varieties sa atong coconut. When the next typhoon strikes or adunay laing kalamidad, naatay crop insurance. Third is, naay gitawag nato og scholarship program para sa mga beneficiaries sa coconut farmers. Up to 80,000 pesos nga tuition fee subsidy kada tuig. And ang inyong mga beneficiaries na you have the option to choose from 38 different courses. Gawas ni Ana, paborito natong mga bulanon, labi na gyud kon maggrupo ta, kanang gitawag nato og livelihood. Naa kun ganahan mo nga mananom, naa tay gitawag og kapihan and kakawan sa ilawom sa kalubihan. Kung ganahan pod mo mamuhi og hayop, naapod silay kabaw o bakahan sa kalubihan, kandingan sa kalubihan, babuyan sa kalubihan, and manukan sa kalubihan. And aside, ana, kani, usually, kitang mga bulanon, we live frugal lives and magtigom gyud ta sa atong mga, sa ato, no? Magtigom gyud ta kwarta. Pero, you know what? Talagsaray magtigom para ma-hospital. Mauna nga, under the CFIDP, naa silay medical and dental assistance. If you are a registered coconut farmer, kung ma-confine ka ang imong spouse or ang imong beneficiary, pwede mong hatagan og 40,000 pesos nga medical assistance per confinement per quarter. That's a lot of help. And para sa atong mga outpatient, naapod sila'y ihatag nga 5,000 pesos nga medical subsidy para sa outpatient. So nindot kaayo ni nga programa mao nga ato jung ihawag ang mga miyembro sa atong mga kooperatiba kun anaa sila at least 20 kapunuan nga lubi nga pagparehistro isip coconut farmers. And Sir Bob, when mo abot og 51% sa members sa mga co-op coconut farmers na, registered coconut farmers, they can be accredited with the Philippine Coconut Authority. What's in it for them kung ma-accredited sila? Kabalo ba mo? Nga sa tibuok Pilipinas, na ay 39 ka mga co-ops nga nahatagan og shared facilities. Duha ni ani naa sa atong probinsya. Ang isa naa sa Mabini, ang Agipo Coconut Farmers Multipurpose Cooperative. And ang isa naa sa First District, ang Prime Movers Multipurpose Cooperative. Maka-proud kaayo, Sir Bob, tungod kay sa 39 ka mga co-ops nga gihatagan og shared processing facility. Isara sa tibuok Pilipinas ang operational na karon. And that is here in Bohol, naa sa lungsod sa Mabini.
4: Whoa.
2: And atong gipaningkamutan nga ang ikaduha nga co-op nga mag-op nga mo-operate na pod ang ilang shared processing facility ang naa sa Corellia. Mauna ang atong di-work out karon together with the Philippine Coconut Authority.
7: Okay, Ma'am BM, no? Ganda, no? Ganda ng mga things to offer, no? But etong 23s, Ma'am, na sinasabi mo, balaod na ba niya or just an ordinance? What if kung hindi ka abutog 20, sabihin na natong na ako'y 18?
2: Okay.
7: So, wala na ko'y mapak, wala na ko'y luna.
2: This...
7: Hindi ba pwedeng ubusan ng 20 para maka-avail more ang mga little coconut farmers natin?
2: Okay. Actually, Sir Bob, gamay ragyo ng 20. When
7: 20.
2: You start planting coconut trees, ma-in-love you ka sa lubi. And para nako, no, ay even ka ng Sir Ben, ako yung gi-encourage ang atong mga igsuunan nga dili lang kay 20. Kay uroy og sabsabon og kanding ng usa, disinuybi na lang.
7: Oh,
2: this is not an ordinance. This is a national program.
7: Ah, okay.
2: So, pila ragod pod, pakapini lang pod. No? Oo. Itrain taba ni mo, it's very small. And in ani, kun magtanom ta, PCA has this program nga ilatang alalayan. Dili kay plant lang. Ilad yung gitunan ang spacing ug ang design sa pagtanom para this para typhoon resilient
7: okay.
2: Ang atong
7: design.
2: Mga coconuts. They will provide us the assistance
7: okay.
2: In the planting and also in the fertilization program.
7: Okay. Ma'am, one last, Sir Atoy. Asa makita ni mga programs ninyo, ma'am? Nakapaskil na ba ni siya or nasa site ng kuan ng imong committee ba?
2: You can see this in the Philippine Coconut Authority
7: so automatically,
2: nga website and even in their Facebook pages.
7: Oh.
2: Pero ako kang hatagan og copy kaysa dili pa mahuman ang co-op. Dapat na ana jud kay 20 ka lubi nga natanong.
7: Palis ako giyuta man. Anyway, daghang salamat na aman dayon sa website. Thank
2: You're
7: you, Sir
2: Atoy.
5: Okay, salamat kayo si Loloy Totas, pagkasunda ni Sin Gingging. Direkta sa pangutana, o sa pangutana niya, ma-follow up, ngamay kalimbigitan sa naunang pangutana.
8: Daghang salamat, Sir Atoy, kaninyong tulo diha, duha kasero si Ma'am Board Member Nanay Lucila Gunay, may buntag. Sa mga naminaw, may buntag. Pangutana na ako, akong ipaabot nga ito sa Provincial Development Officer sa PCDO, Mr. Benjamin Bilieno. Sir, sayod naman ta nga sayang kung mabungkag ang usa ka grupo. Kasagaran sa kooperatiba o mabungkag, naglihok na doon na mga pundo, diha pa mabungkag. Sa wapay pundo, way bungkag. Pangutana, sir. Dili ba mahimo gikan sa inyong opisina nga magpahigayon o mubuhat o guidelines para sa pagpili o opisyal? Kay kadaghanan sa akong nasairan, opisyal. Pag meeting, di makita ang usa. Di makita ang usa. So ang problema, usahay, tuas opisyal. Utrohon ko pangutana, dili ba mahimo, sir, nga gikan sa inyong opisina as development officer, pangkalambuan, magbuhat mo o guidelines sa pagpili, dili na sa pagpadagan, pagpili pa, sa pagpili o mga opisyalis. Kay na diha ang sinugdan na sa bungkag.
4: Ang salamat, Sir Loloy.
8: Mm-hmm.
4: Ang pagbuo manggod sa co-op, kani ka nang naay autonomiya, unja pag mo pa-member ka, dili pug sanay voluntary and voluntary and open membership. Mm-hmm. Pasabot, dili nato ni imimbro kay naa ni problema. Pero sa steering committee, ato na na gitudlo nila. Maugani nga ang PCDO, before ta na kalarga o programa sa PCDO, naa na libuan na co-op, association co-op, ang among naagian nga mo fail jud sa tutong imong giingon pag abot na nga naa ni kwarta, mag-ijahay na, magkawala na, mo fail jud. Mauna nga naglarga ang atong buhatan sa PCDO, sa mandato sa atong gobernador, unsa may atong solusyon ana. So, ang kadaghanan man gud sa miagi Sir Atoy kay wala gyud tay monitoring and evaluation. Ang atong CDA sa Bohol, upat ra taon ang ilang personahe. Unsa ang sa region mo nang mualalay. Mo siguro nakit-an sa national na kinahanglan na ay PCDO. So natukod ang PCDO sa mga trainings pa lang na kinahanglan sa co-op, di gyud na ma-provide sa CDA o dire-diretso. Kay naatay 226 compliant, naapatay bangunonon nga mga 200 plus papod. So mauna nga misood ang kuan ang programa sa PCDO nga kinahanglan na atay monitoring and evaluation gikan sa pagtukod hangtod sa matagaan sila og ayuda tutukan gyud na sila mauna nga di gyud nato buwagan hangtod nga kung naaman sila gikan sa gikan sa kapitulyo nga pondo ato gyud na di gyud na nato tantanan nga makaliquidate og mulambo ang ilang co-op. So mauna ay atong solusyon dili ta makabuot Sir Loloy sa pagpanday sa Batakang Balaod na atay template nga gikan sa nato pod nga assist nila mutabang nila pero kung but-an nato sila kung sila ang kinsay ilang buhaton nga opisyales og sa ingana adi ta makabuot pero before pa lamang na atay giya na atay orientation ato git gitudlo dito nga tan-awa ninyo na magbuo mog steering committee na amoy ka ng pag sana-sana kinsabay ang adyan kinsabay angay nato nga ibutang sa presidente na abay record ni adyo na ninyo ibutang so na atay paggiya ana sa PCDO.
8: Salamat kay sir palwa pangutana akong ipabot nga to ni board member Lucy Lagunay nanay palihog sa inyong bahin sa ISPE kalabot sa kooperatiba basin, muingon lang ko basin, doon na mo'y nakitang solusyon nga malikayan, nga doon ay pagkabungkag sa Osaka Cooperativa nga midaho na unta o namulak na pero nalaya kay wa magkasinabot ang mga kadaguan. Wa ba'y nasiplatan? Board Member Lagunay, ma'am.
2: Okay. Daghang salamat sa imong pangutana, Sir Luloy. Si Nanay Lucille, kasamtangan nga chairperson sa Committee on Cooperatives. And isa sa atong trabaho sa komitiba, ang pag-accredit sa mga nagkalain-lain nato nga co-ops. There is a DILG memorandum that mandates unsa ang mga requirements para ma-accredited sila sa SP. Naapoy ordinansa nga atong gihimo and then mauni ang atong innovation nga gihimo sa committee. Sa una, pag-apply nila, mupasara sila sa ilang requirements and then the SP issues the corresponding resolution accrediting them. However, under sa atong bag-o karon nga pamaagi, ato jung gipangtawag ang mga lideres sa mga co-ops. Ato silang gipangutana kun unsa ang ilang mga challenges nga giatubang. And right there and then, we give them advice on how to strengthen their co-ops. Isa sa lain papod nga innovation is, we see to it nga kun ato silang paatubangon sa SP para maatong mapdungog ang ilang request for accreditation, dapat na ay SEDO, gikan sa PCDO. Unsa maning SEDO, mauni ang gitawag nato og Community Empowerment Development Officer. Kada lungsod, gisito it gid na ni Governor Aris nga naay mga SEDO kay mauni sila ang gitahasan nga moalalay sa atong mga asosasyon, sa atong mga organisasyon, and labaw na gyud sa atong mga kooperatiba para malig-on og molambo sila. Nindot kaayo ang panel nga mao'y nag-determine kung whether pwede nato silang i-accredit or dili. This is composed of different mga from different offices nato diri sa Kapitolyo, and wala joy nagmahay kay pag-ingon nga mauna ilang challenge, ato dayong gipangtawagan ang mga concerned NGAs and mga provincial government offices nga sadik pa sila mogawas, matabangan jud sila nato.
8: Okay. Dagan salamat, Bob Member. Dagan salamat kayo.
2: You're welcome, Sir Lolo.
5: Ni Municipal Councilor Sin Gingging. Pagasundan ni Bruce Abala.
9: Salamat pa rin atoy. Good morning sa tanan natong mga panelists. Kining akong pangutana kung i-address ni Board Member Lucel Lagunay. Ma'am, isip chairperson sa Committee on Cooperative. So, pwede ba natong mahibawaan on sa landmark legislation para sa kayuhan sa mga kooperatiba din sa Bohol?
2: Wala tay gipasa karon nga ordinansa para sa cooperatives, but naatay katong current nga ordinance nga ga-create sa atong Provincial Cooperative and Development Office. Nakakuan naman, nakalatid naman dito kung unsa ang role sa maong nga opisina. So ang ato na lang yung gi-strengthen ang relationship sa atong mga CEDOs with the nagkalain-lain nato nga mga organizations.
9: So, follow-up, kining isip chairperson ka sa Provincial Cooperative Development Council, kining unsa may imong ika differentiate aning cooperative Bohol cooperative Buhiko cooperative o kining mga lain nga mga kooperatiba? Kaya kining Buhiko sa akong nainumduman, murag di man imahatag sila og incentive or dividends sa mga membro, whereas kining uban nga mga kooperatiba muhatag og dividends sa inig ka Disyembre. So unsa may imuhang isip at chairperson sa Provincial Cooperative Development Council, unsa nabatay mahimo ani nga matagaan pod og dividend kaning mga membro sa cooperative membro sa Buhiko?
2: Before I say my thoughts, panig ato sang patubagon si Sir Larry kabahin sa Buhiko just to set the tone.
1: Good morning, Kagawad. Kanam si Buhiko or Bohol Electric Cooperative Incorporated, nakabantay man ay incorporated, sa among, correct me if I'm wrong, katong mga naminaw po, dili siya considered or registered under CDA. So, SEC siya. So, it operates as a corporation, not a cooperative, sir.
9: Mo ba?
1: Yes, sir. So, matingata, nga nung na may cooperative sa ilang name. Before napasa itong RA 9520, which is the Revised Cooperative Code of the Philippines, which prohibits the use of cooperative sa ilang registered name, si Buhiko nag-exist na, sir. Cooperative na ikuan niya. Na ay certain, di lang ko ka-recall unsa to na balaod, na-retain nila ang name na Buhiko, which na ay cooperative sa ilang name. So, gitugtan to siya, kato na instance. Pero, sa mga uba na nagpa-register na gusto mo gamit og co-op, na ay balaod, RA 9520, bawal dyan mo gamit og cooperative if dili cooperative. Add to rajud na ang registering agency is the CDA. Mahula yun na, sir.
9: So, thank you.
1: Okay.
5: Okay, salamat kayo. Arita sa pangutana ni Bruce Abala, pagasundan ni Jumer Pikit.
10: Good morning to our viewers and listeners, to Sir Atoy and to our panelists. No? My question is this. Are there tourism players and or stakeholders in Bohol who have formed or are planning to form into cooperatives, tourism sector, stakeholders or players? Nabay na porma?
1: Sir Bruce, if I can recall it correctly, transport can be considered part of the tourism sector.
10: That is what
1: transport ko.
10: Pwede po na sila.
1: Naapod ta sa agriculture, particularly sa mga kana mga delicacies na to. But in terms of kana mga tour guides, naa sila association but koan wala pa ko op.
10: Wala pa sila ko association.
1: Wala pa na inumduman. Okay na inumduman pa.
10: Kay kuan being ni previous officer ba ko op, no? And then especially kanina itong BPMPC, I see mangod na the benefit of forming co-ops kay.
1: Yes.
10: Like for example, dili ka dako capital. So, investor lang ka. Di, ang maghaguan na, ang officers, mga members of the board sa co-op, para makakwarta ang cooperative, whereas ang mga ubang members nga, dili officers, investors lang, na sila'y ma, anang dili kay hagoan nila ba, at least na sila'y, maghuwat sila, na sila'y ma, magayon sa muna ng ako na siyang gitro nga kuan. So dili kay wala pag yun na forma nga kuan nga cooperatives in the tourism sector whichever nga kuan na niya.
1: Sa ako na inom naman Sir Bruce,
10: wala pa.
1: Except sa katong gi-mention ako na to katong naa sa food and transport.
10: Mao pa so far. Okay.
1: Yes, sir.
10: So I will go now to my follow-up question. Again, I will throw this to pwede pog si Sir Larry or si Sir Brian or si Ma'am Lucille mo to ba kanino? Pila naman kabuk ng atong mga cooperatives din sa Bohol nga which are into di ko na millionaire level na pila kabuk if
2: okay.
10: you can ma-kwan mo ma-discuss mo.
2: Sige, dagang salamat Sir Bruce sa imong pangutana. Actually, there are 4 categories sa mga co-ops na atay gitawag og micro cooperatives. Kaninang mga co-ops nga 3 million and below.
10: Oh, okay.
2: 112 ni sila kabuo.
10: Oh, that's nice.
2: Unya, naatay small cooperative. To be considered as a small co-op, kinahanglan ang imong asset range is 3 million to 15 million. Naatay 62 kabuo.
10: Good.
2: Medium co-ops, over 15 million to 100 million.
10: Okay.
2: Pila man ni sila, 38. We have large cooperatives, kanining over 100 million, 3 ni kabuo. And we have 1 billionaire co-op. Kun it's the Bohol Diocesan Multi-Purpose Cooperative or the BDMPC. This is Bohol's pride. Kung imo kong pangutan-on, pila gyud tanan ang mga millionaire co-ops?
10: Yes, ma'am.
2: It's 122. Nindot kaayo, no? Pero usara akong na-mention ganiha nga billionaire. Pero hapit na pod, naanapod tayo 2 more billionaire co-ops. Makalipay kaayo nga through cooperativism ni improve gyud ang panginabuhi sa kadaghanan sa mga Boholanos.
10: So ang kukdono nang de sa BPMPC ang kuan BDMP. Sige, thank you.
5: Okay, okay, salamat welcome. Kayo Arita ni Jomer Pikit.
11: Good morning, everyone. We are now facing the threat of El Nino. And as a cooperative, kay ba man ta nga naglangkob yun is mga farmers. So how ready man ta, ani, ma'am?
2: Okay. Isa sa atong strength, no, is disaster preparedness. Kabalugid ta nga, El Nino will really pose a significant threat, labi na gyud sa atong agriculture sector. So isa sa atong interventions nga gihimo is ang cloud seeding operations. Naatay pondo sa provincial government nga gigahin para ani, and also nangayo pud ta og pondo gikan sa DA or the Department of Agriculture through the Bureau of Soils and Water Management. And kanunay nga gamiting ang atong task force para pag-mitigate sa ill effects sa El Nino.
11: All right, follow-up question. Dunay mga reality magyud ni dunay mga crops gyud nga nangadaot tungod sa El Nino, and mas worse pa posible nga dunay pa yung mga crops gyud nga mga daot, di lang ang mga kaumayan but kitong lain pa sa cooperative, ma'am. Dunay ba yung mga subsidy tong mga members nining atong cooperative, labi na katong mga kanang apektado gyud na bay nga na?
2: With regards to subsidy, dili pa kaayo ko familiar ana no, but nindot unta, I will ask from the different national government agencies and even sa atong OPA ug naa batay nagahin nga pondo para subsidy para sa atong farmers. Pero per report, as of September 23, gikan sa atong Office of the Provincial Agriculturist, as far as the agri-fishery sector is concerned, ang damage nato sa El Nino has already reached 125,770,000 in ana na. But this is just a report of very few towns, kay naa pa po'y mga lungsod nga wa pa pud kahatag sa report. Kaning 125 million I'm talking about, 4,304 ka mga farmers ang na-affected. Mm-hmm. And kani, this is just 13 out of the 48 nga LGUs nga report. Thank you.
11: So, naguhat pa tas mga report po sa lain?
2: Yes, sir. And ang Office of the Provincial Agriculturist, sila ang gasigi o keep in touch sa atong mga LGUs para makasubmit na pud sila sa ilang damage report. This is really very depressing. Mao nga ang atong provincial government gyud kanunay gamit, kanunay ga-discuss kung unsaon nato pag-mitigate kani nga El Nino.
11: Thank you. Thank you, ma'am.
5: Okay, salamat kayo. Arita ni Bro Sarong.
12: Okay, good morning everyone. Thank you, Sir Atoy. Edwin Sarong, gikan sa Radyo Bulano Network 100.9 FM. Dili unta ko mangutana, pero pura magnay usa ka sektor nga maapil sa pagpangutana, no? Kabahin sa ang labing apektado karong mga panahon na, mga ma'am, sir, sa duna ba moy record diha about kooperatiba sa transport group?
1: Yes, sir. Naatay database record sa transport group. But then again, naatay mga unsay tawag ani? Kining mga strategic na pwede i-kuan nila, i-hatag na to nila. Kay kami sa PCDO, sir, kanang nag-focus me dili ra sa co-op sa mga livelihood pod. Uh-huh. Unya, in terms of kanang bisag karon, bisag ako maka-feel ko na nagsakit pod akong bulsa sa presyo sa gasolina.
12: Yes.
1: So sa transport, di kaayo mi ka kay government manggo dapat ang mukuan ana sa amuang side. Strategy lang gyud ang kuan nato, sa mga strategy na pwede nila i-apply. Di man gyud ta ka-control na may mga butang na di na tuma-control, like kanang price sa gasolina.
12: Oh yes, nila. Say, so, ang ako lang punto, unsay atong gibuhat sa atong provincial government sa maong kooperatiba?
1: Sa amo, sir, magkuan lang strategy, but in terms of kanang natay specific na concern na
12: halimbawa, kining subsidiya.
1: Aka na, imaw na naglisod kog tubag na nilusel. Okay.
13: Kay mao man sila'y pinaka-apektado karbanaw na kana nga sektor no okay. Sa transport group.
1: Yes.
13: Pilay atong registered nga transport kooperatiba diri sa lalawigan sa Bol.
1: Yes, sir.
13: Na mo'y dita.
1: Yes, sir. Ang sa amo alang sa PCDO, sir, for dili lang transport man ang affected, no? Na pareha sa tong gi-mention ganina na
13: number one is gasolina.
1: Gasolina. Mm. Dili ra ang transport ang affected karon bisag ang kanang mga commodities nato, kanang mga vegetables. So na pwede mi magpakandak og rapid assessment naman tay mga personnel nato sa ground.
13: So wa pa dyan. Wa pa sa
1: so far sa mga vegetables singana naa nata pero sa transport sir medyo syempre ang ato na lang idirekta subsidy gyud na.
13: Subsidy yes, gyud na. Medyo nila og tabang sa gobyerno kay sila medyo numero uno.
1: Yeah.
13: Mapalya ang ato mga trabaho kung wadiha ang mga transport group mga may gisaligan sa ato mga commuters. Alibawa, doon na ganitay co-op diri sa provincial government, kanang ato ang mga coaster diha nga nagbiyahe. No? Kooperatiba ba na siya, ba?
14: Yes, kanang ato. Yes. Whole transport cooperative.
13: Yes, oo. Oh.
1: If I can recall it correctly, naanatay katong sa province na gi-introduce tong modernization survey, no? Katong electric. Pero sir, mo deviate lang ko gamay ha.
13: Okay.
1: For example sa katong agriculture nato ng mga co-op. So naatay mga intervention na gi-implement ana which is usaa na is ang risk management plan kanang nay risk management. Usa sa kanang component ana is atong ipa-insure okay. Ang katong kuan.
13: Okay. Sir, dire lang ko naka-focus sa transport.
1: Sa transport sir.
13: Ato na kay nakabaw na ta na kabahin sa farming.
1: Si Sir Ben, si Sir Ben sir. Si Sir Ben.
14: Okay, sir.
13: Kay daghan ang utana sa among radio program. Unsa ra man paming napita sa among sektor? Kapila ko wana og mga text ana kay sila numero unong na apektado. Basta pag kinsa karon nga ni gamit og ultimong motor lang apektado jud.
14: Yes. Sir Jomar, salamat. Naatay Bohol Transport Cooperative.
13: Yes.
14: Naaman pud mi radio program sa PCDO.
13: Oh.
14: Ato gyud nagi-invite nya gilatag yun niya kung unsa ang problema. Una, katong presyo niya pamasahe. Sa pagkakaroon, ang atong provincial government of Bohol, nakipag-alayon kay di manggit sila pwedeng kita na amantay plano. Unta nga kinahanglan i-subsidize. Pero ang national government man ang na-i-program sa subsidy, maunang diretsa sila nakipag-istorya sa LTFRB. Naa sila yung mga series karon nga negotiation para makapagtaas og pamasahe, para makapangayo og subsidy sa ilang gasolina.
13: Okay.
14: So maunay gibuhat karon sa atong kooperatiba nga gi-alalaya na sa atong PGBH.
13: Gagayad mo anak no kay duna magoy uban nga mga LGUs no nga sila mismo nihatag dakbayan sa Tagbilaran nakahatag na sila og subsidy. Pero muna lagi ang provincial government ug usa pay mahimo anang puntoha. Mora na, thank you.
5: Para okay, dito. Salamat kayo. Adunay atunay tay nadawat nga ipapalihok sa board member Lucille. Naay
15: inyong nabati ang The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan. Alang sa mga bulanon, hangtod sa sunod simana at ani ang The Capital Reports. The Capital Reports.
16: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
17: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
16: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
17: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
16: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
17: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
16: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
17: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna, gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
18: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
19: Medical Center Bohol.
18: Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
20: More water, more life.
18: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
21: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress. It refreshes me throughout the day and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
22: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
23: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
24: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
25: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
26: Rexino Forte!
27: Mas paspas, banat sa upat!
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the

0: quality of care is our top priority.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your
4: doctor. DTX 500.
5: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500.
5: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
11: Ginstanalo promo na.
10: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
13: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
14: para sa Senate Manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Kasyali na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0GA 412-4858 or 0918-319-4953.
3: Oh, ano mukul anon man imong dagway pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer pre akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ko ang maong bill ug dili na ako makit-an.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
4: Mao lagi pre, unsaon nagtrabaho man ta?
3: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
4: Wala pre, magpagama pa ko.
3: Ay sus pre, ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong himalaan pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
4: Kanya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
3: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
4: Mao ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet to maligi ka ana pre.
4: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mohatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Aw na, aman na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ra. Hindi ay kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos minggawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo!

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligi usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
3: DTX 500.
4: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Si Long Ranger Journey.

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamin Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Takot sumpe na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
4: Balisama na ang isip.
5: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
4: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties ng pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
6: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
4: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Boom!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
2: Giditox Plus Herbal Cap. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: Magandang umaga, Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Bohol. Welcome na sa mga Ekson sa itong tulumunan ninyo nga lagad at itong mainitan ng mga panimbaya. Kaninyong mga suki na itong tigpaminaw dinhi sa itong dakbayan sa Tagbilaran. Ingon man sa itong mga suki sa itong mga kalungsuran, labi na diha sa itong mahal nga lungsod sa Luway. Ingon man, mga online listeners and viewers na kanunay nakatutok sa itong tulumunan pinagi sa DYRD Bohol, ang kasaligan Facebook o sa YouTube, diha sa mga cable networks o sa 1161. Mga sanong, maadyong buntag, maadyong adlang Biyernes, atong mga panginaot ang tanana sa kapis kahit sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay naning kamot, makahimo, og mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kinigi hapon ang iyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulisar makiguban ka ninyo. Og sa kanunay, kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibumbahan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Arangkada ta mga kaigsunan sa tong isgutanan karong buntaga. Hapit mautro mga kaigsunan ang panghitabo sa 911 September 11 mga kaigsunan diin gihimo ang grupo sa Al-Qaeda. Ang grupo ni Bin Laden nga gibumbahan pinagi sa suicide pilot bombers mga kaigsunan dito sa New York Twin Towers mga kaigsunan nga hugmo tungod sa maong suicide bombing nga giangkon mga kaigsunan kalihukan kato sa Al-Qaeda sa grupo na Bin Laden kagahapon mga kaigsunan. So sa mga panghitabo ang napugnan human mga kaigsunan na wa ra mamatay ang pilot pod bida. Pilot mga kaigsunan, apil pod ang co-pilot, suicide bomber man di ay. Iyang gidunggab ang pilot kay aron ijahang ilugon ang pagtimon sa eroplano kay iyahang ibangga mga kaigsunan aron mga matay katong sakay sa maong eroplano. May gani mga kaigsunan nga wara maka diskarte pagtaman ang maong suicide bomber mga igsuon. Nining nakainit nga gubat dito mga kaigsunan sa Iran na Israel versus Iran, Hamas, Houthi, Amerika, suicide bomber mga kaigsunan ang nasakpan. Porbida. At ako paminawon kining maong report gikan na sa tinipong bansa sa Amerika mga kaigsunan.
2: Nabalot ng takot ang mahigit 170 pasaherong sakay ng Fly Dubai Flight 7Z1073 na biyaheng patungong Tel Aviv mula sa Dubai nang biglang bumulusok ang eroplano habang nasa himpapawid. Sa mga kuhang video mula sa loob ng eroplano, makikita ang kaguluhan sa cabin habang sinusubukang alamin ng mga pasahero ang nangyayari.
3: Masayang! Masayang! Magkaba!
2: Biglang bumaba ng halos 14,000 talampakan ang eroplano sa loob lamang ng wala pang 30 segundo bago magpadala ng emergency signal. Ayon sa mga pasahero, nakarinig sila ng mga sigaw mula sa cockpit kung saan sinaksak umano ng co-pilot ang kapitan ng eroplano. Sa mga video mula sa ilang pasahero, makikita ang duguang lalaki na binigyan ng oxygen mask ng mga pasahero at tinutulungang manatiling gising. Sa pahayag na inilabas ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabi nitong tinangkaumano ng co-pilot na ibagsak ang eroplano kasama ang mga pasahero nito.
4: Seket amatos al yushvav. Sukakti im echad anusim ha-Israelim.
2: Nagawang makapasok ng isang pasahero at isang crew member sa cockpit at mapigil ang co-pilot habang tinatangkaumano nitong sirain ang sistema ng eroplano. Isa pang flight crew member ang pumasok sa cockpit at nagawang muling makontrol ang aircraft. Isang pasahero naman ang nagawang mag-upload ng video para manawagan ng tulong sa Israeli government kaugnay ng insidente.
5: כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
4: והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד.
2: Matapos ang insidente, idinivert patungo sa Saudi Arabia ang eroplano at ligtas na lumapag sa Tabuk Airport. Labis ang tuwa at ginhawa ng mga pasahero na makalapag ng ligtas ang eroplano sa paliparan. Dinala naman sa ospital ang dalawang piloto dahil sa mga tinamong sugat. Ligtas at kumpleto ang lahat ng pasahero at crew ayon sa Fly Dubai. Nagpadala rin ang airline ng mga replacement aircraft para maibalik sa Tel Aviv ang mga pasahero. Pero tatlong pamilya ang tumangging sumakay sa bagong flight at iginiit na isang Israeli air carrier lamang ang kanilang sasakyan pauwi. Nakarating na rin sa Israel ang mga pasahero mula sa Saudi Arabia matapos ang tila bangungot na insidente sa himpapawid. Personal na nakausap at pinasalamatan ni Israeli Prime Minister Netanyahu ang isa sa mga pasaherong nagsilbing bayani at nagligtas sa mga sakay ng eroplano. Arestado na ang pilotong suspek na inaakusahang nanaksak at hawak na ng mga otoridad ng Saudi Arabia para sa imbestigasyon.
4: תעופת טבוק בסעודיה. כל הנוסעים יצאו מכלל סכנה. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים. אנחנו מקיימים קשר...
2: Itinuturing ng Israel ang insidente bilang posibleng tangkang terror attack. Tinawag naman ito ni Israeli Defense Minister Israel Katz na isang attempted jihadist terror attack, bagaman hindi niya nilahad ang batayan sa naturang motibo. Gayunman sa pahayag ng Fly Dubai, hindi pa malinaw ang dahilan ng insidente at nagbabala laban sa maagang espekulasyon habang patuloy ang investigasyon. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.
1: IATF, inyong alagad forever.
0: Ooh, mga kaigsunan. Kung nahitabo pa mga kaigsunan nga nabagsak ang maong eroplano, daghan kayo ang mga matay, mga higalang, ang mga pasahero, mga Israeli passengers, gikan sa Dubai, padung ni sa Israel, mga kaigsunan, Tel Aviv. Ang Tel Aviv mao ni ang kapital sa Israel. No? Manglupad pa dahil hapon sila ditong panahon na daw. Sige, magpanglupad po itong mga rocket o missile na daw. Kumpensa rin yung gihapon. No? Taliwa sa paggubat mga kaigsunan dito ba? Hibaw, mantanga ka ng mga rockets, mga missile sa Iran, maabot mo na dito sa Israel. Oh, nagihapon yung manglupad ng mga, kung ano, mga tao, mura ba o business as usual, mga higala. Way cool ba? Kaya sige, maghihapon na sila gubat dito. Napay Hezbollah, mubira po o missile rocket dito sa Israel. Napay Houthi. Mutira po, no? Pero manglupad gihapon sila dito, ha? Gikan sa Dubai, padong na sa Israel mga kaigsuunan. Kung ato ng magic-magic kung pagtanaw, kung mag-isgota mga kaigsuunan o Dubai, ha? Ato lang ato. Kaning Panglao Island na gihapon ang ato ang basihan, ha? Panglao Island na gihapon basihan. Kanang Dubai, murag na anadapit ng butang ato sungkulan, dawis, ha? Mulupad na ang Israel mo itong pamilakan. So, mutabo ka, mutlahas ka, lupad ka, ibabaw sa Panglao, mauna ang Saudi. Ha? So, padong dito sa sungkulan, padong dito sa pamilakan nga mauba ka ang Israel, ha? Mulabay ka sa airspace sa Saudi. Ha? Dako man ka ng Saudi. Mulabay ka sa airspace sa Saudi. So, in the middle, o maupay paglupad, dito sa Saudi may emergency landing mga kaigsunan. May gani, kaya nakahimo pag landing daw, nga gidunggab ka ang piloto. So, wara mamatay. Ha? Kaya, di man fatal tingali pagdunggab ba mga kaigsunan. So, doon na pa'y mga kanang kuan, no? Kasikas. No? Nakadungog ang mga pasahero sa kasikas. Ilahanggi, so dito sa cockpit. Kanang pagkakpit, mauna ang kwarto nga naadiha ang mga piloto nagpuyo, mga igsoon, nag-drive diha. Ha? Ilanggi sod. Ha? O dito, ilahanggi, luwas ang maong... kapitan sa eroplano o ilahang na-neutralize po ang usa ka co-pilot nga maotoy suspect sa pagpangdunggab sa iyang kauban ta nga piloto. Ngano ka ha? Niingon ang Fly Dubai. Mauni ang sa eroplano Fly Dubai mga kaigsunan nga ayaw sa nang early speculation o kunsa to. Ngano ka mga igsuon? Ang uban miingon basen og jihadist na terorista to. Ha? Sama sa nahitabo sa 911 mga kaigsunan. Imagine. Ha? nagtiyaga sila og train to become a pilot. Unya nagtiyaga sila og kunuhay gatrabaho sila as pilot. Unya ang tumoy ra day igo ra day ang ibagsak ang eroplano. Inana mga kaigsuunan sila ka kuano. I mean ilang una-una layo kayo ang ilang plano, ha? Layo kayo nga pila ka tuig pag plano na sila nga magpakamatay. Ah, kanang mga suicide bomber, ha? Suicide pilots, ha? Nahibaw sila nga 5 years from now, 10 years from now, baka mamatay ta kay money atong misyon. Ah, eskwela tag piloto, mo trabaho ta isi piloto, kaya ang atong tuyo ato rang ibagsak ning eroplano. Ah, mo nang ina nang mga hunahuna dughan og utok mga kaigsoonan, makaingon ta nga kuyaw, ha? Ah, kuyaw, liman bago gag ang giplano dugay sa nga tanan. Mao nang nahitabo dito sa 9/11, ha? 9/11 dito sa New York mga kaigsoonan, no? Diin niadtong Setyembre 11 mauto ang ikaplang tuig na to mga kaigsoonan nga milabay, ha? Osama bin Laden mao'y suspect na patay ra pod sa Amerika nga tuad dito nagtago sa Pakistan, ha? Nga katong nahitabo dito sa Dubai going to Israel mao po to, ha? Kay mga Israeli passengers man gibalhin sila laing eroplano, purwa na mosakay ang uban kanang hadlok. Ah, mosakay may basta katong eroplano sa Israel plane kanang eroplano nga safe ta. Eh eroplano nga mo kuha na to, ah? Sa pagbida ng kalibutan ron mga kaigsuna, no? Ah? Mo lagi. O matay mahimo. Ah, labi na karong panahon ng Rosary Month, so magampo ta. Ah, mga kaigsunan nga unta kaning kalinaw makabot na to. Dili lang sa atong dapit tibuok kalibutan mga higala sayod banta sige pa ni sila og gubat. Pasalamat na lang ta nga ang atong gihuna-huna nga ang Amerika kontra China. Pasalamat ta nga ang duha ka mga leader si Trump og ang presidente sa China nakita dito sa Amerika. O nagdungan og pangaon. O very good. Ngano mga ngano man giaway man. Matod pa sa uban, adi man makigubat gud ang China kay negosyo ra gansi ta na wala taga wala tay ginansya nang gubat, ha? Business ra nang ilahan sa China mga kaigsoonan, ha? Kay kanang bayang China kuan man po na kaalyado mo na sa Russia nga tibaw man ta karon ang Russia nga naas pang gubatan, ha? Gasige pa gubat tali batok sa Ukraine, ha? Mga silingan ba? Mga neighborhood nga away mga kaigsoonan. Yung tag-silingan, practically, kauban na ng yuta. Mayo mo sa Pilipinas, itong mga silingan kay tabukog dagat man. Sila din to mga kaigsoonan, wara na, kayutaan. Umuna nga, salamat nga murag, nagkasinabot si Trump o si President Ping, si Jinping, nga dili ra magubat mga kaigsoonan. Mauna mga kaigsuunan, mauna yung hadlok diha. Oh, may gani kay may gani mga kaigsuunan nga ang piloto sa maong eroplano, masig ni eskwela teleputog martial arts baka kay ngano. Ha? Dili po tili katong co-pilot, dili tili gito kamaupod mga kaigsuunan kay dili fatal, no? Kay naa may parts of the body nga fatal gyud nimo dunggabon, no? Sa dapitan adto kanang dapitan ang imong liog do ubos ani ani, mo bre. Sa gusok o sa tawagan eh. Ha? Basig martial arts nung si piloto do, ha? Eh, sukol siya. Yeah, hindi masilbi na eh. Ha? Okay. Basin o maguba ng aeroplano nga itong isikyan. Inanakaluyal sa aeroplano mga kagsunan, ha? Yung sukol kay wapang musukol mga higala. Huwag namatay pa to. Wala. Goodbye Philippines mga igsoon. Yeah, mutibugsok do itong aeroplano, ha? Motibugsok do to mga kaigsoonan ug wa pa musukol si pilot, ha? Sao na lang, ha? Pagkadakong balita mga kaigsoonan, to mga naging tuig sige matang kadungog og airplane crashes daw, ha? Naay dito sa Korea bangga sa pader, naa dito sa Amerika nga nahagbong probida daghana tong hitabo, ha? Daghan jamong hitabo ato tong nang labing pila ka tuig, ha? 1 year ago probida daghana karon. Mao na unta to, kandidato na unta po to mga kaigsoonan nga kalibutanong mako kayo nga balita. Terror attack. Mao na gitan-aw sa uban mga kaigsoonan. Og dili lang kay Israel, kandidato pud ang Amerika, ha. Kay ngano si Iran dili ka baos gyud ni Amerika. Kay di man moabot gyudtong ilahang bomba didto. Layo na gyud tele kaayo, ha. Oh, unya ang mga amigo ni Iran mga ang mga maigo amigo ni Iran nga North Korea ug China kay wa man pud mo apil og kusi, di ba pareha mga kaigsunan adtong Hamas, Houthi ug Hezbollah, Triple H, ha? Mga alalay ni Iran. Oh. Si Hamas ug si Israel gaway hahing laban si Houthi ug si Hezbollah, hang apil na gyud si Iran ug laban. Gikan yun mismo si Iran, lupad itong ilahang bomba dito sa Israel. Gitabangan nila sa Israel. Upat ka proses na. Ha? Houthi, Hamas, Hezbollah o Iran. Wa nakahimo, wa nakatumba ng Israel mga kahigsunan. Ha? Oh, ni appeal si Amerika, giadyo-adyo o pulpog si Iran. Patay ang ilahang kanang supreme leader, si Khamenei. Ha? Munang lungot-lungot sa munang Iran rod ni Amerika. Di man nakaabot ang ilang bomba sa Amerika. So ang tanaw sa uban na basig mga terroristic attack na mga kaigsunan, suicide bombers, suicide planes, mao na hadlok diha, ha? Mubaos ng Iran dili pinaagi og confrontational nga away mga igsuon, missile to missile, rocket to rocket, plane to plane, ha? Ang ilang mga eroplano wa kasilbi, ha? O ang Amerika moy hari sa kahanginan mga kaigsunan og Israel didtong dapita. Baliko na to, ang Amerika moy hari sa kahanginan adtong dapita. Muna, ikaw Iran, unsa may himuon muna, dili, taanang dapita. Ari ta ari sa hit and run, taari, hit and run. Ah. So, peligro ng Amerika. Suicide bombings in the future, most likely magpanghitabuan ang dapita mga kaigsunan. Mao naman to, katungan kayo nga piloto. Muna, signal na to nga ang away, ano na dapit na to, daugon aning mga suicide operations. Ah. Okay. So 170 passengers ha, ang maong sakay day mga kaigsunan. Ala bagduke ninyo ni ha. 170 ha. Okay basin og mugawas. Ha. Mao na mga kaigsunan ang peligro karong panahon na, no. Kay si Amerika og kani si North Korea og si China og pareha pa nag-utok sa Houthi, pareha pa nag-utok sa Hezbollah. Wa na. Ha? Giadyo-adyo na pud dili ning Amerika og mangabot man ning bomba sa Korea og Amerika kay duol raman at bang raman, ha? Mga bot jamo mga kaigso silingan raman ta. Mga bot sa tanana, no. Ang atong kinaduuan og Pilipinas isgutan na nakana nang pudaan mga higala, no. Taiwan ta agi human mitugpat tag Los Angeles, California. California country mga kaigsunan is facing Asian countries, no. North Korea, China nang dapita. Mga bot jamo nang bumba na pero maadyo gani kani si China o kani si North Korea dili pareha utok aning Houthis og Hezbollah. Kay kung pareha pa, purbidang bibuha. Daghang nangamatay tingali mga kaigsuna, no? Pero calculated man, mga utok aning North Korea o China kay mga mura magmas pro gamay ni sila kay sa Hamas o Houthi. Ha? O mura ba o tahor gamay ba? Kalmado gamay kay calculated man po. O muapil taan eh. Ha? Makasugakod ba ta? Mago po na igihuna-huna tili nila. Ha? Unsay impact kung muapil ta? Ang China o Korea kung muapil ane? O ilang gikusi mga kaigsunan si Amerika, di ba lamukon ka si Korea? Ah? Naa si Amerika's Pilipinas at pa nataliwadan si Korea, di ba lamukon si Korea? Mogo po na gitanaw nila nga, muapil taan eh. Lisod. Si, mautili po yung gitanaw ni China. Lisod. Pila ka billions na nga to ang kanang negosyo with America. O gubato na to ne. Economic meltdown sa ato ang nasuna. Muna ang China ga okoy-okoy rapod. Karon nagigamigong Trump, istorya silang duha. Di ba? North Korea, pa istorya pud mo. Mr. Trump, istorya po mo ana ang sing-singan na daw leader nila sa Korea, North Korea. At ako nung paminawag balik tong balita mga igsuon nga usa ka attempted suicide bombing sa usa ka eroplano flying from Dubai to Israel ang napungan nga mahitabo mga kaigsuonan. Human misukol ang pilot nga gidunggab sa iyang kaugalingon nga co-pilot mga kaigsuonan ni akining report.
2: Nabalot ng takot ang mahigit 170 pasaherong sakay ng Fly Dubai Flight 7Z1073 na biyaheng patungong Tel Aviv mula sa Dubai nang biglang bumulusok ang eroplano habang nasa himpapawid. Sa mga kuhang video mula sa loob ng eroplano, makikita ang kaguluhan sa cabin habang sinusubukang alamin ng mga pasahero ang nangyayari.
3: Masayang!
4: Magkaka!
2: Biglang bumaba ng halos 14,000 talampakan ang eroplano sa loob lamang ng wala pang 30 segundo bago magpadala ng emergency signal. Ayon sa mga pasahero, nakarinig sila ng mga sigaw mula sa cockpit kung saan sinaksak umano ng co-pilot ang kapitan ng eroplano. Sa mga video mula sa ilang pasahero, makikita ang duguang lalaki na binigyan ng oxygen mask ng mga pasahero at tinutulungang manatiling gising. Sa pahayag na inilabas ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabi nitong tinangkaumano ng co-pilot na ibagsak ang eroplano kasama ang mga pasahero nito.
4: Seket amatos al yoshvav. Sokakti im echad anusim haisraelim.
2: Nagawang makapasok ng isang pasahero at isang crew member sa cockpit at mapigil ang co-pilot habang tinatangka umano nitong sirain ang sistema ng eroplano. Isa pang flight crew member ang pumasok sa cockpit at nagawang muling makontrol ang aircraft.
0: Okay, so nagpasalamat si Netanyahu mga kaigsoonan atong hero nga Israeli. Nga maoy may sukol, oh, civilian na to. Pero maoy may tabang mga kaigsoonan og luwas atong pilot og na-neutralize ang co-pilot, no. So grabe ang challenge karon sa Israel mga kaigsoonan. Og expected na nila, no, mga terroristic attack magpanghitabo yun na sa ilang gihimo karon nga makigubat sa Iran, sa Hamas og sa Hezbollah mga igsoon. Expected yun na sa kwa, no. Tingali na na po na yung mga advisory na si Netanyahu sa mga tao dito nga. Extra careful, no, nining panahon na karon, no, kay ang mga haters sa Israel nagkalat di buka libutan mga kaigsoonan, no. So naidaghan, so dili safe gud ning mga Israeli sa Gaza po sa karong panahon na kay dai mga haters daw, no? Nay nasuko gud nila taman-taman. 3 minutos sa dili pa ang alas 10 sa kabuntagon. Duna tay caller. Hello, may buntag. Hello, Mr. Caller, may buntag.
6: May buntag, boys.
0: Yes, sir. Wait, unsa imong mga sumpay-sumpay nga huna-huna nining mga panghitabo karon sa kalibutan nato, Mr. Kohler?
6: Og Israel at ang hisgutan, malabo ng bisag gitabang nga na dili na takalimtan nga aning Israel. Mao ni nasod pa lang ga sa Ginoo.
0: The chosen the chosen people of God, ah.
6: Nawagan ang Israel gitil wad anang mga Arab countries. Wa din matumpag.
0: Mm.
6: Isang pagpila ka Hezbollah nang mutabang na malabo na tanawa karon, no. Kadtong mitang eroplano lagi.
0: Mm.
6: Iiway dito.
0: Mm.
6: Kadtong ang piloto siguro ang tanaw. Pun ba to?
0: Mm.
6: Basic kaliwa to kamikasi to. Kailan kamikasi suicide pilot man na sila.
0: Mm.
6: Oh. Pero mo lagi na ang gahom sa Ginoo di na to sukod basta kay palig lang ka sa Ginoo, iway din ka. Mura to yung abay.
0: Salamat Mr. Kohler. Salamat, maayong buntag.
1: IATF, inyong alaganta forever.
0: Maayong buntag ni Dodong Jetro Manelius Redulia nga namin naon to karon, ni Marivica Marinas, ni Morris John Vargas. Maayong buntag ka ni mo, Morris. O sa uban pa na itong mga naka-online karon nga buntaga. Maayong buntag ni Teofilo BC, ni Editha Pinaso Uduno. Shout out from Tagbilaran City. Ni Doris Caluyong, shout out to Paulina Batilong Estilia, Ejira Ferry, Habahab, Ronnie and Frank Ungkoy, Felicitas Lidaman, diha sa Kankata Corelia from Doris Caluyong. Okay, salamat kayo ninyo diha sa pagpaminaw. Kanunay nga naminaw mga kaigsoonan. Vice, karong panahuna, kinahanglan mga cellphones na anakay phone book sa hotline sa military o police. Maulagi, aron makareporta dayo, no? Hadlok bitaw gyudong panahon, no? Kay daghan gyud kaayong mga panghitabo mga kaigsoonan nga gubat sila dito, kita dire gubat sa politika po ta dire, ha. Grabe maniobra dito, ha, dire sa Pilipinas pod mga kaigsoonan. Unsa ka poy tumoy ini nga tong nasod, ha? Hinaot nga way suicide bomber mga kaigsoonan, ha. Bahalag mangyaway tatas baba, oh. Prinsipyo, o dili lang anang maong mga bayolente nga kalihukan mga kaigsuunan. O magampo ta mga higala, labi na karong panahon na gipahinumduman ta. It's the Rosary month, the month of October. So magampo ta no ang DYRD kada gabi karong gabi alas 8 sa DYRD EM na atay pagampo sa Santos nga Rosario sa Kiss FM with Holy Name University Alumni Association. Doon na po tayo mga pagampo. Yan yung challenging times mga kaigsunan. The only weapon we have, mga kaigsunan nga ready for disposal, ang ato ang mga pag-ampo. Wala matay oras, ako na lang magpahinumdum ka ninyo mga kaigsunan. Nga mo tumar kita kanunay o GD Tox Plus Herbal Capsule. Aron kanunay tang himsog kay mawagtang kini sa mga toxin sa atong kalawasan. Batasana, take everyday GD Tox Plus Herbal Capsule. Kini ang pinaka-kusog. Buntag ni Mrs. Pregunta diha sa Dawis nga kanunay naminaw na to. Salamat kayo. O sa uban pang taga Dawis atong mga kaigagawan diha. O salamat sa inyong pagduminaw. Napupos na mga kaigsunan ang ato ang adlaw nga Biyernes atong tulumanon ninyong alagad. Karong Lunes mga igsuon. Dinhi gihapunta magtapok, magtagbo sa kahanginan. Dinhi sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulanon. Walay lain ang numero 1, DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBBS ang friend mo forever.

0: Hagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hagna, hatod sa Bayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, baterya ng motorite o construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan, Lerbinting, ng atong syudad sa Tagbilaran.
2: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot, nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
3: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtog na plema. Afford pa. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
4: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Time check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra.
6: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
7: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. I know.

0: sa mga board members. Kay gusto sa provincial government nga ang tanan susama sa mga gidaghanon, mga igsuon nga naa naglambo, mulambo ang tanan. Pero makasusubo sa usay nato mga higala o ato sang angkonon. Admitahon ba? Ato sang angkonon. Nga naapoy mga kapunungan, mga higala, nga sila ray nasayod, nga nung nangabungkag? Ha? Nga nung naingon ini ang dagan? Dili ba di ay tanaw nato mga higala ang gibuhat sa mga wala mabungkag kadtong nagmalambuon? Kay kaayuhan, manggod. Ang abutan sa tao, basta mulambo ang kooperatiba. Unsa gibuhat sa provincial government, mga igsuon. Tanan nga asa mo tabang sa bahin nga angayan tabangan, mga igsuon, gihimo na nga lakang o programa sa provincial government. Pag ingon sa usa ka people's organization, mamaligya mi og pagkaon sa manok, kining agribet, na adayon mga igsuon, basta kay kumplito lang pugpapil, kay gobyerno man eh. Di man mahimo ning gobyerno nga ang tanang tabang o lihok mga igsuon, ikatandi o pupariha lamang niya nang mupalitag asukar sa tindahan, na may papel. Oh, na ay papel. Subisan pa nga dunay nangaluya mga igsuon, o ka, wana gyud mo pangsyon, wana maglihok, muragwa na lang, malipayon gihapon ang provincial government kay dunay 226 kakooperatiba sa lalawigan sa Bohol mga igsuon nga nagmalungtaron. Pangutana, sa kahibalo ba magdiferensya ngano nga ang uban nangawala o ngano ang uban nagmalambuon? Ako mga igsuon, wa kumutuo. Basin kamo mituo, respetahay ta og ideya og gunahuna. Wa kumutuo mga igsuon nga tungod sa kakulang kahibalo mabungkag ang usa ko kooperatiba. Ang akong gituuhan mga igsuon nga pag-abot nga naa na nanay pundo sa usa ka people's organization, saya na ang mga kaubanan, personal na ang musulod. Nganong moingon kog personal sa mga pangutana ni Luloy Tuta sa mga nangabungkag nga kapunungan o kooperatiba mga igsuon? Duha ra may akong gipangutana. Wa man magkinahanglan nga hutdo na tog pangutana ng uban. Di naman magkadimao. Mag-schedule og meeting mga igsuon. Kay kining schedule apil man ang oras. Apil ang pag-sitar sa pizza. Mutunong sa pizza. Pero di man mutunong sa oras. Di mutunong sa oras. Mag-meeting og alas 10 mga igsuon. Muabot mag alas 11 media. Saon man na nato? Nasay uban mga igala sa akong nasairan. Sa mga nangabungkag ha, nasay uban akong nasairan mga igala. Suguon man lang pong anak. Oh, na kay ang anak, dakugranggo ang amas kooperatiba o ka people's organization. Muanha mga anak mga igsuon. Di makaanhis papa, nga naman, kalit to ay gilakaw. Di ba? Oh, pangutana. Kung dunay natakda o schedule mga igala nga tambungan, di ba unahon tong schedule nga nakauna og schedule? Uy, ang kasal may nakaingon mga igala nga ni, di mo katambong ang amahan. Nga dunay ranggo sa kooperatiba, dakong problema. Ah, kay mangupkop man ang nanambong, ay pasabot na ko anang mangupkop ka na bitong kalot-kaloton ang ulo mga igala, mangupkop man, usa man eh, nguli na lang ta. Sinugdanan ka na mga igsuon. So di kumutuo nga tungod sa kahibalo mabungkag ang kooperatiba. Ha? Di kumutuo. Pero respetuhay ta kung doon na po mo yung mga ideya, mga igala, nga basig mo ingon mo, ah, tungod sa kahibalo. Unsay tungod sa kahibalo? Ha? Nga nung man lagi nandadyong din sa Bohol. Tanang barangay, Mel Sintunoybi ka barangay, mga igala, na man lagi nandadyong. Wa man lagi mabungkag. Ya ka narabanda yung mga igala, wa yun ay pundo. Wa po natabangi sa gobyerno. Ha? Kadungog ba mugda yung agitabanga sa gobyerno? Ha? Unsa ninda yung? Kanabang inunta lang funeral organization mga igsuon? Wa man itabangi sa gobyerno. Pagsugod, wa na'y piko, wa'y pala, tanan, wala. Abot o gusang tuig, mga igala, tulunay na matay, kumplito na. Sato pa, ang muapil sa kooperatiba, unsa may kalainan, there is dajong, nga ang gidajong, mag-meeting kay magplanog kaayuhan. Ang dirisab sa kooperatiba, mga igala, mag-meeting alang sa kaayuhan. Unya-unya, narabakabungkag ang kooperatiba, people's organization, mga isuon. Kunaan ay pundo. Mayon tag mabungkag kay sige pag roll call wa pay pundo dili man unya ra man mabungkag ug nanay pundo sa ato pa dili tungod sa kahibalo kun dili tungod sa personal mao nay problema diha mga igsoon sa pikas bahin ang atong provincial government mga igsoon nagapanglantaw og unsay ikatabang natural muadto pabataglaeng punto o katarungan ang ikatabang sa provincial government labi na sa atong talahurong gobernador gobernador aray sa umintado mga igala pundo unsa man ning pundo sa lain pagkasulti kwarta kay kining kapunungan mga igala daghag palitunon daghag himuon nya tanan man kapunungan mga igsuon ang butong mutuo ba mo tanan nga kapunungan mga igsuon kakinanglag kwarta. Oh, kay na po'y sinultian sa mga katigulang, usahay ni mga katigulangan, mga igsuon, tamis o undanon po pamahayag. Undanon sa sinultian. Mawitang ako, gapanusisusis ko ugun sa mga sinultian sa katigulangan. Ingon ang tigulang, mga igsuon, mga katigulangan. Di man kuno mutindog ang sako o guwaisod. pwede man napiloon o ipadaplin sa suok. Oh. Apan, og doon na na'y sulod ang sako, di naman sa na pwede piloon, kaya doon na na'y sulod. So, alang sa pagpalambo sa Osaka People's Organization, o kahiniusa, hinugpo nga kalihukan, anaon na lang nato, ato sang kuhaon ang mga panultihon sa katigulangan. Oh, si Rizal, apil man nato sa katigulangan. Kung maghisgot og nasod, malakbitan man si Jose Rizal mga igsoon. Apan kon maghisgot og kahiusahan mga igala nga mulungtad og dugay usahay sab bisag dugoon mahisgutan sab natos Francisco Naguhoy. Oh. Unsa naka karong panahon mga igala nga daghan ang kahugpungan mao bitong makasusubo kaayo mga igsoon ang kuno na lang nato kun unsay naa diha nga unya ra mabungkag ang usa ka people's organization. Ang usa ka kapunungan, kahugpungan, may kaayuhan ang tumong mga igsuon, kunaan ay pundo. Gusto mong sampol nga hinganlan kung barangay, na ay people's organization mga igsuon sa among barangay, saga sa Balilihan, Bohol, amo ng barangay. Kaya nga kung asawa mga igala taga saga sa. Gani og maghisgot og piniliay at tukubutar sa saga sa. Mga igsoon, pag ebidensya lang, nga suhitog yung ko sa gasa. Mga igsoon, sa dako-dako nagpundo, nabungkag mga people's organization. Unsay na nitabo sa kagamitan, kay gihatagan lagi kay kaniadto sa mga igsoon, lahi og hinatagan, hatag ng hatag, ala, traktor, unsa pa nang uban diya. Tuag, itubuag, muti-muti ang mga traktor dito mga igsoon. Kanang mga sagbot-sagbot bitaw. Kailain na ba po ning sagbot o ganahay parking, anahay butang ang usa kasakyanan, matraktor magmadili, tambok sagbot mga igsuon. Muangay ang sagbot. Nga naman, gitubuan man, kinsa may muguna sa sagbot, mga igalang, nabungkag naman. Usa ka na sa kamatuuran, nga dunay mga makasusubo nga talanaon mga igsuon. Isiglihay mas katarungan. Sikuan manggod, sikuan manggod. Oh. Nakadungog ba mo mga igsuon kung mabungkag ang usa ka hugpungan, kakahugpungan, organisasyon? Nga nay, usa mo ingon nga, hoy, ayaw na mo paglales, kaya ako'y sadan. Nakadungog ba mo, ana? Wala, oy. Oo. Walay mo angkon, mga igala, nga nung naingon, ana, andagan. Apan, diri sa bahin sa panggobyerno, mga igala. Igo lang silang mutabang. Mutabang yun. Atong talahurong gobernador, gobernador aray sa umintado, nga amhan sa pangpangalagad, mga igala, ako magyun ang gibalik-balik. Tabang. Napay opisina. Napay opisina, PCDO. Provincial Cooperative Development, mga igsoon. Office. Mutabang. Pero nga nung nabungkag, dili tungod sa kahibalo. Nga naman, wa pa sila makasugod. Ha? Gipamatud-an as provincial government, mga igala, opisyal bot ako ipasabot. Wa pa makasugod ang provincial officer, mga igala, sa mga kabaranggayan, kinsay presidente, bise, ugun sa panang-uban diha. Gipamatud-an nga ginapahibalo, gilektyor na. Gipasabot ng daan. Muna ipasabot sa lektyor. Gipasabot ng daan nga mao ka na, mao ka to. Nganong mabungkag? Busa dili tungod sa kahibalo. Kung dili personal. Amot ugun sa ilang personal. Kaya nga nung manang uban nga wa man mga bungkag. Nga maayo magtumong, mutabang man ang provincial government. So, niining bahina, nga nung nga ako ning gilakbitan, mga igala, kay og wala pa'y pundo, adi mabungkag, sa iyo mo meeting, meeting alas 9, tuwa nag alas 8.45. Sa diha na'y pundo, meeting og alas 9, anak na'y mupahibalo, nga di makatambong si Tanpula nung papa. Tanawa ragod. Ha? Kung itisok sa atong kaisipan, mga igsoon, unsa may labaw ng alimahan, kanang tagdun ba? Kadtong tuan ay pundo. Moy angay tagdun. Kay karing wala pa'y pundo, kakugi pamaynaan ni anak sa mga opisyalis. Ha? Pag naanay mga pundo o nagpakita na sa sinultian pas mga sugarol sa sabong, nagpakita, naglabok mga higala, mutabang mga provincial government. Modong gigamitan na kung panag-ingnan ka ganina, kahugpungan din his lalawigan sa Bohol, ngawa tabangi gobyerno, dajong, nga nun di man lagi mabungkag. Ha? Yakinin dajong, mga higala, kapunungan manis kasubo. Ha? Kanalampung dajong, kaysa kinaraan, mangon mag-igsoon, ang mamatay, dajungan, latas-latas sa kabasakan, ang mudajong. O, napoy tagsang galon pong bahal nas luyo sa galakaw sa dajong mga igalan di dajungay nganong nahimo man ang galihok sa dajong bulanon ang galihok sa kooperatibag people's organization bulanon mo ni mga igsuon ang angay hinuktukan pero luyo ni ana wala mabugnaw ang provincial government mga igalas pagtabang wala mabugnaw. So salamat, matod paskatauhan mga igsoon, salamat sa provincial government mga igsoon nga nagpaluyo gyud mao lagi. Ang nindot paminaon nga ang gipaluyuhan nagpasalamat kay nagmalambuon. Pero naa man poy nagpasalamat mga igala, pinaagi pos kortesiya. Pagtahod ba? Nga nagpasalamat bisag nabungkag. Kadungog ko. Kadungog luloy tutas ana. Bisan og nabungkag ang people's organization mga igala mo ingon gyapog nung loloy okay dito lagi sa mong baryo ha nung loloy salamat gyapos provincial government salamat sa nasyonal o mga igsoon susayang ba nga naa na gitabangan pero usahay ang mga sakyanan mga igala mga gamit sa kaumahan traktor guban pa tubuan na lagmuti-muti. Kanang sagbot bitaw mo katay, okay lang sa bunta sa mga igsoon kung gisakanas muti-muti, ang abot nagmuti-muti o katay dito sa Manubila o sa atop sa traktor, kanang dagko ba? Kung wa pa po magdaot ang pag-ingog, nganong na naman na ibutang, anong puno ag buli, nganong na naman na ibutang, anong daplig basak, daot man, di mo andar, uy, lahi na sang istorya ha? Susayang. Kay ang tanan nga gipanghatag mga igala sa kapunungan, gika na mahimong nasyonal, mahimong gikan sa lokal. Itabang. Kay karong mga tuiga o karong mga panahuna mga igala, ang provincial government gasigig tabang sa mataghutong sa panginabuhi. Unsa may panginabuhi nga na dali na ito mahisgutan mga igala. Mangingisda. mag-uuma. Ha? Gasigig tabang. Muna nga, kita unta sab sa kabaranggayan nga mudawat o katungdanan. At siya upon mo pag-unahon, nagdali nga, ha, bahala na, mabungkag ni. Padadyon ko sa... Unya ini kabungkag lagi may suon, way mo angkon. Ha? Way mo angkon, o kisa sa ipan. Pero nabungkag na. Mutuok ha mo mga igsuon nga way sa ipan. Ha? Way nagpabadlong. Ako di kumutuo. Nga way nagpabadlong. So diharas kahugpungan. Mabitaw itong nakapangutan ako ganina ni Sir Abilino mga igsuon, Bilino. Nga sir, waba mo eh, guidelines diha unsaon pagpili o mga presidente, people, organization o kooperatiba. Ang tubag, wa. Nga naman, dili sila mga hilabot sa kalihukan nga tuapas kabaranggayan. Sakto man sab. Kay kun ang kabaranggayan, katawas kabaranggayan, mga igsuon, mao ang mupili, natural sa ligan sa pagpili, kay kita-kita, good kadadlaw. Meeting assembly na ah. Nilihok kay sa dadyong na ah. Ha? Maglihok o tupad, kita-kita gihapon. Labaw na sa adlaw sa kampanya. Kita-kita gihapon. Huwag mo na irason, nga nung way guidelines. Pero nag-ingon si Sir kaganina, nga ilas ang pahinumduman. Why guidelines, pero na'y pahinumdum. Oh, saan man lagi mga igsuon, kung musuod na ang personal. Inay mag-meeting mga igsuon o alas 9, muto nga mag alas 10:30. Oh, muto nga. Unya kita nga mga katauhan, labi na din sa ato sa gahisgutag, nabungkag ha, nabungkag ang atong gisgutan. Unya kita ang katauhan din sa lalawigan sa bol. Suhi ito o praktisado mantanian ng schedule mga igsuon. At tutas kasal ni Tan Pulano. Oh, sang urasa alas 10. Ah, moabot yung alas 10. Oh, pagingo kung sang urasa alas 10, wa man lagi mo muanhag alas 2. Tanawara. Kay musulod naman ang personal nga kaisipan mga igsuon. So sayang. Pero dire sa pikas bahin sa mga nagmalambuon congratulation, 226 ka mga people's organization o kooperatiba mga igsuon nga nagmalambuon. Nya kining kooperatiba, mga higala, kalihukan kining nasunon. Mao bitaw gideklarar kining Oktubre nga cooperative months. Unya sumipyat baya pud anang cooperative mga igsuon. Lakbitan nato ingon nga daw pasiyaw pero tinuod. Ug musipyat pud ta anang cooperative mga igsuon kay madaghan man ang silabol. Madaghan. Unya ini kadaghan ang hubad Binisaya. Unya kay gihubad og Binisaya ang resulta mabungkag. Cooperative. Ingnon man puna usahay mga igala sa uban og cooperative. Si kuot ba? Naunsa may kuoton? Pira. Tuwa lagi kuoton sa cooperative kay tuwa may pira. Unsa man tong tebs? Cooperative. Na. Pag-adto pas blatter o unsa diha sa mga kadagkuan sa kwerpo, mga igsuon nga nagbantay sa kalinaw, mga tikasan man eh, kanang mga tips sa mga igsuon. Munang naipasiaw sa mga nangabungkag. Nga naman, cooperatives, mga igsuon. So, anha na to makita, mga igala, nga ang provincial government magtabang. So, gibuhat yun eh, sa administrasyon o pamunuan ni Gobernador Ares Aumentado o Vice Gobernador Nick Bisas. Unya nga ito sa mga board members, mga igsuon. Muabag sa... Kung imong tanahon, dili unta angay mabungkag. Kay pag-abot good sa Oktubre, mga igala, basta maghisgot ganit ang cooperative months, wag tuo ang hisgutan. Hisgutan ang nagmalambuon, hisgutan ang nagabungkag. Nga naman, napagsugod lagi mga higala, tanan, puro hipno. Tanan, mga higala, nag-asikaso. Pero ang sakit, akong gipangutan na kaganina, Sir, tinuod ba nga ang mga kooperatiba, people's organization, mabungkag og nanay pundo, may admitar mo. Miangkon, yes, tinuod na, sir. Inay na hinuog, nanay pundo, mabungkag na hinuon. Ha? Naanay, untay ampingan. Pero diha naman mabungkag. So, mauni mga higala ang gilakbitan, mauni ang lintunganay nga gindahisgutan. O sa man yung lintunganay sa kamong mga naminaw, no? Ha? Mauni pandamental. Mauni baruganan sa usa ka kapunungan. Nga parihag determinasyon. Ha? Unsa man yung determinasyon sa laing pagkasulte. Ha? Pariha o unsay tutukan, kaayuhan sa kapunungan. Mga igsuon. Maulagin eh. Ha? Usahay pag dunay kasaulugan mga igala labi na karong panahon na makasusubo usahay ang malakbitan sagdi lang na makasusubo para pupariha ram sa mga igala sa ginikanan nga nagmahal sa tanang anak ang ginikanan pag-abot sa parabol o sambingay maoning gobyerno pariho ra man punas mga igsuon sa ginikanan nga nagpanglantaw nga ang iyang anak mga igala ibutantan 5 o 7 kaanak parehang makahuman pero na among anak mga igalang di kadayon sa kahumanan sa pagkabuto og kaalam but na ko ipasabot dili makabaton og diploma ngano man madaldal man pud mga igalas personal oh unsa may personal muhukom ang anak mga igsuon di ra ba mananghit sa ginikanan muundang nako. Pagkaibaw, pas ginikanan, ato na sa mga classmate, ato na sa mga bats, mga igala, masayon. Hoy, imong anak, duhan si mana namang wala mo tungha. Mausap gihapon ng kapunungan, mga igsuon. Pagkaibaw, pas PCDO, nabungkag na. So, mauni mga igsuon nga nag-amping ang provincial government. Nagtinguha alang sa ikaayo, mga igala, sa matag kapunungan. Daghang kapunungan nagmalambuon. Pag ingog, mangaon, og utanon, wa sila'y problema. Wa gyud sila'y suliran. Nga ano man, tua na mas kapunungan ang pundo. Giampingan mas mga leader. So salamat ka ganina sa people's organization o sa kooperatiba nga ginabat-bat ka ganina. Diha ka ganina, si Nanay Lucille Lagunay mga igsuon. Diha ka ganina si Nanay Lucille, si Board Member Lucille Lagunay. Si Board Member Lucille Lagunay, diha ka ganina. Nanubag sa mga pangutana. Kay kanagong mga kadagkuan, mga igsuon sa usa ka opisina, hala, panubag mo sa mga opisina, panubag mo sa katawhan. Ngano man, inyo man trabaho. Ha? Ngano, di man ta, manubag nga, naaman ta, pareharago namong mga taga-radio, medyaman, mga igala. Oh, at tungo sang adlaw bitaw mga igsuon, dihay nagingon. Mura mag negatibo. Kinsa ba to? Salamat atong kolera. Oh, mura mag negatibo mo. Dili man mo mangusog. Unsay tubag ni Lolo Itutas? Sir, ang akong giundier, tingog sa mga nagpa-hospital. Dili to among kaugalingon. Nganong mag-negative man ta o kayuhan alang sa gobyerno? Usahay manggod mga igala mo pagawa sa big mga ideya gikan sa among gihinabi. Dili na among tingog, amo lang gipagawas ang ideya sa among mga gikaistorya. Mao ni mga igsuon. Mao ni kinipong pagpaminaw mga igala importante sab ni. Salamat sa mo interact, salamat sa mo pagawas sa ideya. Kay kanang mo pagawas sa ideya mga igala, duna sab na ipagtulunan ang ilang ginabuhat. Apan, sa diha nga ang ideya mga higala, medyo di kayo tinaw, amok yung klaruhon. Amok yung pagawas ang tataw ng mga rason, mga igsuon. So salamat, salamat, salamat sa mga tigsunod ng aton tulumanon. Unya na po'y tigsunod sa aton tulumanon, mga higalang di gustong maunder. Ha? Di gusto. Mubagting ang among cellphone, inighuma na mga igalas program. Nadi, nagyod maon di air, sir, doon na unta ko'y mauka na ipaabot. Ah, okay, okay, sab na. walay problema. Mao ni mga igsoon nga amo gyud tinahon. Amo gyung klarohon. O, unya, amo man trabaho pagpagawas og hatod og serbisyo nga naa kaninyo. Amo man ang trabaho. Kay gabutang og programa ang provincial government mga higala alang usab sa pagklaro og unsay nahanap nga mga hilisgutan. Sa mapananglitan, niining gutlo nga nahibilin mga higala maghisgot kog kawayan kay gipangusgan sab ni provincial government. Ha? Dito sa lungsod sa Lila, linibo kapunuan ng mga kawayan. Kini magong kawayan sa uban ng lungsod, mga igala. Duhay ngalan, kawayan ug butong. Bambu ba? Dito sa among lungsod sa Batuan, butong ang ihingalan. Magpasaan ka dito, mga igala, butong. Iasa man mo ng butong. Ikural atong among natad. O, nga na. Kaniadto sa katigulangan, mga igsoon, doon ako'y namatikdan. Ang mananom o kawayan kaniadto mga igala, dili pinasikad sa programa sa gobyerno. Pinasikad sa kaugalingong panglantaw sa usa ka tawo. Muingon mang usa ka tawo kaniadto mga igsoon, mananom tag kawayan, kay jawat raning mautan ning ubod, jawat raning himuong amakan. Why gobyerno sa una mga igalang maghisgot? 1965, wala. Dako na ko niya ng panahon na. Kung ang akong lolo, mga igala, magtanom o kawadyan, why hisgot o gobyerno? Iyarang kaugalingon kay daghan man may kawadyan sa Batuan. Kay hinano man itong akong lolo. Tatay, may itawag na mo sa among lolo. Tay, iasa man mo ng kawadyan nga bit-bit man ka. Itanom atong daplig basak. Itanom atong bakilid. Why gobyerno sa una mga igalang maghisgot o magtanom o kawayan? Mga 1960s, 1965, wala. Pero karon mga igala, gidasig ng katawhan nga magprograma nga mananom o kawayan. Naanay mga sumbanan sa gobyerno, ngano nga angayan ta mananom o kawayan? Sa laktod, kining gipang himo-himo karon mga igsoon o amakan, tinanom panis katigulangan. Kay ang gitanom sa gobyerno karong panahon na mga igala, di paman mahimong amakan. Di ba? Di man po mahimong mga igala, di na nato na alimahan. Nakanindot lang sa kawayan o butong mga igsoon, kay dili kayo tantong alimahanan. Nga naman, kini magong butong mga igala o kining kawayan mo tubo ni sa kasagbutan. Basta makalabaw lang yun sa sagbot. Di man ipares ubang tanong, mga igala, tapara na ganig sagbot, laos, di na maayo ang tubo. Kining kawadyan, mga igala, nga muangay man sa nagtaparan og mga sagbot, basta ang sagbot, wala lang mutabon sa nagtubo nga similyang kawadyan. Muman ay nakanindot diha. Kining gihimong amakan karong panahon na, mga igala, tinanong panis katigulangan. Tinanong pa ni sa katigulangan, why programas gobyerno kaniadto nasayod ko? Mga 1965, ha? Why programa? Kung na magaling programa, personal tong programa sa kagawad sa lungsod, mayor, iyara tong personal. Karon kay gihanay naman yun nga na'y programa. Gihanay naman. Nakaprograma naman. Nga naman, dili man sa mahimo mga igala, nga kusog ang pagpanginanglan sa amakan, unya way nagtubo nasab nga kawayan o butong. Mo nga sa selebrasyon, mahisgutan ang kawayan. Dili man mahimo. Kay ang kalibutan, mga igsoon, kalibutan ba? Kinibang atong gipuyan, earth. Ug ang nasod, kining atong gipuyan, country. Dili gyud mawani ang kawayan, mga igsoon. Dili gyud mawani. Bisag unsa ka moderno ang gamit sa usa ka building, mga igala, musalida gyud nagay makita nga gidisenyuhan og kawayan. Kay magada man pud ning kaayuhan, musamot man og kanindo tanawon ang building ug naay kawayan. Ha? Musamot kanindot. Nya gawas pasab. Kun ari ta mahinumdo mga igsoon sa kinaraang sinultihan, inon talag kinaraan ha? Sa kaniay ba? kanihi ay manggod mangigala na ay gitawag og national leaves. Nasunod nga dahon sa mana anahaw na apoy gitawag mangigalag national birds sa mana antulihaw kanang oriol, di ba? Pag abot sa national house mangigala kay wa may simento. Ha? Sa karaan katong natun-an ako sa panahon sa grade 6 kay na grade 6 man ko mga igsuon og 1966 1967 gitudloan me sa mga kanhiay mga magtutudlo mga igsuon nga naay mga national unsa may national language sa Pilipinas, Pilipino. Dili man in English, nga nung himuon man nato ning in English nga langyaw maning sinultian. Di aritas Pilipinong sinultian. Ah, di ba? Ambot og naa pa ba karon sa DepEd mga igsuon nga gasigig tudlo nga monay national house, monay national tree. Unsa may national tree kaniadto? Nara. Ambot og unsa na karon? Gisigihan pa ba nagtudlo sa mga kabataan? Gito na ginatudloan pa ba? Nakining kawayan mga igala. Mauni ang gamit sa barog sa National House. Giabagan sa buog nipa. Ang National House, mga igsuon, ang gamit, kawayan o butong o nipa. Ang butong naa pa ba na karon? Pero naa pa kung tingali. Nga naman, pagtudlo kaniadtog National House, National Bird, National Tree, nga mauning nara, dungan man po ang gitudlo kaniadtog nga dunay National Hero. Unya gapabilin man karong National Hero, basi gapabilin sa mga igsuon ang National House, National Birds. Ha? Basi gapabilin. Kay kun atong hinumduman mga igala, ha? Wa magani na to kalimti ng blood compact. Unsa nakaasab nga di po na to kalimtan ang mga nasyonal nga mga pamatuod sa atong ginabatunan nga kahibalo sa kanhiay. Mga igsuon. So magpabilin yun. Nga? Okay. Lisod man pulihan ang naana. Ha? Lisod pulihan ang naana. Pag-ingog, aritas lain pananglitan. Unsa may karaang gigamit sa pagluto, tubig. Unsa may gipulis tubig. Di ba, waman niya mo? Wadya mo'y gipulis tubig. Mm. Unsa may makapadagan sa sakyanan, duhara. Una, makina o ikatduha, ligid. Naay makina apan way ligid, dili mudagan ang sakyanan. Naay ligid apan way makinang tarong, wa kanang pangsyon ba? Di gyapon mudagan ang sakyanan. Bisag magkamoderno-moderno na ang inilisay sa makina, nindot na tanawang ligid, pero ligid gyapon, wa puli. Kaya ang Pilipino, labi nagbulanon, mga igala, kusog mutimaan. O, kusog ta mutimaan. Apan, unya ra ni magwala, mawala kundili sa pangusgan sa atong tulungaan. O, mawala, yun na. Nga naman, magkabago mga estudyante. Ah, ang estudyante sa 1950, dili mao ang estudyante sa 1955. Ang estudyante sa 1955, dili mao ang 1960 nga estudyante. Dabi kun ihunong ang pagtudlo sa 1960, adi na kay balo. Mao ni ang akong giingon mga igsuon, nga mulingi ta sa nangagi. Dili gyud mahimo nga kay moderno na ta karon. Sige lang tagtanaw permanenteg moderno, mo bitaw naglabad na ang mga aplikante sa opisina kay aritas moderno perme. Unsay ebidensya, unsay sampol, unsay pananglitan. Mga igsuon, kini bitaw online-online, pananglitan ha, nganong mitipas kog istorya. Dihay akong ginabi, mga igala, taga Bambini man to. Kay nabiyuda, kay kalit kamatay, yung bana kay nahiblad. Ha? Mga igsuon. Galisod ko, sir. Nga naman. I-schedule mag online. So, di yun mawaon tang kinaraan. Pero sa ayaw po ni binag-o, mga igala, kaya naninguha man pong mawa ang kinaraan. ato ka sa SSS, ay nag-apply ni mo online. Na may didaghan di ka mao. Ha? Ah, ako lang daan, nga nung itago na ako, di ko ka mao ang online. Pero kung pila-pila, away problema. Mga igsoon. Oh. Mauni mga igsoon. Nga dili, dalion sa pagbiya ang kinaraan. Mao gihapon ang pagplano sa mga butang nga atong gisgutan, mga igsoon. Ha? Dili, dali, walaon, mga igsoon. Hinoon tingali, magkadugang, dunay kausaban. Pero lahi magunang dunay kausaban kaysa walaon, di man na pareha. Ha? Lahi man na, mga igsoon. Ha? Kung imong kutihan sa pag-usisa o pagtuon, diferensyado. Karon, ang programa sa provincial, sa probinsya, mga igala, palambuon ang kawayan, palambuon ang butong. Kaysa ako nang gikaingon, mga igala, kining gigamit-gamit na to, giputol-putol ng mga butong o kawayan, tinanom panis katigulangan. Kay kantong mga tigulang kaniadto, mga igala. Kung imong pangutanon, sama sa akong lolo, ngalan sa akong lolo, Roque. Okay, usara may anak, laki, tuta sa apelido sa akong lolo. Muingon, mitay, naramang kagbubit-bit o similyag kawayan, iasa man animo. Daghan naman tagkawayan, kaya daghan man may kawayan, mga igsoon sa batuan. Ha? Naibalo mo kung sa tubag, yano o simple. Ang kawayan loloy, gigamit nga himuong hunsoy, tungod lang sa pulong hunsoy, nananom o daghang kawayan. Kanang pipes ba? Kaya ang manabaku ay nga mga tigulang kaniadto, mga igala, ang tabakong dahon, likiton, inikalingin ah, putol-putolon, pansak diya sa hunsoy. Tungod lang sa hunsoy ah, mananom o kawayan. Di man mo ingon nga, gigamit manggod ang kawayan, luloy o himuong amakan. Gigamit manggod design sa mga building diya sa mga hotel o kung sa pananguban. Dili mo ingon. Kato lang yung hunsoy mo'y makaingon nga nananom o daghang kawayan. Mga igsoon. Sa ato pa, kung dunay padaghanay kawayan kaniadto, wala paluyuhi o gobyerno. Gipaluyuhan lagkakugi tungod sa panginanglan sa umalabot. Karon kay di naman pun manabako ang kabatanunan gamitag hunsoy, awa na magsilbi ang plano sa akong lolo. Nga mananom tagdaghang kawayan kay himuong hunsoy. Di naman man gamit og hunsoy ning manabako ayron mga igsoon. May mantong kanhi ay mga igala nga sa pagdaghan sa hunsoy, pipes ba? Pagdaghan sa hunsoy, mga igala, bisa salidag sine, parang daghay mutanaw, naay gatabakog hunsoy. O, di ba? Kay ka ng mga direktor o sine, mga igala, kapaniid mga punas probinsya, be, unsay gipanggamit dito? Ah, pag-abot sa salidag sine, dito sa scref, kung sulundan nga paagi unsaon na paglihok sa aktor mga igsoon, ni ay hunsoy. Adagay mananaw, kaya na may hunsoy. Muna yung mga igsoon nga, akong giklaro, nga kaniadto mga igsoon, kung mananom ang katawhan, wala magbase o programa sa gobyerno. Apan karon salamat sa gobyerno, kay maoy nangusog mga igala, parang mudaghan kining kawayan o kining butong. Oh. Unya kay wana may mga tigulang karon. Kaedad sa akong lolo wana. Ah. Kaedad sa akong lolo wana. Nangamatay na tanan. Kay moabot man ta ang bahina. Ana, mo ni mga igsoon nga kining atong gigamit-gamit nga mga kawayan karon. Tinanom pa ni sa atong mga katigulangan. Kon sabto nato, salamat sa mga katigulangan kaniadto nga naglihok pagpananom o kawayan, sukwahi o lahi karon mga igala, nga og mananom o kawayan, nakaprograma sa gobyerno. Oh, nakaprograma sa gobyerno. So ang gobyerno, maunay atong pasalamatan ang provincial government, salamat provincial government. Nga naman, naglatid og mga programa mga igala, pangkaayuhan sa panginahanglan. Unya kinirabang kawayan ug di po nato bantayan mga igala kay di kayo ni makadaghan. Nga ano man, ang tingubod o kawayan, mga igala, Agosto, Setembre, Oktubre. Mabito na idaghang dabong o kawayan o butong sa mga restaurant, mga igala, kay mao'y tingubod. Di man po na ngayon, hotdog putol. Ha? Di man ngayon. So, ugari ka sa gobyerno na ay control, mga igala, pagpatubo sa kawayan. Kay unsa pa man po yatong himuong amakan kung kao na daan dili pa sa ubod. Nindot good food kay makatabang man. So ako ning gilakbitan ikaduhang punto nga akong gipaabot kaninyo mga igala. Unsay tumong abaga nato ang provincial government dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol pagpananom og kawayan. Kay sa ako nang ginaingon kadtong mga karaang tao, inong talag karaan, katong atong mga lolo, kamong naminaw, naman po inyong lolo, ang ilang kakugi pagtanom o kawayan, mga igala, dili pinaluyuhan o gobyerno. Ila-ila rag yung kakugi. Nakita manilang gikinahanglan. So salamat sa katigulangan nga mahimo sab natong basihanan sa ilang kakugi sa panglantaw sa ugma. Salamat sab karong panahon na mga igala sa atong provincial government kay ang gaplano uban sa tabang ug ayuda sama din sa ato sa lalawigan sa Bohol pagpananom ug kawayan mauna ang provincial government pero wala ipasabot nga di ka katanom ug kawayan nga dili magbase sa programa pwede gyapon kang mutanom pero kadaghanan sa linibo ka mga punuan sa kawayan mga igala ang gapahigayon ana ug plano mao ang provincial government. Wa naman ko'y oras pagpadayon nining Montolmanon. Salamat sa inyong pagpaminaw, mga igala. Unya ka ganina, abi kong maliit ko, mga igala, kay usahay, bisag tiguang na ko, mga igala, basta tunulan kong pilix o microphone, mukanta pa man sab. Pero wa mahitabo nga si Loloy Tutas, mga igala, nalit sa programa. Kay mahal na ko ang programa nga Tolmanon pagpakabana bulanon sayod naman mo nga bisan og holiday mo tingog ta kay tinguha nato nga ang provincial government sa ngalan sa Provincial Information and Media Office mga igala maghatod matag karon og unya kaninyo og mga kasayuranan mugna mga igala sa paningkamot sa provincial government uban og pinanguluhan sa atong talahorong gobernador Aris Aumentado. Sa ako nang giingon, di padugay, wa naman ko'y oras. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw, mga igala, nining Montolmanon. Gikan sa adlaw Lunes, hangtod sa adlaw Venes, alas 10 ngadto sa alas 11, antak na sa sayong kaudon. Sa ngalan sa pangagamanan sa lalawigan sa Bohol, sa mga opisyalis, labi na sa atong talahorong gobernador, gobernador Aris Aumentado. Yano na kong giingon, mga igala, amahan sa pagpangalaga din sa atong lalawigan. Salamat gob sa mga panglantaw nga nakapadasig sab sa katawhan sa pag-abag sa mga ikaayo nga mga programa dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol hinungdan nga ang katawhan misumbalik sa pag-ingon. Salamat provincial government, salamat gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo opisina ni mga igala tinugdan sa mga butang nga akong ipaabot kaninyo ang mga tagdumala uban sab kanato mga igala Attorney Pilipina Asoy Piolio og si Sir Mark Anthony Pernia. Sa laing bahin, nining Montolmanon, ato sang gipasalamatan ang tagdumala sa CBN sa DYRD, mga igala, nga dinhi madungog alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kaudtohon. Diri sa Master Control, uban kanako mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tulop, pagpalupad sa akong tingog, pagpahapsay sa programa. O diri sa video, Jerek Ihok, mga kaigsunan, ako si Loloy Tutas, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, sa dili pa kumutindog sa pagtapos mga kaigsunan. Hinumdumi, pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Maayo, may buntag kaninyong tatay.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Hey Sida babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sida. Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: Keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayra ko, napot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema.
2: Aboard pa!
1: Mayra Kof na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexino Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Common causes of water leaks. Corrosion. Accidental striking of the water line during construction. Leaky toilet. Leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
10: More water, more life.
11: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
12: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kinahanglan sa bildo, anyana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin D complex is a generic thing vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Reactivate! Let's move, let's groove!
4: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
5: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
4: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
6: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
4: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
7: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
8: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
9: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah?
8: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Marie.
9: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
8: Ay, Marie! Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
9: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
8: Oo, oy, higayon na jud na niya, Mare.
9: Salamat kayo, Mare, ha? Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
10: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol.
10: Kasaligan mo.
12: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
13: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede po ni kanatong tanan.
4: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: DJX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika. Magda!

0: Myra.
1: G22 here. Step into your Myra era.
2: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
3: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
4: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
5: Oh! Eh, paano niyo matagad yan? Dahil walang aw sa paw.
6: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
7: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
8: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
9: For better life.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pa mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, og moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, og mga finishing materials alang sa balay og mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply og mutaod sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass, og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawagas telepono 411-5187 og 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
14: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 or 0918319 4953.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
7: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
8: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Makayol ko.
7: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na mingikan sa East Medical Center Bohol.
8: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati karun? Naalib yung hana ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiography.
7: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wag na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor ug nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, anak, sa kinaunhan yun, gikulpa ang yung kumaayo. Uy. Pero tungod sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa yun akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ang bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
8: Mahay di ay ma, maayo ka di ay nga maulang imo nga sinati.
7: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
8: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
9: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
10: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
11: Ang istasyon sa katawhan.
12: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
13: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
14: Magpakabana.
13: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
14: Magpakabana.
15: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Puna ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi sila kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw sa Bilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuulan. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga na mayor sa syudad sa tag Bilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma tag Bilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang tag Bilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang ato ang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rose Panhala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre maayong adlaw usab mga higala sa tuang 16th sangguniang panlungsod City Councilors, o ginabinausap sa mga kaubanan at mga City Hall employees at mga department heads, office heads, o mga ato ang city administrator, no, si Sir Alvin Luis Acuzar, o sa ato ang chief of staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. O syempre, maayong adlaw sab, no, sa mga nagsikay-sikay niya sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangandam ka mga oras sa, no, sa mga pangangon o sa panilang pagpangandam ka mga oras sa mga higala. Dagan kayong salamat, no, sa inyo ang pakiguman ka na po sa matag-adlaw nga programa. Ugasa man mo na himutan ka mga oras sa mga higala, maayong adlaw kanina usap sa itong mga barangay ka-teams na ito, sa ito ang dakbayan sa tagbilaran mga higala, mayong maayong adlaw, kung gagan kayong salamat sa inyong kanahan. Kini si Kim, ano ang inyong makauban karong adlaw? And yes, no, mayong adlaw usap sa ito ang testimony itong programa, sila Sir Gilbert Tulog, sila Sir Jerry Cahes, sila DJ Cyrus Divayos, DJ Bumbolero, and DJ and Sir Eric Imok, no, kamay na yung sure na padungog ka sa kahaminan via radio, no, kundi naka-air ang ato ang programa sa GYRD station. O labi na usap sa ito ang Facebook page, kundi usap mga igala naka-live ni ato ang matag-adlaw nga talumanon sa GYRD Bohol ang kasaligan. O sa itong official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is October 1, 2026, at lang nga, yes, unang adlaw na ito karong buwan na mga higala sa itong bagong buwan, ang buwan sa Oktubre. Ito ang kilay adlaw na sa mga higala, lain na sa mga adlaw at pag-asawaan. May ito ang programa kabahin sa mga tikaran, programa o servisyo sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, no, pagkanindot mga higala, tulad kay kung ano na ito, no? Pila na lang ka days before Christmas, pagkapaspa sa panahon, and pipila na lang ka mga buwan, mga higala, no? Pasko na, lahi na po na tuig sa pag-celebrate, no? Pagkapaspa sa huwan na po ako sa katuig, pagkadali raman sa panahon, mga higala, no? Maraman, bago pa pag 2026, pero karon hapit na mo end, no? Ang ato ang 2026, pero tingani nga mga panahon mga higala sa pagkapaspas, of course, no, adun na po kayo paambit nga mga katikaran, programa o servisyo, no, sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ubay-ubay na usab, no, nga mga activities and programs na to nga ito ang ipatuman diri sa dakbayan sa Tagbilaran. And right, o karong mga buwana o karong mga tuiga mga higala, no, we're celebrating sa Tagbilaran City ka 60th, no, nga jubilee celebration na to, no, 60 years na po ang nilabay mga higala, 60 years stories, 60 years ng mga activities na to, 60 years na po ang pagkalindog sa to ang dakbayan sa Tagbilaran. Pagkalindog, mga higala doon ato nakita ang ato ang dakbayan sa Tagbilaran nga taas na po ang tuig, no? Nga ato ang nakikuban ta kauban sa to ang mga Tagbilaranans, no? We're celebrating 60 years, no? And daghan usab nga mga activities na to ang ato ang gipatuman sa ato ang celebration sa ika-60th mga higala, no? Na ato ang celebrations, no? So pagkataas ng ato yung mga higala. And yes, no, sa dili pa natin ipahatod ang mga katikaran, programa, and sa vision na to sa itong pag-amanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Tuguti sa po na sa pagpangumusta sa itong mga suking din paminaw nga naminaw sa itong programa, both no, sa radio, mga avid listeners na to sa radio, and of course, mga online viewers na to sa itong Facebook page. No, naka-phone patch lang kagyapon mga igalan, no, tungod kay, doon na po tayo importante nga giatiman, so mao ng dili pa ko kakaana sa itong station, pero ato niya po ipadayon ang ato ang programa para mahatod na ito ato mga labas ng mga balita nga itong nakuha diri sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. And of course, ato mga suling paminaw, reminders, no? So, magawas man ta sa itong mga tag sa kamang panimalay, o magawas man ta sa itong mga tag sa kamang ipangtrabahoan, mga igala, itan makalimot sa pagdala o payong or pagsuot o jacket nga dunay hood or anything, no, nga pwede na itong proteksyonan na itong lawas mga higala laban sa di na tumataan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala kung maling mabatayan, one init, no, so nakukitan siya o takapuruhan nga makuha na ito ni ubos, si puno bilanan ito. Natingan nga mga sakit-sakit, nagpabutan siya nga maka-absent sa itong pagpanirbisyo sa itong mga ibang trabahoan. So, maunang ang pinan na ito itong lawas matag-adlaw. So, don't forget to drink 8 glasses of water a day or more than anak ng mga gano'n, no? Kung sobraan kayo kainit sa panahon para mo stay hydrated ang ito ang lawas, no? And of course, don't forget to take vitamins, no? Para protection laban, no? Sa aming mga sakit-sakit. And ano naman ang matag-adlaw nga, health is wealth. Yes, no? So, ano po ito ang mga hinggalan ito magdugay at nang ipahatod ang ito ang mga tikaran, programa o servisyo na itong nakuha sa pambuhatan sa City Government of Tagbilaran kabahin sa itong mga news bits na itong nakuha sa ito ang buhatan mga hinggalan. Ang dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local na nagsubay sa mga core values na information, civic participation, public accountability of technology and innovation. Ipahiluna sa City Government ang dakong bili sa tingog sa katawhan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO desk, ang naorganisa ng Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga solusyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto o serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yapala Administration, nilabinan ni Mayor Zenia, klaro ang panikamot nga maminaw sa katawhan ug himoon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalabuan sa dakbayan. Pinaagi sa OJP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable, mas makatuhan siyuday. Kung sa laing bahay sa mga higala sa ito ang news beats na ito na sa pambuhatan sa City Government gidawat sa City Government at Laksa Station atol sa Central Visayas Water Quality Management Area o WQMAO 2026. Ihatag ang mahong plake isip pasadamat sa aktibong partisipasyon sa LGU Tagbilaran sa pagpanalipod sa Panglao Island Coastal Waters sa mga paningkamot alang sa pagbantay sa kalidad sa tubig ug kinahiyahan. Pidawat sa plake sila City Administrator Alvin Acosar, Environmental Management Officer Engineer Raul Aparicio II. Ang mga kalampusan, gila, isip, usa ka kina, iniusang paningkamot sa City Government ubos sa pagpanguna ni Mayor Shania. pinagi ni inigipad ayon sa city government ang paghatag og prioridad sa environmental conservation ilabina sa pagpanalipod sa mga katubigan o coastal ecosystems alang sa mas limpyo ug mas malungtarong komunidad. Ug mao kato mga higala, ang ato ang news feeds nga itong nakuha sa ato ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug sa laing bahin sa mga higala, ay nausay kita sa usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Sa mga Tagbilaranans no, nga wala pa naka-like and share, please do so. No, sa pag-like and share sa ato ang Facebook page ni Mayor Jane Yap na dunay account name nga Jane Yap with blue verified check. Kaya ari na ito makita o mabasa ang ato mga DDI, ang mga announcements and information nga ito ang gihatod ni Mayor Jane Yap alang sa ito mga tagbilaranon. So, bilaminausap, no? Para updated usap kita sa mga programa, serbisyo, mga aktibidades ni Mayor Jane Yap na gibuhat alang sa dakbayan sa Tagbilaran. And para iwas usab, no, fake news para legit atong mabasa kung legit usab na information ang atong makuha ari lang sa Facebook page ni Mayor Jane Yap. And also sa ato ang legit usab nga mabasa usab nga mga informasyon o mga programa o mga announcements ari usab plano sa ato ang official Facebook page sa Tagbilaran City Government na higala, no, nga do, nga logo of course nato, no, nga atong makita sa ato ang Facebook account sa ito ang Tagbilaran City Government na page. So mga igala, ito nang basahon, no, ang ito ang Facebook page post ni Mayor Zainia. Matudia, to God be the glory. With a grateful heart, I thank the Civil Service Commission for recognizing me as a regional qualifier for the Dawad Pag-asa Award. Serving Tagbilaran City is my life's greatest honor and the legacy I hope to leave. Sa mga pamilya nga atong natabangay sa kalabiyento o bisyo nga atong paningkamutan, di paningkamutan, na bina nga zero loan ang Tagbilaran para ma-realize ni tanan. Kamudyod ang rason nganong nagugita. Salamat sa inyong pagsali. Kini nga recognition para ni nato tanan. And again, congratulations, no, from the City Government of Tagbilaran. We would like to congratulate our City Mayor, Mayor Jane Yap, no, as nadawat niya, no, as a regional qualifier for the Gawad Pag-asa Award. Again, congratulations to our City Mayor, Mayor Jane Yap. O ganyan po ito ang mga higala, no? Arinausap kita sa ito ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran nga nang sa ulog sa lakadlang natawan karong adlaw sa October 1, 2026. Mang taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Virgilio Pimentel and Julia Montes. Taga Barangay San Isidro, happy birthday ni Remihia Poros, Hinaro Guluso, and Arita Sagirel and Arita Sanpochege. Taga Barangay Kabawan, happy birthday ni Herapulia Humarito. Taga Barangay Tipit, happy birthday ni Verissimo Corayag, Remihia Bulotaulo, Rosalina Ronda, Gloria Gano, and Pedrinho Ubesa Jr. Pambarangay Manga, happy birthday nila ni Arita Matuod, Remigio Balihon, Areta Scancio, Remigio Macaninaw, Crisaldo Cavaluna, and Marietta Matuod, and Nerieta Anggam. From Barangay Ubungan, happy birthday nila ni Eduardo Okno and Pedro Villarien. And also to Arnel Consolacion Senior. From Barangay Buoy, happy birthday ni Alma Cajas, Rivinia Alejandria, Rivinia Cartilla. From Barangay Cugon, greetings going out to Ayalita Maniwang, Roberto Diloy, Rita Ima Kimak, Emma Orimaco, Rita Gomera, Crescencio Nunez, and Remedios Chong, and also to Arita Humamoy, Arita Humol, and Roda Meliomeda. From Barangay Poblacion 2, happy birthday nila ni Felipe Henestia Mon and Rosario Cartin. Taga Barangay Poblacion happy birthday to Rosario Panacar and Emma Briones of Pambarangay Mansasa. Greetings going out to you, Remigio Inti, and Ramirez and Serena Guiano. Pambarangay Buas, happy birthday to Raul Mendez, Remedios Bernaldez, Yosemia Kaunsa, and Angelita Digoyes. Pambarangay Dampas, happy birthday ni Frisco Lacre and Remigio Laguerra. Happy, happy birthday sa mga pinalangga mga senior citizens sa Dakpayan sa Pagbilaran. Greetings from Mayor Jane Vice Mayor Attorney Adam Rosa, hello, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, our 16 Sangguni ang Panlungsod City Councilors, and the people of Tablan City wishing you all a bountiful and wonderful day kahit ninyong tenan. And of course, ito mga suking pipaminaw, yung wala na mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tenan. And yes, sa itong mga suking pipaminaw, no, dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities na ito sa pagpagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments na ang Gakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. O mag-ubay-ubay ang sabi ka mga higala, ugmang adlaw sa susamang takna ng istasyon itong programa ang magpakabay na alang sa kamatuuran. Kinisikim, anak, may na lang kaninyo servisyong from boom to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaran nun, ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jane, Vice Mayor Attorney Adam Wilson, First General and First District Representative, Congressman Babayap, or 16 Sangguni ang Panungsod City Councilors, our Chief of Staff and the City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Sarimocha, our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of humor, Tagbilaran.
13: Inyong dabati ang tulumanon, magpakabana.
14: Magpakabana.
13: Hangtod sa sunod nga higayon, magpakabana.
14: Magpakabana.
16: Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
17: Senior citizen ba ka og adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: PX ang makabuhay plus dietary capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
7: Pharmacy.
6: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
8: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap, Red Horse Beer.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
13: Oh, ano mo kung anon man ay mong nagway, pre?
14: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
13: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
14: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
13: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
14: Wala, pre. Magpagama pa ko.
13: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong Panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
14: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
13: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
14: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
13: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
14: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
13: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa PWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa PWUI pagkakaroon.
14: Ano na aman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa PWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water pre kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: DYRD, ang aking pamino yun, everyday man dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa Diwedi Worldwide ng Radio sa Kitauhan, alas 12, Shepper.
1: Satud sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana nahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
2: Sangatas sa basketball.
3: Satod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
4: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igala may nga udto kini si Ray Tutas ang magatud kaninyo sa mga balita karong udtoha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Ninigad na karon nga Biyernes, Oktubre 2, 2026. Ako ang maghatugan ninyo sa mga balita din sa tungdapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, giimbestigahan karon sa PNP Trinidad ang video nga niya katag sa social media nga singgit sa usa ka babae nga nangayog tabang samtang nagsakay og motorsiklo. Sa sports, sa basketball, magsugod na karong gabi ang Governor's Cup Season 4 the finals dito sa Calapi Sports Center. Sa kauluhan, nailhana sa Department of the Interior and Local Government kundi ILG ang mga miyembro sa True Brown Style Gang, ang street gang na nagkatag na sa halos tibuok Pilipinas. Samtang sa gawas, suspect sa pagpanunggal sa piloto sa Fly Dubai Air, may pailaw sa Islamist Radical Indoctrination. Mawag ito mga higalang ato mga uluhan. Ang mga detalye mabati, human sa pinumdum gigan sa Alturas Group of Companies.

0: Ang impormasyon ang kabulisan sa Trinidad samtang nagpadayon ang investigasyon. Sa laing abayin sa itong mga balita, sa paugnat sa kusog sa basketball, magsugod na karong gabi ang Governor's Cup Season 4. The finals dito sa Calapi Sports Center sa lungsod sa Calapi. Leonard Simbit sa detalye nini.
1: Sa natat sa basketball, Governor's Cup Season 4, the finals mo arangkada na. Usa ka kolbahin ng best of 5 final series, sugdan na karong kabi eh. Tali sa LGU Calapi, batok LGU Sierra Bulyones na pahigayon sa Calapi Sports Center. Ang mga batos ni Coach Foyland Halina sa LGU Sierra Bulyones, pangunahan ni Jade o ni James Castro, kauban ng Eastern MVP nga si Aaron Hare. Makigharong nila ni Western MVP Frank Anthony Campanya, Gamaliel Pipito Neil Astronomo ang mga saligando ni Coswell Pamaong sa LGU Calapi. Ang Western Conference Champion na LGU Calapi o ang Eastern Conference Champion LGU Sierra Bulyones magbinakbakay sa hardcourt din magpakita kung kinsa ang mupatigbabaw nga hari sa basketball sa Bohol ubo sa 20 under age kategori. Nagtangag isip ganti nga kantidad og 125,000 pesos cash prize og 3 million pesos project grant para sa sports development ang mahimong kampiyon sa maong torneo. Samtang sa laing bahin magbinakbakay usab ang LGU Inabanga batok LGU Dawis fighting for third place diin sugdan kini sa alasays imidya sa gabi. Sa 17 under division kumpleto na diin magsangka sa kampiyonato ang Tagbilaran City batok sa LGU Ubay samtang fighting for third place ang LGU Tubigon batok sa LGU Pilar. Ang game 1 ipahigayon karong adlaw Lunes sa Holy Name University Barger Gym. Gikan sa DORD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DORD ang kasaligan sa balita. DORD.
0: Salamat Leonard Simbit. Balita sa ekonomiya, ang ekonomiya sa Bohol mitubo og 3.9% niadtong 2025. Mas hinay nga pagtubo kini itandi sa 9% nga natala sa miaging tuig 2024. Ang gross domestic product kung GDP sa Bohol gibadabada nga naa sa 206.37 billion pesos niadtong 2025. Gigan sa 198.63 billion pesos sa tuig 2024. Lakip sa mga industriya ang pinakapaspas ng pagtubo nakita sa sektor sa human health and social work activities ngadun ay 10.1%. Gisundan kini sa construction o education ngadun ay pagtubo nga 8.7% o 7.8% matag-usa. Sa laing bahin ang accommodation and food service activities o manufacturing nakatalag pagkunhod nga 0.6% o 5.5% matag-usa. Niatong 2025 ang per capita GDP sa Bohol gibanabana nga na sa 147,425 pesos nga nagrepresentar sa 3.8% nga pagsaka kunitandi sa per capita GDP nga natala sa miging tuig. Ang Bohol nakatala og per capita GDP nga mas ubos kaysa gibanabana nga regional gross domestic product niya itong 2025. Alas 12:17 atangi. Nailhana sa DILG ang mga miyembro sa True Brown Style Gang ang Straight Gang nga nagkatag na sa halos tibuok Pilipinas. At ang detalye sa itong magbalik.

0: Sa ating balita sa kauluhan, nailhana sa Department of the Interior and Local Government kung DILG ang mga miyembro sa True Brown Street Gang. Mani ang street gang na nagkatag na sa halos tibuok Pilipinas. Sana ang report sa UNTV News.
1: Kilala na ng Department of the Interior and Local Government ang grupong True Brown Style o TBS. Ang TBS ang umano'y criminal gang na nagre-recruit ng mga kabataan upang turuang gumawa ng krimen. Ayon kay Secretary Remulla, inaayos na ang mga listahan at handa nila itong pangalanan.
2: We have the list, we know who they are, but we are compiling the entire country. Ayun naman sa hirap yan. So once we do that, then we will make public kung sino sila. We will call them out. A little good doesn't extinguish the bad that they do. Diba? Hindi ganun yan. Pwede tayo mag feeding program araw-araw, pero kung nananako naman sa gabi, di baliwala rin, di ba? One has to come with the other. Huhulihin ko talaga. For all those who groom children to be criminals, huhulihin ko talaga yan. This cannot go on.
0: Sa laing abayan sa itong mga balita, gikonfirmar ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga ang lokal nga pangagamanan adunay 19 ka transaksyon sa GenCorp Industries Incorporated nga gilista sa igsuon nga si Vice President Sara Duterte isip negosyo sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kun saan mas daghan kini sa 15 nga gisugutan sa usa ka saksi gikan sa PhilJabs kan na Philippine Government Electronic Procurement System sa impeachment trial sa Vice President. Niyatong Martes, si Mayor Basti Duterte may testigo isip usa ka hostile witness bahin sa mga kontrata nga gisudlan sa Davao City o bahin sa GenCorp nga nagtirad og 35 million pesos. Sa yunini nasigutan nga ang Vice Presidente mideklara sa iyong SALN alang sa 2024 o 2005 nga siya adunay mga bahin sa GenCorp nga giingon sa prosecution nga usa ka paglapas sa balaod nga nagdili sa mga tag-as og ranggo nga mga opisyal sa ehekutibo sa pagsulod sa bisan unsang negosyo. Base sa testimonya ni Mayor Duterte, siya miingon nga 13 sa 19 ka mga kontrata ang nahuman og nabayran na samtang ang nahabilin nga unom nagpadayon pa. Giangkon ni Duterte nga wa niya personal nga gisusi ang mga dokumento sa GenCorp o gikonfirmar nga ang kumpanya mao lamang ang nagbid alang sa kontrata para sa food and catering services sa gobyerno sa Davao City. Natingala usab si Senator Judge Sherwin Gatchalian nganong ang GenCorp pa ang nagbid nga daghan man ang mga supplier nga interesado sa pagkaon og catering. Ang katulungan ni Mayor Duterte mao nga ang GenCorp pa ang kwalipikado og nakasunod sa tanang kinahanglanon. Giangkon usab ni Mayor Duterte nga si Jaime Cruz Tan usa sa mga incorporator sa GenCorp mao ang iyang kauban sa negosyo og higala sa iyang amahan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Si Cruz gitudlo sa kanhi Presidente isip special envoy sa China matod sa PhilJabs Division Chief nga si Rendel Sapenya nga ang kumpanya nga gipanagian ni Vice Presidente Sara Duterte nakakuha og 49 ka kontrata gikan sa lain-laing mga opisina sa gobyerno. Ang PhilJabs mao lamang ang central web portal nga gigamit alang sa mga transaksyon sa public procurement sa nasod. Matod ni Sofenia, ang OWA, PhilHealth o ang LGU sa Davao City lakip sa mga naghatag og kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. Ang GenCorp nakakuha og 33 ka kontrata gikan sa PhilHealth Region 11, 15 gikan sa Davao LGU ug usa gikan sa OWA Region 11. Base sa record sa kinatibukang 35.8 million pesos ka kontrata nga gihatag sa GenCorp, 34 million pesos gikan sa Davao LGU samtang ang nabilin gikan sa OWA ug PhilHealth. Sa atong balita sa gawas, suspek sa pagpanunggam sa piloto sa Fly Dubai Air mipailaw sa Islamist Radical Indoctrination. Ano yung report sa UNTV News?
3: Matapos ang malagim na insidente ng pananaksak sa piloto at umano'y tangkang pagpapabagsak sa eroplano, ligtas nang nakarating sa Tel Aviv ang nasa mahigit 170 pasaherong sakay ng Fly Dubai Flight 1073. Emosyonal ang ilan sa mga pasahero nang salubungin sila ng mga naghihintay sa Ben Gurion Airport. Una nang nag-emergency landing ang kanilang eroplano sa Tabuk, Saudi Arabia, matapos ang nakakapangilabot na mga sandali sa himpapawid. 2 oras mula nang umalis sa Dubai patungong Tel Aviv, biglang bumulusok ng mahigit 17,000 talampakan ang eroplano. Ito ay matapos umanong saksakin ng co-pilot ang Indian captain na si Smith Machakar at ang kaingkunin ang kontrol sa eroplano. Sa kabila ng matinding sugat, nagawa ni Machakar na buksan ang cockpit door dahilan para makapasok ang mga pasahero at crew at mapigilan ang suspect. Pinuri ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang tapang at presence of mind ni Machakar na aniyay nakatulong para maligtas ang daan-daang buhay.
4: हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
3: Sumailalim na sa operasyon si Machakar at nasa stable na kondisyon habang nagpapagaling sa ospital sa Saudi Arabia. Bukod sa piloto, kinikilala rin ang kabayanihang ipinakita ng ilang pasaherong sakay ng eroplano. Isa sa mga unang rumesponde ang Israeli passenger at plumber na si Yaniv Hayun. Kwento ni Hayun, nakarinig siya ng sigaw bago maramdaman ang mabilis na pagbulusok ng eroplano. Agad siyang tumakbo patungo sa cockpit at inilagay sa chokehold ang suspect bago ito hilahin palayo sa kontrol ng eroplano.
5: Cockpit. ואז הייתה צניחה עם האף מאוד חדה למטה, משהו שהעיף אותי. איפה שהדיילים עומדים לפני הקוקפיט, עפתי הצידה. טייסים על הכיסאות, אחד היה למטה, אחד על המכשירים, ואיתי נכנס עוד אחד. תפסתי את המפגע, כאילו עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה. התחלתי למשוך את ההגעים ואז...
6: אתה משכת את ההגעים?
5: כן.
6: אחורה?
5: אחורה. אני
3: רואה... Bagamat wala siyang karanasan sa pagpapalipad ng eroplano, hinatak ni Hayun ang yoke para maiahon ito mula sa pagkabulusok. Aniya, nakuha niya ang ideya sa napanood niyang television program tungkol sa mga air disaster. Hinangaan naman ni US President Donald Trump ang ginawa ng plumber.
7: So a plumber never flew a plane, strong guy, lift him up, throw him back, the crowd was... I mean, they knew they were going to die shortly because the G-forces, but they were able to hold him because he was going crazy. And he was crazy. And this plumber, never having flown a plane, had the sense to lift a stick.
3: Tumulong din ang dentist na si Dr. Shota Musaev sa pagsagip sa sugatang si Machakar at sa pagpigil sa suspect. Matapos makontrol ang sitwasyon, mga trained Fly Dubai crew na sakay ng eroplano ang tumanggap sa kontrol at ligtas na naglapag nito sa Tabuk. Personal na hinarap ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang ilan sa mga pasaherong tumulong sa pagsagip sa eroplano, kabilang sina Hayun at Musaev. Tinawag silang mga bayani ni Prime Minister Netanyahu at hinikayat ang mga Israeli na tularan ang kanilang...
0: Salamat sa UN TV News sa ato tibayon at mga Facebook viewers. Salamat og may pagpaminaw gikan dia sa habitat ta buol ni Aster Doisabas, ni Vic Bans sa kadanggan Corilla Poro 4 og ni Ansoy Kumidoy og by Doki Pon. Mao gitong mga igala ang naglangkom sa ato mga balita sa Alturas Group Balita sa udtong tutokan. Kauban sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulop og Eric Iho. Kinisiray tuta sa friend mo forever, may ngudo.
8: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
6: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede po ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chicks 500.
1: Yo si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
8: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
9: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
10: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
11: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DY Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY Arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: D-Y-R-D. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Ipanay mahigit 4,000 bagong promote ng mga guro at school heads sa Cagayan Valley ngayong araw. Pangulong Marcos Jr., pangungunahan ang mga hakbang para sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan naghahanda na. Dating Senador Antonio Trillanes IV isiniwalat ang mga dapat na laman ng kanyang testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mahigit 1 bilyong piso na halaga ng mga nakumpiskang ipinagbabawal na vape sinira ng Bureau of Customs. Korte Suprema ibinasura ang petisyong kumikwestiyon sa sesyon ng Senado noong June 3 kung saan naluklok bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. At bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lumakas pa bilang severe tropical storm. Ang huling update tungkol dyan, tutukan.
3: Una po sa ating mga balita, laking tuwa ng libo-libong guro at punong guro sa Cagayan Valley ngayong araw dahil kasabay mismo ng pagdiriwang ng Teachers Day ay nanumpa na sila bilang mga bagong promote sa tungkulin at personal namang sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Isabela, si Sheila Natividad sa Sentro ng Balita Live.
4: Angelique, masayang magdiriwang ng Teachers Day ang mga guro dito sa Region 2. Ngayong araw kasi, nagkaroon na ng mass oath-taking para sa mga newly hired at promoted education personnel dito yan sa Santiago City, sa Isabela. Pinangunahan ni DepEd Secretary Sonia Angara ang mass oath-taking ng lagpas 4,000 personnel sa Cagayan Valley. Bahagi ito ng tinatawag na Expanded Career Progression o ECP system. Saksi rin sa bagong yugtong ito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpaabot pa nga ng kanyang mensahe sa lahat ng mga nanumpa.
5: Nangako ako sa ating mga guro, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire bilang Teacher 1. Dahil sa aming pananaw, hindi naman tama na ibinibigay ninyo ang napakalaking bahagi ng inyong buhay sa pagturo, tapos hindi kayo uunlad sa inyong propesyon.
4: Dagdag pa ng Pangulo, sa pamamagitan ng ECP system, nadaragdagan ang pagkakataon ng mga teaching at non-teaching personnel na mangarap at umangat sa buhay. 9 na division offices ng Region 2 ang kabilang dito sa mass oath-taking na ito ng DepEd. Kinilala rin ni Secretary Angara yung 9 na guro na nasa 3 o halos 4 na dekada na sa larangan ng pagtuturo.
6: Sa mga matagal na sa DepEd, alam ho natin, never have so many teachers been promoted in such a short amount of time. Maraming salamat po.
4: Samantala, binisita rin ng Pangulo at ng DepEd Secretary ang Patul Elementary School para silipin yung homegrown school feeding modality sa ilalim yan ng school-based feeding program. Sa fiscal year 2026, nakikinabang sa programang ito yung mga kindergarten at grade 1, pati na rin yung tinatawag na wasted at severely wasted learners sa grades 2 to 6. Ang sabi nga ng Pangulo, hindi lang ito basta pagpapakain sa mga mag-aaral, pero paraan din para matiyak na malusog at handang matuto ang kabataan. Angelique, kanina nga may mga nakapanayan tayong guro na nagbabahagi ng kanilang karanasan na nasa isang dekada rin silang nagdasal at talagang nagpursige bago ma-promote dito sa kani-kanilang posisyon. At syempre, labis din yung kanilang pasasalamat kay Pangulong Marcos Jr. na personal pa nga silang sinadya at binisita rito sa kanilang lugar. At yan muna ang ulat mula rito sa Santiago City sa Isabela. Balik muna dyan sa iyo sa studio, Angelique.
3: Okay, maraming salamat sa iyo, Sheila Natividad.
7: Tututukan, yan ang pagtitiyak ng Malacañang sa gagawin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maibsan ang epekto ng Super El Nino sa bansa. Ayon sa palasyo, ang Pangulong mismo ang mangunguna upang pulungin ang mga ahensya ng pamahalaan at ilatag ang mga konkretong hakbang para tulungan ang mga maaapektuhan. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita.
8: Mahigpit na tututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa. Ayon sa Malacanang, on top of the situation ng presidente at personal na nakikibahagi sa mga pagpupulong kasama ang concerned agencies.
1: Siya po ang nangunguna kapag ka po nagkakaroon ng meeting. At siya po ang nag-uutos kung anong dapat na gawin.
8: Kabilang sa mga ahensyang naghahanda para sa El Nino, ang DOST Pag-asa, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, National Water Resources Board at DSWD. Ang DSWD, ipinatupad na ang Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation. Sakop nito ang Project Lawa at Binhi na nakatuon sa pagtugon sa kakulangan sa tubig at kawalan ng sapat na supply ng pagkain sa mga mahihirap na komunidad. Ayon sa ahensya, nasa 5,311 lawa sites at 8,671 binhi sites na ang naitatag sa buong bansa. Nagdagdag na rin 65 storage facilities ang NFA sa iba't ibang rehiyon sa bansa para matiyak na maging sapat buffer stocks hanggang sa susunod na taon. Kabilang narito ang storage facility sa Victoria Tarlac na aabot sa 100,000 kaban ng pay ang kayang maiimbak.
9: Malaking bagay po ito na pwedeng pag-imbakan ng palay na ating bibilin mula sa magsasaka ng Tarlac. Yun po ang kahalagahan nito. Mas meron po kaming kapasidad na magbumili at mag-imbak ng palay ngayon.
8: Ipinanawagan naman ng Climate Change Commission sa mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng localized adaptation plan bilang paghahanda sa matinding tag-init at tagtuyot. Punto nito, magkakaiba kasi ang sitwasyon at pangangailangan sa bawat lugar. Kabilang sa mga dapat anitong ihanda ng mga LGU ay ang pagkakaroon ng cooling station, hydration measures at pagtukoy sa mga lugar na pagkukunan ng tubig.
10: Kailangan po at this point in time, mayroon ng tinatawag na hydration measure yung ating mga local government unit. Kailangan mayroon silang area

0: katawan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching, at lumot na maaaring makaapekto sa produksyon at kabuhayan. Hinikayat ang mga mangingisda at fish grower na magsagawa ng maagang paghahanda, regular na obserbahan ang kondisyon ng tubig, at sundin ang wastong stocking at feeding practices. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
1: Nag-aalok na ang National Food Authority sa mga lokal na magsasaka ng mataas na presyo ng pagbili sa kanilang produkto. Layo nitong matiyak ang sapat na supply ng bigas sa bansa sa harap ng El Nino. Pagsisiguro pa ng ahensya, pinalalawak na rin nila ang iba pa nilang pasilidad para pag-imbakan ng bigas. Si Elijah Canlas sa sentro ng balita.
2: Maaga pang National Food Authority o NFA sa pagtatakda ng buying price ng palay para mas mahikayat ang mga magsasaka na sa kanila magbenta imbis na sa mga private traders. Ang hakbang na ito ay para sa kinakailangang buffer stock bago pa man tumama ang Super El Nino sa bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, tinatayang bababa ng 700,000 metric tons ang local production ng bigas dahil sa inaasahang matinding tagtuyot. Para masiguro ang supply, inaalok ng NFA na bilhin sa mga magsasaka sa mas mataas na presyo ang kanilang produkto. 4-5 piso ang taas kumpara sa private traders. Maglalaro sa 27 pesos hanggang 30 pesos kada kilo ang presyo ng bigas, depende sa lokasyon.
3: Ang target naman natin, well, by law, 50 days. Pero sa ngayon, nasa 7 days tayo. Ngayon, kung ma-hit natin yung target na bibilihin natin ngayong season na to, meaning ngayon hanggang December 31, tinatarget natin at least 500,000 metric tons.
2: Sa kabila ng banta sa produksyon, tiniyak ni Lacson na nasa very good position pa rin ang kabuuang reserba ng bigas na sa kasalukuyan ay sapat pa para sa 75 araw. Kasabay ng mas magandang presyo, pinalalawak din ng NFA ang kapasidad ng kanilang mga bodega sa iba't ibang lalawigan upang kayanin ang pagdagsa ng mga pananim sa panahon ng anihan.
3: Sa modernization natin ng warehouses, 36 ang ating pinapatayo sa buong kapuluan, no? At 128 ang ating pinapa-repair. Sa ngayon, sa repair, sa mga nasa 20 na lang ang hindi tapos out of the 128.
2: Nakikipagtulungan na ang ehensya kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. upang umupa ng karagdagang pasilidad sa Tarlac para sa mas mabilis na pagbili sa mga lokal na magsasaka. Nakatakdang upahan ng NFA ang 1,782 cubic meters na bodega mula sa SL Agritech Corporation sa Victoria, Tarlac para roon iimbak ang karagdagang 100,000 sako ng palay simula ngayong Oktubre.
4: Hinihikayat ng National Food Authority ang mga lokal na magsasaka na direktang dalhin ng mga ito ang kanilang mga ani sa pinakamalapit na pasilidad ng ahensya. Ito ay para mapalakas ang lokal na produksyon at mas mapanatili ang abot-kayang distribusyon ng bigas sa bansa. Elijah Canlas, para sa bayan.
5: Mahigpit na makikipag-ugnayan ng Metropolitan Water Works and Sewage System o MWSS sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, kay MWSS Corporate Office Department Manager Engineer Patrick Dizon, mula pa noong 2019, anya ay nagsagawa na ng mga bagong water sources ang pamahalaan at private water concessionaires bilang dagdag sa mapagkukunang tubig bukod sa Angat Dam. Tulad na lamang anya ng Upper Wawa Dam na may 480 million liters ng tubig kada araw. Sinabi rin ni Dizon na nagtatayo na ng mga bagong water treatment facilities ang private water concessionaires para panatilihin ang malinis na tubig. Binigyan din ni Dizon ang kahalagahan ng pagkikisa ng sambayanan para sa isang whole of nation approach, gaya ng tama at wastong paggamit ng tubig bilang paghahanda sa El Nino.
6: Dito po yung tinatawag po nating Upper Wawa Dam po, no, ay nakakakuha na po tayo dito ng around 418 million liters per day. Kaya kami po sa MWSS, kasama po yung ating concessionaires, ay nagtatayo na rin po ng mga bagong treatment plants dito sa may Rizal, saka Laguna Lake.
7: Pinatututukan na rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga member agency ni

0: ang epekto ng El Nino sa kani-kanilang lugar bago isumite ang report sa Main Operations Center. Ayon sa NDRRMC, kabilang sa kailangang i-report ang mga deklarasyon ng state of calamity ng mga LGUs, pati ang iba pang epekto, developments at sitwasyong may kaugnayan sa El Nino. Layo nito na makatulong sa assessment at documentation ng kasalukuyang kalagayan ng lugar at upang matukoy din ang mga kinakailangang intervention at support measures. Inaasahang magpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027 ang Very Strong El Nino batay sa ipinapakitang forecast ng PAGASA. Dahil dito, inaasahan ang mas mainit na panahon at below normal rainfall sa malaking bahagi ng bansa na maaaring magdulot ng tagtuyot, gayon din ang panandaliang malalakas na pag-ulan.
1: Sa harap ng nakaambang epekto ng Very Strong El Nino, pinakikilos na ng Department of Environment and Natural Resources ang kanilang regional offices at units para sa pinaigting na paghahanda sa matinding tagtuyot. Kabilang sa kanilang maagang preparasyon ay ang water conservation, pagdagdag ng water sources, pagprotekta sa mga kagubatan at pangangalaga sa kabuhayan ng publiko. Ayon kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, bawat unit ng kagawaran ay kailangang magsagawa ng climate adaptation and risk reduction protocols. Gayun din ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagbabantay sa mga water system, maging ang pag-promote ng strict conservation practices. Layo na mahakbang na ito na protektahan ang mga komunidad at maging ang ecosystem mula sa epekto ng naturang climate phenomenon.
0: Mga kababayan, lumakas pa ang bagyong binabantayan ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala man itong direktang epekto sa bansa, nagpapaulan naman ang trough nito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang iba pa pong update sa panahon, alamin natin mula kay PAGASA Weather Specialist Benison Estareja.
2: Magandang hapon, Ms. Trixie. Sa ngayon, yung minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nasa Severe Tropical Storm Category na. Ito ay may international name na Choy 1 at huling namataan 2,460 kilometers silangan ng Northern Luzon. Base sa PAGASA, ito ay hindi papasok pa rin ng ating PAR at wala rin magiging direktang epekto sa ayunong panig ng ating bansa. Asahan pa rin ang buntot o yung tinatawag na trough ng bagyo dito po sa may bating Visayas at Mindanao at pinakamataas ng tsansa ng mga pag-ulan sa susunod na 24 oras over Western Visayas, Next Island Region, Central Visayas at halos buong Mindanao. Mag-ingat sa mga pag-ulan na maaari pag-ulan ng pagbaha at pagkukunan ng lupa. Ang nandito ng bahagi naman ng bansa, kabilang ang Metro Manila, andyan pa rin po ang bahagyang maulap at isang maulap na kalangitan at samahan pa rin niya ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms madalas sa dakong hapon hanggang.

0: narito naman ang lagay ng ating mga dams.
1: Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. At yan ang update sa mga oras na ito. Muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang may info.
2: Huwag po kayong bibitiw at magbabalik ang Sentro Balita.
3: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintayin matapos ang pagyanik. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.

0: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang presentation of credentials ng mga bagong ambassador ng France at Japan sa Pilipinas. Unang hinarap ng Pangulo si Her Excellency Donatien Nahizar, Ambassador-designate ng French Republic to the Philippines. Mahalaga ito para mapatibay pa ang ugnayan ng Pilipinas at France sa depensa, kultura at development cooperation. Kasunod naman si His Excellency Kitagawa Katsuro, Ambassador-designate ng Japan sa Pilipinas. Inaasahang magpapalakas ito sa strategic partnership ng Pilipinas at Japan na nagdiriwang ng 70 taong normalized relations ngayong 2026. Patuloy namang palalawakin ng dalawang bansa ang kooperasyon sa trade, defense, infrastructure at Mindanao development.
1: Bilang strategic partner, nakapagtatag na ang Pilipinas at Japan ng 306 bilateral agreements. Sa ilalim ng liderato ng Pangulo, masigla at buhay ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa.
2: Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si Polish President Karol Navracki sa October 5 hanggang 8. Ito ang kauna-unahang state visit ng isang Polish head of state sa bansa. Personal na tatanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Navracki pag magsasagawa ng bilateral meeting at ang dalawang lider para talakayin ang pagpapatatag sa kooperasyon sa depensa at seguridad, kalakalan at investment, agriculture, science and technology, ICT, tourism at people-to-people exchanges. Magpapalitan din ang pananaw sa mga regional at international developments. Ang pagbisita ay kaugnay ng pinaigting na bilateral relations matapos ang inaugural meeting ng Philippines-Poland Joint Defense Cooperation Committee sa Warsaw noong Hulyo at ang political consultation sa Maynila noong Setyembre.
3: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga paghahanda para sa 49th ASEAN Summit and Related Summit na idaraos sa Pilipinas sa November 16 hanggang 18. Nagsagawa rin ang Pangulo ng walkthrough sa Philippine International Convention Center o PICC na gagawing venue para sa high-level meetings. Binisita rin ni Pangulong Marcos Jr. ang Media Center bilang bahagi ng pagtiyak sa kahandaan ng bansa sa pagdaraos ng summit. Pilipinas ang ASEAN Chair ngayong 2026 at tatanggap ng regional leaders at delegates sa high-level meetings. Inaasahang mapapatatag ng ASEAN Summits ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga bansa sa rehiyon at magpapalakas ang pagtutulungan sa pagharap sa mapangunahing isyung kinaharap ng Southeast Asia. Sa pagtestigo ng dalawang opisyal ng Land Registration Authority sa 32 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lumutang na wala umano sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente at mag-asawang si Attorney Man Scarpio ang dalawa nilang ari-arian na matatagpuan sa Davao Region at natuklasan din na may ilang address na hindi tugma sa nakasaad sa SALN at sa mismong titulo. Ang mga kaganapan kahapon, balikan sa sentro ng balita ni Jeremy Piscano.
4: Wala umano sa SALN ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio ang dalawang properties na may sumatotal na acquisition value na halos 9.5 million pesos batay sa record ng Land Registration Authority. Kabilang dito mahigit 6 na milyong pisong halaga ng 379 square meters na lupain sa Matinad, Davao City na binili umano ng mag-asawang Duterte Carpio noong July 2024.
5: Sa lugar? Presyo at sa lugar po at ang mode of acquisition po ang nakalagay po sa 2025 ay construction po at dito po sa aming dokumento ay deed of sale po.
6: May nakalagay din po 2024 sale. Kita niyo po 'yan?
5: Opo, pero ang Purchase price po dito ay wala pong 6 million po, sir.
4: Batay naman sa pagtistigo ni Samuel Deputy Registry of Deeds, Attorney Marco Pineda, bumili umano ang Vice Presidente at kanyang asawa ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng property sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Sa cross-examination, kinumpirma ni Pineda na nakasaad sa transfer certificate of title na nasa Barangay Matanos ang property at binigyan din niya na hindi tumutugma ang description sa titulo sa SALN. Samantala, tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo si Pineda kung mayroon itong dokumento na nagpapatunay na ginamit ni Vice Duterte at ng kanyang asawa ang public funds sa pagbili ng naturang property. Ayon kay Pineda, nakuha ni Carpio ang nasabing lupa noong March 15, 2018 sa halagang 3.4 milyong pesos. Sa pagbusisi sa SALN ni Vice President Duterte, sinabi ni Pineda na walang nakasaad ng perfectly matches sa deed of absolute sale.
7: Mr. Witness, does the Registry of Deeds possess any corporate records, bank trails, or financial documents indicating na public funds or personal funds belonging strictly to Vice President Sara were utilized to purchase these properties, sir? Do you have those?
8: No, sir, because as I said, sir, with all due respect, we have a set of requirements, documentary requirements, so we just adhere to what is required for of us as ministerial officers. We don't have any paper trail on the source of the funds.
4: Binigyan din naman ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang nakasaad sa 2019 SALN ni Vice President Duterte kung saan idineklara nito ang dalawang pagbili ng lupa sa Barangay Andunao, Island Garden City of Samal. Ayon kay Escudero, ang isa sa mga property ay nagkakahalaga ng 2 milyong pesos habang ang isa naman ay 1 milyong pesos. Tinanong din ni Tulfo si Davao City Register of Deeds Attorney Cathy Baldonado kung posible bang maibenta ang isang property kahit hindi pa ito nairehistro sa pangalan ng bagong buyer sa Land Registration Authority o LRA. Kaugnay ito ng Manoy property ni Carpio sa Hunahop of Division, Matina Crossing, Talomo, Davao City na nagkakahalaga ng 6 milyong pesos at sinasabing ibinenta sa kanya noong July 2, 2024.
7: Ma'am, ang sabi niyo po kayo ay nagtatala ng mga instrumento sa real properties. Tama po ba ito?
9: Opo.
7: Pagkadinig ko.
9: Opo, yan.
7: Posible ba na magbenta ng properties at hindi pa registered ng new buyer sa LRA ang isang property?
9: Posible po.
7: Okay. Kailangan ba ilagay sa SALN kahit na ibenta na ang property? For example, binili ko po ngayon. Tapos after 1 month, may bumili, may patong na bilhin ko sa iyo. Hindi ko na kailangan ilagay sa SALN o kailangan ko pa rin ilagay yun yung pagbebenta ng SALN?
9: Not within my competence po.
7: Not within your competence. Okay, pangalawang tanong po ay sana nasa competence nyo na po itong tanong ko ano. Gaano karami po ang property na pinag-uusapan natin dito, ma'am, ng mag-asawa? Gaano karami ito?
9: Hindi ko po alam.
7: Hindi mo rin alam?
9: Opo.
7: Yung pinag-uusapan natin dito, anong property po ito? Isa lang?
9: Base po sa subpoena po, ito lang po ang pina-identify po sa akin.
7: Gaano kalaki po ito, ma'am?
9: 379 square meters po.
7: 379 square meters. Hindi naman po ito itarya. Sa loob po ba na city ito? 300 square meters, tama po?
9: Opo, 300.
7: Nasa exclusive subdivision po ba ito ng Davao?
9: Nasa, base po sa kanyang tax deck, nasa Huna subdivision po siya.
7: Ano po yun? May tiga-Davao po ako pero parang Huna.
9: Huna subdivision
7: Huna po. Subdivision, parang hindi naman po yan talaga na big time na subdivision. Ano? Magkano raw po ito dyan sa inyong dokumento, sa records nyo? Kung nalalaman lang ninyo.
9: 6 million po ang nakalagay dito.
4: Tinanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva si Baldonado kung ang pagkakabanggit sa pangalan ni Vice President Duterte sa isang property document ay nangangahulugan ng pagkakaroon nito ng ownership o financial interest sa property na nakarehistro sa pangalan ng kanyang asawa.
10: Very quickly, Madam Witness, from a registry standpoint, does the phrase married to by itself establish that property is owned jointly by both parties?
9: Hindi po kami nag-a-assume ng kung ano po ang property regime ng ng parties po. Ang kinokopya po namin dito sa paglagay ng pangalan is kung ano po ang nakalagay sa deed of absolute sale. Kaya ang nakalagay po dito sa deed of absolute sale, Attorney Manases R. Carpio of legal age, Filipino, married to Sara Z. Duterte Carpio. So yun po ang inilagay dito. But ministerial po ang aming duty, i-re-register lang po namin kung ano po ang nakalagay sa dokumento.
4: Sa huli, inanunsyo ng Lead Prosecutor Jerbel Luistro na hindi nasalang si dating Senador Antonio Trillanes Deport bilang testigo. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, sapat na ang mga testimonya ng dating senador sa pagdinig ng House Committee on Justice para sa pagpapatibay ng ebidensya sa Article 2 ng impeachment na unexplained wealth.
11: There is no loss to the full development of this article because what Senator Trillanes would have testified on is already part of the records by way of judicial notice.
4: Susunod namang isasalang bilang testigo, si AMLAC Secretariat Executive Director, Attorney Ronel Buenaventura sa Lunes. Ipapasabina ng korte ang mga kinatawan mula sa 8 banking institutions at 7 insurance at financial companies para sa pagpresenta ng financial records ng pangalawang pangulo. Nasusundan naman ang pagtistigo ni BIR Office of the Commissioner, Chief of Staff, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez sa Lunes. Jeremy Piscano, para sa Bayan.
0: Matapos ibasura ang petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng June 3 session sa Senado, Korte Suprema pinagtibay na ang solid legal ground ng naturang sesyon kung saan nagbago ang liderato ng Senado at nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
12: The 5th Congress is hereby called to order.
13: Formal lang pinagtibay ng Supreme Court ang legalidad ng June 3 session ng Senado matapos ibasura ng Anbank ang petition for certiorari na inihain ng mga abogadong sina Valeriano Loon at Sigrid Diaz. Sa resolusyon ng Supreme Court, sinabi nito na nabigo ang mga petitioner na mapatunayan na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang mga respondent sa pagdaraos ng June 3 session. Sa nasabing sesyon, 12 senador ang dumalo at dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado at inhalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Hindi agad na ihalal bilang Senate President noon si Gatchalian dahil kinakailangan pa niya ng 13 boto. Bagong June 3 session, hindi nakapagdaos ang sesyon ng Senado matapos hindi dumalo ang mayorya ng mga senador sa 2 naunang session days na nagresulta sa pagkawala ng quorum sa mataas sa kapulungan. Nangyari ito matapos maaresto si Senator Jinggoy Estrada noong June 1 kaugnay ng kasong plunder, habang hindi rin dumadalo si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Nagulat naman ang ilan sa pagdalo ng Senator Francis Jesus Cudero na siyang natatanging miyembro ng dating majority bloc na dumalo sa sesyon at nakatulong sa pagbuo ng quorum. Iginiit ng bagong majority bloc na may quorum ang Senado sa pagdalo ng 12 senador alinsunod sa Supreme Court ruling sa Avellino versus Cuenco. Pinamunuan ni Gatchalian ang sesyon at inatasan ng Senate Secretary na isagawa ang roll call. Nang tumanggi ang Senate Secretary, inatasan ni Gatchalian ang Deputy Secretary for Legislation na isagawa ang roll call bago niya dineklara na may quorum ang Senado sa pagdalo ng 12 senador.
12: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
13: Iginit ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang mga proceedings noong araw na iyon ay sinagawa alinsunod sa rules.
14: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
15: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
16: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay.
17: Pandan, Moringa, Neem, Guayabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
18: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
19: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
20: para sa chance manalo.
19: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
18: Kasyawin na!
21: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
24: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-ano.
25: Adiway arde, ang aming pipaminaw yun, everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
26: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang Adiway arde radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
27: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang Adiway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
28: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
29: Ang istasyon sa katawhan.
30: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
31: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
32: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Hello, kumusta gmoing adlaw biyernes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Gabisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga nang labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 2, 2026. Lais wa tampo no sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Edna. Bano stand by Edna alang sa mga suwat? Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o makafight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko standby, Edna, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Tawag lamang ko sa pangalang Edna. 35 anyos sa Pangidaron o taga Dipolog City. Wa ko kay bawo kung asa gid magsugod ang tanan akong sayop nga desisyon sa kinabuhi. Tingali. Nagsugod kini sa dihang. Ako og si Ricky nag-live-in pa ate. Wa siya taas nga edukasyon, grade 2 lang ang iyang naabot. Tugod kini sa kapobrehon ate. Daghan silang managsuon, irresponsible ang iyang amahan. Sayo nga may panaw ang iyang inahan. Bata pa siya, bisan unsa ng trabaho ang iyang gisudlan para lang mabuhi. Wa na niya ipadayon ang iyang pagtuon o tugon ni ana. Listod alang kaniya ang pagpangita og taro nga trabaho. Apan kung usa lang kabutang ang ako'y kasulti, buutan siya. Mapinanggaon. Og bisan pobre, naningkamot para mabuhi. Nagkailami sa among kitrabahuan, tindira ko samtang labor siya ate. Hangtod nga, naigugma ko nga to kaniya. Na in love me sa usag-usa. Sa sinugdanan, okay rang among kinabuhi. Simple rang among pangandoy. Makakaon katulo sa usa ka adlaw. Makabayad sa among abang sa balay. Makapalit sa among mga panginahanglanon. Hangtod miabot sa punto nga nagbuntis ko ate. Masela ng akong pagbuntis. Buhosa na pugos ko nga muundang sa akong trabaho. So kani adto si Ricky na lang ang naningkamot. Hangtod gihimugso ko ang among anak ate. Dinhi nagsugod ang tinuod nga kalisod. Wa gihapon makakita regular nga trabaho si Ricky ate. Usahay makakita siyang trabaho. Usahay po dili. Kung adunay construction, masulod siya. Kung adunay makinahanglan og tao nga mabuhat og bugat na trabaho, matrabaho siya ate. Apan dili permi. Usahay usa ka semana, doon na siya trabaho. Usahay po duha lang kaadlaw, yan trabaho. Usahay po tibok semana nga wagid siya trabaho. Kung may trabaho, way pagkaon. Di ko malimot. Usa kay gayon ni Ana. Nahurot na ang katapusan na mong bugas. Pagkaudtuwa na may malungag. Ati R, gamay pa kayo ang among anak. Naghilak siya tungod sa kagutom. Murag gihilab ang among kasing-kasing ni Ricky. Wa siya mitingog. Nakita na ko sa iyong mga mata nga naluya siya. Kay lagi wa na'y magpautang na mo. Kinasayid man sila nga wa may ikabayad. Nananghit si Ricky ka na ako, ate. Mato siyang merkado. Halos duha ka oras nga nawala si Ricky sa iyong pagbalik na na siya dala. Usagid ka sa kumbugas, ate. O mga gamit sa among anak. Mga dilata, gatas. Nakurat ko. Kay sukad, huwa siya makadalag yung adto ka daghan nga groceries. Nangutana ko sa iya kung asa niya nakuha. Mato niya, nagbalik ko na siya. Nakasulod ko na siyang trabaho. Pagkadugog na ako, nalipay ko ating nga nanay trabaho si Ricky. Ipangutanan na ako siya kung asa siya nagtrabaho. Mato niya sa merkado. Sa bugasan. Buutan ko na iyang amo. Ipautang ko na siyang bugas o ipakash advance ate. Nato gabi una, ako nakita si Ricky nga naglingkod sa gawa sa mumbalay. Hilom. Nagtanaw sa kangit-ngit. O ako kay bawo nga sa iyang unahuna, adunay usa ka desisyon nga iyang gihimo. Nga muguba sa mong kinabuhi. Sa matag higayon nga malakaw si Ricky para mo trabaho, kampanti ko nga wa siya na utang gibuhat. Kinasayod ko kung unsa kabuutan si Ricky. Mataguli niya na siya dala nga sudan. Humasa sa kasimana, may uli siya nga adunay pagkauna sab nga dala. Bugas na usab. Di na may mahot nagbugas ate. Adunay gatas alang sa mong anak. Ate R, kanunay kumangutana.
apan motobag lamang siya nga. Buotan daw yung amo. Wagid ko magduda ate, og nalipay ko. Ngayon ana kabuotan yung amo. Daghan nagdiaper ang bata, gatas og uban pa. Apan usa ka kamatuoran ang nakapahikurat kanako. Ate, iyang giangkon. Nga nangawat siya sa tindahan ngayong isudlan. Tinuod nga naka-advance siya sa sinugdanan. Pero sa matakigayon nga mahutdan naming pagkaon o sudan, nga di na siya maka-advance. Mangawat siya sa tindahan ate. Murag mihunong sa pagpitik akong kasing-kasing. Mitanaw ko sa kumbana. Matud niya, di lang siya kung gusto ma-gutman me. Nasakitan ko ate. Dili tugon kay nasakitan ko kay nasabdan ako iyang kahadlok. Apan bisan unsa pa kalisod ang among kahimtang dili siya dapat manghilabot og dili iya. Nangay siya pasaylo nga rin kanako. Ako siyang iignan. Dili ko gusto mahimo siyang kriminal. Dili ko gusto nga mukaon may nga gikans dinautan. Mitanaw siya kanako ate. Matud niya. Hindi na ko na siya gusto nga magutom pa mi. Ako siyang giignan nga dili kini ang pamaagi. Mas gustuhan pa na ako magutman mi kaysa mukaon gikan sa pagpangawat. Misaad siya nga. Di na niya usbon. Nakaila ko kang Ricky ate. Dili siya daot ang tao. Apan ang kinabuhi usahay adunay paagi. Sa pugbungkag. Sa mga saag nga itong isaligan. Ate, sa wa madugay, mihunong na si Ricky sa pagpanghilabot sa halin sa ilang tindahan. Nahigayon na, nananghit siya nga mapahawa. Kay dili na kuno siya gusto nga matintal pa. Nag-extra na po siya panglimpyo. Gani ate, nag-labor na po siya. Apanulahin na ang tanan. Sa dihang adunay pulis ngay miadto sa mambalay. Nangita kang Ricky, gisumbong di siya. Sayang amo. Naibawaan nga dako ang kwarta ngayon nakuha. Nakita na ako ang kumbana nga gidala sa mga pulis ate. Wa ko nahimo sa pagtabang kaniya. Gamay pa kayong among anak. Ito adlaw mo rag babungkag. Ako kasing-kasing ate. Salaktod. Di na ako kayang tanawon si Ricky. Igiposasan siya. Ang mga silingan, kami na lang ang gimarites. Ang mga tao nga moro nakahibaw sa tinuod na mong pinagdaanan. Ang kaulaw, ang kahadlok, ang kasakit. May nang danating nga nananghid na lamang ko kang Ricky. Ubiya ko. Umaadto ko sa lugar sa kumaginikanan. Sa bilangguan na namilit ko niya, mituloy ang mga luha. Iya kong giignan. Nga ako na lamang siyang kalimtan. Hindi ko lang kuno pasagdan ang among anak. Huwag ko na kasiguruhan iyang kinabuhi. Huwag ko na siya masaad ka na ako. Sakit ate. Ang ako pagbiya kang Ricky. Apan ako'y choice. Gidala ko ng among anak balik sa kong ginikanan. Ate, naipadpad ko din sa dipulog. Sa pagpanglabay sa mga bulan o katuigan, nakaila ko sa Hector. Dili siya dato apan stable siya trabaho. Mas sinabdunon. Uguan niya hukmi akong kagahapon. Nasayod siya nga doon ay amahan ng akong anak. Wa na akong itago kaniya. Dako akong pagpasalamat kay gidawat niya ang akong pagkaakog ang akong anak ate. Sa laktod, nagpakasal kami ni Hector. Uguan ako sa kanaagian ang maglisod sama kaniadto.
makakaon mig sakto. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, wa mi nakabaton og anak ni Hector ate. Apat wa namo kini igsapayan, ang importante malipayon mi og gitratar niya sama sa matuod niyang anak ang among anak ni Ricky. Gibuhos ni Hector iyang gugmas bata. Iyang gipa-eskwela, gipalitan og mga gamit, gitabangan sa mga assignments, gitambalan ko magsakit, ginahatod sa eskwelahan, ginasundo, giprovide niya ang tanan sa akong anak ate. Siya'y mitindog nga amahan ni ini. Buhong ang akong anak sa iyang pagmahal. Sa hinahini atin napapas na sa kunahuna sa Ricky. Apan ang kagahapon dili gidi ay mo sagot nga kalimta na lang sa hingpit. Ate, nagkatagbo pagbalik ang among dala ni Ricky. Human siya makagawa sa bilangguan iaming gipangita. Ate R, nagbag-o na siya siyang kinabuhi. Dako ang iyang kalipay nga nagkita kami pagbalik. Di na ko gusto nga makabaton pa kong ugnayan nga ito kaniya. Ugmatod niya. Girespeto niya. Ang ako kami niyo ay kang Hector. Dili ko na siya masamok. Gani, malipayon siya. Nga nahatagan ang among anak ug maayong kinabuhi. Nga wa niya mahatag. Apan gusto lang niya ate nga makita ug magakos ang among anak. Apan naglibog ko ate. Kaya gituhoan sa kong anak nga amahan. Si Hector ug dili si Ricky. Basing maglibog ang bata ug masakitan siya. Mahinungdan. Nakigsulti ko kang Hector. Nangayo ko sa iyahang opinyon. Matod ni Ricky, dili na siya musamok. Gusto lang niyang mahalog, magakos o makita ang among anak. Apan matod ni Hector kanako, dili o dili siya musugot nga magkita pa si Ricky ang among anak ate. Di na siya gustong samukon pa ang kinabuhi sa among anak. Og labaw sa tanan, gibaharan ko ni Hector nga kung makikommunicate pa ko kang Ricky, mas piliun ko nun niya nga magbulag na lamang mi. Dili siya gusto nga musamog pa si Ricky kanamo. Putlon na ko sa hingpit ang akong komunikasyon nga to kang Ricky. Isip amahan, nasayod ko sa gibati ni Ricky ate. Apan nakasabot po ko kang Hector. Unsabay ang ikong pag-abuhato ng eskwela ng among anak ate. Maayo iyang kahimtang. Apan naluoy ko kang Ricky. Bisan man lang nga magakos ang among anak. Unsabay ang ikong pag-abuhato na TR. Isip inahan. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Edna.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto na bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee,

0: Girl, nasayad ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Gugrimind Capsule? Kaysa ka niya nakaundang kong inom-inin? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Dugang salamat kani mo Edna sa pagpadangat imo sa tampon ng atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Kini sa tampon ni Edna diri gyud nagpamatuod nga ordinaryong kawatan dapat maprisog yun. Pero kato mga nakabarong dili. But anyways, ang kamatuoran is gumikan dili enough ang love. Dili enough ang gugma para magminyo mo, para maguban mo. Kaya ang kaminyon o sa ka-lifetime commitment na kinahanglan i-provide gudi mo ang kinahanglan sa imong pamilya. And kini ako sa kadesisyon nga dapat hunahunaon sa mosulod o kaminyon nga dili lang kinay gugmata, mosulod na kaminyon bisa din nato kaya nga mabuhi. Well, anyway, of course, kaoban na to. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene, Cap June, sa nanon mga suking tigso, bye-bye.
0: And of course, nga to URP Professor, Cap June June de Asis.
2: Yes, basurti nga adlaw, DJ Nova, and Ate Arlene.
0: Ako problema karon sa sulat ni Edna, kay murag unfair ba? I mean, kada usa sa ilaha, doon ay, si Ricky, sa diyang napriso na siya, ningon siya nga, wa ko'y masaad nimo, biyain na lang ko kaya wa ko'y masaad nimo. Nibiya si. Pero years pa ba yan? No, tuig pa ang milabay hantong na-met niya si Hector. Pero mo lagi, napakasal naman ko siya. Minyo na good siya, in short, minyo na good siya nga matawag sa pagkaroon. Kasado naman siya sa ni Hector. Nga mo po'y nagpakaamahan sa iyong anak. Kung ikaw, si Edna, i-allow ba nimo nga makita pa ang imong anak sa tinod niyang amahan?
1: Sa sitwasyon ni Edna karon, para na ko ma'am kay ayaw lang sa
0: dili na.
1: Ayaw sa dili na kay una-una niingon na biya si Juan Ricky nga kalimti nako. So kana ba ang katupa lang nga
0: itagaan na niya kagawasan.
1: Diba? Iyahan ang gilet go ang iyahan kon ba nga iya na gilet go si Edna og yang anak nga tungod dili na siya ihon tungod sa pait kay ma'am no. Pait kay kinabuhi nga tuod buutan si Juan, buutan si Ricky, maayo siya nga amahan, maayo siya nga bana.
0: Kaya pero kung wapo siya nangawat ato panahon na para mapakaon sa anak, posible yang anak patay na pon.
1: Pero diba? Mo lagi, wa gitay dagana mi sir unsa ta kamaay nga tao sahay kanang maabot gid sa punto ba nga mukapit sa patalim.
0: Sa pikasbahin lagi, dili mga drason ka, naglisod ka, mga awat ka.
1: So, murag, imurang gidugangan ang kapito sa imong kinabuhi kung kinabuhat kag dili maayo. So, mo ginitimanan sa tanan nga. Bisan unsa kalisod ang kinabuhi, ay gin mo pagbuhat og sala. Kaya ending, ana, mubalik ragyapon na sa inyo, kamuragyapon na mag-suffer sa consequences. So,

0: ka malandungon apan mulagi. Mo'y kinahanglan na ito nga i-spread nga awareness mo ba? Sama si Magiyon kaganina yes, nga. Yeah. Di sa gidunta magminyo.
1: If Kuya Blasa mo, ayaw
2: lang. Sulod ka minyo. So sama na ko. Inganin na.
0: Naglisod mga ini mga naay saktong tshmore ko. Wala
1: yes. Kay, sa
0: grabing inflation karon na. Wa na. Wa na nagkadimao ang Pilipinas.
1: Ah, wa na. Naglisod na gyon.
0: Naglisod na gyon ang tanan. So,
1: gugmaron. Kay love.
0: Lo, ba? Di ba? Yeah. Bunga sa
2: mahal ang flower.
0: Pagmahal, pag bunga sa inyong paghigugma. Loy gapon kay di good enough. Love yes. Is not enough. Love nga mag kuan lang kaglagot mon. Okay na.
1: Bisag saging mahal oy diba? No saka.
0: Lisod na kayo.

0: Nabuhi mo nga Lina
1: kay sa inyo ang pabilya.
0: Sa gihapon kini si Kuya Kapoy ngon dili ko gwapo.
2: Extra. O pagalit ka mo man.
0: Wala pa ako na to go part.
2: I-edit na i-edit na lang to. O sa akin buhato ni Edna ipada sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

ingon niya, kanunay mulag sa ikpiro. Di na ako makapanal kung unsabay ako gibati. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na doon. Unsabay ako kanun, pagpalit o bigaman, kay aron, kanang imong trabaho.

ni do boy ni sa Hong Kong. Uy, si Grabo Anoy. No, di abiyod. Aga akong tumag. Taytayan. Ayan. Computer. Rap aga ba? Aga ba lang tumag na yung tig mo kay naglugit naglubi. O ni do boy si Grabo Anoy. Aga balong tubag ang tigmo kay Baril ni do boy si Grabo Anoy gapon computer. Aga onya ang tubag tigmo kay Tangki Digira ni do boy gapon si Grabo Anoy. Dayon ako tubag lang kay nag-layout ni Rolly Salvacion sa Subida Sing Sing Gurnes Balamban Sibuh.

Anang imo ang digmo. Yan. Nagkagod og lumi. Wap ag hapon. Long tibak. Tibak na inuod. Og nagbugha og kahoy. O Francine Domegalas Dumagit. Kumusta man mga taga? Dumagit. Hello. Aga balong ang akong tubag sa imuhang digmo. Ang tubag anak balong sa imong digmo. Nara Sipper Undoy sa Bohol. Kumusta man mga taga, mga taga Bohol, mga Kurimaw. Og ang akong tubag balong anang imong digmo. Pitaka Piotr. Piotr. Okay, wapag-apon. Dito may galas line pang pasiyaw.

0: Kantos balaw may galang agihanggat o tagay ni Henry. Balibad siya. Kanang bay balong.
1: Ah!
0: Kadungog ka itong balita, bay.
1: Ang sa?
0: Nga, gipasyat ni Balibad gidunggab patay.
1: Ang sa?
0: O, gipasyat, gitagaag-tagay, may Balibad gidunggab patay.
1: Ano ako nadunggan?
0: O sa man? Nga, namugos o ga tagay, gipusil patay. Lupig siya na gidunggab. Oh, Balibad mas balong. Bay, kadungo ka itong balita nga kwan, bay.
1: Siyama.
0: May Balibad o tagay gidunggab patay.
1: Nga, huwa mo kong kadungo ka na, bay. Ang akong nadunggan kikuan.
0: O siyama. Namugos o tagay gipusil patay. Oh, unsa to di asibo? Huwag ipis mering, huy. Okay, matong pasi. Oh, may galagikan daw kang Dayan sa Bohol. Ah, si kang Dayan dito. Dayan ng Bohol. Aga balong akong atubag anang imong tigmo. Onsan ni turtol nga balong. Ang gikan daw kang Christine Sikihur. Oy, kumusta mga taga? Mga taga Sikihur. Og akong tubag. Lang kay break. Break daw. Undoy sa Dumaguete. Kumusta man mga taga Dumaguete? Ikaduang ligaw-lingaw. One, uno. one or uno mga kurimaw. Aga ang akong tubag balong anang imuhang tigmo. Okay, ang tubag long kay nanuni. Ang tubag analong lipstick. Computer. Wa pagyapon. Wa pagyapon nagka asag toog tubag mga kurimaw. Dayon akong tubag lang. Anang imuhang tigmo nagpanit og lobi. Nagpanit og lobi. Computer. Ayaw. Ayaw.

0: Wap agi hapo. Nara, babasa mong silingan balaw. Computer. Tahian ang babasa. Ha? Tahian ang babasa mong silingan niya. Og ang akong tubaglog nag-add-add og banis saging o gikan daw kang ging-ging bugo. Wa ay pag-iapon ba? Piyoto! Aga akong tubaglog nagbugkos og sugong. Piyoto! Wap aga mo! Aga butong na balaw. Oh, yan, bugo. Kumusta na mga taga bugo? Og direkta Miguel last line pang Pasiaw. Gikan daw kang Gilier. Sa may Sikihur. Kantos balong may galang na imong witness sa shooting incident. Can you say witness?
1: Ako sir.
0: Di hagi ka pagpusil atong biktima.
1: Yes, sir. Tuwaling tao, sir. Naunaw, sir.
0: Okay, mga usang orasa to.
1: Mga alas 9, gitos buntag, sir.
0: Gibunot na sa polis yung 9mm. O sa may gigamit nga pusil?
1: Ay, ambot, sir. Ay, kaya wak magkukawasuhito ng pusil, gat. Sundang, no?
0: Ang ipakita yung 9mm, ingani ka itong pusila.
1: Be, ay... Mubo ni sir.
0: Oh, nani-MM man eh.
1: Ay, nani-MM na sir.
0: Oh,
1: mubo to na sir, mga 8mm dahil ito.
0: Onsa kabilya? Kabilya kay 8mm? Okay, gikan daw may galagay. Gilier ng Sikihur. Musta mga taga Sikihur. Mayo pagpaminaw ninyo. Lang akong tubag anang imuhang tigmo kay Stipler. Stipler ang kong nangbaba niya. Lang durbil na. Gikan daw kang kaging sa buhoy. Unsa ka kaging? Kadang natong sinado kaging kaya. Aga akong tubag. Long sa imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak ay. Ang tubag balong sa imuhang tigmo. Pultahan. Di apagyod remote control. Gikan daw kang mayang sa buhol.

Atubag sa imong tigmo kapayas long gipikas. Piyuto. Uwa ay pagid mga krima. Oga. Long tubag na ko sa imong tigmo. Nagbabuak og mani. Buak ko mani. Oga di abyog. Ang tubag ana long kay matag tiki. Piyuto. Matag tiki. Matag tiki sa orasan. Dahil matag tiki sa orasan. Oga balong tubag na ko anang imuhang ating mo. Ang tubag anak kay shit ga. Kompyuto. Wap agi hapo. Oga ang tubag long sa imuhang ating mo. Durbe. Kompyuto. Kanang durbil bito may galang minuangan na mito to slukon yung dagan. Buta kayo nagkamera niya sa durbil tungod. CCTV. Si Aro din sila magkita. Aga akong tubag daw sa imuang tigmo kay Nanoni. Okay, tubag na kolong sa imuang tigmo kay push button. Computer. Uwap agi po. Dayon ang tubag ana long kay. Nara tubag long kay nagbulkit og interior. Computer. Uwap agi gyapon mga kurmaw. Aga akong tubag. Balong sa imuang tigmo kay baby roll na long. Oh, di apag yun kilat. Uwap agabong. Akong tubag long kay sipper. O gikan daw kang Mildred sa Bohol. Kumusta mang Bohol, Mildred? Og dayon ang akong tumaglong sprayer. Kompyuto. Ang tubag ana long si mong tigmo kay kakao. Or bunga sa kakao. Waay pag-iapon. Dito may gala sa ito ang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga salingan? Nasod nga tag-as o high, taas kailang IQ. O, ang ilahang highest average sa IQ may gala. Dito matod pa sa Singapore.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos, hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paglibo po na po ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you Lord sa nansibang nga gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako
2: po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance User, nagamit ko Nance Coffee. Isa ko ang asawa nga say dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilisod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang Nance Coffee ang mga gamiton. Christmas niyo, dress sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip Osaka Herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila na nga ayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik to my calendar. Ito ang pagpataguman. Long akong ang akong tubag ana longkay ang tubag ana balong kaguran sa lubi computer wap agabon. Oga ang tubag balong, tubag anang imuhang tigmo kay lipstick nga lipstick lipstick oga akong tubag anang imong tigmo long nagabuak og durian computer. Wap aga po. O kana kuno nga nga tanggol laki di ba? Dobig na bay na usan ma. Ah, tanggol is lalaki. Dobig na bay. Hello. Kamuna bahala. Katapos sa Ibiles Curimau numero 3, number 3. Og kompleto na. Wala tayo oras. Salamat kisa pagpaminaw. Og manasapon sa oras og sa samang istasyon.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat.

0: ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. Unya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon o giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Dams K. Perez. Namaligyan sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong dias sa Atbang sa Plaza Marcela dias Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga doon mga higala, ugma po na po din samang oras o ning samang istasyon. Kining obus ninyong alagad sa kahinan, si Miss Clee Orcolio. Salamat o maing hapon.
1: Takna sa Bohol Live, panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit ng panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka o dito ang sa'yo mandit. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog, magabi eh. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano palang grani sa ko ang paggamit? Nanak ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nito yun, ano naging ipikto? GTX.
6: Mabibilis sa mga butika.
7: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Ibigti...
8: Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
1: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello, mga MXC Believers. Ako si Jethro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babadgid ka sa work. Pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imuang mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gid ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni ug clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.

0: star.
1: Salamat kayo, sir. Mayong buntag kaninyong tanan sa atong mga online viewers sa Capitol Reports. Mayong buntag sa atong mga media, kauban sa media, mayong buntag kaninyong tanan. Ako di ay si Larry Evangelista, Cooperative Development Specialist 2 sa Provincial Cooperative Development Office. So, sa ako asiguro, sir, atong i-sulti karon, i-manifest karon unsa ang cooperative month o nga nganong gisaulog kini. Na-mention na ganina ang buwan sa Oktubre sa bisa sa usa ka balaod, ang Republic Act 11502, gideklara ang buwan sa Oktubre as the cooperative month. So, kining cooperative month, usa ni ka tinuig na pagsaulog sa atong pag-celebrar para i-showcase or ipakita ang atong mga kooperatiba as instrument na atong partner sa economic development sa atong community. Ni-mention si Nanay Lucille ganina na usa ni ka celebration, ako lang dungagan, labaw pa ni sa celebration tungod kay ang co-op month na usa ni kahigayon para mapakita nato sa katawhan na ang kooperatiba kuan gyud kanang partner gyud nato. Mao gyud ni kung istoryahan nato ang inclusiveness, mao gyud ni siya kay ang mga ordinaryong mga bolanon, ang mga ordinaryong katawhan maka kuha og oportunidad para magkahiusa sila unya magtinabangay para mapalambo ang ilang mga panginabuhi sa komunidad. So karong October 2026 ang tema na gihatag sa national government agency nato, particularly ang Cooperative Development Authority, is mao ni Tagalog ra ba ni ang medyo lesson kan. Ako lang basahon, ang tema for the co-op month 2026 is matibay na kooperatiba, nagkakaisang pamayanan para sa kapayapaan at kaunlaran. So ato lang siguro ipasabot ni briefly unsa ning pasabot sa tema nato karon, magsugod ta sa matibay na kooperatiba. So sa perspective sa cooperative development kami sa PCDO, ang matibay na kooperatiba mailhan na ligon ang kooperatiba kung adunay mga responsable na mga lideres o governance kung in English pa. Naapod ang ligon na co-op, naapod siya yung mga aktibo na mga miyembro. Unya, maayong pagdumala sa panalapi or financial management. Unya, of course, dili pud mawala ang transparency o sustainable operation or malungtaron na operasyon. Sa sumpay sa tema, isulti din, nagkakaisang pamayanan. So, ang para namo sa Cooperative Development Office, ang kooperatiba, kuan ni siya, usani na paagi sa mga katawhan na kung magpamembro sa kooperatiba, mahimo ni na kuan ang unsay tawag ani kining mahimo ni na paagi para magkahiusa aron maresolba ang tagsa-tagsa na mga challenges o issues o problem sa usa ka komunidad. Nya ang sumpay pod is kapayapaan at kaunlaran. So ang kalinaw dili lamang sa pagkawala sa panagbangi, na manjoy conflict sa unaw niya. Pasalamatan na ang probinsya sa Bohol, wala na tay kanang problema sa insurgency. So bisan pa ingana naglakip usab kini sa patas na oportunidad unya ligon na panginabuhi og pagtahod sa usat usa og aktibong pag-apil sa kalambuan sa atong komunidad. So again, mao to atong tema, ako lang balikon. Ang atong tema karong October 2026 is matibay na kooperatiba, nagkakaisang pamayanan para sa kapayapaan at kaunlaran. Mao ra to, sir.
2: Good morning. Okay, salamat kayo. Arita sa mga pangutana sa mga kauban sa local media, una nga mapasupot sa pangutana si Ma'am Janet Lim Villarojo, pagasundan ni Bobby Barrow.

0: Maayong buntag ta asa sa mic. Listod ning hubo ta. Maayong buntag sir ato, maayong buntag sa mga bisita. Thank you sir. Hindi mahug. Kasi mahug. Awa na. Okay. So, cooperatives, nata ko'y pangutan na natubag naman sa inyo mga kuan, opening statements. Ako lang pangutan na is there a difference kung kamo, grupo lang mo, pero why formal nga pagtukod o co-op? Or naisa nga, formally, nagtukod yun sila co-op, unya, unsa may diferensya nga, kanabang maingon nato nga, kanabang kining usa tulungod dili sila formally organized as co-op, lahi ra jud ang ilang mga benefits or sa ilang mga kuan for livelihood og kining usa nga mga inana bitaw nga differences. Unsa may difference sa duha kung formally organized as a co-op or kanang basta ba lang nga grupo lang?
1: Ako ra siguro matubag, Ma'am Janet.
0: Okay, sir.
1: Good morning, Ma'am.
0: Morning, sir.
1: Yes, Ma'am. Dako kayo ang difference sa duha sa ang pasabot siguro ni Manadili Organized is kanang mga informal organization versus sa kanang institutionalized na organization sama sa association
0: niya. Yes,
1: sa atong topic karon cooperatives. Mm-hmm. Dako kay diferensya, ma'am. Gani sa association ug ikumpara nimo sa co-op, dako pud siya diferensya. Unsa na lang kaatong wala jud na rehistro or informal organization. Ang co-op, Ma'am Janet, is considered siya as a form of business enterprise. If atong hinumduman na ay upat ka forms of business enterprise, first ang single proprietorship, then partnership, then corporation, ikaupat ang co-op. Waga ni naapil ang association, ana. Although ang association generally is kanang kuan ra gyud siya in advocacy muraging ana, pero somehow dili siya kanang designed for economic enterprise bitaw, pero makakandak sila negosyo gihapon if magpa-register sila sa DOLEB. But ang co-op is naa jud siya registering agency, which is the CDA, Cooperative Development Authority. Unya, naa siya'y structured yun na designed for business enterprise, Ma'am Janet. So, mauna siya ang kalahian. Kuan gyud, again, ako ibalik, form of business enterprise ang cooperative. Nakaidugang, Nay.
2: Hi, Ma'am Janet.
0: Good morning, Nanay.
2: Ganihar ako kasigig tanaw. You look good in your yellow coat.
0: Thank you.
2: Ma'am, narang ko'y i-add. Kanang nindot kaayo kung ang atong mga grupo magpa-register gyud as a cooperative under the Cooperative Development Authority. Tungod kay kung naamang gani mga programa sa gobyerno, usually ipanghatag gyud na siya sa katong mga registered or mga accredited nga mga organizations. Like, isip usaka CFIDP ambassador or the Coconut Farmers Industry Development Program nga ambassador sa tibuok Pilipinas, ato gyung gipakadak-an nga as much as possible ang atong mga compliant nga co-ops ma-accredited pod with the Philippine Coconut Authority. Why? Kadaghanan sa atong mga programa o kadaghanan sa atong mga co-ops dili maka-comply sa mga requirements sa CDA tungod sa kwarta. Labi na gyud sa pag-audit sa ilang financial statements. But when you are accredited with the Philippine Coconut Authority, naa sila'y audit subsidy annually. For 2024, naghatag sila og 5,000 nga audit subsidy. Sa 2025, ilang gi-increase og 10,000. Perhaps in the succeeding years, ila pa dyan ang dugangan. And aside from that, Ma'am Janet, tagaan pagyud ang mga accredited nga co-ops og tagsa ka laptop and printer para makatabang nila sa ilang pagkandak sa ilang day-to-day operations. And then, daghan kaayo tag mga NGAs or national government agencies nga naay mga programa sa co-op. Pero usually, ang ila dyong pangitaon is ang COC or ang Certificate of Compliance and ang accreditation with a sangguniang panlalawigan. In the absence ani nila, usually, dili sila ka-release o mga kaayuhon para sa atong mga co-ops.
0: Okay, thank you, ma'am. So, sa mga naminaw karon, panlitan na ay mga grupo, like kanabitang grupo sa mga Marites. Nya nakahuna-una sila di magkuanta, maglahi taw kuan kay para productive ta, magtukod ng co-op. Pero unsa man gyud requirement, need ba jud ang naajay capital, need ba jud nga kanang naay minimum members kung pila ka buok, unsa pa mga requirements?
3: Okay, Ma'am Janet, good morning.
0: Morning, sir.
3: Naay tulo ka registering agency ta kung magpa-kuan sila, magpa-registro as organization. Sa tulo, mao nang dole para sa mga association, workers association, farmers association, o women's o group. Pwede na sa dole. Katong giingon na ni Sir Larry kaganina, sa SEC, katong mga non-stock group, mga federation, mga NGOs sa SEC. Kunya ang co-op sa CDA. Ang requirements gyud kung sa CDA ta mo diretso, pwede man. Oh, pero naa na sila yung kapasidad gyud. Sa PCDO amo sa na sila buhaton i-orient pre-orientation uksa sila musood sa CDA kay magnegosyo naman eh. Ang atong mga farmers anad na sila mutikad, ang atong mga fisher folks anak, pero pag sud na og CDA, pag sud na og kooperatiba, diha na magsugod ang negosyo. Unsa ang mga requirements pod, kinahanglan na ay mga trainings. So ang atong mga farmers dili pa ka diretso gingana. So ang sa co-op, ang CDA, ang requirements at least na ay 15 ka members nga mo larga og PRS pre-registration seminar. So mauna ang ilang buhaton. Unya ang CDA na agyot kinahanglan katong ang sa normal nga organization na ay gitawag nga monthly dues. Kining CDA sa co-op na agyot sila'y CBO nga gitawag. Kay maumaning ilang kalag, maumaning ilang kinabuhi na matawag na sila o member. Sa association, although democratic control nga ang sa mga miyembro, pero sa co-op, na-adjud siya ay kanang dugang sa kalahian kaganina, owner ang miyembro. Kay naama kay CBO, owner po ka sa negosyo, owner ka sa kooperatiba. Muna ang requirements, kinahanglan ang accountable officers, o sa ako na yung duman, kinahanglan mag-put up siya o kanang aban, kanang atong unsa kinsa man ang kadaghanan ana, ang treasurer o kanang chairman of the board. Kay in case nga negosyo guni, manglayas to, dalon ang pundo sa naa sila'y gibilin nga band para sa mahabilin nga kooperatiba. Usa na, unsa ang certificate sa PRS, unya ikaduha, ang kanang ilang set of officers gyud kinahanglan. Unya na ay automatic mandatory training. So di sila maka-operate. Mao nang nag-uban, naglisod. So ang gibuhat nato, i-form sa sila sa usa ka organization, i-capacitate sila, tabangan sila. Pagkaya na gyud nila makalarga, pananglitan ng usa ka women's organization, gikan pa sa dole, na kaya na gyud nilang mularga sa pagnegosyo, kaya na gyud sa ilang grupo, nakasinati na sila sa naana sila yung mga puhunan, ato na silang agnihon nga mahimong kooperatiba base sa ilang knowledge o sa ilang kuan grupo kung unsa nakaliguan.
4: Okay. Salamat you, kayo. Arita sa sunod nga mangutana si Bobby Bero, pagasunda ni Luloy Tutas, usa ka pangutana o usa ka follow-up nga pangutana nga may kalimbigitan sa atong nahaunang pangutana aron makapangutana gyud ang atong mga kauban sa media.
5: May bundag mga panelista, may bundag BM. Diretso kay BM. What are the initiatives given to CFIDP May mga inisiyatiba ba binibigay ang imong buhatan bahin sa kaning CFIDP?
2: Ah.
5: Coconut farmers.
2: Okay.
5: As you mentioned a while back.
2: Ah,
5: ano ang mga inisiyatiba? What are those initiatives that, you know, showering to them? Isip ikaw ang committee chairman on kuan POs and NGOs.
2: Okay. Good morning, Sir Bob. Nindot kaayo ang imong pangutana. Actually, grabe kaayo ang mga programa. Grabe kanindot ang mga programa sa Philippine Coconut Authority through the Coconut Farmers Industry Development Program. Everything starts with NCFRS or the National Farmers Registry System. If you have at least 20 coconut trees, kanang standing coconut trees, you can be registered as a coconut farmer. What's in it for you? Pwede ka nga, you have access sa mga dwarf and mga hybrid nga varieties sa atong coconut. When the next typhoon strikes or adunay laing kalamidad, naatay crop insurance. Third is, naay gitawag nato og scholarship program para sa mga beneficiaries sa coconut farmers. Up to 80,000 pesos nga tuition fee subsidy kada tuig. And ang inyong mga beneficiaries na you have the option to choose from 38 different courses. Gawas ni Ana, paborito natong mga bulanon, labi na gyud kon maggrupo ta, kanang gitawag nato og livelihood. Naa kun ganahan mo nga mananom, naa tay gitawag og kapihan and kakawan sa ilawom sa kalubihan. Kung ganahan pod mo mamuhi og hayop, naapod silay kabaw o bakahan sa kalubihan, kandingan sa kalubihan, babuyan sa kalubihan, and manukan sa kalubihan. And aside, Ana, kani, usually, kitang mga bulanon, we live frugal lives and magtigom gyud ta sa atong mga, sa ato, no? Magtigom gyud ta kwarta. Pero, you know what? Talagsaray magtigom para ma-hospital. Mauna nga, under the CFIDP, naa silay medical and dental assistance. If you are a registered coconut farmer, kun ma-confine ka ang imong spouse or ang imong beneficiary, pwede mong hatagan og 40,000 pesos nga medical assistance per confinement per quarter. That's a lot of help. And para sa atong mga outpatient, naapod sila'y ihatag nga 5,000 pesos nga medical subsidy para sa outpatient. So nindot kaayo ni nga programa mo nga ato diyong ihawag ang mga miyembro sa atong mga kooperatiba kun anaa sila at least 20 kapunuan nga lubi nga pagparehistro isip coconut farmers. And Sir Bob, when mo abot og 51% sa members sa mga co-op coconut farmers na, registered coconut farmers, they can be accredited with the Philippine Coconut Authority. What's in it for them kung ma-accredited sila? Kabalo ba mo? Nga sa tibuok Pilipinas, na ay 39 ka mga co-ops nga nahatagan og shared facilities. Duha ni ani naa sa atong probinsya. Ang isa naa sa Mabini, ang Agipo Coconut Farmers Multipurpose Cooperative. And ang isa naa sa First District, ang Prime Movers Multipurpose Cooperative. Maka-proud kaayo, Sir Bob, tungod kay sa 39 ka mga co-ops nga gihatagan og shared processing facility. Isara sa tibuok Pilipinas ang operational na karon. And that is here in Bohol, naa sa lungsod sa Mabini.
3: Whoa.
2: And atong gipaning kamutan nga ang ikaduha nga co-op nga mo-operate na pod ang ilang shared processing facility ang naa sa Corellia. Mauna ang atong gi-work out karon together with the Philippine Coconut Authority.
5: Okay, ma'am BM, no? Ang ganda, no? Ang ganda ng mga things to offer, no? But itong 23, ma'am, na sinasabi mo, balaod na ba niya or just an ordinance? What if kung hindi ka abot ng 20, sabihin na natong na ako'y 18?
2: Okay.
5: So, wala na ko'y mapak, wala na ko'y luna.
2: This...
5: hindi ba pwedeng ubusan ng 20 para maka-avail more ang mga little coconut farmers natin?
2: Okay. Actually, Sir Bob, gamay ragyo ng 20. When you start planting coconut trees, ma-in-love you ka sa lubi. And para nako, no, ay even kanang Sir Ben, ako yung gi-encourage ang atong mga kaigsuunan nga dili lang kay 20. Kay uroy og sabsabon og kanding ng usa, you know, 19 na lang.
5: Oh,
2: this
5: na.
2: Is not an ordinance. This is a national program.
5: Okay.
2: So, pila ragod pod, pakapini lang pod. No? Oo. I-30 ba ni mo? It's very small. And in ani, kung magtanom ta, PCA has this program nga ilatang alalayan. Dili kay plant lang. Ilad yung gitunan ang spacing ug ang design sa pagtanom para this para typhoon resilient
5: okay.
2: Ang
5: medicine,
2: atong mga
5: medicine.
2: Coconuts. They will provide us the assistance
5: okay.
2: In the planting and also in the fertilization program.
5: Okay.
4: Okay.
5: Ma'am, one last, Sir Atoy. Asa makita ni mga programs ninyo, ma'am? Nakapaskil na ba niya or nasa site ng kuan ng imong committee ba?
2: You can see this in the Philippine Coconut Authority
5: so automatically,
2: nga website and even in their Facebook pages.
5: Oh.
2: Pero ako kang hatagan og copy kaysa dili pa mahuman ang co-op. Dapat na anadyo kay 20 kalubing nga natanong.
5: Oh, palis ako giyuta, ma'am. Anyway, dagan salamat na aman dahil sa website. Thank
2: you,
5: Sir Ato.
4: Okay, salamat kayo si Loloy Totas, pagkasundan ni Sin Gingging. Direkta sa pangutana, o sa pangutana niya, ma-follow up, nga may kalimbigitan sa nahaw ng pangutana.
6: Dagan salamat, Sir Ato, kaninyong tulo diha, duha ka sirog si Ma'am Board Member Nanay Lucy Lagunay, may buntag. Sa mga naminaw, may buntag. Pangutanan ako, akong ipaabot nga to sa Provincial Development Officer sa PCDO, Mr. Benjamin Bilieno. Sir, sayod naman ta nga sayang kung mabungkag ang usa ka grupo. Kasagaran sa kooperatiba o mabungkag, naglihok na duna na'y mga pundo, diha pa mabungkag. Sa wapay pundo, way bungkag. Pangutana, sir. Dili ba mahimo gikan sa inyong opisina nga magpahigayon o mubuhat o guidelines para sa pagpili o opisyal? Kay kadaghanan sa akong nasairan, opisyal. Pag meeting, di makita ang usa. Di makita ang usa. So ang problema, usahay, tuas opisyal. Utuhon ko pangutana, dili ba mahimo, sir, magikan sa inyong opisina as development officer, pangkalambuan, magbuhat mo o guidelines sa pagpili, dili na sa pagpadagan, pagpili pa, sa pagpili o mga opisyalis. Kay na diha ang sinugdanas sa bungkag.
3: Ang salamat, Sir Loloy.
6: Mm-hmm.
3: Ang pagbuo manggod sa co-op, kani kanang naay autonomiya unsa pag mo pamember ka dili pug sanay voluntary and open membership. Mm-hmm. But pasabot dili nato ni imimbro kay naa ni problema. Pero sa steering committee, ato na na gitudlo nila. Maugani nga ang PCDO, before ta na kalarga o programa sa PCDO, naa na libuan na co-op, association co-op, ang among naagian nga, mufail jod sa tutong imong giingon, pag-abot na nga naa ni kwarta, mag-ijahay na, magkawala na, mufail jod. Mauna nga, naglarga ang atong buhatan sa PCDO, sa mandato sa atong gobernador, unsa may atong solusyon ana. So, ang kadaghanan manggod sa miagi, Sir Atoy, kay wala gyud tay monitoring and evaluation. Ang atong CDA sa Bohol, upatrataon ang ilang personahe. Unsa ang sa region, mo nang mo lalay. Mo siguro nakitaan sa national na kinahanglan na ay PCDO. So, natukod ang PCDO sa mga trainings pa lang na kinahanglan sa co-op, di gyud na ma-provide sa CDA o dire-direcho. Kay naatay 226 compliant, naapatay bangununon nga mga 200 plus papod. So mauna nga misod ang kuan ang programa sa PCDO nga kinahanglan naatay monitoring and evaluation gikan sa pagtukod hangtod sa matagaan sila og ayuda tutukan gyud na sila. Mauna nga di gyud nato buwagan hangtod nga kung naaman sila gikan sa PC, gikan sa kapitulyo nga pondo ato dyan na, di dyan na nato tantanan nga makaliquidate o mulambo ang ilang co-op. So maunay atong solusyon. Dili ta makabuot, Sir Loloy, sa pagpanday sa Batakang Balaod na atay template nga gikan sa nato pod nga assist nila, mutabang nila. Pero kung butan nato sila, kung sila ang kinsay ilang buhaton nga opisyales o sa ingana, di ta makabuot. Pero before pa lamang, naatay giya, naatay orientation. Ato gitudlo dito nga, tanawa ninyo, naa magbuo mog steering committee, naamoy ka ng pag-sana-sana, kinsabay ang adyan. Kinsabay angay nato nga ibutang sa presidente, naabay record ni. Adyo na na ninyo ibutang. So naatay pag-giya ana sa PCDO.
6: Salamat kay sir. Palwa pangutana, kung ipabot nga to ni board member Lucy Lagunay, nanay, palihog. Sa inyong bahin sa ISPE, kalabot sa kooperatiba, basin, muingon lang ko basin, doon na mo'y nakitang solusyon nga malikayan, nga doon ay pagkabungkag sa usa ka kooperatiba nga midaho na unta o namulak na pero nalaya kay wa magkasinabot ang mga kadaguan. Wa ba'y nasiplatan, board member Lagunay, ma'am?
2: Okay. Daghang salamat sa imong pangutana, Sir Luloy. Si Nanay Lucille, kasamtangan nga chairperson sa Committee on Cooperatives. And isa sa atong trabaho sa komitiba, ang pag-accredit sa mga nagkalain-lain nato nga co-ops. There is a DILG memorandum that mandates unsa ang mga requirements para ma-accredited sila sa SP. Naapoy ordinansa nga atong gihimo and then mauni ang atong innovation nga gihimo sa committee. Sa una, pag-apply nila, mupasara sila sa ilang requirements and then the SP issues the corresponding resolution accrediting them. However, under sa atong bag-o karon nga pamaagi, ato jung gipangtawag ang mga lideres sa mga co-ops. Ato silang gipangutana kun unsa ang ilang mga challenges nga giatubang. And right there and then, we give them advice on how to strengthen their co-ops. Isa sa lain papod nga innovation is, we see to it nga kun ato silang paatubangon sa SP para maatong mapdungog ang ilang request for accreditation, dapat na ay SEDO, gikan sa PCDO. Unsa maning SEDO, mauni ang gitawag nato og Community Empowerment Development Officer. Kada lungsod, gisito it gid na ni Governor Aris nga naay mga SEDO kay mauni sila ang gitahasan nga moalalay sa atong mga asosasyon, sa atong mga organisasyon, and labaw na gyud sa atong mga kooperatiba para malig-on og molambo sila. Nindot kaayo ang panel nga mauy nagdetermine kung whether pwede nato silang i-accredit or dili. This is composed of different mga from different offices nato diri sa Kapitolyo, and wala joy nagmahay kay pag-ingon nga mauna ilang challenge, ato dayong gipangtawagan ang mga concerned NGAs and mga provincial government offices nga sa di pa sila mogawas, matabangan jud sila nato.
6: Okay. Dagan salamat, Bob Member. Dagan salamat kayo.
2: You're welcome, Sir Loloy.
4: Ni Municipal Councilor Sin Gingging. Pagkasundan ni Bruce Abala.
7: Salamat pa rin atoy. Good morning sa tanan natong mga panelist. Kining akong pangutana kung i-address ni Board Member Lucel Lagonay. Ma'am, isip chairperson sa Committee on Cooperative. So, pwede ba natong mahibawan on sa landmark legislation para sa kayuhan sa mga kooperatiba din sa Bohol?
2: Wala tay gipasa karon nga ordinansa para sa cooperatives, but naatay katong current nga ordinance nga ga-create sa atong Provincial Cooperative and Development Office. Nakakuan naman, nakalatid naman dito kung unsa ang role sa maong opisina. So ang ato na lang yung gi-strengthen ang relationship sa atong mga CEDOs with the nagkalain-lain nato nga mga organizations.
7: So, follow-up pa, kining isip chairperson ka sa Provincial Cooperative Development Council, kining unsa may imong ika differentiate aning cooperative Bohol cooperative Buhiko cooperative o kining mga lain nga mga kooperatiba? Kay kining Buhiko sa akong nainumduman, murag di man ni mahatag sila og incentive or dividends sa mga membro, whereas kining uban nga mga kooperatiba mahatag og dividends sa indika Disyembre. So unsa may imong isip at chairperson sa Provincial Cooperative Development Council, na ba tayo mahimo ani nga matagaan po o dividend kaning mga membro sa cooperative, membro sa Buhiko?
2: Before I say my thoughts, panig ato sang patubagon si Sir Larry kabahin sa Buhiko, just to set the tone.
1: Good morning, Kagawad. Kanam si Buhiko or Bohol Electric Cooperative Incorporated, nakabantay man ay incorporated sa among correct me if I'm wrong, katong mga naminaw po, dili siya considered or registered under CDA, so SEC siya, so it operates as a corporation, not a cooperative, sir.
7: Ba?
1: Yes, sir. So, matingata, nga nung naamay cooperative sa ilang name. Before napasa itong RA 9520, which is the Revised Cooperative Code of the Philippines, which prohibits the use of cooperative sa ilang registered name, si Buhiko nag-exist na, sir. Cooperative na inkuan niya. Na ay certain, di lang ko ka-recall unsa to na balaod, na-retain nila ang name na Buhiko, which na ay cooperative sa ilang name. So, gitugtan to siya, kato na instance. Pero, sa mga uba na nagpa-register na gusto mo gamit o co-op, na ay balaod, RA 9520, bawal dyan mo gamit o cooperative if dili cooperative. Add to ra dyan na ang registering agency is the CDA. Mahulog yun na, sir.
7: So, thank you.
1: Okay.
4: Okay, salamat kayo. Arita sa pangutana ni Bro Sabala, pagasundan ni Jumer Pikit.
8: Good morning to our viewers and listeners, to Sir Ato and to our panelists. No? My question is this. Are there tourism
9: players and or stakeholders in Bohol who have formed or are planning to form into cooperatives, tourism sector, stakeholders or players? Nabay na porma?
1: Sir Bruce, if I can recall it correctly, transport can be considered part of the tourism sector.
9: That is what
1: transport ko.
9: Pwede po na sila.
1: Naapod ta sa agriculture, particularly sa mga kana mga delicacies na to. Ingana. But in terms of kana mga tour guides, naa sila association but koan, wala pa ko.
9: Wala pa sila ko.
1: Wala pa yung nainumduman. Okay na inumduman pa.
9: Kay kuan being previous officer ba co-op, no? And then especially kanina itong BPMPC, I see mangod na the benefit of forming co-ops kay.
1: Yes.
9: Like for example, dili ka dako capital. So, investor lang ka, di ang maghaguan na ang officers, mga members of the board sa co-op para makakwarta ang cooperative, whereas ang mga ubang members nga dili officers, investors lang, na sila'y ma, anang dili kay hago nila ba, at least na sila'y, maghuwat sila, na sila'y ma, magayon sa muna ng ako na siyang gitro nga kuan. So dili kay, wala pag yun na porma nga kuan, nga cooperatives in the tourism sector, whichever nga kuan na niya.
1: Sa akong nainom naman, Sir Bruce,
9: wala pa.
1: Except sa katong gimension ako na to, katong naa sa food and transport.
9: Mga pa so far. Ah, okay.
1: Yes, sir.
9: So I will go now to my follow-up question. Again, I will throw this to, pwede po si Sir Larry or si Sir Brian or si Ma'am Lucille Mutuba kanino. Pila naman kabuk ng atong mga cooperatives din sa Bohol nga, which are into di ko na, millionaire level na. Pila kabuk, if okay. you can ma-discuss mo.
2: Sige. Daghang salamat, Sir Bruce, sa imong pangutana. Actually, there are four categories sa mga co-ops na atay gitawag og micro-cooperatives. Kaninang mga co-ops nga 3 million and below.
9: Oh, okay.
2: 112 ni sila kabuo.
9: Oh, that's nice.
2: Unya, naatay small cooperative. To be considered as a small co-op, kinahanglan ang imong asset range is 3 million to 15 million. Naatay 62 kabuo.
9: Good.
2: Medium co-ops, over 15 million to 100 million.
9: Okay.
2: Pila man ni sila? 38. We have large cooperatives, kanining over 100 million. 3 ni kabuo. And we have 1 billionaire co-op. Kun it's the Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative or the BDMPC. This is Bohol's pride. Kung imo kong pangutan-on, pila gyud tanan ang mga millionaire co-ops?
9: Yes,
2: it's 122. Nindot kaayo, no? Pero usara akong na-mention ganiha nga billionaire. Pero hapit na pod, naanapod tayo 2 more billionaire co-ops. Makalipay kaayo nga through cooperativism ni improve gyud ang panginabuhi sa kadaghanan sa mga Boholanos.
9: So ang kukdono ng de sa BPMPC BDMP. Thank you.
4: Okay, okay, salamat kayo. Arita ni Jomer Pikit.
10: Good morning, everyone. We are now facing the threat of El Nino. And as a cooperative, kaya ba man ta nga naglangkob yun is mga farmers. So how ready man ta, ani, ma'am?
2: Okay. Isa sa atong strength, no, is disaster preparedness. Kabalog yun ta nga, El Nino will really pose a significant threat labi na gyud sa atong agriculture sector. So isa sa atong interventions nga gihimo is ang cloud seeding operations. Naatay pondo sa provincial government nga gigahin para ani, and also nangayo pud ta og pondo gikan sa DA or the Department of Agriculture through the Bureau of Soils and Water Management. And kanunay nga gamiting ang atong task force para pag-mitigate sa ill effects sa El Nino.
10: All right, follow-up question. Dunay mga reality magyuni, dunay mga crops gyud nga nangadaot tungod sa El Nino, and mas worse pa posible nga dunay pa yung mga crops gyud nga mga daot, di lang ang mga kaumayan but kitong lain pa sa cooperative. Ma'am, dunay ba mga subsidy tong mga members nining atong cooperative, labi na katong mga kanang apektado gyud na ba nga na?
2: With regards to subsidy, dili pa kaayo ko familiar ana no, but nindot unta, I will ask from the different national government agencies and even sa atong OPA ug naa ba tay nagahin nga pondo para subsidy para sa atong farmers. Pero per report, as of September 23, gikan sa atong Office of the Provincial Agriculturist, as far as the agri-fishery sector is concerned, ang damage nato sa El Nino has already reached 125,770,000 in ana na. But this is just a report of very few towns, kay naa pa po'y mga lungsod nga wa pa po'y kahatag sa report. Kaning 125 million I'm talking about, 4,304 ka mga farmers ang na-affected. Mm-hmm. And kani, this is just 13 out of the 48 nga LGUs nga report. Thank
10: so,
2: you.
10: So, naguhat pa tas mga report po sa lain?
2: Yes, sir. And ang Office of the Provincial Agriculturist, sila ang gasigi o keep in touch sa atong mga LGUs para makasubmit na pud sila sa ilang damage report. This is really very depressing. Mao nga ang atong provincial government gyud kanunay gamit, kanunay ga-discuss kung unsaon nato pag-mitigate kani nga El Nino.
10: Thank you. Thank you, ma'am.
4: Okay, salamat kayo. Arita ni Bro Sarong.
11: Okay, good morning everyone. Thank you, Sir Atoy. Edwin Sarong, gikan sa Radyo Bulano Network 100.9 FM. Dili unta ko mangutana, pero pura magnay usa ka sektor nga maapil sa pagpangutana, no? Kabahin sa ang labing apektado karong mga panahon na, mga ma'am, sir, sa duna ba moy record diha about kooperatiba sa transport group?
1: Yes, sir. Naatay database record sa transport group. But then again, naatay mga unsay tawag ani? Kining mga strategic na pwede i-kuha nila, i-hatag nato nila. Kay kami sa PCDO, sir, kanang nag-focus me dili ra sa co-op sa mga livelihood pod. Uh-huh. Unya, in terms of kanang bisag karon, bisag ako maka-feel ko na nagsakit pod akong bulsa sa presyo sa gasolina.
11: Yes.
1: So sa transport, di kaayo mi ka kay government mangu dapat ang mukuan ana sa amuang side. Strategy lang yun ang makuha na ito sa mga strategy na pwede nila i-apply. Di man yun takakontrol na may mga butang na di na ito makontrol, like kanang price sa gasolina.
11: Oh yes, nila. Say, so, ang ako lang punto, unsay atong gibuhat sa atong provincial government sa maong kooperatiba?
1: Sa amo, sir, magkuhaan lang strategy, but in terms of kanang natin specific na concern na
11: halimbawa, kining subsidiya
1: Aka na. Mao na naglisod kog tubag na nilusel. Okay.
12: Kay mao man sila'y pinaka-apektado karbanaw na kana nga sektor, no? Okay. Sa transport group.
1: Yes.
12: Pilay atong registered nga transport kooperatiba diri sa lalawigan sa Bol.
1: Yes, sir.
12: Na mo'y dita.
1: Yes, sir. Ang sa amo alang sa PCDO, sir, for dili lang transport man ang affected, no? Na pareha sa tong gi-mention ganina na
12: number one is gasolina.
1: Gasolina. Mm. Dili ra ang transport ang affected karon bisag ang kanang mga commodities na to, kanang mga vegetables. So na pwede mi magpakandak og rapid assessment naman tay mga personnel nato sa ground.
12: So wa pa jud. Wa pa
1: sa so far sa mga vegetables nga na naa nata. Pero sa transport sir medyo syempre ang ato na lang idirekta subsidy gyud na.
12: Subsidy yes, na. Need jud nila og tabang sa gobyerno kay sila medyo numero uno.
1: Yeah.
12: Mapalya ang ato mga trabaho kung wadiha ang mga transport group mga may gisaligan sa ato mga commuters.
1: Mm-hmm.
12: Alibawa, doon na ganitay co-op diri sa provincial government, kanang ato ang mga kuster diha nga nagbiyahe, no? Kooperatiba ba na siya, di ba?
3: Yes, kanang ato, yes. Whole transport cooperative.
12: Yes, oo.
1: Naanatoy, if I can recall it correctly, naanatoy katong sa province na gi-introduce tong modernization serben, no? Katong electric. Pero, sir, mo deviate lang ko gamay, ha?
12: Okay.
1: For example, sa katong agriculture na ito ng mga co-op, so, naatay mga intervention na gi-implement ana, which is, usaan na is ang risk management plan, kanang na-risk management. Usa sa kanang component ana is, atong ipa-insure okay. Ang katong kuan.
12: Kwan, sir, di rin lang kung nakapokus sa transport.
1: Sa transport, sir.
12: Ano na kay... nakabaw na tana kabay sa farming.
1: Si Sir Ben, no? Si Sir Ben, sir. Oh. Si Sir Ben.
3: Okay, sir.
12: Kaya daghan ang utana sa among radio program. Unsa ra man puming napita sa among sektor? Kapila ko wana og mga text ana kay sila numero unong ni apektado. Basta pag kinsa karon nga ni gamit og ultimong motor lang apektado jud.
3: Yes. Sir Jomar, salamat. Naatay Bohol Transport Cooperative.
12: Yes.
3: Naaman pud mi radio program sa PCDO. Ato gyud nagi-invite nya gilatag yun niya kung unsa ang problema. Una, katong presyo niya pamasahe. Sa pagkakaroon, ang atong provincial government of Bohol, nagipag-alayon kay di manggid sila pwedeng kita na amantay plano. Unta nga kinahanglan i-subsidize. Pero ang national government man ang na-i-program sa subsidy, maunang diretsa sila nakipag-istorya sa LTFRB. Naa sila yung mga series karon nga negotiation para makapagtaas o pamasahe, para makapangayo og subsidy sa ilang gasolina.
12: Okay.
3: So maunay gibuhat karon sa atong kooperatiba nga gi-alalayan na sa atong PGBH.
12: Gagayad mo anak, no? Kaya doon na mag-uuban nga mga LGUs, no? Nga sila mismo nihatag, dakbayan sa Tagbilaran, nakahatag na sila og subsidy. Pero muna lagi ang provincial government ug usa poy mahimo anang punto ha. Mora na, thank you.
4: Para okay, salamat kayo. Adunay atunatay nadawat nga ipapalihog ug papangutana ni board member Lucille. Naay Fisher Folk Association sa amo ang barangay sa Lila nga hatagan og fiberglass nga bangka. Ang problema kay wa magamit for almost 5 years na kay delikado og gamiton sa lawod. Unsay matabang ana sa PGBH kay di pun musugot ang BFAR nga maoy gahatag sa fiberglass nga bangka nga ibaligya ang maong galubog na nga bangka sa laktod na himong waipo sa proyekto.
13: May buntag, Sir Atoy. Ganahan ko nga atong mahinabi yun ang Fisher Folk Organization para I'm sure dili lang ang galubog nga fiberglass boat ang ato nga ang ilang nga problema. Pero diri sa provincial government kun naa man gani tay ayuda nga ipanghatag, it should be needs based, di ba? Dili kay muhatag lang ta tungod kay fisher folk siya or na farmer siya. Ato yung sutaon on the ground kung unsa ang iyang panginahanglan. So before I would like to give my comment, ganahan ko nga mahinabi nato ang Fisher Folk Organization and ato pong istoryahan ang BFAR kung unsay pwede natong himuon ni ani.
4: Okay, salamat kayo. Si Bob Goodman, adunay laing pangutana.
14: Pakabol, Sir Atoy. Let's go to the lighter note of the story. Since it's Cooperative Month, what are the lines, activity lined up? Oh, para malaman po na mo kung asabi mo do things for us to do and to enjoy.
15: Inubate, maigala ang mga importanteng isgutanan sa Capitol's report karong adlawa. Nagitambunga ni Board Member Nanay Lucy Laguna nagrepresentar sa Sangguniang Panlalawigan kinsa Chairperson sa Committee on Cooperative and Development diha sa SP mga higala. Wa na tay oras sa atong programa takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in Action. Sa ngalan sa atong Vice Governor Nick Besas uban sa atong mga provincial board members, nagasalamat, maayong hapon, keep safe, God bless us all.
16: Inyong nabati ang takna sa Sangguniang Panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa Sangguniang Panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
17: Sa Bohol, tayo ay masaya.
18: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
19: Way palinay, DYRD kanunay.
20: Senior citizen ba ka og adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
21: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
24: DTX 500!
25: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
24: DTX 500!
26: Mapalit sa mga butika.
27: Hello mga ka-MX3 Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
28: Hi Carly! Mabuti naman.
27: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
28: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
27: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
28: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
27: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
29: Mensahe alang sa maayong panglawas.
30: Ako si Elmery Fama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
29: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
0: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
1: Uy, what a ko!
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio. Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento. Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usaka blank sa share og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas. Oh, mao ba mare? Interesado ko makuha sa og share mare.
6: Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
8: G22 here. Step into your Myra era.
9: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

o sa co-pilot ang piloto. Samtang Vice President Sara Duterte, Polong o ex-speaker Velasco gustong maka-istorya ang NBI sa aligasyon ni Rodolfo Gracioso. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyong mabati sa tumpagbalik.

0: Alas 5:18 o garon sa detalye sa atong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Gi-suspenso karong adlawa ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte samtang gitun-an sa ihang abogado ang mga ebidensya. Dugang detalye sa GMA News.
1: Walang impeachment trial ngayong araw matapos humiling ang defense team ni Vice President Sara Duterte ng panahon para pag-aralan ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Kahapon, inusisa ang mga ari-ariang nakapangalan kay Second Gentleman Man Scarpio sa Davao City at Samal Island na hindi raw edineklara sa SALN ng Vice Presidente. Balitang hati ni Sandra Aguinaldo.
2: Tumutok ang prosecution panel sa dalawang ari-arian na hindi umano ay dineklara ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Humarap ang Register of Deeds ng Davao City at Island Garden City of Samal dala ang mga dokumento kaugnay sa mga ito. Ang una, isang 379 square meter property sa Barangay Matina, Davao City. Batay sa Deed of Absolute Sale noong July 2024, nagkakahalaga raw ito ng 6 million pesos. At ang ikalawang property sa Kembali Coast, Samal, Davao del Norte, na nagkakahalaga naman daw ng 3.4 million pesos at nabili noong March 2018. Nakasaad sa mga titulo na ang may-ari nito, Attorney Manasseh Scarpio, married to Vice President Sara Duterte. Binalikan ng prosecution ng SALN ni VP Sara para maipakitang wala doon ang dalawang property. Tumutol ang depensa dahil wala naman daw kinalaman sa SALN ang mga witness. Ayon kay Escudero, pinatingnan na rin ng impeachment court ang naturang properties.
3: The court, the presiding officer, has looked into the SALN of the Vice President in 2025 and does not find this particular property as one of the real properties declared because we checked it.
2: Nang ikumpara sa SALN ng bise, sinabi ng dalawang witness na hindi nagtutugma ang lokasyon ng property sa titulo at SALN. Hindi rin umano match ang presyo sa deed of absolute sale at sa SALN.
4: So, wala po dito po, Your Honor.
3: Wala po kayo nakitang katumbas sa...
4: Wala pong nag-match.
3: Sa presyo? Pati ba sa lugar?
4: Sa presyo at sa lugar po.
3: May nakalagay din po, 2024 sale. Kita niyo po yan?
4: Opo, pero ang purchase price po dito ay wala pong 6 million po, sir.
3: 10 million po nakalagay.
5: Your Honor, ako po ay custodian ng land titles, hindi po kami custodian po ng SALN po.
3: Opo, pero ang tanong ko po,

0: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mo talab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
4: This news is brought to you by Myracaf. Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
5: This news is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
6: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mo talab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
8: Hello mga MX3 Believers, ako si Reynaline Ranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol o fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
10: Beach trip or island hopping? Maparty.
11: Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
12: Pag Enervon Z+ na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binding o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
18: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
20: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
21: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Just for the dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
10: Sa Panginoon.
9: Una po, isa Panginoon.
8: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
11: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
12: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
14: Ubo, blema, igawas!

0: Alas 5:42 oras sa doon sa Maytinguha sa ImmuniPlus. Gihimo para sa inadlaw-adlaw nga kabahin sa daily wellness routine, makatabang sa pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi aron ma-maintainar ug maatiman ang imong lawas matag adlaw. Maikini imnon human sa taas ug kapoy nga adlaw, kung kapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout, uban pang physical activities, mayasab kini kung gibati nanimo ang gakapoy, panuhot o kasakit sa lawas o sa unang timailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na kang di maayong pamati. Ang ImmuniPlus sa ready to drink liquid herbal wellness drink is shake lang o maayo, imna dayon. Di na kinahanglan sa gulag, tubig o andamon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usang ato sa duha ka sa shay matang adlaw. Bisan unsa pang imong lifestyle, bisis sa trabaho, firming naa sa gawas, aktibo sa sports, o gusto lang nimo ampingan imong panglawas, sayon ra kaayo, i-appeal ang ImmuniPlus sa adlaw-adlaw nga routine. Sa laing bahin sa itong mga balita, gipasangil ni kanhi Senador Trillanes nga Chinese money ang gidawat sa kumpanya o foundation nila ni VP Sara Ugman Scarpio. Dugang detalye sa News 5.
1: Ito, yung Board of Trustees, si Sara Duterte. Ito yung kanyang trusted staff, Jeffrey Tupas. Yan, mga opisyal. Tapos, pati si Mayor Lani Cayetano. Ano kaya kung naipresent ako to sa impeachment court, ano kayang reaction ni ano? Okay. Ito, tumanggap sila ng 150 million pesos from the Embassy of the People's Republic of China. Itong foundation ni Sara Duterte. Okay? Nakatanggap siya. Yan. Okay? Next. Okay. Ito na ngayon ang pinakamabigat sa lahat. Base na sa mga nakalap namin na impormasyon at ito ay mapapatotohanan sa impeachment court. Abangan nyo po ito. Galing sa Chinese government at mga korporasyon na base at nag-ooperate sa China, pumasok 319 million pesos mahigit papunta dun sa Kale 88 na kumpanya ni Man Scarpio na asawa ni Sara Duterte. Dito sa atin, conjugal properties yan. Yung pagmamayari ng asawa, kailangan ideklara mo. 319 million. Tapos, dito naman, sa tapang at malasakit, pumasok 150 million. Dito po, maliwanag. Nakita nyo naman, kahit na ang binili lang na binili ah, kasi hindi pa ito, wala ngang banana chips eh, na ganong halaga. Kahit na sabihin natin, sige, worth 200 million na banana chips ang binili, pero 300 million ang idiniposito, di ba? Yun, doon mo makikita. Ito na ang paraan ng China ng pagsuporta sa mag-asawang Duterte. Maliwanag po ito. Kaya dapat ikilabutan po tayo rito. Kasi Vice President po siya. May national security implications. Bawal po yan. Bawal tumanggap from a foreign government, especially na high-ranking official siya, Vice President. So dito, clearly disqualifies her sa kanyang pagiging Vice President. Kapag hindi pa ba impeachable yan, ewan ko na lang. Nagbubulag-bulagan tayo o nagtatanga-tangahan tayo. Huwag naman, bansa naman natin ito. Ito po yan. Okay? So, yan po ang yan po ang aking presentation. Exacto 1 hour.
0: Sa 5:47 sa laing bahin sa itong mga balita, giauhag ang publiko o ang mga LGU nga padayong pangandaman ang gipaabot nga very strong El Nino. Dugang detalye sa GMA News.
2: Posibleng bawasan ngayong Oktubre ang alokasyon ng tubig ng Metropolitan Water Works and Sewerage System bilang paghanda sa very strong na El Nino. Kaugnay yung mga panayam natin si National Water Resources Board Executive Director Dr. Sebilio David Jr. Maganda umaga po.
3: Magandang umaga, Igan, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa.
2: Sa tingin niyo po, gaano kalala yung magiging posibleng bawas supply sa ating tubig?
3: Sa ngayon, gusto ko nating bigyan ng kasiguruhan ng kababayan po natin na may sapat po tayo ng supply ng tubig para Opo. Sa kababayan po natin, particular po dito sa Metro Manila. At pala po tayong inaasahang any interruption, no? Oo. Yun po yung gusto nating ipaiwatig sa ngayon. Ganun pa man, no? Kasi po ang hanggat gamay nasa 208 meters po ang level niya at masasabi po nito nating nasa normal na level po ang hanggat dam. Mm-hmm. Kaya lang po, sabi nga natin ay kailangan din po nating paghandaan, no, itong napipitong El Nino, no, very strong El Nino na sinasabi no po ng PAGASA na maapektuhan po tayo itong taon na to hanggang sa tatawid po siya hanggang sa susunod na taon, no. Kaya isa po sa mga paghahanda na ginagawa po natin ayon naman po sa ating direktiba ng ating Pangulo ay i-manage po yung mga supply po natin, particular po itong Angat Dam na siya na mga pinagkukuna ng pangunahing water supply dito po sa Metro Manila, no. So para po sa buwan ng October po, no, as parte po ng ating pagmamanage ng supply ay binabaan po natin, no, yung alokasyon na nanggagaling po diyan sa Angat Dam, no, mula po doon sa mga regular na 50 to 52 cubic meters per second na alokasyon, ay ngayon po ay binabaan mo muna sa 44 hanggang 46 cubic meters per second, no. Uh-oh. But hindi naman po ibig sabihin nito ay igan ay bawas na rin ang supply po sa makabahayan po natin, kasi nga po bukod po kasi sa Angat Dam ay ang NWSS po ay may mga iba pang pinagkukunan ng water supply, no, para po matugunan, no, yung pagbabawas po ng alokasyon po natin, no. Nandiyan po yung mga water treatment facilities sa Laguna Lake, diyan po sa Cavite may mga water treatment facilities din po, at dito po sa may Paranaque kasama na rin po, no, dito sa may Upper Wawa, no, river ng Marikina, no.
2: Oo.
3: So ito po yung mangilangila, no, doon po sa mga pwede mapagkunan po ng karagdagang tubig na sabi nga natin na ginagawa po ng NWSS para masiguro po na sapat ang supply ng tubig po natin sa mga kabayan.
2: So kahit bawasan yung alokasyon, yung daloy ng tubig sa gripo ay normal po, walang maapektuhan?
3: Tama po yun, Igan, at sapat po ang supply. Ito pong pagbabawas natin ng alokasyon ay bilang paghahanda lang po natin, no, itong posibleng maging epekto ng El Nino na aabot nga po hanggang sa susunod na taon.
2: Metro Manila lang po ito, Director?
3: Opo, kasama po ang ano niyan, yung posible ang ano po ang umaasa po diyan sa Angat Dam sa ngayon ay yung Bulacan at Rizal at Cavite po.
2: Okay.
3: Portion ng Cavite.
2: Uh-huh.
3: So ito po yung mga lugar na sa ngayon ay sinasupplyan po ng NWSS pamamagitan po ng mga concessionaires ng Maynila, Manila Water at Bulacan Bank po.
2: Okay, ito inumin tubig. Paano po yung mga ginagamit naman ng magsasaka?
3: Kasama rin po, no, sa pagmamanage okay. natin sa ngayon, Igan, binabaan din po natin, no, yung alokasyon, no, ng mga para po sa irrigation, no, mula po sa regular ng mga 30 to 35 cubic meters per second.
2: Oo.
3: Ay ngayon po for October nasa 20 cubic meters per second po 'yan, no.
2: Opo.
3: At ganun pa man ang Igan, no. Sa ngayon po kasi medyo basa pa, no, yung lugar natin diyan sa Bulacan at Pampanga, no, at may mga pwede pa pong mapagkunan, no, ang ang mga kasama natin magsasaka dyan, no? Dyan po sa Bulacan at Pampanga. Kaya nga po sa tingin po natin ay pwedeng babaan po muna sa ngayon ang allocation po para sa irrigation po.
2: So linawi ko lang po uli, kahit binawas yung allocation sa pagsasaka, hindi maapektuhan yung kanilang mga tanim.
3: Yan po naman, no? Yan po yung bigyan natin kasiguruhan na igan at patuloy po ang pagkikipag-ugnayan natin, no? Sa NIA po, no? Na sila naman pong namamahala sa pag-distribute itong tubig, no? Para sa mga sakaan. At kasama na rin po yung NWSS dito para po sa Metro Manila Water Supply para naman po mabigyan ng kasiguruhan na sapat pa rin, sapat po ngayon yung supply natin ng tubig para po sa kababayan natin dito sa Metro Manila.
2: Opo. Dr. David, sa kabila po ng pagbaba ng alokasyon, ano naman po maipapayo ninyo sa mga kababayan natin sa pagtitipid po, no, o pag-iipon ng tubig?
3: Sa lahat po, sabi nga ho natin, tayo naman po sa pamahalaan ay ginagawa natin yung mga tamang hakbangin po, no, para po mapangalagaan yung mga supply po natin.
2: Opo.
3: Ang kababayan po natin, yung publiko po ay mas maganda po mag-conserve po, magtipid po ng tubig at mag-recycle. At ito po mga pag-ulan, nararanasin natin, ay mas maganda pong ipunin at iimbak ng tama, no? Ito pong mga kasama natin na namimili ng mga lagayan ng tubig, gamitin ho natin ngayon sa pag-iimbak.

0: Agri Harvest po ng mga tubig ulan na makakatulong din po sa paghahanda natin sa epekto nitong El Niño.
1: Maraming salamat po, NWRB Executive Director Sevilio David Jr. Ingat po.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga.
2: Alas 5:54 sa Laing Abahin sa itong mga balita. Mary Jane Biloso, adunay pahimangno sa mga aspiring OFWs batok sa free visa offers. Dugang detalye sa BNC.
3: Kinilala na raw ng Indonesian government ang absolute pardon na binigay ni PBBM kay Mary Jane Biloso. May panawagan naman ang dating OFW sa mga Pilipinong gustong makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
4: Sa lahat din po na sumusuporta, sa buong mundo po, na naniniwala po na wala akong kasalanan, nakipaglaban po kayo para sa akin para makauwi na po ako.
5: Muling naluha si Mary Jane Biloso nang humarap ito sa media kasamang Justice Department. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga nasa likod na kanyang tuluyang paglaya. Pero pinaka-importante raw sa kanya na malinis sa kanyang pangalan, kaya may panawagan siya sa kanyang mga recruiter.
4: Siguro po mensahe ko lang sa kanila na sana ay manggaling po sa kanila mismo na wala akong kasalanan. Kasi importante po kasi ni, kaya nga po ako naipaglaban, kaya ako nga po sila kinasuhan para po lumabas yung katotohanan.
5: Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, pending pa rin sa Nueva Ecija RTC ang kasong human trafficking, estafa at illegal recruitment sa mga recruiter ni Biloso. Kapwa may mensahe si Biloso at Vida sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa ibang bansa.
6: Paalala po sa ating mga migrant workers at yung gustong makipagsapalaran, meron na pong tamang pamamaraan. Ang pamalan po ang layunin ay huwag po kayong maging vulnerable pag kayo babiyahe.
4: Wala pong masama na mangarap. Wala pong masama na gusto natin maiyaw ng ating mga pamilya sa hirap. Pero kung ako po, mabuti pong dumaan tayo sa legal na paraan. Huwag po natin hayaan na mainganyo po tayo dahil po merong pre-visa. Na kasi yung pag-pre-visa, madali lang mahanap ng trabaho.
5: Ayon sa DOJ, madali sa Pilipinas kilalanin ang non-punishment principle kung saan hindi dapat managot ang mga biktima ng human trafficking sa mga kaso o krimeng ipinagawa sa kanila. Pero nagiging mahirap daw yan kapag may international element. Kaya 2015 pa lang, kinailangan ng patunayan ng bansa sa Indonesian government na may active human trafficking cases sa Pilipinas.
7: Hindi kasi gano'ng kasimple ang application ng non-punishment principle. Depende yan dun sa bansa kung tinuturing niyang biktima ng human trafficking ang isang tao upang maibigay sa kanya ang benepisyo ng non-punishment principle.
5: Sabi ng DOJ, recognized na rin daw ng Indonesia ang balitang nabigyan na ng absolute pardon si Biloso. Nasa Pilipinas na kasi ang buong otoridad sa pagpapasya sa kaso nito nang iuwi sa bansa si Mary Jane. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
2: Sa Laing Abahin sa itong mga balita, usa ka eroplanong Fly Dubai flight hapit ma-hijack human nga gidunggab sa co-pilot ang piloto. Dugan detalye sa BNC.
3: Mala 9-11 ang muntik mangyari sa isang passenger plane mula Dubai na patungong Israel. Sinubukan kasi itong i-hijack. Ang detalye sa agenda report ni Francis Fove.
8: כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
9: Isang kagimbal-gimbal na eksena sa himpapawid. Sinaksak ng co-pilot ang piloto ng Fly Dubai flight patungong Tel Aviv. Isa umanong attempted hijacking para ibagsak ang eroplano sa Israel. Buti na lang at napigilan siya ng ilang pasahero.
10: Someone screamed. We knew there was an attack because a woman screamed stabbing and the plane shook hard. At that moment, I ran to the cockpit and the plane dived. We all ran, we pulled the assailant out. I pulled him out.
9: Umalis sa Dubai ang aeroplano, 3:05 ng madaling araw, Dubai time. Nagdeklara ang flight ng general emergency, 5:31. At pagpatak ng 5:38, nagdeklara na ng hijacking. Na-divert ang aeroplano sa Saudi Arabia kung saan isinakay pa uwi sa ibang flight ang mga pasahero. Sa Israel, sinalubong ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang tinatawag na ngayong Big Hero.

0: Ang salarin naman, nasa kustodiya na ng Saudi authorities.
1: The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where he comes from, or at least where he left, where he flew off from, and will be following and possibly also participating in this investigation. So we'll find out.
0: Isang himala para sa mga pasahero na nakauwi sila ng ligtas. Hinirang din na bayani ang piloto na sa kabila ng kanyang malubhang sugat ay nabuksan niya ang cockpit door. Buhay ngayon ang 174 passengers and crew dahil sa Heroes of Flight FZ1703. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel.
2: Ako itong naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Biyernes. Mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibok ang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahisubani Eric kini si Alin Doidora ang friend mo forever.
3: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Dinhi sa FCB Balita. Balita.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold, the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, O Holy Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
7: Ako dahi si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahi ang tumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: DJX 500.
10: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
9: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
11: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubop!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nganong watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema, kay alisdan manas buhol light.
7: Mauba? Sa una lagi ang consumer mupalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kay anamon o deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Buhata na! Pag Enervon Z Plus, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
9: Unilab yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lesson sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
12: Kinsay ngalan nato, sir?
13: Paul Mercado, diyan ni sir.
12: Ngutanan lang ko.
13: Kinang gatumar ka o DTX500? O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX500.
14: DTX500,
15: mabali sa mga butika.
14: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
16: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
17: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Balita!

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun. Everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay wala ang DYRD Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na jail line.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol. Ang DYRD o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon na nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak o walay mga katimawan. Kini ang tulumanon na maghatag o mga impormasyon na dunay kredibilidad. Angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuuran, programa nga maghatag og mga kasayuran o mga kalambuan sa syudad. Kamatuuran, aron ang katawhan masayon sa mga katinawan, kamatuuran.
6: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw sa Gilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabina alang sa kamatuulan. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga na mayor sa syudad sa Tag Gilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tag Gilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tag Gilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jania, ang ato ang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rose Panhala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre maayong adlaw usab mga hinggala sa ato ang 16th sangguniang panlungsod City Councilors. O ginabinausap sa itong mga kaubanan at itong mga City Hall employees at itong mga department heads, office heads o mga ato ang city administrator, no? Si Sir Alvin Luis Acuzar o sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. O syempre, maayong adlaw sab no sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangandam karong mga oras sa no sa mga pangangon o unsa pa ang ilang pagpangandam karong mga oras sa mga higala. Dagan kayong salamat no sa inyo ang pakiguban kanako sa matag-adlaw nga programa. Ug asa man mo nahimo pa karong mga oras sa mga higala, maayong adlaw kanina usap sa ito ang mga barangay ka-teams na ito, sa ito ang neto ang dakbayan sa Tagbilaran mga higala, mayong maayong adlaw, ugangan kayong salamat sa inyong tanahan. Kini si Kim, ano ang inyong makauban karong adlaw? And yes, no, mayong adlaw usab sa ito ang testimony at ang programa sila Sir Gilbert Tulog, sila Sir Jerry Cahes, sila DJ Cyrus Divayos, DJ Bumbolero, and DJ and Sir Eric Imok, no, nga manig ensure nga madugog ta sa kahanginan via radio, no, kung diin na ka-air ang ato ang programa sa DYRD station. O labi na usab sa ato ang Facebook page, kung diin usab mga igala, naka-live ni ato ang matag-adlaw nga talumanon sa DYRD Bohol ang kasaligan. O sa itong official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is October 1, 2026. adlaw nga Webes. Yes, unang adlaw na to karong buwan na mga higala sa itong bagong buwan. Ang buwan sa Oktubre, itong kilayang adlaw na sa mga higala, lain na sa mga adlaw at pag-asawaan. May ito ang programa kabahin sa mga tikaran, programa o servisyo sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, no, pagkanindot mga higala, tungod kay ika kung ano na ito, no? Pila na lang ka day before Christmas, pagkapaspa sa panahon, and pipila na lang ka mga buwan, mga higala, no? Pasko na, lahi na po na tuig sa pag-celebrate, no? Pagkapaspas, mahuman na po ako sa katuig, pagkadali naman sa panahon, mga higala, no? Mayroon bago pa pag 2026, pero karon hapit na mo end, no? Ang ato ang 2026, pero sting ani nga mga panahon mahilala sa pagkapaspas, of course, no, aduna pud kay paambit nga mga katikaran, programa o servisyo, no, sa pamagaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ubay-ubay na usab, no, nga mga activities and programs nato nga ato ang ipatuma diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And right, o karong mga buwana o karong mga tuiga mga higala, no, we're celebrating

napun ang tuig, no, nga to ang laking uban ta sa kauban sa to ang mga Tagbilaranans, no, we're celebrating 60 years, no, and daghan usab nga mga activities na to ang ato ang gipatuman sa ato ang celebration sa ika 60th mga higala, no, na to ang celebrations, no, so pagkataas ng ato yung mga higala. And yes, no, sa dili pa nato ipanghatod ang mga tikaran, programa and servisyo nato sa atong pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Tuguti sa po na sa pagpangumusta sa atong mga suking di Paminaw nga naminaw sa atong programa both, no, sa radio, mga avid listeners nato sa radio and of course mga online viewers nato sa atong Facebook page. No, naka-phone patch lang kagihapon mga igala, no, tungod kay doon na po tayo importante nga giatiman. So, mga nang dili pa ko kakaana sa atong station, pero ato niya po ipadayon ang ato ang programa para mahatod nato ato mga labas ng mga balita nga atong nakuha diri sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. And of course, ato mga suling Paminaw, reminders, no, so magawas man ta sa mga tag sa mga panimalay, o magawas man ta sa mga tag sa mga ipangtrabahoan, mga igala, itan makalimot sa pagdala o payong or pagsuot o jacket nga dyan ay hood or anything, no, nga pwede na itong mga proteksyon na itong lawas mga higala laban sa di na tumataan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala kung maaling mabatayan, one init, no, so na kung kaitan siya o kakaipuruhan nga makuha na itong ubul, po na bilanan ito. Natin nga nga mga sakit-sakit, nagpapotan siya nga maka-absenta sa itong pagpanirbisyo sa itong mga ibang trabahoan. So, maunang abinan na ito itong lawas matag-adlaw. So, don't forget to drink 8 glasses of water a day or more than anak ng mga gano'n, no? Kung sobraan kay kainit sa panahon para mo stay hydrated ang ato ang lawas, no? And of course, don't forget to take vitamins, no? Para protection laban, no? Sa ning mga sakit-sakit. And ano naman ang matag-adlaw nga? Health is wealth. Yes, no? So, ano po itong mga hinggala dito magdugay at nang ipahatod ang itong mga tikaran, programa o servisyo na itong nakuha sa pambuhatan sa City Government of Tagbilaran kabahin sa itong mga news bits na itong nakuha sa ito ang buhatan mga hinggala. Ang gakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local, may nagsubay sa mga core values na act information, civic participation, public accountability of technology and innovation. Ipahiluna sa city government ang dakong bili sa tingog sa katawhan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO desk, ang naorganisa ng Tagbilaran City People's Council o ang padayon ng feedback mechanisms o bukas ng pagdawat sa mga solusyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto o serbisyo mutubag sa tinuod na panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yapal Administration, nilabinaan ni Mayor Zenia, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawan, hugimon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalabuan sa dakbayan. Pinaagi sa OJP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable o mas makatuhan siyudad. Kung sa lain bahay sa mga higala sa ito ang news beats na ito na sa pambatayan sa city government didawat sa city government at lakas sa police station at sa Central Visayas Water Quality Management Area o WQMA Awards 2026. Ihatag ang home plaque isip pasadamat sa aktibong partisipasyon sa LGU Tagbilaran sa pagpanalipod sa Panglao Island Coastal Waters sa mga paningkamot alang sa pagbantay sa kalidad sa tubig ug kinahiyahan. Pidawat sa plaque sila City Administrator Alvin Acosar, Environmental Management Officer Engineer Raul Aparicio II. Ang mga kalampusan, gila, isip, usa ka kinahiniusang paningkamot sa city government ubos sa pagpanguna ni Mayor Zenia. Pinagi ni inigi padayon sa city government ang paghatag og prioridad sa environmental conservation ilabi na sa pagpanalipod sa mga katubigan o coastal ecosystems alang sa mas limpyo ug mas malungtarong komunidad. Ug mao kato mga higala, ang ato ang news bits

ngayong nakuha sa kaambuhan sa city government of Tagbilaran. Ug sa laing bahin sa Panahingana ay nausagpita sa usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jania. Sa mga Tagbilaranans no, na wala pa naka-like and share, please do so. No, sa pag-like and share sa ato ang Facebook page ni Mayor Jania na dunay account name nga Jania with blue verified check. Kaya ari na ito makita o mabasa ang ato mga DDI, ang mga announcements and information nga ito ang gihato ni Mayor Jania alang sa ito mga tagbilaranon. So, bilabinausap, no? Para updated usap kita sa mga programa, serbisyo, mga aktibidades ni Mayor Jania na gibuhat alang sa dakbayan sa Tagbilaran. And para iwas usap, no? Fake news para legit atong mabasa kung legit usab na information ang atong makuha ari lang sa Facebook page ni Mayor Jania. And also sa ato ang legit usab na mabasa usab ng mga informasyon o mga programa o mga announcements ari usab plano sa ato ang official Facebook page sa Tagbilaran City Government ng Higala, no? Nga logo of course nato, no? Nga atong makita sa ato ang Facebook account sa ito ang Tagbilaran City Government nga page. So mga igala, ito nang basahon, no, ang ito ang Facebook page post ni Mayor Jania. Matudiya, to God be the glory. With a grateful heart, I thank the Civil Service Commission for recognizing me as a regional qualifier for the Dawad Pag-asa Award. Serving Tagbilaran City is my life's greatest honor and the legacy I hope to leave. Sa mga pamilya nga atong natabangay sa kalabiyento o servisyo nga atong paningkamutan, di paningkamutan, na bina nga zero loan ang Tagbilaran para ma-realize ni tanan. Kamudyod ang rason nganong nagugita. Salamat sa inyong pagsali. Kini nga recognition para ni nato tanan. And again, congratulations, no, from the City Government of Tagbilaran. We would like to congratulate our City Mayor, Mayor Jane Yap, no, as nadawat niya, no, as a regional qualifier for the Gawad Pag-asa Award. Again, congratulations to our City Mayor, Mayor Jane Yap. O ganyan po ito mga higala, no? Arinausap kita sa ito ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, nga nang sa ulog sa lakad lang na tawahan karong adlaw sa October. October 1, 2026. Mang taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Virgilio Pimentel and Julia Montes. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Remihia Poron, Hinaro Guluso, and Arita Sagirel and Arita San Ponchege. Taga-barangay Kabawan, happy birthday ni Heraclia Humariho. Taga-barangay Tiptip, happy birthday ni Verissimo Corayan, Remihia Bulotaulo, Rosalina Ronda, Gloria Gano, and Pedrinho Ubesa Jr. Pambarangay Mangga, happy birthday nila ni Arita Matuod, Remigio Balihon, Areta Scansio, Remigio Macalinao, Crisaldo Cabaluna, and Marietta Matuod, and Nerieta Angam. From Barangay Ubungan, happy birthday nila ni Eduardo Ocno and Pedro Villarian. And also to Arnel Consolacion Sr. From Barangay Buoy, happy birthday ni Alma Cajas, Remia Alejandria, Remia Cartilla. From Barangay Cugon, greetings going out to Angelita Maniwang, Roberto Diloy, Rita Ima Kimak, Emma Orimaco, Rita Gomera, Crescencio Nunez, and Remedios Chong, and also to Arita Humamoy, Arita Humol, and Roda Nelio Meda. From Barangay Poblacion 2, happy birthday nila ni Felipe Henesia Mon and Rosario Cartin. Taga Barangay Poblacion, happy birthday to Rosario Panacar and Emma Briones. From Barangay Mansasa, greetings going out to you, Remigio Inti, and Ramirez and Serena Guiano. From Barangay Buas, happy birthday to Raul Mendez, Remedios Bernaldez, Yosemia Kaunsa,
and Angelita Digoyes from Barangay Dampas. Happy birthday ni Frisco Lacre and Mimihio Laguera. Happy, happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakpayan sa Pagbilalang. Greetings from Mayor Jane Vice Mayor Attorney Adam Rosa, hello, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, our Sistin Sangguni ang Pandung Salt City Councilors, and the people of Tagbilaran City wishing you all a bountiful and wonderful day kahit ninyong tenan. And of course, ito mga suking pigpaminaw, yung ako lang ito na-mention sa itong programa, happy, happy birthday! Kaninyong tanan. And yes, sa itong mga suking pigpaminaw, no, dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagpagapahanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments na ang Dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Huwag mag-ubay-ubay ang sapita mga higala, huwag mang adlaw sa susamang takna ng istasyon itong programa, ang magpakabay na alam sa pamatuuran. Kinisikim, ano ba yun na lang kaninyo? Servisyong from womb to tomb. Gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon. Ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jane, Vice Mayor Attorney Adam Wilson, First Gentle and First District Representative, Congressman Babayap, R16, Sangguniang Panungso, City Councilors,

0: is the generic name of Myra.
1: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MSD believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MSD believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood.

0: RXB. If symptoms persist, consult your doctor.
1: TJX 500!
2: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Okay, dengan selamat atong sparring partner dari Spikas Lawak Maygala, Engineer Gilbert Tulop. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon. Palibot ning ato nga lalawigan sa Bohol, inguman sa kasikbit nga mga probinsya nga madungog ang atong Sibya Maygala nga nanuka dinhi sa sentro ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ang nagunang sibyaanan ning atong lalawigan sa Bohol ang DYRD AA Maygala. Kaninyong tanan, mga sanog, mga sana, maayong gabi ka na to. Ning adlaw nga Biyernes, mga igala. Ship, Oktobre 2, 2026. Kabi na September, parumbek. Lakip usab atong timbayaon.

0: diin ang andam na alang sa usa ka initial public offering o IPO. Buti pasabot nini nga ibaligya nila ang mga shares ngadto sa publiko o ilista kini sa Philippine Stock Exchange kun PSA. O gihulagway sa business ang commentator nga si Mon Munson kining tanyag isip usa ka pambansang IPO tungod kay pamilyar na ang GCash sa minilyon ka mga Pilipino mga higala. Ugani daghan sa mga Pilipino ang tingali wa pa makaila sa mga kumpanya luyo sa mga nangaging IPO apan kaila sila sa GCash tungod kay gigamit nila kining maonga application. Ug sila mismo nakasinati sa kapuslanan niini sa ilang inadawadlaw nga kinabuhi mga higala matod pa ni Munson, no? Gani matod pa dunay na mga probinsya nga umuplite kag mga sakay kag commute kag mga kining public utilities ang imong plite through GCash na, no? Murag diha ganitoy laraw sa Dakbay Tagbilaran apan pa man siguro mahinayon. So ingon ini ka high-tech na ron panahon na may gala. Mubayad kag kurinte, bayad kag tubig, pwede si GCash, no? Mauna nga ato ninggi lakbitan aron nga mahatagan usab natog kasayuran ang matawag natog mga edad-edarana, mga higala nining kasamtangan nga panahon. Okay, padayon ta sa atong tulmanon. Di po mahimo o di nato ipabati ning nindot kayo nga mensahe sa atong arsobispo. Diin nagpahinumdom, no, sa atong mga magtutudlo, mga principals, rektor, dili lang sa mga Catholic schools but sa mga public or private schools may gala taliwa ning mga nagpanghitabo sa mga tulungaan may gala kining mga bayulinti nga gihimo sa atong mga pipila ka mga tinunan. Umahinungdan ato nakalabay mga semana, buwan, nga dunay shooting dito sa Tacloban, disundan dito sa Mindanao, o subo kayo palandungon kay dunay kinabuhi nga nakalas mahigala. Paminawar, kung ninyo nindot kayo ang maong mensahe sa atong arsobispo, Arsobishop Abit Uy, nga sa atong pagtudlo sa atong mga kabataan, labi na nga ito sa mga magtutudlo, no? Kinalang yun nga itisok sa ilahang tagsa-tagsa ka mauna-huna, no? Diin kabahin sa pagtudlo sa mga bata, mga higala, no? Ang kining sentro ng atong labaw nga makagagaho mga higala.
1: Time for Catholic education to become more Catholic. Not simply in name, but in spirit, in identity, and in mission. It is time to teach our students not only on how to think, but how to discern. I suggest we should not limit values formation to religion or Christian living classes. We keep those, but every subject should help form conscience. When we teach science, teach respect for life and creation. When we teach business or accounting, talk about honesty, justice, corruption, transparency, and accountability. When we teach technology or AI, teach students not only what technology can do, but what it should do. And what human beings should never surrender to machines. When we teach history and social studies, teach students to examine sources, recognize propaganda, listen to different perspectives, and search patiently for truth. And before important decisions, teach our students something increasingly rare: to stop, to be silent, to pray, and to listen to their conscience before God. It is time to make our schools, sanctuaries of hope. Many young people today enter our classrooms carrying burdens we cannot see. Some are anxious, some are lonely, some are bullied, some are struggling with their families, some are quietly asking whether their life is still meaningful. A Catholic school cannot simply be a place where students are given education. It must be a place where every young person can find hope and experience being loved and cared for. But again, how do we do this? I suggest we can begin with something simple. Notice. Notice the child. Notice the student who suddenly becomes quiet. Notice the student whose grades unexpectedly fall. Notice the child who is always alone during recess. Notice the student who is being bullied. Notice the young person whose social media posts may already be a cry for help. And then, create structures that make caring possible. Strengthen guidance and counseling. Train teachers to recognize red flags. Have ways for students to easily report bullying, abuse, threats, or emotional distress. Build strong partnership with parents. Strengthen campus ministry. Make prayer, accompaniment, and the sacraments truly accessible. It would be good if our schools can put up listening rooms, safe spaces where students can come without fear or judgment, speak openly, cry, and be listened to by someone they trust. And please, take good care also of our teachers. A burned-out teacher will find it difficult to become a source of hope for a struggling child. Our teachers also need someone who listens to them, supports them, forms them, and reminds them why their vocation matters. It is time to help our young people encounter Jesus. We can give our students excellent facilities. We can give them good academics or education. We can prepare them for prestigious universities and successful careers. But if ours is truly Catholic education, somewhere along the journey, they must encounter Jesus Christ. Again, how do we do this? Not simply by adding more prayers to the schedule. Our students must first see Jesus in us. Let them encounter Jesus in the patience of a teacher, in the fairness of an administrator, in the honesty of school leadership, in the compassion shown to a struggling student, in the way we treat janitors, security guards, maintenance personnel, and the poorest members of our school community. Let them encounter Jesus in the Eucharist, in the scriptures, in prayer, in retreats, but also in service to the poor, care for creation, concern for the vulnerable, and courage to stand what is right. Before asking how can we make our students more Catholic, we should also ask, can we see in Christ in us? Because ultimately, my dear friends, we cannot give what we do not possess. So my dear teachers, remain close to Jesus. Principals and administrators, remain close to Jesus. School presidents, superintendents, religious priests, and bishops, we too must remain close to Jesus. My dear Catholic educators,
0: so moto may gala no, nindot kayo ang mga pipila ka mga sugyot may gala no, sa atong arsobispo. Sa atong pag-umol, sa atong mga tinunan mga higala, taliwa ning hagit, no? nining kasamtangan nga panahon mga igala. So padayon ta sa atong tolmanon. Kagahapon adlaw no, atong ipaambit mga igala nining padayon nga pag bisita sa atong gobernador no, ngadto sa mga nagkadiyang lungsod, paghatod og gatabang pinansyal ug uban pa mga higala. Diin gihatagan og tahas ni Governor Aris Umintado ang Provincial Cooperative Development Office kun PCDO sa pagpalig-on og paghulma sa mga asosasyon ning atong lalawigan sa Bohol. Ilabi na sa mga hilit nga kabaranggayan palibot ning atong lalawigan. Kini ang gipasiugda sa gobernador atol sa iyahang pagbisita dito sa Purok 7, Sityo Kabangahan, Barangay San Roque, sakop kini sa lungsod sa Mabini. Diyang gihatagan og pagtagad ang panginahanglan og panginabuyan sa mga lumulupyo sa upland areas. Matod pa sa gobernador, angay unahon ang mga hilit nga lugar, ilabi na ang mga komunidad nga adunay potensyal alang sa malungtarong panginabuyan. Usa sa nakabenepisyo mao ang Kabangahan Upland Farmers Association kun KUFA nga nakadawat sila og 216,000 ka pesos kapin nga livelihood og development assistance isip seed capital fund alang sa aggregate supply retailing. Diin ang pundo gikan sa kagamhanang probinsyal o pinagi sa Provincial Cooperative Development Office isip kabahin sa paningkamot sa lalawigan nga mapalig-on ang mga asosasyon o panginabuyan sa mga bulanon, ilabi na sa mga komunidad nga layo sa sentrong lugar mga higala, no? So nalipay tinini nga atong gi pebaw din he nga way sektor sa katilingban mga higala nga mahibilin sa atong pag-abante uban sa paninguha no ning kasamtangan nga mga lideres sa provincial government mga higala. Atong ipabati ang mensahe no ni Governor Aris Umintado atol sa iyang pagbisita dito sa lungsod sa Mabini.
2: Tahas ninyo taga PCDO, ang akong tahas ninyo mao gyud unahon nato pagtabang ang mga ngilit na lugar na naay willingness pasabot naay naaslay hiniusan na madasig na mo uyog sa atong programa apan ang atong programa ato pud silang hatagan o kahigayunan na sila ang maoy magtimon kung unsay ilang gusto na panginabuyan na kaom sa ilang lugar. Una karon malipayon mi na naa dinhi ni Vice Gov Nick Besas kay among nakita na kaning inyong lugar nindot tayo na angayan suportahan.
0: So mato migala ang tipik sa iyahang mensahe nga imong mabati mga higala no nga wa gyud magtiaw-tiaw ang ato nga gobernador o magisgot ta og suporta sa ato mga kaigsoonang bulanon ilabi na gyud sa mga nagkahugpong nga katawhan mga higala o tawag na to og kooperatiba. Aron pinagi niya na mga higala no dugang kalambuan sa matag banay o sa komunidad. Mauna nga matod pa ni Governor Aris Umintado, congratulations Kabangahan Upland Farmers Association sa inyong nadawat nga financial assistance alang sa inyong aggregate supply retailing project. Nasayod ko nga dako kini og tabang alang sa inyo ang mga miyembro. Ilabi na kadtong mga nabuhi og nagbuhi og mga kahayupan sama sa baboy, baka ug manok aron mas dali kaninyo ang makakuha og mga supply. Ang akong panginaot nga ampingan ninyo kini nga pundo og siguruhon nga inyo pa kining mapalambo alang usab sa kayuhan sa inyohang kapunungan mga higala no. Mao na nga wa gyud kapungi mga higala no sa usa sa opisyal ining maong asosasyon nganing padangat sa iyahang pasalamat sa atong mga opisyales sa kagamahanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Aris Umintado.
3: Din sa Kabangahan Upland Farmers Association, dako gid kayo nagtabang namo since layo kayo ang amo ang dapit paingon dito sa sentro nya sagad po dagamo adinhi nga mga mag-uuma nagbuhi og mga buhion sama sa baboy, baka nga mga manok diin nga kanang mong agribet nga unsay masulod ana nga mga laog para sa mga livestock magamit na namo og di na mikinahanglan pa nga mudagan pa og layo para makapalit. So mas dako mi og kanang tabang ng maong yatag ni Gob damo karon para mas masayon namo sa pagpalit ang laog sa mga mabuion. Gob, daghan kayong salamat sa imong pagtabang sa imong kapunungan bisan kini layo kayo og kagamay sa imong kapunungan imo gyud ning gihatagan og bili. Gipakita gyud nimo kung unsa nimo kahigugma ang mga katawhan sa Bohol nga kanunay kang naa nga kung sampiton og pangayuan kagtabang
0: dili dito ng Balibad. Daghan kayong salamat, Gob. Mao to bigala, no? Una nga nalipay ta nga atong na sayran o nabati ang pipila ka opisyalis nga ning paambit usab o dakong pasalamat sa atong mga opisyalis sa provincial government mga higala. O lain usab mga higala, no? Nga ni padangat og mensahe si Gobernador Aris Umintado matud pa niya.

0: alas 7:07 sa ako nang gikaingon, no? Di mahimog di nato ipabati ang the Capitol report. Labi pa nga ang mga speaker nini nga ning hatag sa ilang panahom. Una mao sila si John Larry Evangelista, ang atong presidente sa Bohol, kining sa cooperative, no? Og regional mga higala. Gisundan ni Mr. Benjamin Villino, Community Development Officer sa Provincial Cooperative Development Office kung PCDO, Provincial Governor Bohol. O ang ikatulo nini, mao si Mr. Helbong Bungato, ang atong espesyong higala, ang Executive Assistant sa Provincial Cooperative Development Office kung PCDO, Provincial Government. O ang atong kugihan, no? O while lying nanay sa unang distrito mahigala, si Bukal Nanay Lucille Lagunay, no? Ang chairperson sa Committee on Cooperatives, NGO, POs, and CEOs mahigala sa sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Bohol. Mauna nga, sa ako ng iyong sunahan, gipakusgan sa lalawigan sa Bohol ang pagpalambo sa mga kooperatiba samtang gihatagan o gibugaton sa kagamahanang probinsyal nga gipanguluhan ni Governor Aris Omentado ang dakong papel sa maong sektor alang sa malangkubong pag-uswag sa ekonomiya, mga higala. Muna nga, pamati mo kay ato nang ipalanog din sa atong programa.
1: Unahon na to si Board Member Lucel Lagunay, ang chairperson sa Committee on Cooperatives, NGOs, POs, and CSOs sa guniang panlalawigan sa itong lalawigan sa Bohol. Board Member Lagunay.
2: Good morning sa tanan. Good morning Sir Atoy, sa atong friends from the media, ingon man sa atong mga radio and online listeners. Kini nausab ang inyong Nanay Lucille Lagunay, ang kasamtangang chairperson sa Committee on Cooperatives, CSOs, NGOs, and POs sa Sangguniang Panlalawigan. Sir Atoy, Happy Cooperative Month.
1: Yes.
2: Oh, kanang na kanig yung month of October, ang ayan gidin nato nga i-celebrate. Tungod kay dako na kaayo ang atong cooperative movement diri sa probinsya sa Bohol. Currently, naatay 226 ka mga compliant nga co-ops. Unya ang volume sa negosyo nga generated by these co-ops ni amount na to 3,888,000,000. So, and ang paid up capital sa atong mga miyembro sa mga nagkalain-lain nga co-ops ni abot na gyud og more than 2 billion plus. Unya, naatay 180,000 ka mga Boholanos nga mga miyembro sa nagkalain-lain nato nga mga kooperatiba diri sa atong probinsya.
1: Okay, salamat kayo, Board Member Lagunay. Arita ni Sir Benjamin Villano, ang Community Development Officer, Provincial Cooperative Development Office, PCDO, sa atong kagamahanan sa lalawigan. Sir?
3: Maadyong buntag, Bohol. Maadyong buntag, Sir Atoy. Ug sa tanan natong mga ni akaroon din nga media. Ug siyempre sa nagpahalo na ini sa kahanginan ug sa atong programa, ang atong Provincial Information and Media Office. Ako si Ben Villano, Community Development Officer sa PCDO. So, usa sa gisangon nga akong trabaho para sa atong pag-organisa sa atong mga people's organization and incapacitate hangtod nga mahimong kooperatiba. Karon, para akong isa-isay ninyo, unsa ba ang sumbanan gyud sa atong kooperatiba? O nganong nahimugso ang kooperatiba sa tibuok kalibutan? Actually, dili na ni bag-o sa laing lugar kay nahimugso ang kooperatiba 17th century pa ang nauna sa Fenwick, Scotland. Pero ang nakatala gyud sa record nato sa CDA, ang sumbanan ay 18th century sa Europa, panahon ni Robert Owen. Unsa nahimugso ang co-op dili lamang kay kinahanglan adunay ayuda ang gobyerno para sa atong mga people's organization. Nahimugso ang kooperatiba sa tibuok kalibutan para tubag o sa panahon ni Robert Owen nganong nagbuo sila kooperatiba tubag sa krisis sa kapitalismo nga nahitabo adtong panahon na. Nga susama pud sa nahitabo karon sa Pilipinas adunay krisis ang tubag dili tong direkta nga maghatag-tag ayuda kundi naghiusa ang atong mga katawhan para magtinabangay para sulbaron ang problema nga gikatubang. So 18th century pa lamang naanay kooperatiba. Sa Pilipinas, nahimugso ang kooperatiba sa Pilipinas panahon ni Dr. Jose Rizal. 1898, o paglabay niya dito sa Dapitan, ijan ang gitindog ang agricultural co-op, consumers co-op. Pero ang nagtuo man ang Espanyol nga nagbuo si Zao Katipanero, ang gibuhat, gidakop si Rizal, gidasa, ang todwa mulambo ang kooperatiba nga unang gitindog sa Pilipinas. Ang nakatala gyud nga unang co-op nga nagmaterialisa 1916 dinhi sa UP Los Baños, maunay sumbanan karon sa atong CDA. Nga hangtod gika 1916 hangtod karon grabe na ang pagkadaghan sa atong kooperatiba. Ug dinhi sa Bohol susama sa gisaysay ni Nanay Lucille Lagunay naa nay 226 compliant na si Za buot pasabot na apay mga dili compliant kay nagrehistro sa CDA nato daghan man mikabat og 700 atong pagkahimugso sa PCDO unsa na ay 400 plus ana nga agisalang nga maojoy nakarehistro. Unya pag-abot pud sa PCDO dinhi sa probinsya sa Bohol o kooperatiba dinhi sa Bohol nauna pa ng mga kooperatiba before pa ang atong makinarya nga mutabang sa atong mga kooperatiba mauni ang PCDO. So nahimugso pud ang PCDO gikan sa Republic Act 11535 sa kauluhan panahon pa sa miaging administration na kinahanglan magtindog o giamindahan ang atong Local Government Code 7160 nga magbutang og mga cooperative development officer sa kada probinsya, lungsod o siyudad. Mauna ang atong ang legal basis karon sa PCDO kay paghatag ini nga Republic Act sa national panahon sa miaging administration misanong ang atong probinsya ang kapitulyo maunang naatay ordinance 2021-032 nga pag-create mismo sa Provincial Cooperative Development Office nga ang isang mandato tutukan ang atong mga kooperatiba, tutukan ang atong mga people's organization, i-capacitate, i-develop hangtod nga mahimong kooperatiba. So mauna ang sumbanan gitanan nga nung nahimugso ang kooperatiba. O karon aduna na tayo buhaton nga pag celebrar sa co-op month. Pag kita, dakugid tayo ang atong papel din sa probinsya sa atong mga kooperatiba. Unya, maunang misalmot gud kita sa maong celebration. So maura to, o daghang salamat.
1: Salamat kayo. Ay saan ni Sir John Larry Evangelista.
4: Salamat kayo, sir. Mayong buntag kaninyong tanan sa atong mga online viewers sa Capitol Reports. Mayong buntag sa atong mga media, kauban sa media, mayong buntag kaninyong tanan. Ako di ay si Larry

0: para i-showcase or ipakita ang atong mga kooperatiba as instrument na atong partner sa economic development sa atong community. Ni-mention si Nanay Lucille ganina na usan ni ka celebration, ako lang dungagan, labaw pa ni sa celebration tungod kay ang co-op man na usan ni kahigayon para mapakita nato sa katawhan na ang kooperatiba kuan gyud kanang partner gyud nato. Mao gyud ni kung istoryahan nato ang inclusiveness, mao gyud ni siya kay ang mga ordinaryong mga bolanon, ang mga ordinaryong katawhan, makakuha og oportunidad para magkahiusa sila, unya magtinabangay, para mapalambo ang ilang mga panginabuhi sa komunidad. So, karong October 2026, ang tema na gihatag sa National Government Agency na to, particularly ang Cooperative Development Authority, is maunin, Tagalog rabani, ang medyo lisod ka. Ako lang basahon, ang tema for the Co-op Month 2026 is matibay na kooperatiba, nagkakaisang pamayanan para sa kapayapaan at kaunlaran. So ato lang siguro ipasabot ni briefly unsa ning pasabot sa tema nato karon, magsugod ta sa matibay na kooperatiba. So sa perspective sa cooperative development kami sa PCDO, ang matibay na kooperatiba mailhan na ligon ang kooperatiba kung adunay mga responsable na mga lideres o governance kung in English pa. Naapod ang ligon na co-op, naapod siya yung mga aktibo na mga miyembro. Unya, maayong pagdumala sa panalapi or financial management. Unya, of course, dili pod mawala ang transparency o sustainable operation or malungtaron na operasyon. Sa sumpay sa tema, isulti din nagkakaisang pamayanan. So, ang para namo sa Cooperative Development Office, ang kooperatiba, kuha ni siya, usan ni na paagi sa mga katawhan na kung magpamembro sa kooperatiba, mahimo ni na mahimo ni na paagi para magkahiusa aron maresolba ang tagsa-tagsa na mga challenges o issues o problems sa usa ka komunidad. Nya, ang sumpay pod is kapayapaan at kaunlaran. So, ang kalinaw, dili lamang sa pagkawala sa panagbangi, na manjoy conflict sa unaw niya, pasalamatan na ang probinsya sa Bohol, wala na tay kanang problema sa insurgency. So, bisan pa ingana, naglakip usab kini sa patas na oportunidad, unya ligon na panginabuhi o pagtahod sa usat usa o aktibong pag-apil sa kalambuan sa atong komunidad. So again, mao to atong tema, ako lang balikon. Ang atong tema karong October 2026 is matibay na kooperatiba, nagkakaisang pamayanan para sa kapayapaan at kaunlaran. Mao to, sir.
1: Good okay, salamat kayo. Arita sa mga pangutanas ng mga kauban sa local media. Una nga magpasupot sa pangutanas ni Ma'am Janet Lim Villarrojo, pagkasundan ni Bobby Barrow.

Maayong buntag ta sa mic. Lisod ning hubo ta. Maayong buntag sir ato, maayong buntag sa mga bisita. Thank you sir. Hindi mahug. Basing mahug. Awa na. Okay. So, cooperatives, nata ko'y pangutan na natubag naman sa inyo mga kuan, opening statements. Ako lang pangutan na is there a difference kung kamo, grupo lang mo, pero why formal nga pagtukod o co-op? Or naisa nga, formally, nagtukod yun sila co-op, unya, unsa may diferensya nga, kanabang maingon nato nga, kanabang kining usa tulungod dili sila formally organized as co-op, lahi ra jud ang ilang

0: mga benefits or unsa ilang mga kuan for livelihood og kining usa nga mga inana bitang nga differences. Unsa may difference sa duha kung formally organized as a co-op or kanang basta ba lang grupo lang?
1: Ako ra siguro motubag, Ma'am Janet.
0: Okay, sir.
1: Good morning, ma'am.
0: Morning, sir.
1: Yes, ma'am. Dako kayo ang difference sa duha sa ang pasabot siguro ni mga dili organized is kanang mga informal organization versus sa kanang institutionalized na organization sama sa association
0: niya. Yes, sir.
1: Sa atong topic karon, cooperatives. Mm-hmm. Dako kay diferensya, ma'am. Gani sa association o ikumpara nimo sa co-op, dako po siyag diferensya. Unsa na lang kahatong wala jud na rehistro or informal organization. Ang co-op, Ma'am Janet, is considered siya as a form of business enterprise. If atong hinumduman na ay upat ka forms of business enterprise, first ang single proprietorship, then partnership, then corporation, ikaupat ang co-op. Waga ni na apil ang association, ana. Although ang association generally is kanang kuan ra gyud siya in advocacy muraging ana, pero somehow dili siya kanang designed for economic enterprise bitaw, pero makakandak sila negosyo gihapon if magpa-register sila sa DOLE. But ang co-op is naa jud siya'y registering agency, which is the CDA, Cooperative Development Authority. Unya, naa siya'y structured yun na designed for business enterprise, Ma'am Janet. So, mao na siya ang kalahian. Kuan gyud, again, ako ibalik, form of business enterprise ang cooperative. Nakaidugang, Nay. Sige.
2: Hi, Ma'am Janet.
0: Good morning, Nanay.
2: Ganihar ako gasigig tanaw. You look good in your yellow coat.
0: Thank you.
2: Ma'am, na lang ko i-add. Kanang nindot kaayo kung ang atong mga grupo magpa-register yun as a cooperative under the Cooperative Development Authority. Tungod kay kung naamang gani mga programa sa gobyerno, usually ipanghatag yun na siya sa katong mga registered or mga accredited nga mga organizations. Like, isip usaka CFIDP ambassador or the Coconut Farmers Industry Development Program nga ambassador sa tibuok Pilipinas, ato yung gipakadak-an nga as much as possible ang atong mga compliant nga co-ops ma-accredited pod with the Philippine Coconut Authority. Why? Kadaghanan sa atong mga programa o kadaghanan sa atong mga co-ops dili makakomply sa mga requirements sa CDA tungod sa kwarta. Labi na gyud sa pag-audit sa ilang financial statements. But when you are accredited with the Philippine Coconut Authority, naa sila'y audit subsidy annually. For 2024, naghatag sila og 5,000 nga audit subsidy. Sa 2025, ilang gi-increase og 10,000. Perhaps in the succeeding years, ila pa dyan ang dugangan. And aside from that, Ma'am Janet, tagaan pagyud ang mga accredited nga co-ops og tagsa ka laptop and printer para makatabang nila sa ilang pagkandak sa ilang day-to-day operations. And then, daghan kaayo tag mga NGAs or national government agencies nga naay mga programa sa co-op. Pero usually, ang ila dyong pangitaon is ang COC or ang Certificate of Compliance and ang accreditation with the sangguniang panlalawigan. In the absence ani nila, usually, dili sila ka-release og mga kaayuhon para sa atong mga co-ops.
0: Okay, thank you, ma'am. So, sa mga naminaw karon, panlitan na ay mga grupo, like kanabitang grupo sa mga Marites, nga nakahuna-una sila di magkuanta, maglahi tawkuan kay para productive ta, magtukod nag-co-op. Pero unsa man gyud requirement, need ba jud ang naa-jay capital, need ba jud nga kanang naay minimum members, kung pilang kabuok, unsa pa mga requirements?
3: Okay, Ma'am Janet, good morning.
0: Morning, sir.
3: Naay tulo ka registering agency ta kung magpa-kwan sila, magpa-registro as organization. Sa tulo, mo nang dole para sa mga association, workers association, farmers association, o women's o group. Pwede na sa dole. Katong giingon na ni Sir Larry kaganina, sa SEC, katong mga non-stock group, mga federation, mga NGOs sa SEC. Kunya ang co-op sa CDA. Ang requirements gyud kung sa CDA ta mo diretso, pwede man. Oh, pero naa na sila yung kapasidad gyud. Sa PCDO amo sa na sila buhaton i-orient pre-orientation uksa sila musood sa CDA kay magnegosyo naman eh. Ang atong mga farmers anad na sila mutikad, ang atong mga fisher folks anak, pero pag sud na og CDA, pag sud na og kooperatiba, diha na magsugod ang negosyo. Unsa ang mga requirements po, kinahanglan na ay mga trainings. So ang atong mga farmers dili pa ka diretso og ingana. So ang sa co-op, ang CDA, ang requirements at least na ay 15 ka members nga mo larga og PRS pre-registration seminar. So mauna ang ilang buhaton. Unya ang CDA na agyot kinahanglan katong ang sa normal nga organization na ay gitawag nga monthly dues. Kining CDA sa co-op na agyot sila'y CBO nga gitawag. Kay maumaning ilang kalag, maumaning ilang kinabuhi nga matawag na sila og member. Sa association, although democratic control nga ang sa mga miyembro, pero sa co-op na agyot siya'y kanang dugang sa kalahian kaganina, owner ang miyembro. Kay naa man kay CBO, owner po ka sa negosyo, owner ka sa kooperatiba. Muna ang requirements, kinahanglan ang accountable officers, o sa ako na yung duman, kinahanglan mag-put up siya o kanang aban, kanang atong, unsam kinsa man ang kadaghanan ana, ang treasurer o kanang chairman of the board. Kay in case nga, negosyo guni,
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
10: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
12: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Rexido Forte.
15: Mas paspas, banat sa upat.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uba!

0: best for the dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
4: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
5: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Plastada second portion. Kanya sa gihapon inyong sulugon sa kanunay Wingwing Jimenez Lagura, makiguban gihapon ninyo. Meaning laing tunga stack na maghatod kaninyo sa mga naglugapit-naglugapat ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon. Kanya, mayong gabi, mayong pagpanikasikay, mayong panihapon ng uban, ang andam pa, o panihapon ng uban, magalungag pagkasod, no? So, kaninyong tanang katawahan, sa 1,000 ka mga barangay, amping sa kanunay, salamat o welcome nga itong tulumanon. Labi pa sa 19 ka mga lungsod, nga mo'y naglangkob sa ikatutong distrito, nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay. Tanan nga mga katawhan Batag, Tiguang, Tambok ug Niwang, dunay ngipon ug way bag-ang maayong pagpaminaw. Welcome ningatong tulumanon. Unya tanan nato nga mga barangay officials, no, sa 436 ka mga barangay. Sa tanan nato mga kapitan, mga konsehal, secretary, treasurer, atong mga bookkeeper, barangay tanod, barangay Tagay, aw eh. Barangay Tanod kani ay. Atong mga BHW, BNS, daycare workers. Hala, welcome ning atong tulumanon, madjong gabi eh. No? Unya, mayong pagpanikaysikay, mayong pagpaminaw ngadto sa pamilya ni Boss Ariel Handayan, dinhas anda ni Sir Christopher Makinano, madjong gabi ninyo diha. Sir Inards Makinano, kumusta Sir Ine, no? Welcome ni aton tulumanon. Unya sa pamilya sa mga Madrigal og Tagupa. Labi pa sa kong amigong konsehal kugihan kayo, batanon, no? Kang konsehal Jess Madrigal Tagupa sa tibuok niyang pamilya, maayong gabi eh. Unya ni Sir William Byron, kumusta diha Sir William? Ni Sir Benji Busio Dutarot, ni Sir Tony Cabanlet, ni partner Anthony Bagyo, no, ni Sir Maloney Munton, ni Ma'am G. Hinalok, ni Ma'am Carmila Raya. Kanya nga ito po ni Busyanyan, tutor sa tibok niyang pamilya, maayong gabi, maayong pagpanikasikay. Kanya akong pagtimbaya, nga ito sa itong enhanced kanunang panabang ang kongresista nga tinuod may agis pagpangalagad ang nakapaugmad yun, tinudanay sa ikatutong distrito ang gwapang inahan, pinangga sa katawhan Congresswoman Alexi Bisas Tutor, kauban ang iyang pinalangang kapikas incumbent Vice Mayor sa Kandihay, Vice Mayor Toper Tutor, na naaron sa top 3, no? Apil siya sa mga top performing Vice Mayor sa atong probinsyas Bohol. So ni Vice Mayor Toper, may gabi po ni Muda Vice, again, congratulations uban sa inyong mga pinalanggang anak ni Kong Alexi, mayong pagpaminaw. Anya sa atong vice gobernador nga kaabag ni Governor Ares Obintado sa pagpangalagad, paghatod sa mga nanag-unang matakang serbisyo kang Vice Governor Nek Sarabia Besas. Anya ngadto ni Konsehal Jayan Sarabia Besas, no, City Councilor, atong amigo po ni. Mayong gabi ininyo uban ang inyong tibuok pamilya. So sa tanang mga sukintig paminaw, silinganan nga dapit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa babot sa tupagsibya, kutob sa naka-view, sa tanan nga mga Facebook account, happy viewing og maayong pagpanihapon. Welcome ning tulumanong Plastada second portion. Now, ari sa tas mga kalambuan, katikaran, mga igsoon sa ikatulong distrito nga giugmad, gipangga, gihigugma gyud ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Laing kalambuan nga miabot na sad sa ikatutong distrito. Gipahiluna, gipahigayon ang duli tupad payout dito sa lungsod sa Hagna. Malampusong nahatag ang duli tupad payout alang sa 300 ka benepisyaryo sa lungsod sa Hagna. Uban ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor sa maong kalihukan, ang mga kapitan sa lungsod sa Hagna o ang duli Bohol ng mga staff nga gipanguluhan ni Sir Dino alang sa hapsay o mayong pagpahiluna ngadto mga benepisyaryo. Padayon sa paghatag og oportunidad og suporta alang sa atong mga kaigsuunang bulanon. Kumbati sa tinuray nga serbisyo. Hashtag Congresswoman Tutor. Hashtag Basta Alexi Kumbati. Hashtag Kumbati sa tinuray nga serbisyo. O niya, dugang kalambuan katikaran, no? Sa ikatulong distrito. Kumbati Family. Panaghiusa sa tinud-anay nga serbisyo. Ang lig-on nga pagpanaghiusa mao ang pundasyon sa padayon og matinud-anong pangalagad. Pinaagi sa regular nga panagtigom sa nagkahiusang mamumuo sa tersero distrito kon MTD. Mas mapalig-on ang koordinasyon, panag-uban og ang commitment sa pagpadayon sa mga kalihukan alang sa kayuhan sa tibuok komunidad. Dili lang sa pulong makita ang pagpanaghiusa, kundili sa mataglihok nga adunay katuyuan ug serbisyo nga adunay kasing-kasing. Padayon ang kumbati, padayon ang pagpanaghiusa, magtinabangay ug permanente nga muabante basta naa kanunay ang atong inahan nga si Congresswoman Alexi. Hashtag Kumbati Family. Hashtag Kumbati sa tinuray nga serbisyo. Hashtag Congresswoman Alexi Besas Tutor. O niya, aritas dugang kalambuan mga kaigsuunan ko, no? Gikan kini maong kalambuan ni Sir Benji Busyo Dutarot. Kadiin, pinaagi sa kumbati o tinunanay nga serbisyo o ang hugot nga suporta ni Congresswoman Alexi Besas Tutor, pinaagi sa pagpatuman ining mga livelihood program na pahiluna sa Barangay Limukon Ilaya, pinaagi sa Limukon Ilaya Women's Association ang ilang proyektong panginabuhian. Pinaagi niining gitawag nga dress making production nga padayon ang ilang pagpatuman niini. Pinaagi sa pagpanaghiusa o pagtinabangay aron mas mulambo pa ug mapadayon pa ang pagkumbate sa dugang kalambuan sa ilang asosasyon. Sa kanunay, Basta Alexi Kumbate. Alya, mga kaigsuunan ko, dugang kalambuan katikaran dinhi sa atong distrito. Kaniin atong gipaambit inyo mga kaigsuunan ko ang pagpatuman sa paling QR dito sa Lungsod Skandihay. Ato ni gipahibalo ninyo ni atong nakalabayng adlaw bisan gani kagahapon mahitungod ni ining paggamit sa QR code, no? Sa himuon nato nga pagpamalit dinha sa merkado sa Lungsod Skandihay. Gihatagan yun, gihimong mas sayon o mas safety ang atong mga suking mamalitay nga kandihay nun sa panahon nga sila mang merkado mamalit o unsa may mga palito nila dinha sa mga katindahanan sa atong sulod sa merkado. Ipahiluna kining maong palingki QR dito sa kandihay nga maoy nahimong pioneering kalungsod. Nga unang lungsod ginagpatuman ni ining QR code nga adto na ipaagi ang bayad sa mga mamalitay, labi pa katong mamalit o bugas, no? Mamalit o unsa pa'y mga basic needs, no? Nga gikilang lang sa matag pamilya ang pagpamalit sa mga basic prime commodities, pagpamalit og isda, karning baboy, karning baka, manok. Dito sa Lungsod Skandihay, pwede na nga iagi nimo sa QR. Ha? Di na kinahanglan nga magda ka, magbitbit ka og kantidad. Pero kung niayuban nga magpabilin sila sa naanda na nature ng paagi, no? Naanad na sila sa naanda na nato nga pag-ingog pilaning isda, 300 ang kilo, tagay kong usa ka kilo palihog, bayad, tunol o kantidad. Way problema, naagihapo na nga kay maumang yun ay atong naandan. Hinoon, ang lokal nga pangagamhanan sa lungsod Skandihay, pinagi sa hugot nga suporta ni Congresswoman Alexei Bisas Tutor, ni Vice Mayor Toper Tutor, gitagaan og laing paagi nga masayon og luwas ang atong mga kaigsoonan. Bisan kita, dili lang ang taga-Kandihay ang pwedeng mogamit ni ining gitawag na tog QR payments. Kita, pananglitan, makaadto tag Kandihay, mobisita ta dito sa atong mga kapamilya, mga suod ng mga higala, no, mga anak, atong ginikanan, nga toa dito sa Kandihay. O niya, sa di pata mo uli, muadto dito sa atong panungang Pinoyanan, nabatasan na magyuna na to, nga muhapit ang merkado, kay palitanaan og isda, palitanaan og karne, kaya aron inikabot dito natay, maluto natay, masunan, palitag bugas, palitag mga utanon, mga dilata, mamalitag soft drinks, kay imao magyuni kasagaran, labi pag to ay bahal gahuat. O niya, naatay cellphone, naatay GCash account, no? Naatay PayMaya, no? O niya, labi pag, uy, matay ang akong cash nga dala, 1.5 raman niya na hinayak, bag niya mapuy lami ipa pamaliton pa, nahurot na mag akong cash, away problema. Niya may akong GCash, kanila akong gamiton, ma'am. Timbangi kog napulo ka kilong bugas, ma'am. Kanantag 50 ang kilo. So, 500. Ma'am, GCash lay akong ibayad. Okay, ma'am. Why problema? Kanya may QR na to. Napatuma naman ni namo din his Kandihay. Gipractice na namo ni din his sa lungsod sa Kandihay. So, why problema? No? Ang paglusad ni ining paling QR dinha sa lungsod sa Kandihay, gihatagan lang yun og dakong kasayon, labi pa siguridad sa mga namunuan na to ang atong katawhan. Kay ilabi pa, nga gasingabot na ang Pasko, October 1 na. No? Pila man ka adlaw ning Oktubre, 30 days. No? 30 days ba ni? Oh, 30 days. Pag limpuwat aning hinapos sa Oktubre, kalag-kalag na, November 1 and 2. Paglimpuwat, November, unsa na may, December, manimaho ng Santa Claus. Gani karon pa lang, Oktubre, tanaw ni mo ng mga panimalay na naniga na mga ninang ilang mga series, no? Na anay mga Christmas lights, Christmas tree, nga gipang decorate, labi patong uban nga, kugihan kayong mo hipos sa ilang mga Christmas decor, including their Christmas lights. O niya, pag humaghipos, gibalik niya pong taon ng mga panahon na. So, naanag yun. Gihinay-hinay na og taon. So, naana ang spirit of Christmas. Now, maghisgot, speaking of Christmas, sayod man tantanan nga, kita, labi pala itong mga bulan nun, tigom-tigom ang yun para itagana sa Pasko. Na ay kwartang gitagana sa Pasko, na ay kwartang gitagana para pangkalag-kalag. Ano na laman ipamalit ng tag tolong kilong pilit, palit o tolong kilong karne, maga suman, no? Maga bingka, maga puto, unsa pa ba'y atong matagana ang panahos kalag-kalag, pamalit o kandila. Pag-abot sa December, kining inaron lagi, basta berna, bermans, mao man po ihinahinay gimok ini mga balhibuog kamot. Labi pag anhas panahon sa tingtabo. Panahon sa tingtabo. Tingtabo dinas atong lungsod, market day ba? Gipaniguro ng daan sa atong mga namunuan sa Kandihay nga malusad kining paling QR kay aron mahatagan og sayon og safety, ha? Mas luwas og mas paspas og sayon na transaksyon para sa atong mga kaigsoonan, labi pa atong mga vendors, mga negosyante og ang katawhan sa lungsod sa Kandihay, ha? Pinaagi sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP, no? maoy nagpahiluna, nagtabang nga malusad kining paling QR nga naghatag og bag-ong oportunidad alang sa digital payments og mas modernong paagi sa pagbayad sa atong mga lokal nga mga merkado. Ha? Dili lang ni bahin sa teknolohiya, kundili usa-usab kini kalakang paingon ngadtos inklusibo, epesyente og mas lig-on nga komunidad, no? Gani sa mensahe ni Congresswoman Alexie Bisas Tutor pinaagi sa iyang representante nga iyag yung gipadayon ang pagdasig, no? Sa pag hatag og atensyon, pagsuporta, paghangop nining maong mga programa aron kahatagan og paspas luwas og sayon nga transaksyon ang atong pagpamalit dinhas ka merkaduhan, no? Gi-encourage, no, ang tanan nga kini nga inisyatiba ato kining hangupon og atong suportahan nga unta mamahimo kining inspirasyon sa atong mga vendors, negosyante ug mga pamilya sa pagdawat sa digital technology alang sa mas luwas ug masayon nga mga transaksyon. Mao na sayon kayo ang mensahe sa atong inahan sa kanunayng panabang. Ha? Para nako mga kaigsoonan ko, dako kaayo kini og kasayon kining ipaagi og mga ingon ani nga transaksyon. Pero kadtong ubang labi pa tong mga senior na ba moingon nga labi ta po uban nga moingon ning uban ba nga adyawa di na lamang ko magaduda-duda itong ahong cellphone kay mas mahal para maning ahong cellphone kaysa kantidad nga ahong dadon bamalit atong merkado. Labi pa kadtong mga senior nga ang mga cellphone ana iPhone 14 Pro Max, iPhone 17, no? Katong mga latest nga mga iPhone. Kay ang mga anak, seaman, mga nurse, mga doktor, tuwa dito sa gawa sa nasod. Ila man yung pinangga man yung ning mga ginikanan. Kay labi pa nga ilang nakita ug unsa ang sakripisyo pagpaningkamot sa ginikanan. So ila pong suklian ang ilang mga ginikanan paggamiton yung mga high-end nga mga gadget. Ang ubang senior mingog, dawa, di ko mo dahil niyong cellphone, di na lamang ko maggamit ang QR kay magdaan na lamang kong cash kay pinara ba po yung kumprahon na ito, balo raman pong 3,000, 2,000. Pwede gihapon. Pwede gihapon nga gamiton ang old style, no? Ang old school style kanabang bayad, no? Duhol dawat. Dawato ni mo ang item ngayon mong gipalit, duhol po ka sa imong kantidad nga ibayad. Walay problema na agihapon na. Gihatagan na yun og option nga mas mahimahimong luwas sayon og dali ra ang transaksyon. Mao na nga nakita yun na ko unsa yun ang pagpangga ni kong Alexie ba sa mga katawhan. Way hunong ang paghunahuna, pagpangita ni kong Alexie og mga medios, mga pamaagi nga mamahimong sayon o gaan sa itong mga kaigsuunan. Grabe, no? Kung tanaw ni mo ang pagpangalagad ni kong Alexie sa katawhan sa 3rd District. Paglingkod niya, unang arangkada, iya da yung gitapok ang mga municipal officials. Human, gitapok niya da yun ang mga barangay officials. Usaray mensahe niya. Niingon si Kong Alexie, humana ang piniliay. Humana ang eleksyon. Bisan pag napildi ko din has inyong lungsod, napildi ko din has inyong barangay, di na ko naigsapayan kay humana ang piniliay. Migawas na ko nga nagmadaugon. Ang importante na ko, ang pag-alagad pag-servisyos katawhan. Ipanapli na nato ang kulor sa politika. Unsa may gikinahanglan ninyo nga mga proyekto, programa o serbisyo din na sa inyong tagsa-tagsang ka mga komunidad. Iplastar ninyo na, iplastada ninyo, pinagi sa mga resolusyon, kay tabangan mo na ko nga mapangitaan og pundo aron mahatagan yun og tinunanay nga katumanan ang dugay na ninyong gidamgo nga mga kalambuan. Og kaluoy sa Dios ni ana si Kong Alexis sa hinapos nga bahin sa iyang termino. Ang tanang kabarangayan og kalungsuran Lukop Tercero Distrito nakatagamtam gyud niining tanan nga mga kaayuhan, mga proyekto nga gipunduhan sa nasudnong pangagamhanan naa karon nakita mahikap na pahimusla na sa katawhan. Kinipang congresswoman na nga nakapakita og maayong agi og labok nining iyang pagpangalagad. Bisag itandi lagi nato, balik-balik ko na ko, di ko mauaw, di ko mahadlok. Muhisgot sa mga nanglabay ng mga kongresista. Pulos po mga abogado ang nahimong kongresista kaniadto. Pero ang agi sa ilang pagpangalagad, warag yos buling skuko ni Congresswoman Alexe. Ningit! Oy, ako mayong pagpaminaw ining sismosong bayot niya si Willie Ramasola. Name it yun. Unsay mga agi ining mga taong ni Agis 3rd District, labi pa ding imong gipakauawan, giluwa-luwaan, gimudmud sa lapok kaniadto nga karon mao na po imong gitsula-tsulaan. I am referring to Attorney Artiap. Ang agi ni Artiap kaniadto, ihikyad ko no bayot. Kay ihikyad po nako ang mga agi ni Congresswoman Alexe Besas Tutor. I-appeal ang mga balaod nun nga napalabang ni Art dito sa Kongreso, kay ako pong ihikyad ang balaod nun nga napalabang ni Kong Alexe dito sa Kongreso. Abogado versus dili abogado. Pero buhat ang pasultihon. Ha? Dili lang kutob sa ha? Sulti si Alexe Tutor. Mauni angay magbitbit anang timang buhat ang pasultihon, dili sulti ang pabuhaton. Kay may agi gyud si Kong Alexis sa 3rd District of Bohol. Ha? May agi gyud. Dili ni ingog jama-jama. Di ni pareha ng imo wili nga pulos biga-biga. Sa kadugay na nakong gibalik-balik ning Hagita ngadtong Willie Ramasola. Hantod ron. Wag yun niya dawata. Maldito, maldita po ning bayuta. Ug tinudon gani ni mo, pangitaon ni mong kamatuoran, bahag na yung ikog ani niya. Tago ni Ses Kaugalingon yung half slip. Gabit-bit mga kastinoon yung krusada. Then I dare you. Ayaw kahadlok. Ipagawas ang agi anang imong among gipakaawawa ni mong kadianto. Maga bitaw kagnaong. O maghisgot ang kabaga sa dagway. Why makalabaw sa kabaga sa naong aning Willie Ramasola? Iprobar na ko, number one rason. Nga nung muingon yung kugbaga ning naong? Kada lang godo, iyang kaugalingong amahan, iya pamangganing giunay. So may tawag di ba anak, di ba ingrato nga pagkaanak? Why batasan? Why utang kabubuton? O sa may tawag na, di bagag naong? Ikaduha, iprobar na ko, nga nung muingon kugbagag naong ning bayota. Katong iyang pagpapakauaw ni Artiap tibuok kalibutan, gimudmud sa lapok, giluwa-luwaan, tibuok pamilya ni Artiap gipakauawan. Sa iyang gibuhat, tinood, nailad ang katawhan sa mga binuang propaganda sa bayot niya sa mga sismoso. Kay, matod pa sa linya ni Sir Joseph Castillo, Sir, Paul Marcos imong linya, perpetual liar ni. Ug ang linya ni Boss Ven Ribo Arrigo, Paul Marcos linya ni mo boss, matod bang Ben Arrigo, notorious fake news peddler. Hulman akong linya ni Parikres Roa Rikiron, matod pang Pariboyet, kining tambaloslos nga bayot. Pero sa iyang gibuhat ni Artiap kaniadto, tanawa, baiid gihapon. Mao na akong giingon. kung ginis Wheeler masulag ikatunong panig mga elected official nga parehas og linyas akong utok, mo na niya akong gigon. Di na ta maghuman aning termino sa akong pagpangalagad. Dugay ra kang gilubong na kong buhi. Dili dautan ang pag-criticize. Dili dautan ang pagpakabana. Yes. Dili sayop, dili dautan ang pagpakabana. Dili dautan ang pagsaway sa mga namunuan. Basta, una, kung ang imong pagsaway is constructive criticism. Ikaduha, as long as in line of their duties and functions. Wag yun tayo problema di handapita. Daghang komentarista dito sa Mindanao nga gipamatay tungod sa ilang komentaryo nga wa na magkadimao below the belt na personala ng bira. O niya, kailahi mag-utok ng mga politiko sa Mindanao o musaway kasaway lang pero mamersonal na ka manghilabot na kagpersonal pati mga anak ng mga inosinte, asawa ng inosinte, tibuok pamilya niya ng politiko nga way labot sa iyang pagpangatungdanan o pagpangalagad. Maapil, nagkauawan, gumikan sa personala ng bira. Ayawa.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
7: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
8: Unilab yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bulano.
11: Adiway Arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
12: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood ng mga balita, o wala na jay lain.
13: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DY Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
0: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tipaminaw sa DY Arde. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
2: Jinilin ko sir, dead any sir, taga Manugan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog sir, magmulmul ni pikas na ko nga batang, niya high blood po ko, niya masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang sir. Dili na po ko maglipong-lipong sir. Sa una, murakog hubog maglakaw buyod, niya kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo sir, okay na gid siya. Dito X500, umay tisi, radyo lang akong ginain.
3: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata akong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
9: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
11: Boom, boom.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
3: Uy, kuhat ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-ano.
14: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
15: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang Adiway arde radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
16: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang Adiway arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
17: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway arde, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: 1-800 Health Alert.
1: Ani takaron sa paghatag og bagdagan may tungod sa problema sa kidney. Kining ato ang kidney duha ni kabuok, dili pwede nga pwede man mabuhi man ta pero lahi ra gyud tong gulang gyud ta og kidney. Delikado kaayo ning kidney madaot tungod kay once nga madaot kini kanang word bitaw nga unending spending. Diba sa mga diabetiko, once nga madaot ang kidney mag unending spending na ta sa ato ang kwarta. Tinuod na walay hunong nga paggasto sa ato ang kwarta sa medication aron lang nga mabuhi ta kun na antay kidney problem.
0: TJX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan nako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang.
0: DTX 500 mabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Janice, okay kayo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banaog DTX 500 kito capsules a day maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500 mabalik sa mga butika.
1: Munang ampingan na to atong kidney, dili pwedeng pasagdaan na to. Kay instead nga ma-enjoy na to ang atong kinabuhi, magkaedad ta, ikasagaran na ba, magkaedad ta ang problema na to. Kidney problem ra magyod. Magka-senior ta, kidney problem yun ang maigo. Tungod na sa itong mga gikaon nga kargado ra kaayog parat sa usawan, kung sa panang atong gikaon nga parat, himarat pagita, napagita yung mga ilimnon ng mga taas kayong mga asukal, makadaot man na parat o ganang asukal, makadaot na sa itong kidney. Wa pagita inom-inom tubig, naatay ditribayo ha, tay tribayon. Kani dakong tabang ni siya nga actually kaning atong kidney. Ang anatomy sa atong kidney na ay duha ka tubo ana, na ay duha ka ugat ana, kanang gitawag artery og veins. Kanang artery mo na siya ay agianan sa dugo paingon sa imuhang kidney. Ang veins ana kanang color murag color blue na siya. Mo na siya ay gawasanan sa dugo kung nasala na ang dugo. Kung ang dugo wa pa nasala, musulod sa imong kidney, dito na moagi sa imong artery. Pag nasala na sa imong nephrons ang lugo, dito na mugawa sa veins. Paingon na po na siya mubalik sa imuhang gitawag ng mga organo. Kunya ang waste ana, ang mga hugaw nga nasala, nga naa sa imuhang kidney, ipaingon na siya dito sa imuhang pantog mo nang iihi na to. So importante gitaw makaihi ta kay kanang pagpangihi na to, muna yung mga byproducts sa mga hugaw kagisala sa tuang kidney. Now, tamis o ganing parat. Kung may high blood mo, take note, makadaot kini sa tong kidney. Sa dugang panahon, sigitang panambal sa to ang high blood, huwag yapon na correct ang atong high blood, nagkagrabi naman gani na. Madaot ang atong kidney na long run, pati ang diabetes. Komplikasyon sa sakit nga diabetes, ang kidney madaot. Unsay function? Ang function sa to ang kidney, hinumduman na to mga kalitri bayo, mga kalitri X. Ga-remove kani sa waste product gikan sa tong lawas. Tanang mga hugaw nga made by liquid, kamuagi sa to ang lugo, paingon yun sa tong kidney. Salaon na niya. Pag masala na na niya, ang hugaw ilabay, iihi na to. Manang importante makaihi. Takay. Ang hugaw sa tong lugo, sa ihi man na ilabay. So, tanang product, waste product sa to ang lawas. Ga-remove usab ning atong kidney sa mga drugs nga naa sa atong lawas. Kana mga ginainom na to nga mga tambal. Naa na yung mga waste product nga kinahanglan ipagawa sa kidney. Importante ka ini ha? Nga ang kidney na to gabalansin ni siya mga higala sa body fluid. Dili pwede nga dili balansi ang ato ang tubig sa lawas kay manghupong man ta. Manang uban maghupong, magbiribiri na, manghupong na, kahubag ng tiil kay ang fluid, ang tubig dili balansi kay ang kidney gakaluya na. Kay kung manghupong pung punta, maglisod na ginhawa ni hapuon man ta, dalitang hapuon. Ang kidney usab, ga-release ni siyag hormon nag-regulate sa blood pressure. Importante ka ayo. Kay kung dili mulihok og tarong ang atong kidney, mapublima ta. Ang atong blood pressure, magsaka ka na. Ga-produce kini siya og active form sa vitamin D. Ang ato ang kidney. Ga-promote sa strong healthy bones. Ga-control usab ning ato ang kidney sa production sa red blood cells. So, ay kalimot sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Maayo nga pagpangihi. DTX Coffee Mix. Maayo kaayo ang pagpangihi, sir. Salamat kaayo ha, Texas nga nag-text DTX Coffee Mix.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
5: Wow. Katalina Habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
6: Juice 7 lot. High blood gid ko.
7: Ano sa una ang blood pressure?
6: 180 over 100 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health.

0: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: TJX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
6: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
7: Pagpagaling ng Pilipinas.
8: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sildenafil hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

Alang na itong motukod og mga balay og building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.

Away Pamilya ang gingong resulta sa investigasyon sa Trinidad Municipal Police Station kalabot sa video sa social media nga nagasinggit o nagabangayog tabang ang usa ka babae nga madungog sa maunga video. Samtang kini nagsakay og motorsiklo, PNP Trinidad miingon nga family trouble ang maong problema. Magsugod na karong gabi ang Governor's Cup Season 4, the finals dito sa Calapi Sports Center. Uluhan sa itong balita. Samtang

0: mga magtutudlo dinhi sa probinsya sa Bohol nagpaabot sa mga deklarasyon sa mga mayor kung aduna ba sila ay klase o holiday ba sila karong pagsaulog sa Teachers Month karong Lunes. Apan ang League of the Municipalities of the Philippines kung LMP Bohol Chapter may desisyon human sa pakigkukabildo gantong ang DepEd Superintendent Faye Luares nga paaboto ng deklarasyon gikan sa national government o kaha sa Malacañang may pipila na kamayor nga nakaluwat og memorandum sa pagdeklara nga holiday ang Lunes para sa mga magtutudlo isip paghatag kanila og pasidungog sa pagsaulog sa Teacher's Day. Aluhan sa itong balita, gikan ni Rubo Campele Maestrado. Wilma!
1: Yes, ayan ang salamat. May gabi sa itong mga suking tigpaminaw sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night. Gikan diri, gikan sa lungsod sa Albor. Usa ka security guard ang nadakpan sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit ug dugang nakuha sa posisyon nini laing usa ka ihas nga armas nga mubuto. Labing labas nga balita o kompleto detalye itong mabati sa itong pagbalik.
0: Ang lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Bilar ni gahin karon og 5 million pesos. Gikan sa ilang Local Government Support Fund kon LGSF Growth Equity Fund. Din ang 5 million pesos alang sa pamalit nga bugas og ipad-apod-apod sa tagsatag sa kapamilya nga napiktuhan sa krisis. Din matud pa kini sila makadawat gumikan kay sila wa mahilakip sa listahan nga may benepisyaryo gikan sa provincial government. Samtang padayon karong pagsaka sa presyo sa petrolyo dinhi sa atong lalawigan, may mga

0: Area of responsibility. Gikan dito sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center at nawanton ang uluhan sa mga balita. Pinaagi ni Alerto June Gutierrez. June.
1: Yes, dagang salamat, Earn. May gabi sa mga suking at paminaw nagsunod. Kanunay sa tuntulamanon, tagbilaran by night. Tungod lang sa Marites nga istorya, gikulatahin noon ang usa ka 17 anyos nga tinun-an sa grade 12 diha sa Lungsod sa Guhoy, nakaangkon kining samad sa ilong, gidali siya og dagan distong Galeris Medical Center. Kani si Alerto Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang saligan sa balita.
0: Aluhan sa ito mga balita, pinagi ni DeBarker, Sel Remulador, Kuya.
2: Okay, dagang salamat Kuya Earn at mga panibaya po. Kumusta madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga, sukit ni Paminaw na kanunay ng sunod sa itong tulumanan sa Tagbilaran by Night Worldwide. Idudahan ng itong payoot sa ginadili kadrogan na dakpan sa kapulisan sa lungsod sa Albor at also sa kabaybast operasyon na itabo diya sa Barangay East Poblasyon Albor, Huwebes sa Kadlaon. Ang suspect na kuhaan kini ginadiling droga o kalibre 45 na armas de fuego. Ganukad gikan sa Campo Ragoy, the Barker, Sel Remulador, ang friend of forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Samtang balita gikan sa kauluhan, si Senator o kanhi Senador Antonio Trillanes miyagyag sa mga aligasyon nga matod pa ang pamilyang Duterte na kadawat og kwarta gikan sa mga drug lord. Ako to mga uluhan sa ito mga balita. Ang kompletong details ng pagbalik uban sa mga isyo nga ngayon ito isgutan din hilang sa itong pagpanaguban sa itong tulumanon TBN.
3: Tagbilaran by night.
4: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
5: DYRD, sniper ni Bay.
4: DYRD, sniper.
3: Laran by night.
0: Sa itong mga viewers sa Facebook, i-share nyo na live video, comment mo sa comment section or ma-acknowledge mo na mo. O niya, mo pop up nga nagtanaw ka mo. Comment mo ha, pa-shout out mo niya. Ah, labi na sa itong mga tigpaminaw din sa itong tulong mo.
3: Tagbilaran by night.
0: Ito maglangan mga kaigsunan. So yan itong contact si Mayor Alvin Uy sa Lungsod sa Baclayon. Din matod pa sa mga viral karon social media labot nining aligasyon nga himuong o i-privatize o privatization na plan labot sa Baclayon public market. Ato akining hisgutan aron pod makuhaan natong habig ang local government unit. Elisod man kayo gyud diretso lang tag hisgot nya watay information. Din ang kasagaran nga nipadayag na social media gikataho nga mga anti-privatization as per allegation anang Mercados Baclayon. So i-contact si Mayor Alvin Uy. Aron po dato mapangutana mga kaigsunan. Aning bahins plano, no? Unsa gyud insaktong plano sa municipal government para sa Baclayon public market? Renovation ba raw? Redevelopment or public-private partnership o privatization gyud, ha? Elison man kayo, dili na to sila pangutan-on. Kaya ni viral naman sa social media, kining mao mga video, mga photographs, nga adunay mga libuan na, o gatusan ka mga komentaryo, ha? Gatusan pun ka mga nakakita, niya na yung mga almost 500 shares, na daghang ning react, no? Mga reactors, no? Nya di lang kay usa ka tawo may nag-upload ani na poy uban. Mostly pod ini kuan mga

vendor tingali ni or kapamilyas vendor, no? So ato ang pangutan-on si Mayor, unsay ilahang legal nga basihan, aduna ba feasibility study, approved proposal, no? Unsa gyud role sa government og sa mosulod niya sa merkado, no? Pila ka tuig ang kontrata niya, asa ni ibalhin ning mga kasamtangan dihang okupante aron po dato basayran na di mo tubag. Sige lang, balikan lang Berta, aron po dato ang mahatagan og higayon ba, no? Labi na kining relocation ato kuno sa may Balwarte area, no, des Baclayon. Nya gipagawas naman ni nga adunay gihimong asembleya, dahil gihimong mga pag pulong-pulong diskusyon nya nga aduna pay gihapoy mga nagsigigyaw-yaw diha, nagrant sa social media. So lakip na ni ana kanang gitawag na to og customer traffic, no, aron pod ang kining balhina nila kung ikasog maugyod na ang Balwarte, mahibong adunay igo nga customer traffic aron padayon pod lang income sa mga vendor. So ato apo na ipabot ni Mayor, aduna bay pag studio na ana, yeah. Okay. So, mientras tanto, nakontakta ni Mayor Alvin Oy. No, diskusyon ta sa lain nga mga kuan mga kaigsoonan. Kining, okay. Gipahibaw di ay sa si local government unit, no, sa o sa League of Municipalities of the Philippines. Labot ining way klase, ha? Kadaghan kayo ang nagpangutan na. Kay sa pagkatinood ni kailap sa social media ang mga declaration, like for example sa uga kumusib sa Duero o guban pa mga LGU. Si Mayor Arturo Jed Piolio sa Lila nimpadayang po nga dili pwede siya nga makadeclare o holiday sa mga teachers. So yun ini ang gipasabot sa post ni Mayor Cariboy Camacho niya sa Hitafe. No, ang mensahe mga kaigsunan nga may kalabutan sa pakig-istorya ng Antonio Superintendent sa Division, DepEd Division sa Bohol nga si Ma'am Faye Luares kabay sa deklarasyon sa walay klase sa adlaw sa mga magtutudlo. So, mga teachers, daghan ka ng utana na to. So malapas mensahe kay kinigong mingugway klase, una dayon ang kwan ini kining mga ginikanan. Ano ni pagpasabot sa deklarasyon sa walay klase? Alam sa mga celebrasyon, kinahanglan ipailawom kinis Department of Education o DepEd o dili basta-basta ang desisyon lamang sa local government, mga kaigsunan. Aron aron makahimog suspension tungod sa ingon anak nga sitwasyon. Posibilidad nga paghimog make-up classes kung adunay suspension tungod sa kusog nga ulan o guban pa mga hinungdan mga kaigsoonan. So, klaruhon nga among mensahe, naghulagway nga ang pakigsabot sa personal nga panglantaw, gipadayag nga o gipaambit, dili automatic, no? Nagpasabot nga katapusan ng opisyal nga palisiya dayon sa lungsod o sa syudad ang magsirado ni ana. So, ang education mga kaigsoonan, adunay responsibility, no? O command responsibility gikan gyud mismo sa DepEd Higher Office, no? Nya ang lokal nga pangagamhanan, mga ginikanan o ang tibuok komunidad, kabahin sa ingon ini, ang LGU busa importante adunay coordination gyud. Kung adunay celebration sama sa adlaw sa mga magtutudlo, natural lamang nga mangandoy ang mga magtutudlo nga makapahuway, makalingaw, makadawat og pasalamat sa angay nga alang kanila. Apan ang pangutana, kinahanglan ba nga suspindohon ang klase aron sa pagsuulog niini mga kaigsoonan? Adunay eskwelahan nga nag-andam og program
kompetisyon, pasidungo, guban pa sa alam sa kalihukan, no? Ngayon sa mga teachers. So, na yung mga LGU lagi. Like for example, has Barangay Montanya Baclayon, magpa-pickleball ang barangay para sa mga magtutudlo, no? So, daghan po kayo o gilantaw. But anyway, as per decision sa local o sa League of Municipalities of the Philippines, LMP Bohol Chapter, paabuton ang decision gikan sa national offices like DepEd National Office o kaha sa Office of the President kaadunan by declaration. Kay base sa balaod mga kaigsunan, special working holiday ang mao nga adlaw sa mga magtutudlo. Og wa ko masayop sa balaod ngon nga kalatid mga kaigsuunan gikan mismo sa Chennai. Ingon ini nga okay. Base sa RA 10743 o ang National Teachers Day special working holiday. I don't know sa mga LG yun sa ilang gibasihan nga nung declare sila o guay klase ha. So sa Lunes pohon huwat lamo sa declaration sa national especially sa DepEd or sa Office of the President doon sa mga desisyon diha nga guay klase ha, mga ginikanan. So atong usbon, no, magagad sa National o kas DepEd Central Office ang declaration na di magbasi sa LGU. Okay? So nagkatod sa itong aras sa Los Nueve Imidias itong pagpanag-uban.

0: Bueno, ¿no? So, va a ser una capa jugáis mejor Alvin, ¿no? Para ello, la tarde es a toda la inja, escutan al mga kaigsunan. Usan es a toda la national issue karon nga karong adlaw. Sa nasudnong pamulitika, may pahigayon ng press conference. Kini si Senador Antonio Sani Trillanes IV o gibutyag abaga dokumento o impormasyon nga matod pa niya iyang gipresentar una isip testigo sa impeachment trial bato kang Vice President Inday Sara Duterte. 40 anyos na basti karong pizza o karong 2027. So, sud siya sa tuang balaod. Ng kaso o makonbikto si Sara, napada is basti mahabilin, no? O si Pulong. Oh. Kay 40 years old man is basti karong November 20, karong 2027. Ya 2028 man ang national election. O mahitabo nga ilang konbiktohon. So, di pag yun ay... Di pag yun ay mawa ang mga Duterte karon. Na in kaso no o konbiktuhon si Inday Sara, but anyway ang mga gipanayag ni Trillanes mga kaigsunan ay mga ngans tao no mao na nga kung adunay mga dokumento bank records corporate records government records mahimong ma-verify dili ba kini angay nga susihon no unang ipunting ni Trillanes ang gingong 319 million nga pundo gikan sa China Link Sources ngadto sa Kale 88 Foods Corporation. Usa ka kompanya nga koneksyon kang Attorney Man Scarpio bana ni Vice President Inday Sara. Matod sa report sa Vera Piles, gi-representar ni Trillanes iyang giingong bank records, corporate filing og financial disclosure. Og iyang giingong gusto unta i-presentar sa impeachment proceeding. Si Trillanes nangutana kung unsa ang tinubdan o kinaiyan sa mga pundo o kung adunay national security implication. Tungod kay giingong koneksyon, adunay kalabutan sa pamilya sa usa ka naglingkod nga Vice President. Apan kinahanglan usab nato hinumduman nga pagdawat og paglihug kwarta kinahanglan dili dayon tawgon og illegal base lamang sa mga allegation, ha? You know, daghan kayo namati din nga mga anti o pro Duterte. So, kinahanglan na bawaan kung kinsa ang nagpada, unsa ang legal nga basihan sa transaction, unsa ang purpose. Ipunting nasab niya ang Tapang at Malasakit Alliance of the, for the Philippines. Nga matod pa nakadawat og 150 million gikan sa Chinese Embassy. Unya gidugangan pa gyud og 450 million nga deposit sa iyang giingong nalambingit nga sa maong foundation. No? So, lain po niyang allegation ang 181 million nga manager's check nga nadawat sa members Duterte family. Then, gikan kana matod pa ni Sammy Uy nga gitawag nga drug lord. Sa Vera Files, ingong adunay checking nga nadawat sa pipila ka pamilya. Gikan ni Sara, ni Presidente o kanay Presidente Digong, nga to kang Paulo, nga to kang Baste o kang Kitty Duterte. No? Ang checking mahimong adunay record sa bangko apan ang purpose, source o legal character sa kwarta mao ang kinahanglang matino. So kung tinuod nga adunay ingunana kadagkong transaction kinahanglan tubagon kung asagi ka ng kwarta, nga anong gihatag, unsay baylo, unsay bugti, kinsa ang nakadawat, no? Ikaapat gibutyag ni Trillanes mga kaigsunan ang iyang giingong nakakita siya sa time deposit o investment nga wala kuno na declare sa sale ni Sara Duterte sa unang tuig sa iyang pagka public servant as a vice president. So matun pa sa usa ka sa mga news outlet iyang giingong adunay milyon-milyon peso o dollar time deposit gikan 2007 hangtod 2010. O giingon usab niya nga dunay $1 million life insurance investment nga wala ko na makita siyang sal-in nitong 2010. So dagan kaayo, no? Ang mga gibuhian nga pamahayag ang kanhi senador nga si Sunny Trillanes, mga kaigsoonan. Dagan kayo nung utana, matuo ba ka sa mga pasangil ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV ngadtong sa pamilyang Duterte? Gikan ni Digong, Sara, Paulo, Basti, ni Hanilet og ni Kitty nga matod pa nakadawat og kwarta gikan sa mga drug lord. Tumoni mga kaigsoonan, atong basahon ang inyohang mga komento sa Facebook. Ato po dawaton ang inyohang mga sentimento pinagis pagtawag nya og in kaso kintahay og maoy gamiton ngadto sa impeachment court. Ni buhi pug pamahayag si Trillanes mga kaigsoonan. Batok kan Senator Judge GB Ejercito, Joel Villanueva, o kang presiding officer Senator Judge Chis Escudero. Matun pa ni Sunny Trillanes nga pagtarong po mo. Sa Tagalog pa, umayos kayo. Kaya nakitaan ko nung nakig-istorya, nakiglamanuhay pa. Bugat ko nung kayog dating ang pagharong ni Basi Duterte ng itos duha ka senador mga kaigsoonan. So, atong alam na munong basa ang inyong mga mensahe, ha? Motuo ba ka sa mga pasangil ni kanhi Senador Sunny Trillanes nga ang pamilyang Duterte na kadawat og kwarta gikan matod pa sa mga drug lord? Ha? Matod pa mga kaigsoonan. So, arita sa mga komentaryo sa tuag programa.
1: Atikat! Tagpilaran by night.
0: Arita sa mga nag-una, no? Mga ning komentaryo din sa ito ang pagpanag-uban sa ito ang tulumanon. So, maton pa diri sa ito ang mga comment. Si Emma Mendez Dumalag, bubo lang ang maniwala dyan. Ayay. Unya, maton pa ang Sir Jojo Balili din sa Lubok. Kana kwarta hagi kana ni Sami Uy, dunay paper trail na kay Cheki man ang gigamit. Ingon po si Bert Baro, dili wa ko di ko mo to. Si Robert Baldwin Manlan Simeon, og didiis di na sila mo to obviously. Pero kaming mga kakamdilawan mo to umi kay klaro kaayo ang ebidensya. Please respect my comment, no hate comments lang. Si Aileen Daligdig, sila radyo nakabalo aning anak kining uban igo radyo sila sa kaysakay sa mga post, ha? Dapa. Okay. Kaon ta ba? Klaro de oi. Si Ponce o Ponce Rosel Ponce, butbut man sir. Jennifer Buhion, may gabi. Kantiga Niel Shaim, baka kon nga dako, wa gabae sir. Oh, actually akong basahon tanan ha. Oh, kay basi mo ingo mog mabasa mga sa ni BBM, mga anti Duterte. Pasangil ramana sir. Si Janine Sinyane. Okay raw ka si Jack kaihi sa ijang porol, dogar na siya sigig usigman. Mo ba? Kuya Giovanni Villalonga, may gabi. Si Raymond Halasan, kuya. Si Basilides Mamay Kaborda, may gabi. Bot-bot na, oy. Okay. Si Power, tinood na. Same sila, mahal natin. Tatay mo, diskarte yung mga pasangil. Dilima, uban pa. Romeo Barquez, di ko mo to, oy. J. Intenso, mayingon nga, no way, kuya. Ay, kuya. Anybody can make allegation. Pangunta na, tinuod ba? Kung tinuod pa, nga nung wala siya gisalang sa impeachment court, kana tungon kay ineg-cross-examine, mabuking siya nga inampaw ra iyaha. Si Maria tulog na. Ever since, I don't believe him. Urag na ana siya giilok nga wa ma-release. Ayay. Kining tawhana sir, wa na yung kriminalidad sa Europa ni murag iusig o gutomon, og na ituwa, wala na ang ikog, magkirikiro na lang. Sir, kinsama ng GM nga mudaga gobernador na porbida, ha? Daghan ra ba kay nang utana na ko na sige lang tay siguta na karon taon ha pero unverified man day na. No Liberto Daso. May gabi. Mariana Kagampang Alcala. Sila rin yung nakahambalo na sir. Si Josie Lantaka. May gabi. Mao, kung dito na niya gipresent, basin mo to, omen, nabayot man. Matod pang maumiho. Si Perla Quadra, DLU, may gabi. Si Attorney Denisura. Motoo, ming too gan, motoo. Toho si Atty. Dennis. Ming toho gani ang ICC, sumaasaron ang inyong tatay. Ingon po si Pasalawag, naasahig. Naasdahig. Apo ay nag-question, ha? Nga naman po dito man sa dahig, ha? Wala mo pangsyon ang justice sa Pilipinas. Kaya gi-file kaso sa crime against humanity, puro kaalyado ni Digong ang Korte Suprema. Gi-file ni Trillanes sa ICC no, dito pang 2017. Sakop ang Pilipinas. Nalimot si Digong nga sakop pa sa Pilipinas sa Interpol. So, muna eh, ha? Gina Dirgao, more on kuan yun, no? More on Duterte yun ang mga nag-comment, no? Sa ato ang Facebook live, mga kaigsunan. Si Martin Arbilon may gabi eh. Apa, ato ang basahon na inyo mga sentimento. Aron po na makahibawa mo, no? Mayong gabi eh, si Ansoy Comido de Escarangkaan Corilla. Si Alejandro Quezon ingaw sila nagpaghod si Trililing reject na nas prosecution kay way klarong dokumento. Mayong gabi eh, sir. Nga nung na-appeal man na si Trillanes anang bahin sa impeachment process? Matod pa nito maghinay. Pangdaot na dyan ng ilang nahibawaan na na, sir. Ingon si Ninsky Clarin Balo. Ingon pa si Rolly Aleria Salvo. Dili na katuhaan si Trililing watching from Mayana Hagna, sir. Ay, way sanaw-sanaw na. Rolly Aleria Salvo. May gabi, salamat kayo. Si Ninsky Clarin Balo. Para na ho, murag di tinood na, sir. Gama-gama rin ang Trililing para na ikapasangin. Karagaos kag... Sir, napa ba gihapon mo to o ng Trillanes? Mabita ang wala na gisalang as witness. Kay basin dili magkarimao. Kay og mo-withdraw ingon ana kadako ang kwarta. Dili man di ay mas, dili ba di ay masilip sa AMLAC. Shout out from San Isidro, Tagbilaran City. Salamat kay Ninsky. Si Johnny Vlog, Johnny Delusa, Delusa Barbershops, Manga. Purok size gikan ni Daryl Lidusa, Daniel Lidusa, si Pyongyang. May gabi, sab ni Ikoy Ma Castino. Ato ang tano, des bingag daw sa mati na turon. Aileen Idol, may gabi, des Tagbilaran. Nag-tanaw sab ni, sa Barangay Kugon, Purok 5 sa Tulumanon. Si Johnkin Dominic Roger Maghinay family sa Osami, Osami City. May gabi, Rosbilia Caballero. Salamat kayo sa inyo hampag paminaw mga kaigsunan. Dapa. Ato ang timbawason pagbasa. Ingon si Eric Ocon Crisostomo. Baknoon man ang iro, sir. Walay tinaguan nga dili mabutyag pero ang dili buta og bungol ana di gyud na kakita. Ingon si Winnie Lupina, si Trillanes dili katuhuan bisan unsa pa kay niyang panulti, way basihan basta lang kontra niya mga Duterte. Hasta si Dunde, bisag unsa istorya sa katuhuan body ay na si Trillanes, sir. Daghan kayong reactor, so salamat kay ninyo. Actually, ako ay gining basahon tungod kay nagtan-aw mo diha, no? Nya nahibaw mo sa sitwasyon, but pa sa but na ay interesado gihapon sa ingon ini nga diskusyon. I don't know og diehard avid fan or Duterte fanatics or followers, no, kining mga nag-comment og positive negative nga to sa mga ni Sunny Trillanes mga kaigsoonan. Ya pa Si Brian Marti, Martin Brian Arbilon, asa ko to. Asa ko to. Si Earl Ninyo Ihok Inti, asa ko maminaw ana sir. Mao ni mga ang mga text message o comment no sa ato ang pangutan na mga kaigsoonan. Oh, may gabi. Sir, palihog discuss anang GM. Agoy, imbot lang. Ha? Kanang ningluwat og mga Facebook post, as per information, hearsay. Oh, hearsay ko no. Pero daghan po mga kauban nito sa media naglibot suruy ng istorya. Pero og tinuod pa, di kaha mo tugaan ng mga mayor nga gipatawag nga to sa Panglaw. Kung tinuod manggaling na hitabo na. Ha? So ito na isugutan niya kay urag thrilling kayo. Hingan lang nang nato ah. As per alleged. Ay doon mo pagkawasog pamahayag siya ani. Pero siya may o siya ay maka patuloy ani mga istorya ha? Ha? No. Matod pa Jambi Madrigal. Oh. Mao kuno na mudaga gobernador diri sa Bohol. Ya, pangutanag na ba na ibay diri ingon pug naa kuno sa Panglao. Oh, dataon-taon na maday na diri. Nya si Jambi senador kwartahan niya ari ra gyud sa Bohol para mudagan. As per information, pero daghan kayo na ingon nga kuha na sir, fake news na mau ba? Da pa mayong gabi naminawini mo karon dire sa ato ang zane ato ang tapukanan sa payag. Ay, salamat kayo niyo ninyo. Spoke pantalan kusog kayo ang tagbilaran by night, sir. No. Kana si Duterte sir ni tuo ko nga dakog posibilidad nga nidawat nag kwarta sa drug lord. Uy, mo ba? Kote sa mo basa imo han text ha. Or imo han comment ha. Mo tuo ko sir nga nindawat na og kwarta sa drug lord sila ang pamilya Duterte. Ngano man? Kinsa man to gipamatay didto sa Leyte? Di ba? Si Rolando Espinosa amahan ni Kerwin dito sa sorry dito sa Osami sir mga Parohinog hurot silang tanan di ba di na priso pa si Nuba Princess Parohinog unya karon sir nganong wa man mawa lagi ang drug sa iyang panahon na manggihapoy na maligya ha but ba pasabot sir kontrolado nilang atong panahon nga sila mo nagduma sa gobyerno aron way kompetensya pamatyo na lang ang dili kaalyado nila. Dili ko katubag ano imuhang allegation pon. No? Bugat po kayo imuhang komentaryo ha. Okay. So morning kung makonvicto si Inday Sara, posible pa dahil si Basti Duterte mahimong makadagan sa pagka-presidente sa 2028. Kay at 2027 at age of 40 so pasok kayo siya sa kuan mga kaigsoonan sa ni qualification oh siya usa ka mag 40 anyos karong November 17 2027 next year so 39 si o 38 si Basti karon mo 39 this coming November niya next year mag 40 no so matod pa Sebastian Basti Duterte could potentially run for president of the Philippines in 2028 but he must meet all the constitutional qualification under Republic Act 1987 constitution article 7 section 2 for presidential candidate must be a natural born Filipino registered voter at least able to read and write and at least 40 years old on election day nya have resided in the Philippines for at least 10 years so og mahitabo may pinakabata dis Basti nga mahimong presidente Ambot lang, sa ina ganin eh. No? Aron mahibaw-an po ni Subhan. Muna nga, presidential mo na, daghan kayo mo porma, ana. Di ta mag-expect nga why mo kontrating alay si Governor Aris na agay na mo at bang. No? Samot na ang presidential, daghan kayong positioning, ana. Mga buwan sa November, December, wala. Positioning na sa mga gusto mong kandidato, mga kaigsunan. Positioning na sa gusto mong kandidato para sa 2028 election, mga kaigsunan.
1: Tagpilaran by night.
0: Alas 9:53. Arita sa arangkada sa mga balita. Gikan dito sa Cuerpos Kapulisan. Ngagingong adunay baiba sa presyo na pahigayon sa PNP. Detalye ni De Barker. Cell Remolador. Atong balikan si Cell. Ato sa tadi to sa lungsod sa Albor. Adunay baiba sa presyo ng pahigayon sa dito. Pinagi ni... Okay, ato balikan si Robocop. Okay. Ito balikan si Robocop William Estrado dito sa lungsod sa Albor. Then matod pa doon ay baiba sa presyon kipahigayon sa maong lungsod. Kaya pinagi ni Robocop William Estrado. Wilma!
2: Yes, sa security guard ang nalakang sa baiba sa presyon ng kipahigayon sa kapulisan sa Albor Drug Hospital Unit o garugang nakuha sa posisyon ini usa ka ihas nga armas nga buboto. Ang kinatapan na ilhan nga usa ka pre-direct tumakmol para na 3 anyos o itaw lumad kaning nga molupyo sa Purok 3 sa Barangay East Poblasyon sa lungsod sa Albor. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation natunugan ini ang katahapan nga namaligya sa Ginoong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Ronel Boniel, gihimo ang usa ka baybas operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Remedio Agyaman o Barangay Kagawad Eric Marquez sa Barangay East Poblasyon o sakop sa media. Usa ka police officer buyer may palit niini usa ka putos nga giingong Cebu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon, laing unom ka mga putos ang nakuha nga gibanabanang motibang tanan ngadto sa 6.59 ka gramo ganaa sa standard drug price mo kabat kini tanan ngadto sa 44,812 kapisos. Laing nakuha sa posisyon, usang ka armas nga mabuto, 45 caliber pistol, o duha ka mga buhing bala sa maong kalibre. Sa pagkaroon kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas o kasong paglapas sa Republic Act 10591, illegal possession of firearms ang giandam karon sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Frederick Tumakmol. Gikan sa lungsod sa Albor, kini si Willie Maysado ang fan mo forever. Basta balita, BYRD ang kasaligan sa balita.
0: BYRD. Ni pagawa sa Executive Order number 48 Series of 2026 ang Office of the Mayor sa Local Government Unit sa lungsod sa Tubigon. Kalabot kini sa deklarasyon sa class suspension karong Lunes sa lungsod sa Tubigon, October 5. Og matod pa sa mga executive order, all classes in public and private schools within the territorial jurisdiction of the municipality of Tubigon Bohol, including elementary, junior high school, and senior high school, tertiary, and other basic education institution, are hereby suspended on Monday, October 5, 2026, in celebration of National Teachers Day and World Teachers Day, mga kaigsunan. So, sa Tubigon to, ha? About on say ilahang basis, ani. Sige, arangkada pata sa laing ang balita, mga kaigsunan, sa itong pagpanaguban sa itong tulumunod.
1: Tagpilaran by night.

0: Okay, arita sa laing report. Gikan dito sa itong alagad field reporter. Gikan dito sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Ani ang detalye sa itong balita. Pinag-inalert to June Gutierrez. June!
1: Naidangat deres ng Gallares Medical Center ang usa ka tinungdan sa grade 12 humakay nakaangkon og samat sa ilong humang ginigis suntok sa iyang classmate dito sa lungsod sa Adaguhoy tungod lang sa Marites. Ang 17 anyos nagapuyo kini sa barangay Kagawitan sa lungsod sa Adaguhoy sa tuwa na sedan. Ang gini ng mga alas 11:45 sa kauton padung naunta kini nga muuli kini nga 17 anyos pansaya nga paglakaw nay usa ka motorsiklo nga may labay kalit. Wa siya makabantay nga paglabay sa motor, bisunod ang kumo sa iyang classmate. Minunda nga may pakaigo sa iya nga ilong gamit ang sing-sing. Minunda nga nasamad gini. O minunda nga iya usab gini gibaslan. Apang tungon lagi nakadugo na kaning 17 anyos. Minunda nga gidali siya o gariskyo. Sa tuwa nga MDRRM o gidagan Desngalaris Medical Center. O karon na tuwa nga gisusi. Para sa kunisya gyatiman sa tuwa mga doktor na dugang usap siya ang asoy nga itong ipungutan na sa inundan. Tungod na sa mga hatod-hatod nga istorya. Tingnan yung Marites. Siya mga classmate. May inundan nga katong yung classmate giingnan nga ayaw lang na isulti. Na pag isulti sa iyang kontra, may inundan nga suko ang iyang kontra. May hinunda nga dito paggawas, dito na ang nagsuko, nagsinukli ay naskuma para akansining biktima kay gamit sing-sing tong yung kontra nga taga-poblasyon Daguhoy. Na kanyang biktima pagkaroon, prayas of kinesiya, gatiman sa tuwag mga doktor. Gika lang din yung tangan sa Gallares Medical Center sa Lerto de Gutierrez, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang saligan sa balita.
0: DYRD. Dagan salamat Alerto June Gutierrez imuhang live report gikan dito sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Sir, di ko matuog si Jambi Madrigal Mudagan og si Governor sa Bohol sir. Asa godapita in town iyang baluarte. Mhm. May gabi ini mo dia. Ah. May gabi, salamat kayo. Tolay si Jambi urag si tintaan niyo sa punay. No, si tintaan niyo sa puna. Okay, arita sa laing may gabi ni Alin P.S. Perug, Plurumito Bio. Istan niyo ni Pari Richard. Salamat kay pre sa imuhang pagpaminaw. Salamat sab. No, sa to mga amigo si Pari Ricky Huban. Ha? Salamat kayo pre. Samta dito sa kapulisan sa probinsya, mga balita na hangpat, pinagi ni The Barker, Sel Remulador, Kuya.
2: Okay, dagan salamat, Kuya. Gidudahan nga tigpayohon sa ginarili nga droga. Nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Albor. Inabagan sa PDEA 7 sa Bol. Kiniatol sa gipaygayon ini nga bypass operation ay tabo dito sa Purok Size. Sa Barangay East Poblasyon sa lungsod sa Albor, Huwebes sa Kadlawon. Ang suspek, giila sa kapulisan ng usa ka 43 anyos nga lalaki o kanhi usa ni kagwardya anak puyo sa nasangpit nga dapit. Gibutyag ba si sa tao nga napalitan kini o usa ka puto sa gituohang shibo kandidat sa 500 pesos o sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan. Laing unom ka puto sa gituho ang shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa suspek lakip ang usa ka kalibre 45 nga armas de fuego og duha ka mga bala sud sa magazine. Nasakmit usab gikan ini ang cellphone og motorsiklo nga gigamit niini. Gibana-bana nga motimbang kini ngadto sa 6.59 grams kandidat kapin sa 44,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipon sa maong anti-illegal drug operations nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay official sa East Poblacion Albor o kasakop sa media. Kalapasan sa Republic Act 9165 kung na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kalapasan sa Republic Act 10591 con comprehensive law on firearm and ammunition ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspect. Narukad gikan sa Kampo Dagohoy, the marker, cell remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 10:02, standby sa itong pagbalik. Dinhilang sa tuntulumunon, TBN.
3: Agpilaran by night.
4: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Oras hatod ganato sa Anda di Boracay.
6: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction ug home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical ug plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya ug semento ug puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tan og nagabligya usab sila og mga empty drums ug usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-ong moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol di nagagabak kini o mga kandila mga nakalain nga mga disenyo sa kandila nagibaligya sa nakalain nga mga mulos din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanagiya sa buutan nga tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
5: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping dito. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
7: Oh, ano mo kun anon man imong dagway pre?
8: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ko ang maong bill ug dili na nako makit-an.
7: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
8: Maunagi pre, unsaon narbaho man ta?
7: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
8: Wala pre, magpagama pa ko.
7: Ay sus pre, ang nga yun butang nga nimo na o mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong himalaan pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga giprovide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
8: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
7: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
8: Mo ba pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
7: Yamat, sweet to maligi ka ana pre.
8: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
7: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
8: Aw na aman na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanda. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo-grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus Wellness Everyday.

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
7: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: balik na rin itong pagparag-uban sa Tontolomanon TBN
1: Pilaran by Night.
0: Unya, dire sa lain itong isigutanan, mga kaigsunan. Ha? Dirita sa lokal nga isyo nga ngayon na itong hisgutan. O sa mga bugat kayo nga mga isyo karon,

0: aduna na yung mga pasyente nga mabalhin dito o makasuod dito aron mo luag-luag din he. Apan di ay nasairan mga kaigsuunan, nahibaw ba mo nga 50 ra ang bed capacity sa Cortes diha sa Governor Celestino Gallaris Multi-Specialty Medical Center sa Cortes mga kaigsuunan, por bida 50 ra man di ay kadako sa building. So ato paminaon kining pamahayag ni Dr. Elio Terol aron pod masabtan sa ato mga tigpaminaw labot sa mong sitwasyon diha sa Governor Celestino Gallaris Multi-Specialty Medical Center sa Cortes mga kaigsunan.
1: Ang nagitawag ka na ito karong nga buntaga, sanggit ikaw mo'y administrator anang Gallaris Cortes na mention sa itong provincial government as one of the possible options how to solve this congestion problem sa Gallaris Tagbilaran, Dok, no? Ang maong specialty hospital diha sa Cortes. Pwede ba tama sa'yo, Dok, anang tambalanan nga imuhang giduma karon sa Cortes mag-isigot ng specialty hospital? Unsa nga mga kaso ra, Dok, ang naadiha karon as kanang designed anang maong hospital?
2: So good morning everyone, no? Firstly, I'd like to say the hospital as mandated by the establishing law mag-establish ito og advanced specialty centers nga wala previously available diri sa Bohol og sa previous nga sa Tagbilaran nga Gallaris nga hospital. So karon we have established already our heart and vascular center, which is the 19th regional heart center diri sa Pilipinas, nationally recognized na PUDA. We just recently completed the first set of bypass and valve replacement surgeries for adults and pedia patients. There were kuan successful both tanan, and then we are glad to say this service dili na ta magagad og mission or sa pamagani regular service ani siya. So all Bolanos needing advanced nga open heart or minimally invasive nga cardiac procedures pwede na ta. Mm-hmm. Previously kinahanglan pa mularga mga tao manatong target nga available na niya diri sa tuwa, di na kinahanglan mularga layo atong mga kaning pasyente nara diri tanan. The same quality of care they get in Manila and in Cebu pareha ra ta.
1: Mm-hmm.
2: Then secondly, naana tay lang center pod, so we can cater to all inpatients needing respiratory care, naana po tayo stroke nga center, and then nagsugod na po tayo mga surgical operations for urology and interventional radiology po. So sakto tong sa also ang hospital karon, I want to clarify to everyone, even if dako na siya tanang gawas tungkol kay mo na iyang design, ang atuang capacity yun is actually only 50 beds. Kaya mora na siya masood sa building na nasa tubangan. Okay. Kaya building na nasa likod na dako kayo, wapan na siya mahuman. Dilisad kami ang in-charge ng construction, kaya ang kakontrata ng mga contractor, si Gallaris Tagbilaran, dili kami.
1: Okay.
2: So muna nga, maghuwat rin may kanusana mahuman ng project that is under their administration and supervision, kay sila man ang contracting authority, nitabang sa Manila ng DAPITA pag-monitor sa project para madali. So we're hoping before the end of this year, mahuman na siya, makasaka na itong capacity to 100 beds by next year. Ikaduha,
1: Dr.
2: compared to Gallaris Tagbilaran, ang akuang plantilla position is only 270 compared to Gallaris Tagbilaran's 1,000 kapin na ilang plantilla. Now, I wanted to emphasize that because I want the public to know nga kami actually ang smaller nga hospital compared to Gallaris Tagbilaran. And even if that's the case, we have always been helping

0: them with their issues on congestion, so service capability. For example, ni-request sila na mo og nurses sa una last year. Nagpadamig nurses nila to help them in Tagbilaran, labi na sa ER.
1: Okay.
0: Ikaduha, kung naa sila equipment yung maguba, like their CT scan recently, ang tulo naguba, dito na mo, gi, padaan sa per test ang mga pasyente. Sunod, kaning sa regarding the issue of congestion, which is, sa una pa yun na siyang nigawas ng isyuhan na sa panahon pa ni Secretary Ted Herbosa, nianhi man to siya, nag-meeting me with the head of Galyares Tagbilaran, nasabutan din to nga, which is aligned, sakto po ning gipagawas nila sa province nga resolution, ni agree sa niya na, nga they will send to us referrals for internal medicine. Kay mao gyud na po daang atong direction sa Cortes ng hospital. Karon, ever since pa sa una pa yun na, we have always been ready to receive their patients. Sila lang pa ang wala pa nagpadala og pasyente nato. In fact, mas daghan yung lumadawat ng referral from the LGU hospitals ni province kaysa sa Tagbilaran. Wapag yun na sila nagpadala og pasyente na mo for inpatient care. Mas dagat sabi nga dawat yung referral from the RHU sa mga LGU dito sa First District, pinilibot naman kong sugod
1: Okay.
0: months ago pa.
1: Okay. Dok, kanang giingon ni mo internal medicine cases, pwede na dawaton in that lang in that 50 bed capacity nga building. Pwede ra.
0: Yes, pwede ra. In fact, ito sang also want to clarify that comment that I heard yesterday ba, kagilangaw mi dito. Kanang that's not true kasi for several months now nagsigi na mi og kapuno ni sabot mi kapuno at to nagsugod mi og mga cardiac ng open heart nga mga surgical procedures maliban na kani mi usay pasyente kay bidoma to past the 50 beds so wala jud mi issue man sa Cortes mutabang man jud mi kinsay mo adto didto. It's just a matter of the other party receiving our help.
1: Okay.
0: Otherwise, wag yun yung problema, yun din to.
1: Okay. Lindot tong imong giingon, Dok, no? Nga pwede rata mo dawat og mga kaso sa internal medicine. Other cases, Dok, other than internal medicine cases, mga surgery, nga mga disgrasyag motor, dili pa na pwede sa ato ang tambalanan mo dawat.
0: Kanang sa ang iyan ni magunin sa sir pagko ano any hospital man dyan, kung any emergency, we will of course cater to those patients.
1: Okay.
0: Pero ang pagtunga mo ko na ng, at least sa kung naibawa na, if na na-change na ba, ang pagtunga ang specialty centers, kaya sa law, kaming doha, si Cortes o si Tagbilaran, mag-apod o mga specialty center, amuha ang kaning sa heart, lung, cancer, infectious, and then kaning men's health o women's health. And then hopefully, pohon, psychiatry na po, in phase 4 sa among development. Then si Tagbilaran, amo take care sa geriatric, trauma, rehab, ortho, o geriatrics.
1: Okay.
0: So muna, ang pagtunga. So, kung masunod na na siya nga kuan, wala yung problema. Plus, if musaka na among bed capacity next year, mas daghan yung madawat yung pasyente. Pero, muna, I just want to clarify to everyone nga dugay rami willing mo dawat sa referrals gikan sa Tagbilaran, naghuwat lang jud Manila. Pero hagbay rami nag-cater anang yana nga mga services dito sa Cortes.
1: Okay. So og dili na kinahanglan referral doc, mudito na lang des inyuhang tambalanan.
0: Yes.
1: Pwede
0: Yes,
1: ra.
0: we had several cases na nga private kang at ko ang nakisakyanan, pwede na kamo dito dito. Pero if you are coming from Kuan, you're coming from another facility like RHU or kaning another hospital, iagi lang gyapon sa DOH nga referral nga system kay required ang mitanan mo mugamit ana.
1: Dok, itong building nga giingon nimo, Doon na ongoing construction. Pila de ka buildings, pila de ka buildings nang naadiha sa Cortes karon, Dok?
0: So na itulog kadaggo duha supposedly for patient use kanya sa atubangan. Kini na sa atubangan karon yung may magigamit. Kung ano yun siya, critical care or acute care nga building. So na ER, na OR, then na mga ICU. Kana to ICU mo na itong currently gigamit as kaning mga inpatient nga accommodation. Kaya ang building sa likod, kaning dako, mas dako nga naas likod nga panahuman, na diha ang tanan nga mga patient rooms for non-critical nga patients.
1: Mm-hmm. So kaning
0: so, dako ko tabang kung mahuman na siya.
1: Okay. So, nining tulog ka building sa napay ongoing ani o nahuman na ni tanan? Nausa nga wa pa.
0: Kanang dako sa likod, mao pa na ongoing. Di pa rin makaokupay na ni isa ka kuan.
1: Okay.
0: Kaya wa pa gyud na siya mahuman. So muna usa ra ka building ang naa karon. And then kanang we just to make usa ra gyud naka floor ang magamit na mo kay naay inaay duha ka floor ang building sad nga gigamit na mo karon nga wa pa sad nahuman nila. So muna ya mo gi paabot o giampo nga ma human na gyud ning contractor.
1: So practically ni nang tulog ka buildings nga giingon ni mo Dok, usaray inyong nagamit ana pagkakaron o ground floor
0: apod. Yes.
1: Ground floor apod.
0: Di tulog pag floor or ground, third ug fourth.
1: Okay.
0: The rest kay tiwasunon pa sa contractor.
1: Okay. So kun mahuman na Dok no kanang giingon ni mo na tulog ka buildings ni ana. So tingali usa man siya Dok, specialty gihapon ang duha or general na nga hospital Dok? Unsa may design na na?
0: Sir, once ma-obli na niya sa likod, masaka at ng bed capacity, more patients to be served, and then mas mudaga na itong specialty centers. Basically, more or less, mas daga na ito, kuhan, muna na tag mo same capability as a general hospital, kaya daga naman itong specialty center nga gi-open.
1: Ah, okay.
0: So which is katong, which is we were happy gani nga kaning at least sa katong resolution sa DRRM sa province, hopefully mga compel na si Tagbilaran to refer internal medicine cases to us. Kaya mo mo na yung design dito po dito, adult nga kanang mostly adult sa una kay lisod kay papangita o kaning pediatric nga subspecialist dito, like cardio, pulmo.
1: So I think so, with this intervention of the provincial government ni Governor Aris Omentado nga niadto sa DOH tingali mapadali og kahuman ang mga buildings niya na aron mapahimusla na Dok.
0: Yes sir, hopefully sir with the help of the when the push of the provincial government ma-approve to atong mga request for funding para mahuman ng construction sa likod. And padayon na ito ang succeeding phases of development. Kaya nagplano man sa magtukod ng cancer center bitaw nga para nanay brachytherapy, radiotherapy, dito sa buhol. Pinaagi sa itong phase 3 sa development. So God willing, maaprobahan na itong tanang mga funding proposals. Mas mo dako o mas small daghan ang services nga available na to locally.
1: Pagkakaroon Dok, ang itong 50-bed capacity, unsay estado karon as we speak, puno ba na siya karon?
0: Natay mga discharges, currently atong bed capacity is at kuan man 80 to 85% occupied me, but mo fluctuate ka man na siya every week. Pero steadily, since we started operations September of last year, kaka 1 year na namong operations po, nagkasaka na yun ato ang census. So, happy ta na at least the effect ng ato ang pag-establish of relations with the LGUs and kaning province ng ospital, at least active ang among partnership na nadapitan.
1: Okay. Para sa itong mga naminaw karon na Dok, no, nalipas lang nga nakadungog nga ang Galyares Cortes, although it is a specialty hospital, nagdawat mamo og mga cases sa internal medicine, no? So, tingali, yes, kaning nagpaminaw na ito karon aron dili na sila mahasol baka og dool ra sila Dias Cortes, modritso na lang sila kung ang ilahang kaso is on internal medicine. Pwede ba na ito, Dok, mapahibaw sa itong mga katawan o unsang mga kasuhan ni under this internal medicine, Dok?
0: Basically, sir, our internal medicine is all adult non-surgical conditions. So if you're an adult, may nakasakit, not needing surgical intervention, ato dito sa kuan, ato na dito sa Cortes, mudawat man ta na yun.
1: Ubo, hilana.
0: And then even if ka nang, yes, pwede ka.
1: Mm-hmm. Okay. So ubo, hilana.
0: Mudawat rata na.
1: Mudawat rata na, no? So sa atong naminaw karon, no? Labi na kung dool.
0: Yeah, also,
1: niya,
0: sir. Mm. You will allow me, pod.
1: Okay, go ahead.
0: I would like also to share with the public and emphasize nga na po tayo pediatric surgical mission next month. I'm sure ni kalat naman dyan sa social media, pero I wanted to emphasize nga na tayo surgical mission sa October 23 to 25. If na may mga kaila, nga mga bata, nga nabita mga congenital, nga mga problema, like undescended testes, kaning mabuslot ang lubot, or any kind of abdominal nga problem, or any kind of pediatric nga problem nga needing surgical intervention, palihog lang ko paibaw nila aron ma-appeal sila sa mission karong October.
1: May
0: mga posters nga nagkalat, pero pwede maglison sila. Pwede rin sa Matos Hospital nga mo-facilitate kami sa ilang screening.
1: Mm-hmm.
0: Aron ma-appeal sila kay saya mga kay mga dako-dako ang gitarget sa mission karong October.
1: Ano sa aning Dok sa October specific date ani Dok?
0: I think it was 23 to 25 man siguro.
1: 23 to 25, no? So, unsa may buhaton sa gustong mo-appeal nini? Unsa may mga preliminaries Dok? Akin sa may anhaon nila? Mudetso basta.
0: Ato lang sa anytime na dito sa Cortes nga sa outpatient department, okay, ipasulti lang ganahan sila mga appeal or if they have a referral from their doctors nga kuan. Anytime ato lang sa Cortes nga outpatient department na mo.
1: So, pediatric medical mission sa mga bata ni Way
0: surgical
1: ni Doc sa tupa, mga bata nga operahan. Apil na ni nga katong way busot ang lubot, mga bungi Dok, apil na ni.
0: Yeah.
1: Oh, usa pa may uban ani Dok aron makadungog tong mga tawo na to karon gusto sila mo abil ni ini. Wa ba ya bracket sa edad Dok? Kung tag bata unsa may edad ana?
0: Less than 18.
1: Okay, so gawas ana Dok kanang lubot, buslot, bungi, unsa pa man nga posible Dok?
0: Any kind of ganang
1: abdominal
0: nga problem, Hirschsprung, sayangan na may kasagaran sa kaning sayangan, may kasagaran sa gipangita ani nga mission.
1: Mhm. Mm-hmm. O sa nagpaminaw na to rondok no, gawas nga mudo.
2: Si Dr. Iliterol mga kaigsoonan dito sa Governor Celestino Galyares Memorial o sa Multi-Specialty Medical Center. So 50 ra ka bed capacity ang available karon diha sa maong tambalanan. So ningon na galit siya nga almost 80% ang occupied karon diha sa maong Galyares. Kadako sa maong una nga usay di ta ka mahay, di ta ka ingon nga sa mga kaigsuonan natong tigpaminaw sa mga yanong lungsuran nun, maingon kadako anong ospital ha? Gamay ra higdaanan available or bed capacity tungod kay daghan man ang gipang offer na gipang priority kining heart, lungs ug uban pa. Pero ang punto is nganong dugay man pud kaayo na siya nahuman og mauman day na nga ang nagamit ra day karon first, third ug fourth floor ra mga kaigsoonan. Pero tanaw ni mo sa gawas, takadakong ospital. Pero kanang duha ka building na silikod, wa pa na mahuman. So pila ito'y budget na nagwa ko, masayop. Ha? Pila ka bilyon na, mga kaigsunan. Nya, wa gyud mahuman-human. Pero ngayo na po additional budget para gyud mahuman, matur pang Dr. Elliot. Tirol, aron gyud maplastada na diha. Pero, taon pa. Next year, pila rin ma-additional. Oh, pila rin ma-additional. So, grabe. Ang imuha ato ang panglantaw ng punto ng mga kaigsunan tungkol kay imbis katuo ang kadaghanan nga mas nindot o hanay na ay mga available. Pero apandi ay 50 ra sa pagkakaroon. No? 50 ra. So may mahimong tingali anis national government nga mapadali na naa. Anong dugay mong pagkayo na nahuman? Ha? Nya under manday nas Governor Silsino Galiaris Memorial Hospital ang ongoing construction, ana. Sige, lagpaluap dahil sila, ana. Kanusa na mahuman, mga kaigsunan? Oh. Diha sa maong tambalanan di ay under ang development, construction sa maong hospital diri sa Tagbilaran nga Galiaris. No? Dugay kayo. Una nga, niya gani pa man di ay, gahuat raday po ng Cortes, kaya ibao man dahil padalag suwat man dahil po mo diri sa Galiaris, Tagbilaran, nga andam silag tagana, mga sister. Ang plantilya personnel sa Galiaris Hospital diri sa Tagbilaran ni abot o libuan. Pero dito sa Cortes, 270, sila pa'y nagpada o personnel sa dihang grabe kadaghan. Naghuot, mga kaigsunan. So, gimong balansihon, dili pa gid ay fully accomplished, no? Fully pornis ang tambalanan sa Cortes. Nya kita og balansihon, mga iyanong lungsuranon, daghan kay mo ingon nga balhin na ta dito. Pwede na to rito, pero wa pa di ay. Wa pa, wa makasulti si Dr. Elliot Tirola na. Bisag kami, bisag ako. Karoon pa ko kahibaw, nga wa di na mahuman. Ha? Kadugay na ng mong tambalanan, mga kaigsunan. Ha? Nabay, sa may nahitabo, go na ng mong hospital. Nya, sige, panghambog nga, gwapo kayong hospital. Tinood, makatabang, pero... Karoon ang panahon na mo'y angay paspasan pero urang mag-waya mo. Diba? No. Agwantay ra gyud ay. Okay. Ingon ini, matod pa Dr. Elliot Tirol, ang madawat nila dito, kining gitawag og internal medicine cases, mao ang mga sakit o kondisyon nga kasagarang gidiagnose o gibanid sa internal medicine doctor or internist. Ha? Sama sa pananglitan, hypertension. So, makadritsor ka dito. Diabetes mellitus, pneumonia, asthma o COPD, heart failure, coronary artery disease, kidney disease, renal failure, liver diseases, gastritis, peptic ulcer, uban pang digestive diseases, UTI, electrolyte imbalance, anemia, thyroid disorder, infections, sepsis, o stroke. Maunay internal medicine. Nga pwede ka mo walk in dito. Ha? Outpatient. O, dito sa maong hospital. Di na ka needed sa referral. So, kanang mga gikans kalungsuran, nga mga gikargag ambulansya, RHU to Galiaris Hospital, Tagbilaran. O, nya, guba dai pud diha ang CT scan nga bag-o pa man tong napalit. Ah, gipasalida pagali diha sa inyong LED Galiaris nga naa moy lagmi diha nga ekipo. Nagaguba na din ha. Kita ba tulo ka CT scan machine ang naguba na di ay. Kay ingon naman si Dr. Elliot nga pa-refer na gikan sa Galiaris Hospital Tagbilaran to Cortes kung kinsa tong ma CT scan, na. Kurbida. Sa gobyerno, maglibog ito ini. Kita po mga yanong lungsuranon, looy po ta kayo. Padendeen ta kasa paingon. Muna nga, usaragay punto. Agwanta, manoy. Ha? Kaya di ka magwanta. Bahalag init, o kasa kayo mahiluna. Inig, simbakog, maabtan ka diha sud sa Galeris Hospital sa Taguilaran. Kaya bahalag guot, ay nalamag sa ba, o maog. Mga ito ang tinambanon sa pag-istorya. Paita, no? O, wag niya po, kuhan. Pero at least, ang SB, SP, ang provincial government, ninghangyo dito sa DOH, we hope na na-action ang Department of Health, ana mga kaigsunan, aron po din tayo mapadali. Ha? Aron po mapadali. Anyway, ako po ipahibaw, ha? Katong giingon ni Dr. Eleuterol, kining gitawag na to og libre ng operasyon o behold surgical outreach. No? Screening date aturang September 25. So ang proper operation is October 26 to 28. Sa mga anak na dunay musunod sama sa for pediatric patient, loss-loss o hernia, antecedent testis, cystic hygroma, bronchial cleft sinus, thyroglossal daxis o colostomy, imperforate anus o walang butas ang puwet, no? O guban pa, lakip na na ang hypospadia, fistula in ano, anal fissure. Niya sa minor surgery sa tanang edad, cyst, lipoma, small lesion, abscesses o abscess, no? So muna ang gikani sa o tinabangay din eh, no? Sa World Surgical Foundation Philippines, Surgeons, Rotary Club Makati Central, Calmus Septine, o guban pang mga sponsor. No? Okay. So, I hope nga, daghan po maka-availan eh. And, nindot good, no? Naot nga mahumana na mong tambalanan. Kaya tiyo ba na, nilis pag-unsa? Ang Galeris Hospital diri sa Taguilaran, grabe na kadaghan, no? Sa ER landaan, 74 na kabuok ang naa sa sulod, pero 35 ang capacity. Mauro na ikuwag base. So, lisod kay ka madali-dalig at iman. Pero naning ka-infernis sa itong mga doktor, naning kamot lagi in town po. Ha? So, maulagi na. Anong dugay kayo? Angay ni in aid of legislation sa mga sakop sa provincial board, imuin ninyo ni investigation, no? Aron po mahibawaan o kung sa status yun. Anang mga building nga gipang tukod? Ha? Diya sa Galeris Hospital Cortes. Unsay status, unsay nakadelay, ngano ingon na ang sitwasyon. Aron po sa ingon nga, aduna po kapasikaran nga makaingon tag ingon inigod ang sitwasyon. Pero kung maulagi, igora po magluling-luling tong liog sa board member, diyan mo po mahimo. Okay, arita sa inyo ha mga pa-shoutout. Okay, mga kaigsunan, si Norberto Labao Jr., greet ko ni Engineer Jaime Mortijo sa tuas sa Singapore. Bakbak tin, ay, may gabi eh. Same Renas Dawis Bris, dunay ho, human style o Pinas magtukod, kuwang budget mo nang matiwangwang. Si Conrado Dorian, eh, may gabi eh. Captain Danny Salas, deska sa Grande City, Arizona, USA. Si Lily Hins, may gabi eh. Nilo Rinoblas, salamat kayo. Si Ramil Dumayak, Des Panglao. Si Apolinaria Lumod Adlaon, may gabi eh. Neil Maghinay Gonzales, dili ko Duterte, dili po ko BBM, magunsa pa, pero di ko mutuo. Anak ni Trilling, kay dako, kayong bakak na. Sa Tornina Bundal, Des Danao Panglao, si Constancio Apit. Bugat kay aligasyon ni Trillanes, Batox Duterte, ngayon rin mo nila nakasuhan si Trillanes, sir. Rolly Aleria Salvo og si GM Mangani Modaga Gov o Governor, maayo pa si CM na Raman Modagan o Mauhon. Kisa mo ng CM? Ha? Kisa mo ng CM? Okay. Mayong gabi, sir. Naminamin din rin sa barangay Luok, Panglao. Oh, may gabi pa ni Gobernador Aris Amintado, nagpaminaw sa atong tulumanon. O, oh, ang Gobernador sa Lalawigan. Okay. Money. Ayo unta og ayo unta og mahuman na, sir. Aron intan magamit. Kay lisod kayo. Sir, kung magsige tag ingon ini. Oh. Isun gyon. Isun kayo, no? Okay. So, mga kaigsoonan, katapusan ninyong greetings. Sir, may gabi. Kining uban pang mga sini? Ang uban pang pasyente gikan sa private, sir, pwede ba mabalhin sa Cortes na? Basta kay kung gikan ka sa private na kay sakyanan, no? Nimbalhin ka, no, pwede ka dito. Oh. Aristas, panapos yung mga balita. Ipadangat ni Kuya the Barker, Sel Remulador.
3: Okay, dika salamat Kuya Earn na gisikop sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol. Ang 30 anyos nga akusado, lumulopyo sa barangay Tip-Tip ng siyudad sa Tagbilaran. Bitbit sa kapulisan ng restaurant nga gipagawas ni Presiding Judge Glenn Dave Ranga Bantigi sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 47 ng siyudad sa Tagbilaran, batok sa mga akusado sa kalapasan sa Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gibutyag base sa taho nga way piyansa nga girekomendar sa korte alang sa mga akusado nga itugyan kini sa kapulisan sa siyudad sa Tagbilaran alang sa temporaryong kustodiya niini. Atong itunol atong pahasubo sa Po family sa kamatayon ni Inday Liti Po. Ipaygayon ang lubong ug mga adlaw Sabado, October 3, 2026, uman sa Mr. Kim alauna sa hapon diya sa San Antonio de Padua Parish Church o gihatod ngadto sa Victoria Memorial Park. Mga pagampo o pasubo gikan sa Sigma Gamma Officers o sa tibuok Sigma Gamma Family. Panibaya sa happy birthday ni Madam Julia Montes das Longsod Albor. Happy birthday sis. O katong shoutout ni Luis Montes o bansayang pamilya. Narukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Sel Remulador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Dito natapos ang atong tulumanon TBN
4: Tagbilaran by night.
2: Dagan salamat sa inyong pagpaminaw sa nga nalas kinitibukan versus DYRD News and Public Affairs Department. Sa ngansong at partner, Rispika Saluang, si Engineer Gilbert Tulup, kini si Earn Pahayahe, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog,
6: all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyo, kaya nagkinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-tuntui ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyo, dangot lang mo sa makabuhay, kay mura'y makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay. High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule. Napamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: Nay.
1: Pagutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pagutan na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Mutana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX 500, ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX 500.
4: DTX 500, mabali sa mga butika. Bali!

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Before I deliver my short homily, kindly face the person beside you and inspire that person by saying, "Aron di ka maluya, hawid kalunay ni Maria." Sige, please. Hold on to Mary so that you will not go weary. Amen? My brother priest, our dear Carmelite sisters, my dear friends in Christ, the fiesta of Our Lady of Mount Carmel is very meaningful to me. Perhaps you don't know it. It was on this feast last year, July 16, 2025, that my appointment as the new Archbishop of Cebu was announced by the Vatican. Kabalumog dis ah, dito ko nagmisa pod sa Carmelite Monastery sa Bohol, kauban sa nako ang mga Carmelite sisters. Then this is also the first time I'm saying the Mass wearing my pallium. Akong gidawat kining pallium from Pope Leo bag-uhay lang dito sa Roma. Kini ang unang higayon na akong gigamit. Please know that this is not simply an additional vestment. This is not a trophy. This is not a reward. The pallium is a powerful symbol of my responsibility as your shepherd. Kabalo ba mo? Kinigi, pahigda ni siya usa ka gabi sa lubnganan ni St. Peter. Dito sa St. Peter's Basilica. Kunya, during the ceremony, paghatag sa pallium to the new archbishops, gikuha ni siya dito sa lubnganan, niya gidala sa taas, gibindisyon na ni Pope Leo o gihatag sa matag usa ka namo. Magpahinumdum namo nga connected yun me kang St. Peter, the first Pope, kunya, ultimately, we are connected to Christ Himself, the Good Shepherd. Dili ni ordinaryo nga panapton. This is made of white wool from the lambs. Ikan ginis mga karnero. Magpahinumdum namo, of course, unastanan kami pod karnero. Pero nami special role nga mahimong magbalantay sa karnero. Unya, nagibutang sa among abaga. Dili again tropeyo, kundili magpahinumdum namo nga ang mga karnero amog yung pasano. That is the great task of an archbishop. The date, I have come to see it not as coincidence, but as divine providence. As I was being called to a new and demanding mission, it was as though the Lord was placing me under the maternal care of Mama Mary. I can imagine our Blessed Mother telling me, "Abet, do not be afraid. I will be here to accompany you." Diri sa Cebu, mga igsoon, daghan kaayo akong schedules. Daghan ang pontifical masses, daghan ang mga meetings, daghan ang mga problema. Maayo gani kay daghan pod ang mga kaon. Salamat sa Ginoo kay nakalahutay ra ko. 10 months na baya pod sukad sa akong pag-abot diri. Ug salamat sa mahal nga inahan kay wa gyud ko niya gipasagdan. This is the beautiful role of Mama Mary. She accompanies us on our journey towards the heart of God. In our first reading, Elijah is on Mount Carmel. The land is suffering from a terrible drought. Elijah prays for rain, and then a small cloud appears from the sea. We are told, as small as a man's hand. Ang dag-om, mura ra kadak-a sa atong kamot. If we were there, perhaps we would say, maura na, Lord, kagamay ana, di na makadag-ulan. We are like that sometimes. Muriklamo ta sa gagmay nga mga lihok sa Dios. Gusto man tagdag ko, God, or masulba dayon ang problema. Pero dili maningon ana mulihok ang Dios. God often begins with something small. But you know what happened? That small cloud soon brought abundant rain. Christian tradition sees in that little cloud an image of Mary, a simple young woman from Nazareth. No wealth, no political power, no influence, not even a follower on Facebook. Gamay ra gyud kayo si Maria, and yet through her came our Lord Jesus Christ, the Savior of the universe. My dear friends, this is an important lesson for all of us. We should never underestimate the small beginnings of God. A small prayer, kanang inyong gamay nga pag-ampo, makapausab ng tao. A small act of kindness, every little act of kindness is a step closer to heaven. Kanang imong gamay nga buhat sa kaayo, makapalangit nimo. A small act of forgiveness, a small yes to God can change a life, if not the world. Just like Mary's simple fiat, let it be done to me according to your word. That simple yes opened the door for Jesus to enter the world. We often want to do something great for God. We want to change the Philippines. Pero base ng Ginoo mo ingon, anak, sugdi sa inyong balay. We want to stop corruption. Pero basin ang Ginoo mo ingon, anak, ayaw na ibaligya imong boto ha, inig eleksyon. Nak, ayaw na hatag og padanglog dito sa munisipyo. We want peace in the whole world. Pero moingon ang Dios, anak, pakiguli una sa imong silinga. Can you imagine, gusto kang kalinaw sa kalibutan, pero sa imong silinga, nagigbungol pa ka. We want unity in the church. Pero moingon ang Dios, na paghiusa sa amoy sa inyong kapunungan. O, naabitaw, di ba, sa simbahan? Na kapunungan, bahin-bahin man. We want to convert sinners. Pero moingon ang Ginoo, na una sa imong kaugalingon. God begins with small things. A small cloud, a simple prayer, a humble yes. In our second reading, St. Paul tells us, when the fullness of time had come, God sent His Son, born of a woman. You see, God chose to come to us through Mary. Daghay baya sa atong mga higala, na lain og pagtuo nato, muingon, ano mga Katoliko, oy? Ano mo ato masla ni Maria nga? Pwede raman mo ato sila diritso ni Jesus. Of course, we can go directly to Jesus. Kasabot man ta ana ba? Di ba? Jesus is our only Savior. Pamaylain. Pero we also ask one another to pray for us, dili ba? Daghan biya ninyo mingon, Bishop, iampo ko, Bishop. Nya kamo mingon sa inyo masilingan, iampo ko ninyo, B, tabangi ko niyo sa pag-ampo. So it's not wrong if we go to Mary and ask her, Mama Mary, please, pray for us. Amen?
4: Amen.
3: Tubagan ninyo ng laigilihiyon, ha? Pero ayaw. Ayaw pag pinulso po ba? Ayaw ha pag sulti. No. Ina Brad, sister, ang Ginoo miari nato, miagi kang Maria. Sasabakan ni Maria, kita po, mahimo mang gyud. Na moadto sa Ginoo, moagi sa tani Maria. Amen. We go to Mary because when we go to her, we are assured that she will bring us to Jesus. She always points us to Jesus and says, do whatever He tells you. That is true Marian devotion. That is also the meaning of our wearing of the brown scapular. The scapular, I hope you understand, it's not an anting-anting. It is not a lucky charm. We cannot live in any way we want and then say, okay ra, nabitaw ko'y scapulario. Dili oy. The scapular is a sign of belonging. If we wear the scapular, let us also try to wear the virtues of Mama Mary. Brothers and sisters, last year on this feast day, I received a new mission. Today, 1 year later, I know more clearly that I cannot carry it by my own strength. Sometimes people ask me, Archbishop, kumusta naman ka di-receive mo? Muraga niwang man ka? Niwang hondyo ko, oy. My simple answer is this, buhi pa. Salamat sa Ginoo. Kaya again, without Him, we cannot do it. Amen?
4: Amen?
3: In today's gospel, from the cross, Jesus tells the beloved disciple, behold your mother. Listen, Jesus gives us Mary as our mother. Si Saint John the Apostle, he represented all of us. Si Mama Mary, gihatag niya, gihatag sa matag-usa nato. Gusto ang Ginoo, si Mama Mary, dalho nato sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Amen?
4: Amen?
3: Are we doing it already?
4: Amen.
3: Si Mama Mary naa sa atong balay?
4: Amen.
3: Okay, mao ginay gusto sa Ginoo. Let me end with a short story. One day, dihaning inahan, ug ang anak ng lalaking gamay pa, ato sila sa lungsod, pero muagi sila sa sapa. Kusog man ang ulan, kusog kayo ang sulog sa tubig, pero mulabang magid sila. There is no other way. Mingon ang inahan, nak, hawid na ko, nak. Mingon ang bata, nay, ikaw lay hawid na ko, nay. Mingon ang inahan, parihar naman guna dong. Ako'y hawid ni mo, ikaw hawid na ko, parihar naman na. Namingon ang bata, dili nay, oy. Kung ako'y muhawid ni mo, nay, dakupuruhan makabuhi ko. Pero nay, kung ikaw muhawid na ko, sigurado, di gyud ko ni mo buhian. Karelate ang mga inahan, oh. Pagsugod kanina, ingon ko ninyo, hawid kanunay ni Maria. Aron di ka maluya. Pero akong usbon ha, hawid ta ni Maria. Pero muhang nyo ta niya, Mama Mary, hawiri mi. Kaya ron sigurado, di ta mabuhi.
2: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy, o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
4: Ikaw mga nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karubuntagan ni Ganong Sabado, October 3, 2025. Street level individual drug personality na dakpan na sa iyo karubuntag sa kapulisan sa lungsod sa Maribohok. Sa sports, sa basketball, daog ang LGU Sierra Bulyones sa Game 1 sa best of 3 final series sa Under 20 Under Division sa The Governor's Cup Season 4 kagabi dito sa Calapi Sports Center. Tuod lang sa Marites, gikulata ako sa katinunan sa grade 12 sa yung classmate dito sa lungsod sa Daguhoy. Gisikop sa kabulisan sa syudad sa Tagbilaran ang 35 anyos nga akusado sa kasong act of lasciviousness. Bago ito mga igalang at mga uluhan ang mga detalye karong alasayin sa buntag sa DYD Patrol Balita uban kang atoy kusap may buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: A las 6:04.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tagna sa buhon life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala may buntag katiling bang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Sabado. Pitsa 4 na or 5 na nining kalendaryo na to. Pitsa 3 pare ay no. September man itong natanaw na to nga kalendaryo. Ipakli ko na do. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Ini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatud sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161. O sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook. Sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita.
5: Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Karon sa mga uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gipangusgan sa National Food Authority Buhol ang pagpamalit og mga tipasi nga tag 30 pesos sa matag kilo gikan sa mga lokal nga mga mag-uuma aron mapuno ang mga stock taliwa sa nasinating El Nino. Gitudlo isip bagong hepe sa DPWH 3rd Highway Engineering District si Engineer Claudio Arcayena Jr. holip kang Engineer Magiting Cruz nga gibalhin dito sa Zambales. Nanawagan ang RDC 7 kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ideklarang State of Power Emergency ang Bohol ug Cebu. Giuswag ngadto sunod semana kon karong Oktubre 9 ang pagpahigayon sa cloud seeding operation tungod sa mga gihimong pagpangandam o sa mga nasinati ng mga uwan-uwan sa pipila ka mga lugar sa Bohol. Mitubo ang ekonomiya sa Bohol og 3.9% sa 2025 samtang gross domestic product misaka ngadto sa 206.37 billion pesos. Uluhang tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gipaamping ang publiko mahitungod sa heat-related illness kon sakit mugna sa grabing kainit tungod sa very strong El Nino nga atubangon sa Pilipinas. Adunay bag-ong aligasyon si kanhi Senador Antonio Trillanes batok sa pamilya Duterte. Samtang sa gawas, mopalit ang Pilipinas og submarine sa South Korea. Alohan tudling sa mga balita, gika ni Robocop Willy Maestrado, Welma Pasok.
6: Street level individual nga personality sa illegal nga tugas ang nadakpan sa Bayba Supervision nga gipaygayon sa kapulisan sa Maribok Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Gika ni Cell Remolador, Cell Go.
7: Gisikop sa tracker team sa siyudad sa Tagbilaran ng 35 anyos kakusado na itabo Martes sa palis dito sa Gipoy Anene uman kini malambigit sa kasong acts of lasciviousness. Nanukat gikan sa Campo Dagoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni June Gutierrez. June, go!
8: Gidali, huwag dagan, deres ng Galiaris Medical Center ang usa ka tinunan sa grade 12. Huwag nga kikulata. Tungod lang aning hatod-hatod sa istorya o Martes. Ang suspect, iara usab nga classmate diya sa lungsod sa Adagoy. Kini si Alerto Gutierrez, ang friend mo forever, Basta Balita, UIRD, Sarigan sa Balita.
0: Awkad to ang kinatibok ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Dalit ka na to. So Marcela Fee.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong nahon ang mga balita, hatod ganato sa Marcela Feeds. Dinhi sa itong dapit, nanawagan ang Regional Development Council 7, RDC 7, kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ideklarang State of Power Emergency ang lalawigan sa Bohol o Cebu. Kini mo ay gitutukan sa report ni Alin Didora.
1: Giduso sa Regional Development Council kun RDC 7 nga ito kang Presidente Bongbong Marcos nga deklarar ang State of Power Emergency dinhi sa Bohol o sa Cebu tungod sa nagbalik-balik nga kakuwangon sa supply sa kuryente sa Visayas Grid. Giaprobahan sa RDC 7 ang maong hangyo atol sa third quarter full council meeting nga gipahigayon sa Karkar City Hall, Karkar, Cebu. Atong nakalabay nga adlaw ang resolusyon gitumong mapadali ang pagpatuman sa paspas o short term nga lakang aron masulbad ang power shortage, mapaswasan ang pagtukod o pagpalapad sa mga power plants o mapadali ang mga prioridad nga transmission o substation projects sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Kay panguluhan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga chairperson sa RDC 7 among tigom diin giaprobahan ang resolusyon pinaagi sa mass motion. Nagpadayon ang kabalaka sa mga lokal nga opisyal og business groups tungod sa balik-balik nga brownout si Visayas samtang ang force outage schedule maintenance o pagkunhod sa output sa dakong power plants nakaapekto sa supply. Niadtong Setyembre 28, ipailawang pag-usab sa yellow alert ang Visayas Grid. Diin ang available capacity anaa sa 2,572 megawatts batok sa peak demand nga 2,374 mega o margin nga 198 megawatts lamang. Tulo ka dakong cold-fired power plants ang wa mag-operate ni adtong panahuna. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa lakas sa itong panahon, ito paminahon karon si Sir Leonard Samar gikan sa Pag-asa Radio Station. Sir Leonard, good morning.
2: Good morning kanimo Sir Atoy. Good morning usab sa tanan nato ang mga suking ating paminaw ni mga istasyon sa DYRD. Aniya kining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor og gibantayan kini mong bagyo nga nasa gawas sa PAR pero sulod pa ni sa Pag-asa Monitoring Domain. Nga kani mong bagyo nahimo nang usa ka typhoon category nga dunay international name nga si Choy Wan. Base sa pagbana sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location sa mong bagyo nga si typhoon nga dunay international name nga si Choy Wan gibanabana kini nga naa sa 2,430 km east of Northern Luzon o anakinis coordinate nga 18.0 degrees north, 144.7 degrees east. Samtang nagdala kinis hangin nga doon nagikuskon nga mukabat nga doon nasa 130 km matagtak na hado sa sentro o ganoon na kinigastinis o mga pagkuros hangin nga mukabat nga doon nasa 160 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon northward, paingon nga to sa habag, paingon nga to sa Amihanan nga doon ay gikuskong sa pag-irog 10 kilometros matagtak na. Samtang kining maong bagyo, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod, o ubos po ang yung chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kining maong bagyo, ang iyang gitawag itong trough or extension sa maong bagyo nga doon ay international name nga si Choy Wan, maoy nakapikto sa Kabisayan o gingom sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region ug lakip na usab ang Central Visayas ug ingon man usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug Dakmayan sa Tagbilaran ug ingon man usab ditong lapita sa Leyte ug Southern Leyte. Kini mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag maragumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpalopakilat gumikan sa trough or extension of tropical cyclone nga si Choy Wan. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa mga pangbayad sa nasod, makasinati lamang ang mga pupanagsang pagpanagom o ganto na sa usahay, doon ay maragumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pag-ulan, mga pagpanlupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Aminang Silangan o paingon ang ganto sa Aminang Kasagpan nga may mapasabi sa Luzon o lakip na usab sa Tibok Kabisayan o ingon man usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan ining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa kasagpan o paingon ang ato sa habagatang kasagpan. Nga mawag mo sa labi sa Mindanao o samtang karagatan o sabi ni mga lugraha, malinaw nung ganto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dine sa tunapit, sukod sa temperatura, magasukan sa 24, pataas ngadto na sa 32 degrees centigrados. Adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon, umusalop, usap kini sa may alas 5.32 sa kahaponon. Dine na lang kutob, kini nagigikan sa Dios de Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
2: Way sa pen, Sir Atoy, dahil salamat ug mayong buntag sa tanan.
3: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Good morning, ato ni Isabel Istomo. Og ingon man usab sa iyahang bana nga si Junior Istomo diha sa Porok 6B, tangnan panglaw nga kada adlaw, kada buntag na mati ni Mo Sir Atoy. Oh, good morning. Palihog kong timbaya sa kahanginan, Sir, aron mahibaw ang iyang apuhan nga tuas sa gawasan na sa dati. Salamat kayo, Ma'am Sabel Istomo. Og good morning nila ni Gaudencio Umali, Brady Lou Araneta, kagawad Paul Pahang, kagawad Sabel Rinca dia sa Buol. Ari kuno ta sa paugnat sa kusog sa nagkalami karon nga mga duwa sa Governor's Cup mga higala. Sa basketball, nakadaog ang LGU Sirabulione sa Game 1 sa Best of 3 Final Series sa Under 20 Division sa Governor's Cup Season 4 nga gipahigayon dito sa Calapi Sports Center kagabi. Ato paminaon karon ang details sa report gikan ni DYRD Sportscaster Leonard Simbit. Leonard, go!
4: Sa natad sa basketball, naangkon sa LGU Sirabulyones ang unang kadaugan sa Best of 5 Final Series sa 20 Under Division sa The Governor's Cup Season 4 na gipahigayon sa Calapi Sports Center sa lungsod sa Calapi kagabi. Jam-pack ang Calapi Sports Center nga dunay kapasidad og 6,000 ka mga basketball fans aron saksihan ang unang panag-inkwentro sa finals sa duha ka mga lungsod na sa unang higayon nakatungtong sa finals. Ang pagkumbuya sa kambal nga si Jade o si James Castro mao'y nagbuswat sa LGU Sirabulyones kauban ang Eastern Conference MVP nga si Aaron Hari aron silyuhan ang Game 1 pabor sa Sirabulyones. May pabuhagay si Jade Castro og 19 puntos samtang nidugang usab si James og 10 puntos. Natapos ang duwa sa score nga 86-74 diin naguna na sa serye ang Sirabulyones 1-0. Samtang sa laing bahin sa fighting for third place, daog ang LGU Inabanga batok sa LGU Dawis 90-68. Gitubo'y nga play of the game sila si John J. Perhostol na mitampo kini og 20 puntos og midugang usab si James Andrew Capilitan og 27 puntos aron sakmito ng unang kadaugan sa Best of 3 series. Ang Game 2 ay pahigayon karong adlaw Domingo, October 4 sa Pilar Gymnasium sa lungsod sa Pilar ang home court sa LGU Sirabulyones. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Arita sa mga balita, gikan sa kauluhan, gipapaamping ang publiko sa mga sakit nga mugna sa kainit nga itong nasinati tungod sa strong or very strong El Nino. Kini mo gitutukan sa News 5.
5: Pinag-iingat ang publiko sa mga sakit na posibleng makuha dahil sa Super El Nino. Bukod sa heat-related illnesses, posible rin daw tumaas ang kaso ng dengue. Nasa frontline ang balitang yan si Mobile Journal Danny Dayao.
6: Nagpapahinga sa lilim si Nanay Dusbiminda matapos magwalis sa initan. Umiiwas daw siya na ma-heat stroke.
7: Kailangan po medyo pahipahinga, tapos walis, pahipahinga, tapos in tubig, ganun. Hindi naman po natin pwedeng isapalaran ang buhay natin sa ganun naman. May pamilya rin po kami.
6: Bunsod ng very strong El Nino, pinag-iingat ang publiko sa heat-related illnesses, gaya ng dehydration, heat exhaustion, cramps, at stroke.
8: In fact, kailangan maging malusog tayo sa panahon ng El Nino. Pero para talaga makaiwas do sa yun talaga iwasan natin yung pagka-expose sa matinding araw at kung maaari iwasan no doon sa pananamit no yung sa pag-inom na maraming tubig.
6: Pero hindi lang daw yan ang sakit na dapat bantayan. Posible rin daw kasing tumaas ang kaso ng dengue, lalo na ngayong maraming nag-iimbak ng tubig.
9: Unti-unti, kasi hindi naman pwede na mag-imbaka ng maraming-marami.
10: Maldip lang ganap po. May tubig talaga. Lahat pag may bakante, nilalagyan ko po. Kasi mahirap na po pag ano, kailangan talaga may ipon. Hindi pwedeng wala.
6: Di naman daw masama ang mag-imbak ng tubig. Pero dapat maging maingat.
8: Siguraduhin lang natin na napapanatili pa rin natin yung kalinisan no sa pamamagitan ng paglalagay ng takip.
6: Nagpapalita mula sa frontline, Mobile Journo, Danny Dayaw, News 5.
0: Good morning ato sa mga 36 viewers nato sa YouTube o 125 sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook mga higala. Dugang mga balita gikan sa kauluhan. Adunay bag-oong aligasyon si kanhi Senador Antonio Trillanes batok sa pamilya Duterte. Kini mo'y gitutukan sa UNTV News.
11: Dante, tungkol sa anyang mga bagong aligasyon ni Trillanes.
12: Pagkatanghali ay nasa ni Senador Antonio.

0: perang nasa drug lord na si Sammy Uy. Gayun din ang testimonya ng ilang personalidad na nagpapatuo umano na sangkot sa illegal na gawain ang mga Duterte. Isa rin sa inihayag ni Terry Yanez ang anya'y matinding red flag na kanilang
1: na-discover na malaking inflows na pumasok na pera sa negosyo sa na Calle 88 Foods ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio na galing sa China na umaabot umano sa 319 million pesos. Samantala, 150 million pesos din ang pumasok na pera sa Tapang at Malasakit Foundation ng Vice Presidente na ang Chinese government ang source o pinanggagalingan ng pondo. Mayroon umano siyang patunay sa mga aligasyong ito. Aasahan din anya na lalabas ito sa pagdinig sa Senado. Sinabi rin kanina ni Trillanes na mayroon ngang pressure sa prosekusyon kaya hindi na siya tumistigo. Wala siyang binanggit, Ella, kung sino ang nag-pressure. Pero pina-call out niya si Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero. Partikular na hindi umano siya pinasapina ng mambabatas upang mag-testify. Ela, kaugnay nga dito sa panawagan ni dating Senator Trillanes na i-call out itong si Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero, Senator Chis Escudero. Ang kanyang sinabi, may kakayahan naman daw, pwede naman daw na kahit hindi abogado ang mag-preside sa Impeachment Court kung saan pwede daw mag-preside dyan si Senate President Win Gatchalian. Yan mo natin update mula dito sa San Juan. Balik sa iyo, Ella.
2: Maraming salamat, Dante Amento.
3: Mga balita gikan sa gawas, muparit ang Pilipinas og submarine sa South Korea. Kini moy balita sa Net 25 News.
4: Kabili po ang Pilipinas ng submarine mula sa South Korea. Bahagi ito ng pagpaparakas at pagpapaunlad ng militar ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa South Korean shipbuilder na Hanwha Ocean, nagsumit sila ng upgraded proposal sa Philippine Navy para ibenta ang Jangbogo 3PN. Ang Jangbogo 3 ay kapalit ng naunang inalok nito ng Ocean 1400. May sukat ang submarine na 77 meters haba at 7.7 meters na lapad. Mayroon din itong surface displacement na humigit kumulang 2,800 tons. Sa ngayon, wala pang submarine unit ang Philippine Navy at ito na ang magiging pinakauna kung makukumpleto ang acquisition. Gayunpaman, nangangailangan muna ng supporting infrastructure, training and maintenance capabilities ang militar.
3: Unang bahin, katos itong mga balita inyo na pati. Hatod ganato sa Marcela.

0: Alas 6:27.
1: Tatna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
2: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
0: Hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
3: Time check is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Directors sa Buheko Uno, District 8 karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheko Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Director sa Buheko Uno.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Para sa alas 6:34 sa kabuntagon, good morning ngadto nila ni Hermes Malanog ni Bradelu Araneta des Katarman Dawis ug sa iyang mga silingan diha Gaudencio Umali Bosite Sanchez Janet Lim Villarrojo, good morning. Adunay gipapadangat ni si Janet Lim Villarrojo, may tungod sa nagpangitag trabaho, special recruitment activity. Oh, karong Oktubre 5, alas 8 sa buntag, hadto sa alas 5 sa hapon, anha ni sa third floor sa Peso Office. Apply karong dayon, o apply karong Lunes, no? Special recruitment agents activity. Domestic worker bound for Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, Oman, Malaysia, Hong Kong, Mongolia, o Kuwait. Sa mga babae, o sa mga babae, 24, o oh, babae naman din eh, pa, female, 24 to 40 years old. Kinahanglan nga, libre kuno, no? Free passport, medical, TESDA, OWA, food, transpo, and accommodation. Earn 24,000 to 42,000 pesos per month o kada buwan. Magadepende sa nasod o sa destination. Cleaner bound for Bulgaria. Babae nag-edad og 35 anyos. Trailer truck driver bound for Lithuania. Sa mga laki, 28 ngadto sa 50 anyos ang pangidaron. Okay, so anha lamo diha sa Bepo. Kay do na po'y ang nakinhanglan po ang Japan is hiring construction workers. Alas 6, oh no, Oktubre 6 hangtod sa 8 diha sa Bepo gihapon. Qualification male preferably 33 years old, 20 ngadto sa 33 anyos. Physically and mentally healthy, willing to study Japanese and carpentry skills. Ug doon na pa'y daghan nga mga kahigayunan nga makatrabaho, mga higala. Adto lang, adto alang ang Bepo office. Naranis na third floor, mga higala. Karong pong Oktubre 26, alas 8 sa buntag, urgent hiring household worker. Salary adto gihapon ni sa gawas bari no. Oras alas 6:37 sa kabuntago na.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako dahing gipatumar akong amahan, og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha? Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede po ni kanatong tanan.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested o certified. O syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
6: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
12: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
12: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
13: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
12: Oo, uy. Higayon na Junan niya, Mari.
13: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
14: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: Good morning ni Bosite Sanchez, ni Janet Lim Villarrojo. Good morning ni Ma'am Dolores Kagoko, ni Ma'am Bete Matigaw Humawid, ni Doris Kaloyong. Good morning usab ngadto ni Councilor Idi Burha o Gaplong Ringka, no? Councilor Plong Ringka, si Brady Tony Boy Itak, no? Diha sa Graham Avenue, Barangay Kugo, naglanog-lanog ang ato ang sibya dito, mga higala. Alas 6:44 ang taknas kabutagon. Maminaw ta sa taho gikan sa City Hall na pinaagi ni Kay Casinelio Bayukot. Kay go.
1: Gipasidunggan si Tagbilaran City Mayor Jane Yap isip regional qualifier sa Gawad Pag-asa Award sa Civil Service Commission Region 7. Ang awarding ceremony gihimo atol sa pasalamat ug pasidungog 2026 dito sa Sugbo. Sa City Administrator Alvin Luis Acuzar ang midawat sa maong recognition alang kang Mayor Jane. Ang Gawad Pag-asa Award usa ka recognition sa Civil Service Commission nga gihatag ngadto sa individual o grupo nga adunay talagsaong kontribusyon sa serbisyo publiko. Sa iyang mensahe, nagpasalamat si Mayor Jane sa Civil Service Commission sa maong award. Dugang paniya nga ang pag-alagad sa Tagbilaran City usa sa pinakadakong dungog alang kaniya. Ug ang matag pamilya nga natabangan sa proyekto og serbisyo nga gihimo alang sa syudad mao ang nagdasig kaniya sa pagtrabaho. Gihisgutan usab sa mayor ang zero loan policy sa Tagbilaran City nga iyang giingon nga kabahin sa hiniusang paningkamot sa pagpatuman sa mga proyekto og serbisyo alang sa mga Tagbilaranon. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinelio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6:46 atong oras.
2: Ang Round the World balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City, sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa tong round, Bohol balita, nagbutyag nga nasikop pinagi sa bypass operation ang giilang street level individual nga personality sa drugas. Sa gipahigayon sa kapulisan sa Maribuhok Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag, si Rubuka Buili Maestrado sa iyang report.
4: Individual nga personality sa illegal nga drugas ang nadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Maribuhok Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Cyrus Jake Navarro, 28 anyos ulitaw alias Kotkot, o galumad kaning molopyo sa Purok 2 sa Barangay Bayakabak sa lungsod sa Maribuhok. Kaganinang sayo sa buntag ang kapulisan sa Maribuhok Drug Enforcement Unit na nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Bayakabak na sundan nini ang gikatahapan nga namaliga sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Nelson Lodri Paz, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Hilario Luna o Barangay Kagawad Anisita Abukay sa Barangay Bayakabak o sakop sa media. Usa ka police pusher bayer may palit na inig usa ka putos nga gingong Cebu sa kantidad nga usa ka libo. Pagtunol sa gikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa gikatahapan, laing usa ka putos ang nakuha nga gibadaban ng motimbang tanan ngadto sa 5.06 kagramo gana sa standard drug price, mukabat kini tanan ngadto sa 34,408 kapisos. Kasong ilegal nga pagpayuhot o ilegal nga pagupot sa ginadiling at drugas ang giandam sa kapulisan sa Maribuhok Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Cyrus Jake Navarro. Gikan sa lungsod sa Maribuhok, Kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Good morning ni Kagawad Roberto Batsoy Alba des Poblacion 2 ng atong Dakbayan o ni Kagawad Dani Abiliana des Barangay Kugo ng atong syudad. Sa laing gabahing gisikop sa kapulisan sa syudad sa Tagbilaran ang 34 anyos nga gipakasala sa kasong acts of lasciviousness. Si The Barker Cell Remolador sa iyang report. Cell, go!
6: Sa Dakbayan sa Tagbilaran, pinangita sa balaod na sikop sa tracker team sa syudad sa Tagbilaran. Ang 35 anyos nga akusado o litao lumulupyo sa mansa-sa ning syudad sa Tagbilaran. Gisikop kini pinasikad sa Osaka Restoran nga gipagawas ni Acting Presiding Judge Karen May Gimalan El Tanal Cabanyesas sa Municipal Trial Court in Cities 7 Judicial Region Branch 4 ning syudad sa Tagbilaran pinitsahan September 24, 2006 sa kasong acts of lasciviousness. Gibutiag base sa taho nga rekomendado kini sa piansa kantidad sa 36,000 pesos o kasamtangan kini anaa sa kustodiya sa kapulisan dinhi sa syudad sa Tagbilaran. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Good morning ato kang Josephine Humigop, John Digal. Shout out ni nagserbisyo sa simbahan sa mangga ni Roy Bago Flor Sapong, Al Calyamat, Gabriel De Losa, Tata Sibalios, Palatio, Willie Pikit, Pulding Garson, ilabi na ni Father Jingoy Sako. Good morning, gikan sa Johnny Vlog. Rose Dayo, good morning from San Roque, Maribohok. Evelia Reformina Tabiliran from Rizal, Bilar. Glee Barafon, watching from Canlaas, Antiquera. Good morning, usab ni Esmeraldo og ni Winnie Bansag diha sa Kanangkaan, Kurilya. Mayong pagpamati og ingoman usab ngadto ni Goryo Tabuno, no, dito sa Canlaas, Antiquera. Kenneth Neil Gamutan, good morning. Ipapahibaw ang mga kaperyantihan o mga kahigalaan nga ang lubong ni Anhing Mami Migila Bansag Niluwag pagahimuon karong Martes, no, October 6 adto sa Dampas Catholic Cemetery human sa Misa Requiem sa may mga launa ang taknas kahaponon diha sa Dao Santa Cruz Parish Church Barangay Dao ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ang iyang haya anaa karon sa iyang pinuyanan diha sa Puro 4 Dao Tagbilaran City. Padayon karon sa ato mga balita tungod lang sa Marites or Parites ba ni? Gikulata ang usa ka tinun-an sa Grade 12. Suspect iyang classmate sa Daguhoy National High School, si John Gutierrez sa iyang report. John, pasok!
7: Kagan, deres ng Galiaris Medical Center, ang Osaka Grade 12 na tinunan sa Daguhoy National High School. Nga humay kanigay kulata, diha sa lungsod sa Daguhoy, ang biktima nga nagapuyo kanis sa barangay Kagawitan sa lungsod sa Daguhoy sa tuwa na sayran. Kagahapon sa malas 11:45 sa kauton, nga kini nga biktima padong naunta kani nga mo lakaw apan wa lang ang damha nga paglakaw niya sa may dapre nga bahin sa karsada na iusak ka motosiklo nga may kalit og labay nga wa siya makapantay nga ang nagasunod nga katong nga suspect nga iara usab nga classmate gikulata kini nga biktima may pakaigo sa ilong nga bahin gamit ang singsing at tuha nga paginabi sa biktima.
8: Sila registro na tao, sila mag-registro na contact sa mga kuhas, punta na tao.
9: Ah.
8: Suko sila. Di ba lagi equal ba ba ayo istro yo to dela har ta pagawa ta di. Ilajo istro.
9: Ah. Jamo pina ini ta jam kundra. Sai nang na ini istro ya.
8: Ya to pagi sana di pada otak atau sudah kayak kan. Bila apa gali sana gak waya. Apa di kundra ko ni.
9: Ah. Sikurno sikurno to pikirannya ko mo.
8: Kasih sik to ay lan di ba. Di mana ba sik nak kinawa.
9: Oh.
8: Gali haji.
9: Eh sikurno ko sing.
8: Oh. Tadi pasal tu kota katanya itu satu kota lagi kota balik supaya ada kom saya ikut nak usah kata orang cepat kita nak ikut tahu dok jangan terdubu ilu tidak baik baik bagu kom baik barangkali ban
7: bunta katong gisusi kini nga biktima nakaangko kini sama dia may punuan sa iyahan nga ilong og bunog usab sa kalawasan og nanaw usab ni siya sa luwas nga kahimtang nakatong nga suspek nga yara usab nga classmate nga usa usab ka minor nga taga poblasyon na Dagoy ipatawag kini sa ginikanan ani nga biktima gikan diri muntangan sa Galeares Medical Center sa Rerto de Butseris ang friend mo forever basta balita DYRD sa bigan sa balita
5: DYRD.
0: Good morning ni Gaudencio Umali. Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa tung Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
10: This news is brought to you by Yosef Z Plus Forte. Yosef Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
12: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, the rub, bango-bango.
13: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
14: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
15: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
16: This news is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
17: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
18: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
0: Good morning ato ni Kenneth Neil Gamutan ni Jeffrey Vitor. Shout out sa Vitor family from Bahan in Abanga, Bohol. Marilyn Mendoza, naminaw sa Tagihon. Lito Maghinay, kanunay na mati sa DYRD. There is BR Go Y Kugon Porok 5. Good morning diha sa taga Kabulihan. Goni Mula-Mula, Kabulihan Tubigon. Good morning ni Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Rinario Ongnyot diha sa Lourdes Cortez. Emily Dinky, greet ko sa akong pamilya Papatino and Jay Dinky and family diha sa Tanday, Corilla. Frankie Nalasa, good morning. George Hill, diha sa Cortez, no? Good morning. Shout out si Ratoy Contessa Guno sa Cortez. Villa Caballero, Doris Caloyong. Good morning ni Kagawa Zinaida, Zinidi Sarigumba, Kagawad Arturo Bonita, diha sa Kankata, Corilla. Good morning ni Luloy og Jovi Caloyong sa Lapu-Lapu, Cebu City, gigani Doris Caloyong. Kini sa ato'y kausap mga higala, ang friend mo forever. Mudapit ka natong tanan sa pagpamati sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug mayong buntag ka natong tanan.
3: Kaaso-aso ng mga balita. Dinhi lang sa Patrol Balita. Patrol Balita.

0: At ang oras, 7:08 na.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
0: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
4: Bohol's best quality drinking water. Ultra Soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 or 0918-319-4953.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaa dayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad og diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:06 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanyag
4: sa Island City Mall. Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala may buntag, kininaw sab ang hanay. Sa labing labas, nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Ito ganit sa may tinguha. Sa Island City Mall, hinikay ang gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O ginisigli or kulyo ang friend mo forever.
0: Amuhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Gipangusgan sa National Food Authority Bohol ang pagpamalit og tipasi na tag 30 pesos matag kilo. Gikan kini sa mga lokal nga mga mag-uuma aron usab mapuno ang mga stock taliwa kini sa hulga sa Super El Nino.
6: Nanawagan kang Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Regional Development Council 7 nga ideklarang state of power emergency ang Bohol og Cebu tungod sa mga rotational brownout nga padayong nasinati.
0: Gitudlo isip bagong hepe sa DPWH 3rd District Engineering Office, Engineer Claudio Arcayena Jr. Hulip ng Engineer Magiting Cruz, nagibalhin na sa Zambales.
6: Sa paugnat sa kusog sa natan sa basketball, nidaog kagabi ang LGU Shirabuliones sa Game 1 sa Best of 3 Final Series sa Under Division sa The Governor's Cup Season 4 dito sa Calape Sports Center.
0: Sa ito nga police report, street-level individual drug personality na sikop karumbuntag sa bypass operation dito sa lungsod sa Maribohok.
6: Giuswag sino simana ang pagpahigayon ng cloud seeding operation tungod sa mga pag-uwan sa daghang lugar sa Bohol.
0: May tubo ang ekonomiya sa itong lalawigan sa Bohol of 3.9% sa tuig 2025 samtang gross domestic product may saka nga ito sa 206.37 billion pesos.
6: Sa balitang regional, kapin sa 13.6 milyones ka peso sa gituohang Shabu ang nasakmit samtang siyam ka suspect ang nadakpan sa bypass operation dito sa siyudad sa Lapu-Lapu o siyudad sa Talisay.
0: Sa kauluhan ng Senado isip impeachment court, mahimo na kining magpagawas og hukom sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa di pa ang Disyembre 16.
6: Gipahayag sa Malacañang nga kinahanglan nga imbestigahan kun adunay igong ebidensya kamay sa pasangil nga midawat og kwarta gikan sa China si VP Sara Duterte.
0: Samtang sa gawas sa nasod nagkauyon ang mga nasod usab sa Group of 7 kun G7 nga magpagawas og usa ka gatos ka milyon ka baril sa krudo gasolina gikan sa ilang mga gitipigang supply.
6: Sa paugnat sa kusog, nakuha ni Pinay tennis player Alex Ayala ang bronze medal sa 2026 Asian Games. Sa balitang artista, napili nga best actor si Michael Fee para sa Bubble Gang.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang kompleto detalyes sa mong pagbalik.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit. Gipangusgan karon sa National Food Authority Bohol ang pagpamalit og tipasi nga tag 30 pesos matag kilo. Gikan kini sa mga lokal nga mag-uuma aron sa mapuno ang stock taliwa kini sa hulga sa Super El Nino. Alang sa kompletong detalye at maminawon siya lagad Ray Putas.
1: Gipangusgan sa National Food Authority kon NFA ang ilang operasyon sa pagpamalit og tipasi gikan sa mga lokal nga mag-uuma aron maabot ang ilang target og mapuno ang ilang stock taliwa sa hulga sa Super El Nino.
2: Kadto ra ning nagpalit ginhapon sa tumapalay sa mga local rice farmers at 30 pesos per kilo per clean and dry palay. It's a good improvement as to the previous years na napako og sa 21 pesos nga kada kilo nga palit.
1: Sa pagiginabi sa DYRD balita kang Jewel Lim, tigpamaba sa NFA Bohol, gibutyag dini nga tag 30 pesos matag kilo ang presyo sa pagpalit sa clean and dry palay. Miabot og 22,000 kasako sa palay ang napalit sa NFA Bohol direkta gikan sa mga lokal nga mag-uma sa miging tuig 2025. Milapas kini sa target nga 15,000 kasako.
2: Mura siya challenge sa mukha sa because last year when we implemented the new price scheme, ako na may kami tayo nakapalit siya 22,000 bags of palay from our farmers directly from them.
1: Matod ni Lim, dakong hagit nila karon ang pagkabot sa target karong tuiga nga 25,000 kasako sa palay tungod sa hulga sa El Nino. Hinoon, wala sila mawadi og paglaom o nagdasig sila sa mga mag-uma nga ibanagya ang ilang ani ngadto sa ahensya imbis nga sa mga pribadong pamapalit o negosyante.
2: Gamay paglaro na palit because during the first semester, yata yung reported yung mga crop damages sa ato mga farmers. Then for this second semester, we are also anticipating the El Nino effect. So gamay na nilang muna palit but then hindi magwanan o paglaom nga naagya kay farmer nga muduon sa mga pa ibanagya ilang umayin sa toong buhatan sa National Food Authority. Tungkol sa El Nino, sir, mora na challenge with me, mora na kami gihapon, karunay with me nga nakapalya sa itong mga farmers nga mabalya sila ang kumain sa National Food Authority.
1: Aron masiguro nga magpabiling ligo ng supply, samtang nagpadayon ang huwaw, si Limingon, nga naghangyo ang ilang buhatan sa central office ug dugang sako sa bugas aron madugangan ang ilang buffer stock. Ang buffer stock sa NFA Rice sa Bohol, miyana mong kagamay tungod sa nagpadayon nga implementasyon o pagpalapad sa programang Bending Bigas, meron na 20 pesos rice program sa probinsya sa Bohol. Gikan sa NFA, ginisaray ito ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Doris Kaluyong. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Good morning, usab ni Joseph Dennis Caniete. Nagtanaw po ka nato karon live. Rogelio Tambis o si Joe Tambis. Good morning. O usab, maing buntag ni Paz Tikyo Anabiviso na minaw o nagtanaw ka nato karon o si Ma'am Betty Humawin. Samtang sa laing bahin, nanawagan kang Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Regional Development Council 7 nga ideklarang state of power emergency ang Bohol ug Cebu tungod sa mga rotational brownout. Napadayong na sinati. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
4: Giduso sa Regional Development Council kun RDC 7 nga to kang Presidente Bongbong Marcos nga deklarar ang state of power emergency dinhi sa Bohol o sa Cebu tungod sa nagbalik-balik nga kakuwangon sa supply sa kuryente sa Visayas grid. Giaprobahan sa RDC 7 ang maong hangyo ato sa third quarter full council meeting nga gipahigayon sa Karkar City Hall, Karkar Cebu atong nakalamay nga adlaw. Ang resolusyon gitumong nga mapadali ang pagpatuman sa paspas o short term nga kang aromasulbat ang power shortage, mapaswasan ang pagtukod o pagpalapad sa mga power plants o mapadali ang mga prioridad nga transmission o substation projects sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Kay Panguluhan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga chairperson sa RDC 7 among tigom diin giaprobahan ang resolusyon pinaagi sa mass motion. Nagpadayon ang kabalaka sa mga lokal nga opisyal og business groups tungod sa balik-balik nga brownout sa Visayas samtang ang force sa outage, schedule, maintenance o pagkunhod sa output sa dakong power plants nakaapekto sa supply. Niadtong Setyembre 28, gipailawon pag-usab sa yellow alert ang Visayas grid. Diin ang available capacity anaa sa 2,572 megawatts batok sa peak demand nga 2,374 mega o margin nga 198 megawatts lamang. Tulo ka dakong cold-fired power plants ang wa mag-operate niadtong panahuna. Kini Dini si Alan Duidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 16 minutos pasado alas 7.
5: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Bilar, ipatuman karong adlaw sa LGU ang Rice Distribution Program. Ang local government unit sa lungsod sa Bilar nagagahin kining pundo 5,000 pesos. Mga programa para sa mga pamilyang naapektuhan sa krisis o pagsaka usab sa presyos gasolina. Ang LGU Bilar, aduna kini 4,682 ka mga apektadong pamilya. Wa kini makadawat og ayuda gikan sa provincial government ang makabenepisyo sa mga programa nga ipanghatag matag barangay karong adlaw.
3: Sa lungsod sa Valencia, nagtagbo ang mga sakop sa Municipal Culture and Arts Council aron hisgutan ang mga umaabot nga kalihukan alang sa Foundation Day sa nahisgutang lungsod. Nanguna sa Montigum si Mayor Neil Balite, din gihisgutan ang mga planong pag-andam sa mga kalihukan aron mahimong hapsay ang selebrasyon. Gihimausab ang seremonya. Alang kang Nida Salise, ang outgoing school principal sa Valencia Central Elementary School. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni Mayor Balite si Salise siyang serbisyo o kontribusyon sa nahisgutang eskwelahan o katilingban o iyang gihatagan o maayong pangandoy sa sunod niyang mga lakang.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 18 minutos pasado alas 7 diri sa itong DYRD Breakfast News. Gitudlo isip bagong hempe sa DPWH 3rd District Engineering Office. Si Engineer Claudio Arcayena Jr. hulip kinikang Engineer Magiting Cruz nga gibalhin sa Zambales. Kompleto ng Italia alagad, Ray Tutas.
1: Opisyal nga gitudlo si Engineer Claudio Arcayena Jr. isip bagong officer in charge kun OIC, District Engineer sa Department of Public Works and Highways kun DPWH, 3rd District Engineering Office sa Lalawigan sa Bohol. Kini pinasikat sa Special Order Number 290, Series of 2026 nga gi-issue ni DPWH Secretary Vince Dizon atong September 11 karong tuiga. Gipulihan ni Engineer Arcayena si Engineer Magiting Cruz, kinsa gibalin ni si bagong District Engineer sa Zambales 1st District Engineering Office ubo sa DPWH Regional Office Number 3. Si Engineer Cruz, nagsilbi nga District Engineer sa Bohol 3rd DEO sulod sa 7 katuig, sukad niyatong Hunyo 21, 2019 sa panahon ni kani DPWH Secretary Mark Villar. Sa wapakining bagong assignment, si Engineer Arcayena, nagserbisyo isip Assistant District Engineer sa Bohol 1st District. Samtang nagpabilin sa katungdanan si Engineer John Paul Gascon, isip District Engineer sa DPWH sa Bohol 1st District, o si Engineer Fernando Talagsa, isip District Engineer sa 2nd District. Mga lugar nga sakop sa DPWH 3rd DEO nga nahimutang sa Barangay Sawang Gindulman mao ang mga lungsod sa Alicia, Anda, Batuan, Bilar, Candihay, Carmen, Dimiao, Duero Garcia Hernandez, Gindulman, Hagna, Lila, Luway, Ingonman Lubok, Mabini, Pilar, Sevilla, Sierra Bulyones o Valencia. Gikan sa DYRD Newsroom, ginisaray 2,000 friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Sa mga adunay smart TV, ay kalimot sa pag-like o niya i-follow ang DYRD Kasaligan Radyo na TV pa. Masayo na sab ang pagsubay sa mga kasaligan o niya pinakabagong balita. Direkta mismo sa inyohang mga telebisyon. Kining DYRD Breakfast News, hatog kini ismay tinguha sa Island City Mall.

0: average nga 3.7%. Sa mga industriya nga pinakapaspas nga pagtubo, ang sektor sa human health and social work activities maoy naguna nga mitubo og 10.1%, gisundan sa construction 8.7% og education 7.8%. Sunod nga industriya nga pinakapaspas nga pagtubo mao ang financial and insurance activities 7.3% og ang mining and quarrying 6.8%. Ang sektor nga nakatala og paggunhod mao ang accommodation and food service activities negative 0.6% og ang manufacturing negative 5.5%. Niadtong 2025 ang GDP per capita sa Bohol gibana-bana nga anaa sa 147,425 pesos nga nagrepresentar sa 3.8% nga pagsaka kun itandi sa GDP per capita nga natala sa miaging tuig. Ang Bohol nakatala og GDP per capita nga mas ubos kaysa sa gibana-bana nga regional GDP niadtong 2025. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Chris Apali Pamine, nagtanaw live gikan sa Makati. Ug sab good morning po, nagtanaw si Emilita Calcuanag, nagtanaw ka na to karon live. Nagtanaw po ka na to karon si Lito Maghinay. Ag-usab si Lydia Arat, nagtanaw, live, gikan sa lungsod sa Albor. Si Omar Sainte, nagtanaw pod. Ag-usab si Timmy Silmar, Dennis Cabrera, og si Lydia Arat. Giusmag sunong simana ang pagpahigayon og cloud seeding operation tungod sa mga pag-uwan sa daghang lugar sa Bohol. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doido.
2: Gigatakda nga sugdan sa sunod semana ang cloud seeding operation dinhi sa Bohol. Aron madugangan pa ang nasinati nga uwan para mapunduhan og maayo ang mga tubig sa dam ug basakan. Ang Bureau of Soils and Management BSWM merekomenda sa pagsugod sa cloud seeding operation ato sa uwahing emergency meeting gahapon adlaw nga gipanguluhan ni Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas. Kinihuman nga naka-procure o napalit na ang mga kinahanglang gamit para sa cloud seeding sama sa asin nga mao'y bubo sa mga panganod aron makamugna og artificial nga uwan.
3: Ang start ko na rin, sir, October 9.
4: Ah, so, confirm natin, sir, na...
3: Yes po, ang 5-8 po natin, sir, is courtesy call or pre-deployment meeting with sa inyo po, PNGU, sa DARFO, APCO, and NIA Bukol po.
4: Yes, sir.
3: Yes po.
4: Basically, the TWD members natin.
2: Manukad ang eroplano sa nga kargahan o gasin sa Bohol Panglao International Airport, manusab nga giwave sa operator sa BPIA nga Aboites Infra Capital ang tanang bayronon para magamit sa pasilidad. Samtang sa uhing datos sa Office of the Provincial Agriculturist, mukabat na sa 173,777,223.58 pesos ang gadaot sa sektor sa agrikultura. 6,681 ka mga mag-uuma ang apektado gikan sa 26 ka mga LGU nga mihatag sa ilang report. Lauman nga madugangan pa ang datos samtang gipaabot ang ubang mga LGU nga makahatag og damage report. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Ang Regional Development Council 7 ug ang Association of Regional Executives of National Agencies kon Arena naga-inaugurar kini sa Shetita Forest Park sa Barangay Binlio, lungsod sa Ubay kagahapong adlaw. Among proyekto kabahin kini sa Tree Forest Community Program, Shetita Forest Park tumong niini ang pagpasiugda sa pagpananom og mga kahoy, pagpanalipod sa kalasangan o niya pagpahiuli usab sa kinaiyahan diha sa mga lugar nga sakop kini sa National Greening Program. Nagatinguha usab kini nga mapalig-on ang mga paningkamot sa komunidad ug sa gobyerno aron usab mapanalipdan o niya mapahiuli ang kalasangan sa tibok Central Visayas.
1: Good morning, Imam Bibitero. Naminaw ka na ito karon. Nagtanaw po si Sir Chitiro, Claudia Carter, Nestor Carter, si Dinches Buslon, o giyang pamilya. Naminaw po na ito karon si Ma'am Delia Chuada sa Taloto. Nagtanaw, usab si Ma'am Zinoy o Ma'am Gemma de las Heras. Sa balitang regional, kapin sa 13.6 million

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa alakad sa panahon, ito paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng kabuatan sa Pagasa. May butang, Mr. Samar.
2: Ani kining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Padayon gyapon nato nga gi-monitor og gibantayan kini mong bagyo nga nasa gawa sa PAR, pero sulod pa ni sa Pag-asa monitoring domain. Nga kani mong bagyo nahimo nang usa ka typhoon category nga dunay international name nga si Choi Wan. Base sa pagbana sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang location sa mong bagyo nga si typhoon nga dunay international name nga si Choi Wan gibanabana kini nga naa sa 2,430 km east of Northern Luzon o anakinis coordinate nga 18.0 degrees north, 144.7 degrees east. Samtang nagdala kinis hangin nga doon nagikuskon nga makabat nga ito nasa 130 km matagtak na ado sa sentro o ganoon na kinigas tinis o mga pagkuros hangin nga makabat nga ito nasa 160 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon northward, paingon na ito sa habag, paingon na ito sa amihanan nga doon ay gikuskon sa pag-irog 10 km matagtak na. Samtang kining maong bagyo, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod o gubos po din niyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kining maong bagyo, ang iyang gitawag itong trough or extension sa maong bagyo nga doon ay international name nga si Choi Wan, maoy nakapikto sa Kabisayan o gingom sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region ug lakip na usab ang Central Visayas ug ingon man sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug Dakbayan sa Tagbilaran ug ingon man sab ditong lapita sa Leyte ug Southern Leyte. Kini mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpalopakilat gumikan sa trough or extension of tropical cyclone nga si Choi Wan. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa mga pangbayad sa nasod, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ganto na sa usahay at doon ay managomo ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanlupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan o paingon ang ganto sa aminang kasagpan nga may mapasabi sa Luzon o lakip na sa Tibok Kabisayan o ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan ining malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa kasagpan ug paingon ang ngadto sa habagatang kasagpan nga mao mapasalabi sa Mindanao. Ug samtang kadagatan usab ni ining malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tudapit sukod sa temperatura makasukod sa 24 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrados. Adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5.32 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kini nagigikan sa DOS de Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ninyo na ba ating DYRD Breakfast News? Ito kini sa Mayong Tinguha, Silent City Mall, itong indugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Daghang salamat, Mayong Buntag.
0: DYRD nag-una sa mga balita.
1: 20 minuto sa lipa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
5: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa.
7: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugan na ko ng balita sa mga bahin sa atong nasod. Nakakuha ang Anti-Money Laundering Council o freeze order gikan kini sa Court of Appeals, naglangkob kini kapin sa usa ka gatos ka mga financial accounts. May kalabutan kini sa korupsyon o mga anomalya sa mga proyekto sa flood control. Kini ug dugang balita ni mabati humani ini.
4: DYRD Kinaham Kanuna.
8: Arita sa tundugan mga greetings. Good morning ni Omar sa Inte. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab nagtanaw pud kanato karon si Dennis Cabrera. Nagtanaw pud kanato karon si Arlene Malnegro. Usab naminaw pud kanato karon diha sa tinago dawis sila si Carlos Madura, Fida Araco Madura, good morning. Tilang Araco, Juliet, Chanice Sharot, Jake Sharot, o giyang pamilya, naminaw. Usab, naminaw po ka na to karun si Nang Ruby Merkita, Vitod Merkita, Ayan, si Kiking, si Undoy, in si Lala, o Tito Ating Madura. Naibutag usab, diya sa lungsod sa Luon ni Auntie Liling Mendez, Inday Rusco, Grusco Family. Usab, si Mio Almasa, Jinjin Mendez Almasa, Tata Mendez, o si Jeff Jerome Almasa. O usab, maing buntang nila ni Nining Orculio Macarayan. O usab, si Nanay Luloy Tay Rumi Payin. O usab, si Ninyo Macarayan, Nining Angkul Dudong o Naknak Tay Rumi dia sa Dangkahan Tubodako Loon. O good morning. Mayong pagpamina usab ni Ma'am Angga Milo, Sir Sammy Milo dia sa Lungsod sa Albor. O usab, nagtanaw sila sa telebisyon sa itong balita karong buntag, Ma'am Angga Milo, Sir Sammy Milo, iyang pamilya. Huwag maing buntag usab ni Ma'am Emma Rikina, Sir Leo Rikina, good morning. Ma'am Nila Cajes Cagulada o Sir Ray Cagulada. Maing buntag katong tanan.
9: Way balinay, DYRD kanunay.
10: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
15: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
16: Sa Panginoon.
15: Una po ay sa Panginoon.
17: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
9: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
11: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na.
12: Ginsanalo promo na.
13: May 5 winners ng 1 million cash.
14: At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
15: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
16: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
17: para sa Seth Manalo.
18: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
19: Cash alley na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
22: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw.
25: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Oh,

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umutuwa kong ingon nga, ginuot kong doi ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Bali!

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kinig Balita Pilipinas, ato ganato. Sa Tire Queen at Goodyear Servitec, your first stop in first-class tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Nakakuha ang Anti-Money Laundering Council o freeze order gikan sa Court of Appeals nga naglangkob kani kapinso sa kagatos ng mga financial account o virtual asset wallets nga naglambigit sa usak ka iladong magbabalaod, usak ka korporasyon o pipila usab ka mga individual o entity nga gingong nalambigit kanis korupsyon o mga anomalya sa mga proyekto sa flood control. Sa usa ka pahayag nga gipitsahan Oktubre 1, nagkanayon ang Anti-Money Laundering Council ipagawas ang Court of Appeals sa freeze order. Pinagi kini sa usa ka resolusyon, pinitsahan Setyembre 21 human nakita ang igong basihan nga ang maong mga asset naglambigit kini sa krimen nga plunder ubos sa RA 7080 o niya 116 ka mga account na lambigit sa plunder gifreeze usab ang mga mando naglangkob kini sa 86 ka bank account, upat ka investment account, usa ka insurance policy o 25 ka virtual asset wallets.
4: Nanawagan si Presidente Bongbong Marcos o panaghiusa para sa kaluwasan o kaayuhan sa mga kabataan. Laki po sa siya nanawagan sa mga ginikanan magtutudlo o guban pang sektor sa katilingban nga magtinabangay sa kaluwasan sa mga kabatanunan. Ang pamahayag ni Marcos human sa sunod-sunod nga mga insidente sa pagpamusil kaniadto dito sa Tacloban, South Cotabato o sa Zamboanga. Mingaw si Marcos nga mahinungdanon nga alerto ang mga ginikanan sa mga kausaban sa batasan o emosyon sa ilang mga anak. Lakip na niini ang kagulanan o ang ilang kasuko.
5: TYRD Radio Balita.
3: Balita. Balita ang sa gawang sinasunog ang paugnat sa kusog humani.
6: D-Y-R-D. Balita! Balita! Pilipinas! Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Venancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangkon ang dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasod na itong nato sa Tire Queen Goodyear Servitec. Nagkauyon mga nasod sa G7, kung ang Group of 7, nga magpagawas kini o usang kagatos, kamilyon, kabaril sa krudo o niya gasolina gikan sa ilang mga gitipigang supply. Tumong niini nga lakang mo ang pagpaubos sa presyo sa lana sa tibok kalibutan, tiliwa kini sa nagpadayon panagbangi tali sa US o Iran. Nagpahigayon usab o emergency nga tigom ang mga nasod sa G7 human nanawagan si US President Donald Trump sa mga nasod sa Europa nga magpagawas sa ilang mga supply sa lana. Nagigalayon usab sila sa International Energy Agency kalabot sa pagpagawas sa mong lana. Ang G7 gilangkuban kini sa United Kingdom, US, Japan, Italy, Germany, France o Canada. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center ang balita sa paugnat sa kusog.
4: Nakuha ni Pinay tennis player Alex Ayala ang bronze medal sa 2026 Asian Games. Gipildi si Alex Ayala ni Wang Xiu sa China sa semifinal sa score nga 3-6, 6-3 o 6-2.